0: Ang patrol na
1: i-advise ta na yato yung manager ha, nung safety first ha, masuksok sa mask.
0: No? Suksok ka na yung mask sa atong station manager.
1: Kay hindi pa ding, hindi siya magmask kay hindi po sila patrol ta eh.
0: Grabe no, patrol ta na tabunan na sa mga K-5, ang patrol
1: sa K-5. Subukan sa station manager, masuksok siya sa mask no, si Sir Steve Torres. Kay hindi pa ding ma-report siya sa atong yung why siya ga mask K-5. Kita naman yung patrol ta ho. O mas mo lang imo ilong na karon. No?
0: Grabe.
1: Protection anay Sir Steve, no? Safety anay before anything else.
0: Ang patrol sa K-5 sa Canlaon is now covered with asphalt.
1: Asphalt. Ang ato ng solar ni K-5 Solomon sa Mabuato, taguro ka luluoy ng dasbong.
0: Ati, asphalt. Get...
1: So, okay, go ahead ka, Sir Steve. Go ahead.
2: Okay, as yes, Sir Elda, no? So, umuni, dito mismo sa may area, ta sa ano, sa may taas mismo, klaro to, may ganiga posto si... ka-K5 Valentin Armonio nga kita gito may dako grabe to ang area dito nga kay doon na to siya sa kaysa Bulkan ka-K5 ba Eljan sa site na to sa may Click FM Canlaon
1: why siya nag-us-us na why mo siya in-advise man naog na kaya basi kung
2: probably after sini nga ano ka-K5 Eljan ka-K5 Berek ma-proceed to dito sa babaw
0: no
2: kay mas kwan dito eh then makigangot ta sa ano sa dia sa LDRM o
1: di mapus nila no
2: ano karon ang ginahimo nila karon because sus grabe sa mismo kulang taon ginato Sir Eljan ka K5 Eljan ka K5 Berek
0: yes sir
2: grabe oh halos sa yes, zero visibility ang area no and even diri mismo sa station kita tanga ang patrol ta puno sa abo and makuan gid nato mapanimahuan gid nato ang
1: asupre
2: asupre sa diri nga area
1: grabe sino ato sa babaw gid sino to aton nga sa Click FM naton sino ato to sa babaw
2: ato to sila si no ang lapito si K5 Pidot kag si
1: basi mi ara ta number ni Pidot da ma-provide ta K5 patawgan ta si Pidot dito sa babaw.
2: Pwede sir, pwede sir. Iyan ta ara sa iyang kwan sa iyang account.
0: Tanawa bitan ang account ni Pidot. Ang kid friend sa satong da sa
1: Lolo Pidot. Sige. Lolo Pidot. So asub daw kag K5 Steve Dramis mo sa Canlaon proper. May mga nakalabot dali sa bukid di nang nagaserbing evacuation center kay lingkod kagapo nagsugod ng evacuation.
2: Yes, ang may ang area sir, sa Kakifebel diyan, Kakifeb Eric, may ano na sila, may designated nga evacuation center because kana nga area das babaw sa Kakifeb Eljan, Kakifeb Eric. Ginatag na as within the 8 or 7 kilometer extended danger zone pero balanta nga after sa pipila ka adlaw gibabalik to mga tao to so subong isa sa kwan man isa sa challenging mismo sa Eldream because balanta nga daw galain gid ang panahon sa hasta pagkagahapon then suddenly unexpected din naglupok lang karon subong adlaw dungan man sa ulan
0: okay
2: oh, so mo na nga grabe nga challenge sa ilang kwan and hopefully makigangot ta sa Eldream after this report para ma-check na to kung di na subong ang ilang immediate evacuation center kay mga kwanto mga eskwelahan to sa babaw we know apektado man na kay Five Bezel kay Five Rec
1: okay so ini makita na mo ni subong pag i-5 Steve oh may ginapakita sa mo di terribly kadamol yas ang asumo. So, basi ko makuha ta number ni Lolo Pidot kay manawag kami to sa iya para makita to sa babaw-babaw nga porsyon. Ano nga barangay ng kay Lolo Pidot to?
2: Barang that is Mananawin, barangay Masulog.
0: Okay.
1: Sa, kaysa Masulog ya, may asphalt na nga tunutudo to. Balas gani ang balila gali kay mga abotos bulkan.
2: Oo. Ang muna nga lugar na sa Kakifabel dyan, no? Ang Mananawin, Masulog, kag... Barangay Pula no sa may
1: so basi makabisita ka kay Five Steve sa aton di RRM o Subongaga para ma-check ta anong preparasyon nila.
2: Okay okay. So yes, Sir Jan, muna pinaka-latest diri sa area mismo sa city proper mismo sa siyudad sa Canlaon, subong lang sa paglupok nining bulkan Canlaon aton man sa naglain ng tsimpo no nining effects sa habagat mugda man sa super typhoon Inday no. So karon we know nga halos hindi pa makamobilize ang iban pang mga areas because of the zero visibility. Almost zero visibility. Dream is mo sa may proper mismo sa siyudad sang Calaon. Ang pinaka-latest dari sa siyudad sang Calaon para sa update na to dari din mismo. And the same time para sa kinisig ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, okay. SM Steve Flores, our station manager, K5 News FM Calaon. Makanto sa subong sa diarari mo. Macheck na to.
0: Ang highlights sa Calaon, it first erupted sa subulang hanggang 2026, February 19, alas 4:39 sa hapon. Naglupok siya liwat February 26, alas 7:04 sa gabi. Sa March 15, naglupok naman siya alas 6:07 sa gabi. Subong amuning pinakabaskog nga lupok, kag-aga siya natupan July 9, 2026. Sa subong at tuig, ika-apat siya nga lupok. Suno kay nasa na-interview naton sa kay Grace nga isa ka beach W sang biak na bato, apat ka lupok ang nabatian, isa ka major nga lupok una-una gid at 7:33 in the morning, followed by tatlo ka mga lupok nga mga mahina tremors, kag ang pag sound kay Pavilion sang daw mga bato nga nagadaligdig bangod kay mabaskog ang ulan, kag halin pa kagabi may mga evacuation nga daan tungod sang baha. Right now at this point in time, biak na bato naga-evacuate ng tao in the areas of Masulog, duang Masulog, Masulog Canlaon kag Masulog La Castellana. In the areas of Masulog Canlaon, naga-evacuate ang tao, and according to K5 Steve Flores, station manager of K5 News FM Canlaon, may mga evacuation sa mga pre-arranged evacuation centers. Ang direction sang hangin, mga ka-K5, is going to west Canlaon area. Mm-hmm. Dito sa oriental,
1: oriental
0: tungod sa habagat.
1: Okay.
0: Tungod sa habagat. Ang grabe nga epekto is nagaulan subong, so ang suba may posibilidad magbaha. Number 2, maga-intensify ang asphalt kay tungod nga kabugat sang tubi, dalon sang tubi ang abo, sumahulog gini siya. Ang paborable lang nga parte nga kung mag-igo sa atop sang balay, mawash out tungod sang ulan. Pero ang problema, ang baha gid sa diyan ang problema.
1: So hindi lang sila magpanic, dapat presence of mind gid. And then pagita sa sang safety nga lugar kay ginapaabot ta magamuning lahar ti karon kun may ara da magulan basi magdaludo kag magpanaog bala inang bulk sang lahar kag ipaberek. Ang lain sini ko magulan pagin kay dalon nya pagin padalom.
0: Dalon nya gid padalom.
1: So amo nang halungan ta. So ang epekto subong sa La Castellana hindi na mabatsagan oriental gid subong igo ay dito pagantong hangin sa ilaki ipaberek.
0: Dito gid dito.
1: Ti mga lugar ni pareho sang giulngan, no?
0: Dira gina.
1: Oh, di check na to. Sino manager ta kanisang giulngan kay Pabitan? Tawagan mo kay para mabalaan ta to. Si lipat ko sa ngalan.
0: Ang mga foreigners naton nga ara sa kwan sa kabakungan, si foreigner na Anabel Santisteba nag-report nga puwerte ka baskog sang linagabong kaina 7:33 in the morning, nakibot sila as far as barangay sa idalom nga barangay sang Canlaon. Ang aton nga mga listener si Gina Faburada Perolino dito sa Isabela nagareport man subong sa aton, grabe ang lupok batian niya dito as far as Agustin Isabela, hindi na makita ang Canlaon kay puwerte gid kadulom kuno as of broadcast time Sir Eljan. Ang dito naman sa La Castellana area, hindi man nila makita gatangla sila, pero hindi nila makita tungod kay perte kadulom sang galom kag ulan. Mostly dito gid sa Canlaon subong sir ang palid sang hangin. La Castellana daw wala pa asphalt. Way man gani tanto ka panimaho sang asupre dito gid dapit sa area sang kwan sang Canlaon area. Dito gid ang mabaho subong kag dito gid ang igo. Ini subong ang video makita nyo ni, this is somewhere in barangay Masulog Oriental side. Masulog Oriental side ini siya. Mm-hmm. Grabing hangin. Grabing
1: so, imo na to ang Kipay Merik, mapost na ta commercial break, no? Kaya huwag kita naka-commercial bakod sa breaking story. Pagbalik na karon, i-check ng pinaka-update direkta dito sa Canlaon, kaya patrol ta nagpakanto naman na Castellana area, in La Carlota, ang naka-dispatch na, para mabalaan ta timing, gini karon. And, kapanawagan ta sa tanam, na kung pwede, mag-alerto lang ta. And kung mag-abunin ka sugin, di tani matyagan, di tani malabot niya sang abok, dito niya paboy pababaw, no? Pabalik niya sa Negros Oriental side, hindi din sa Aton sa Occidental. Ikaluluoy naman yung mga area, Lapito, Basay, Bindoy, no? Dalum-dalum, Balya Hermoso, kay Pamirik, no? And Giulngan, amon ang mamaapektuhan. Ang oras sa K-Fab News FM Philippines, alas 8:12.
3: This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass.

0: 1-800-522-4949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefit sang pagtulog sang gusto sa oras. Amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sa trabaho kung gabi no, kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kung pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag maitisip permi kadadlaw, agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo do kun makapulaw kabla pagbuta mo sa aga, tuway gagana utok mo no.
4: Dula gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mundo.
3: Oo, aburido. No?
4: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho, way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig, may niton mo ulo, grabe ang imong frustration, irritable ka, nagapangasubo, hindi ka kakonsentrate, hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod, kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong nga brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kaya siyempre, gym lang, ga-ubray mo ito, kay way katulog. Gani kung permi lang malain ang imo nga mudo, siyempre alabuton kay. Ang suggestion na to, inom gika DTX 500, kagmay tisi agod magkalma ang imo nga pamatsyagan.
1: DTX 500!
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500!
6: So, Kevin? Balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kag bangod sang insomnia no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
3: Grabe,
6: kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha, nga tawo nga wala kagitulog, nagdugay lang siya sang 11 days.
3: Patay.
6: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
4: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, ginakorek niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi may nito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imo nga happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain gid ya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Gusto na Dr. Ramil, na notice niyo nga kun kis kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bangod ka kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pagkaaga, gamay tingki dahil mo yaka pangaki.
4: Amo nang hambal na Sir JP nga kwan?
3: Oo.
4: Pag nami gani tulog sa isa ka taon, di gid pagsabada. Delikado na. Seriously ha, para magnami ang imo nga mood, di permi na mo na gina-advise, mag DTX 500 kag mag Mighty C.
1: DTX DTX 500.
7: Tusel, ako yan. Taga-Kabankalan. May ulcer ako.

0: ko kag nagapalpitate ako.
1: Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500.
0: Kada tapos kaon, 2 times a day,
1: nagtawhay ang pamatsya.
0: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
2: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
13: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo magdanduay light.
9: masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. 101.9 K5 News FM.
3: Oras sa K5 News FM Philippines na 8:25 na sa aga. Now this time around, K5 Eric, padayon kita sa nga special coverage. Hindi kakot naman sa paglupok sa Bulkan Calaon as of 7:33 AM subong aga. Last 7:33, si Lolo Pidot sang K5 News FM Calaon ara subong sa Babaw, no? Sa masulog, nga mong ininapektuhan. I-check ko sa line number 1, Lolo Pidot. Good morning!
4: Yes, may aga, Kaki5 Eljan, yung Kaki5 Eric Tinerefe.
5: Good morning.
4: Kita subong Kaki5 sa dapit, kundiin kit lapit ang vulkan.
5: Okay.
3: Ano ang specific location, barangay?
4: Barangay Masulog, direct kami na iputang subong.
3: Interview tabi na sa mga rescuer kung ano ang ila sining advice sa mga tao. Arap may mga rescue group na stupad mo, pwede ka ka-interview sa ila. Actual ni mga K5, ayos on the board, aras Lolo Pidot subong sa Masulog, malapit sa Bulkan Calaon. Go ahead.
5: K5 Lolo Pidot.
4: Sa subong nga ka K5 Eljan, sa subong, aray mo na nga mo nga barangay kapitan, kaya sa subong nga kinamatasko nga hangin, kisagan ni putol-putol ang tingog ko, kaya ang signal hindi mayo namin.
3: Oh, you're coming loud and clear, galing bahangin, langit bangod nga, okay dala ni sa nga bagat, no? Go ahead lang, may chidianta na Lolo Pidot, go ahead.
4: Sige kagagay na kay 5 Eljan, mabaskog na lupok sang bulkan ang yan na sinati ginamon dire
3: kay ano mga pila ka lupok na sinati nyo na batian nyo pila
4: ang bulkan
3: pila ka lupok
4: ano Sam
3: pila ka lupok
4: duwa ka lupok ang mabaskog digid nga pagtaypog sa house of prayer kay ari ko sa house of prayer nagtaypog ang house of prayer
3: uy grabe ka baskog eh
5: di mananawid sa kataasan eh
3: masulog. Okay. Susubong anong advice may mga tao na sa kilid do? Anong advice sa ila da? Naka-ready ni sila?
4: Ang sa subong SM, ready naman niya ang ilang rescue. Tapos sa akon na na ano kagay na, ang aso sa nga vulkan na nagpakato sa kanlaon. Gaga ang barangay pula na ano naman sa nga mabaskog nga abo. Gag nagaulan man dire subong sa nga balas SM.
3: Okay, now, interview kita din sa kapitan. Anong stand ba ang advice sa ila sa DRRMO sa rescuer? Pwede na ito sila ma-interview?
4: Sa subong, ready si Kapitan Alberto Pahayahay. Ready nga po
3: abi.
4: Sa mananawin.
3: Basi pwede siya ma-interview?
4: Sige. Mag-aari man ang rescue team.
3: Oh, minagabot yung rescue team. Hindi pa very ko. Arang nagalabot to.
5: Oh, yes, ang kanlaon eh.
6: Yes,
5: ang kanlaon eh.
3: Hello, Cap. Good morning.
7: Good morning. Good morning, sir.
3: Oo. Cap, si Eljan Castanyo ni kag si K5 Eric, no? So, anong advice sa inyo, da? Kag anong advice mo sa pamuriyo mo na sa Kanlaon? Sa barangay Masulog?
7: Kutok lang. Kutok pa ng hangin sa kwan. Kutok-kutokan.
3: So, anong advice mo da sa pamuriyo mo? May evacuation ka mo? Or standby ka mo? Anong imo advice sa ila, Kapitan?
7: Aki SM Bride, sa subong kay Arby ang naabot ni si Ma'am, ang headset.
3: Baby po ko, save isang kamera sila, anong sigila doon nila, abe?
7: Ay, di ka. Aki
3: oh, si K5 Eljan ni subong K5 ba Pidot, no? K5 Eljan kag si K5 ba Eric, no? Amo ning imo sino po do subong. Kumpadi
7: po. Ulan kay sa subong, ari di sila.
3: Hindi mag-ibati ito subong kayo bahinang sa gabi ng hangin.
5: It can be understood ang situation.
3: So, nakabot na. Anong advice ang taga-DRRMO?
7: sa subong nga is embray ang pumuluyo gid nga
3: pidot pidot pidot pidot
7: kay bakwiton gid kay wala padanta ka balo kon maglupo kan si bulkan
3: dot naon. Dot dot
7: ha
3: si K5L Johnny kag si K5 Eric hindi sa bakulod ka subong ha K5L Jan K5 Eric Bala mo na, kilala mo na. Basi magsala ka.
7: Sige, sige. K5L Jan Sobong.
3: Okay na, good.
7: Nagpaabot yapon kami kung ano ang resulta gid sa pumuluyo dito sa upper Mananawin sa 4 kilometers.
3: Mm-hmm. May 4 kilometer danger zone eh. No?
5: Okay.
3: So ano sila pa ibakwiton, okay. Papadaugon?
5: Sige, keep on reporting.
7: Papadaugon gin sila, it's Embray, kay, it's Embray, sorry, kaki-5L dyan.
3: Guwain lang.
7: Papadaugon gin sila. Kaya wala pa kami nagkabalo kung maglupok pa ini ang vulkan.
3: Pila kabilong tao to sa 4 kilometers?
7: Sa subong kaki-5L dyan, wala pa kami kabalo, kaya sa subong pala yun, gapon akong pag-monitoring dire.
3: Oh, sige. I-check naman si Wilson. Subong ba si Wilson? Okay na. Ang report, subong sige na, gatulupa na subong sa inyong abo, wala?
7: Ano eh, sir?
3: Ang abo?
7: Ang abo is, naglabot, naging siya sa barangay pula. Nagpapalabas siya sa Akison, naglabot na ito ang asol. Nagsagiriman sa manalangin, nagkakulad siya. Mapasok kagain na si madamo ugit na balas.
3: Sige. Mabalik kami na karon sa imo kay Five Pinot. So far, may portion din nga part niya sanag niya kay Five Erico. The first time yung nakabatita nga ang ining lupok, ang nahalitan niya kalaon na gidya. Kay most of the time, ang lupok, ang halit na Castellana, na Carlota, kag labot pagani kong isa Isabela, kag Himamaylan, bago.
5: Correct.
3: No?
5: Correct.
3: But this time around, nagbaliskan ang huyop sa hangin, dito na pagkanto sila, kanlaon ginang sakam. Lolo Pino, thank you so much, kid. Tawagan ta si SM Steve, kagipipe ba, no? No? At doon na lang natin lulupidot kami Johangin to sa lugar niya. Tawagan ta si SM Steve para mabalaan ta kung nakakanto na siya sa Diara Remo para mabalaan ta nung advisory dito, no? Kag may 4 kilometer danger zone sila dala sa may Manalawin?
5: Mananawin.
3: Mananawin. No?
5: At yung lugar nga Mananawin sa atong tagpalamati, kung gusto ka mag-trekking si Unabla, magsaka sa kanlaon, amo ini ang jump-off area, ang Mananawin.
3: Okay.
5: Damo na dire ini nga lugar, damo dautan, kag damo dira mga ranchuhan sang baka kay Pabiljan, inang lugar na.
3: Kaki Pabirik, hindi lang niya kaya nagtupa sa mga balay, abo bato gidyang gagmay, do
5: yes,
3: pebbles.
5: Pati bato, gali-gali na gapak.
3: Abeli, huwag ko pakita kay Pabitan, eyes on the board, subong ang matriyon, ipakita namon sa inyo, hindi lamang abo ang nagtulupa sa atop sa balay, sa karsada. Delikado, sa di ko maigo, kaki Pabirik, mabuklan ka maniguro, no? Imagine on mo ining kadalag ko, do mga pebbles kadalag ko, blang bato, yes, nagtulupa dito sa may masulog. Amo nang pinaka latest information ato na baton, no?
5: Kuabitan. Ang 54 lang numero ya, 54.
3: Tanawa kag kuabitan, no? Para makita ta. Amo ni kadlagko kuno mga bato nga nagtupa to. Amo na tapos ang arab lagin tumpok-tumpok.
5: Ang kamot sang tao kita mo do may mga abo. Mga K5 tanawa nyo ha.
3: Amo na kadlagko may mga bato nga upod. Pebbles pa lang magtana.
5: Kapisan nga kamot ni. Kibulon.
3: Puro kibulon. It's because damo ginobra. Ari ang mga bato kay Kipabitan, may pictures kita, pakita isa-isa. Nan, Kipabitan. Amo na mga bato nagtulupa to upod sa abo. Imagine ako nok damo na. Tiguro ang ato po sila nagas galinagatek lang eh.
5: This was taken 10 minutes after the eruption kay ang timestamp ay 7:45 mo.
3: Grabe ka basko.
5: 10 minutes after.
3: Tita na wabla, iban pagitan. Sige, iban pa yung picture, pagita sa atong tagpalamati. Ay, so the board, na 289 na subong, balikon, tas 500.
5: Ang 54 seconds, sa natin ito ay kuwabla na tan.
3: Mm.
5: Ang 54 ay pinakababaw ganyan nga video. Kuha na siya.
3: Ipakita
5: ka na. Grabe mga K5.
3: Amo yung sitwasyon mga K5. Mga bato nga nagtupa, no?
5: Kadakuo?
3: Ari, aaragid, nanan. Amo na kadlagko ang mga bato nga nagtupa.
5: Bawa, buka windshields lakyans ni.
3: Di ko nilamigo, delikado, no?
5: Mabuslot at topmos ni.
3: May ginpagtipo ng mga tao na kaging picturean nila para padala sa aton din. Amo ni kadlag ko matupa sa windshield sa lakyan mo, buka.
5: Ate ko ba?
3: Kabisan ikaw, pag arimigos, buklan ka man kumalangalang kakipabirik mo.
5: Hindi ka na nang ka-excuse ni.
3: Tiara, mga kakipab ay on the board, ang makita nyo, amo ni, hindi lamang abo, ha? Ang nagtupa sa mga balay, pati ang mga lagko ng bato, doon nagkalabiak, kung naman sa explosion, black kipabirik, nan, kipabirik,
5: so, meaning, ay nag-luho, nag-akwan siya, nag- nagalinapta siya. So meaning magamon ni Pebble diyan, this is a strong phreatic explosion.
3: Phreatic kag ano gini volcanic eruption gini kay Pebble.
5: Grabe, was actually bato.
3: Kay may bato siya nga dala pagwa mo. Hindi lang niya kay abo ang gipagwa niya, pati ang bato yo dalahig mo.
5: Sakit niyo. Magamon ni mo sing anon may mga kaba, may mga tao sini nga nagkalapilasan magamon ni.
3: So hindi ta para mabalanso mo.
5: Subong wipe na pero later on makita tanan nga may mga gin hospital sini.
3: Delikado mo ka
5: yung kipabili. Tingka ang balay isang tao nga daan sa umang kipabili dyan.
3: Tawagan tabi si kipabili Steve ka kipabili itan para mabalaan. Tara ko nara siya sa DRRMO, no? Si kumpanya matawagan para maplastar mayo and ma-check na ton kung anong sitwasyon dito. Ano bang instruction as of the moment sa mga utod na ton nga naapektuhan, no? Bangod siling paglupok sa bulkan. So, tawagan tabi ato, hindi sa bakulod, anong preparasyon nila, no?
5: Uh-huh.
3: Inline siling paglupok sa bulkan para mabalaan ta kung ano ang advice sa ila, kaya anong ila-advise sa pumuryo, kay kung mag-ulan, delikado man ikipay by Eric mo, no? Check ko ba si Dr. Ana Poronan, ang aton siling head sa DRRM, Audrey Ciudad sa Bacolod. Gating wakta makakontak sa iya. Duha ang preparasyon ta, ulan nga grabe, ginapabot eh. Doc Ana, good morning. Doc Eljani, Doc.
6: Yes, sir. Yes, sir.
3: Doc, good morning. Live ka na mo ni Kipeb Eric sa Foro de los Pueblos sa Kipeb News FM. Doc Ana, anong inyong advisory kag monitoring? Ano advice nyo? Inline siling paglupok yan ni Bulkan Kanlaon, sumungin lamang aga.
6: Sa amin, sir, ang atong nalang gina-monitor is kung may ari affected dere sa Bacolod. No? Usually, ang atong di nga hazard dere sa Bacolod is ano, volcanic ashfall.
3: Mm-hmm. Volcanic ashfall. Pero based sa amon monitoring, subong, ang uyop sa hangin, hindi pa kanto ni sa aton, dito pabalik sa may oriental side, no? Doon dito yung pakanto. So, ang ginakulbaan to lang, kung magbubo tudong ulan, basi may dalon yung mga ashes bla ala pero hindi pa naguro kalabot sa ato kalayo na
6: kalabot sa ato hindi na kalabot sa ato wala kita sang hazard na lahar din
3: sa Bacolod. So if ever mag intensify ang pagtupa sang ulan ginapaabot ang heavy rain, anong preparasyon nyo kag anong projection sang aton nga diri ra model sa Bacolod?
6: Based on ano last night na to na we will be having 50 to 100 millimeter of rain. Sabi lang na siya na nag-gross.
3: Okay.
6: Wala Manila na pinpoint. Pero sa buong mason na monitoring namon, mas dito ano, sa
3: oriental
6: southern part of Negros. Kag-oriental.
3: Correct.
6: Actually, oriental, kahapon pa ya, nag-declare na si governor na wala sila ya klase until Friday.
3: Okay. So far na rin sa ato niya, wala pa bantaya sa evacuation or whatever, no? In line sa rin pagtupa sa basgog ng ulan. Sige, Doc Pornan, ma-update lang kami sa imo from time to time. Ha? Doc, thank you, ha? Doc, eh, salamat, kid. Sige, si Doc Ana Pornan sa City Disaster Risk Reduction Management Office. On the board, mga ka-K5, is the roving patrol sa K5 News FM. Grabe! I-check tabi may signal na si K5 Wilson Villena. Para mabalaan, di sa La Castellana ni Subungo?
5: La Castellana, area...
3: Or La Carlota. Grabe, si K5 Steve.
5: I think Kanlaon eh.
3: Kanlaon, pakanto subong si K5 Steve
5: sa Kanlaon. Kanlaon City.
3: Sa Disaster Risk Reduction Management Office nila. Iba man, kuta ko na ng mga...
5: Live si
3: K5 Steve, ha? Okay, naka-live. May audio na K5 Itan.
5: Audio ni Steve.
3: Yes, abi, pamatihan ng audio ni Steve, mga K5. Direct from Kanlaon.
5: SM? SM Steve?
8: SM? Yes, K5 well John?
3: Go ahead lang, yes, K5 Steve. Mati kami si mo. Go ahead lang. Go ahead with your report.
8: So, kung ano pa sa Local Disaster Risk Reduction Management Office sa siyudad sa Kanlaon and even kaya nga area di K5 well John, gaano eh? Grabe ang dari mismo sa may Pasayaw ground ni siya and at the same time nag-mobilize as ang nabili ng Andres ang Ginoy Aquino ng ila mismo ng multi-purpose vehicle kay naka-deploy na sa mga area sa Kanlaon.
5: Mm-hmm.
8: Ang tanan-tanan ng mga multi-purpose vehicle, no, ang mga rescue vehicles which is mobilized by City Mayor Pancho Cardenas.
3: Okay.
8: And dire ng area kakipable dyan kay Pao Eric pati dire sa may proper Panubigan. Makuan man ato maabot magyapong baho diri sang asupre nga amoning sitwasyon karon and almost gyapon nga zero visibility, no? Kay ang kuan ni kakipib diyan tungod sa kabugnaw sa panahon ang mismo ang abo nga na kuan sang Kanlaon nagpanubo siya diri mismo sa area. That's why makita niyo ang hangin sa may upod nga ulan kag may aso halin mismo sa may bulkan Canlaon. No, so karon gina-check pa nato kung kumusta ang kwan man, kung nasa napita. Kaya after this we kung ma-confirm na mo sa Eldrem Canlaon ang area mismo sa evacuation center katuan man namo karon, because ang nagian kini nga area unahan sini evacuation center man sa Panubigan, pero ang mga nakastay kay Kevin Dr. Kevin Eric Force ni mga kwan evacuate tungod sa bagyong Inay. So ang dito sa may area sa may masulog sa may national highway dito man ang according pa sa initial nga kwan report dito ang evacuation center para mismo sa mga taga Mananawin matagbak do sa part of masulog nga lapit gid sa bulkan Canlaon. And sa Pulaman, probably ginapadulog mo na des may mabigo. So karon na makatuta sa area mismo, lapit mismo sa may kwan, upper Pula, sa may Pantaw, dito mismo, dool mismo ang Bulkan Canlaon, kaki-five Elgin, kaki-five Eric.
5: Okay. Grabe.
3: So makapabangkot na dabi, anong instruction nila sa mga lugar, ilabi ng 4 kilometers danger zone lang?
5: Ang initial monitoring nila? Di nang igo.
8: Sa nagigat nga mga binulan na kaki-5 Elgin, kaki-5 Eric, yung panumbo nito alert level 2, no, ang Bulkan Canlaon. That's why nga ang ginapabilin, ginapaminti na nila is ang 4 kilometer permanent danger zone.
3: Okay.
8: So kato mga palay nga within sa 7 kilometers, ginapabalik man sila. Pero rest assured nga mga barangay to kay gaganiya na hinabi to ni kaki-5 Pidot, ang barangay kapitan, they made a force evacuation sa mga area lapit gid sa Bulkan Canlaon.
3: Okay.
8: So, akin ang area ang 7 to 10 kilometer extended danger zone, probably ginabalik naman eh, pero gina-assess man gyapon kay Kevin Eljan to the extent kung ano gid kalapad ang halit, because we know even dire isa lang sa problema dire sa siyudad mismo sa proper kag sa iban pa nga mga highway. Ang abugid kag according pa nila may apil pa nga gagmay nga mga bato, no, ang nakuan na bugas sa Bulkan Canlaon nga it happens man nga ang hangin padulong din sa Canlaon na mo nila sa nga na worst case scenario nga wirin ang tanan gyud nga yapok halin sa bulkan na tupa gid sa may siyudad sang Canlaon sa Kakibaba Elzan.
3: Okay, now, ini nagagalong da subong, medyo madulom ang panibot. Ano na siya, dalasang ulan o kung amon pa rin mga abong na kakalataktak sa kahawaan na Kibayb Steve?
8: Chapi, kakibayb dyan?
3: Siling ko, ini medyo, medyo gagunggoong kada eh. Di maulanong tiyempo ta. Galom ini o kung dala pa rin sa mga nagkakalataktak na nagalupad sa kanginan ng mga abo sa Bulkan Canlaon?
8: Kaning kuan, kaning area dere, mismo ang nasinati. Kaganiya no, pag wala medyo nag-clear-clear ang area kay Pebble diyan no. Ang kining medyo ang lantota may maradaw aso halin isa sa bulkan. Ang kay kini mangkong area dere, usahay mano mo sa bilang fog no, gabon. Pero ang kaganiya lang sa aga, halin git sa bulkan Canlaon because mapanimuan mo siya kag lantaw man makita man nimo ang abo nga makuan mismo gikan sa bulkan kay mismo sa tonga patrol.
5: Okay.
8: So kini nga kuan para sin sitwasyon karon nga makita nato nga kuan magalumon gid siya alin pa ni kagabi nga gaulan-ulan diri sa siyudad sang Canlaon, and coincidentally naglalupok man ang bulkan Canlaon kay Kevin Belzan.
5: Okay. Now, okay. Subong ang imo mabaka panimahuan na SM Steve, ara gidya ang abo mapanimahuan mo gid ang kwan ang supre.
8: Yes, mapanimuan bisan diin ka sa Canlaon, mapanimuhaan gid gid ang supre.
5: Okay.
8: Paho alin pa sa kwan, how much pa ka dito sa may part of Pula, part of Malaiba kag part of barangay masulog, especially sa may lapit mismo sa pagkani nag-deploy ang atong kwan-kwan. Alam-alam sila ang halos na naka-face mask sa kaki-5 by Rekka Kevin Eljan.
5: SM Steve, Canlaon City is now puno na kamusang abo. Now question is, ano subong ang sitwasyon sa siyudad sa Canlaon? Is there mass evacuation in Canlaon na proper city mismo?
8: Sa Canlaon, as what I've said, kaki-5 Eric, kaki-5 Eljan, ang iba na evacuate lang dire, case ang katong tungod sa mga prone areas, flat prone area sa kuan, tungod sa bagyong Inday.
5: Okay.
8: Pero sa proper canon, wala evacuation.
5: That's good.
8: Same as usual.
5: Okay.
8: Nagaano man Japan, life must go on. Pero ang kuan lang nimo kay medyo halo serviceability siya. Ah. And at the same time, mapalimuhaan mo gid ang supre diri sa proper mismo sa siyudad sa Ganlaon.
5: Okay, ang dasun nga pamangkot, okay, is your power secured? Siging kuryente, why brownout?
8: Come again, kay Beberek?
5: Wala ka brownout na SM subong sinyo? Sige lang ang kuryente, kasi siga lang suga?
8: Wala, why man ka brownout subong? Sa subong, okay. Why man ka brownout sa?
5: Okay.
8: Maganit na yung expected is mga tao brownout sa tungkol sa bagyo, pero luckily, why man nakuan? Fortunately, okay. Wala man nag-brownout. Okay. And even man mag-burn out rin, Erika, hindi man na mag-burn out sa K5.
5: Anyway, one final question from my end, K5SM, K5 Aljan. Any instruction from Mayor Batchok Cardenas?
8: Ari na, K5 Erika, K5 Aljan, ari si K5 Elmer.
3: Sige, check okay. Tabi ko rin instruction sa LDRR mo.
5: Very good.
8: Ay, ano na, isa na. Ari si K5 Elmer, kay na istorya na ang LDRR.
5: K5 Elmer.
3: Okay, go ahead, K5 Elmer.
9: K5 Elmer, K5 Eric, no, dirita sa by LDRMO, ato ang ginasusi ko, no, sa ilaga assessment usab regarding usab sa sitwasyon, usab sa itong mapila ka baga residente sa matag barangay nga apiktado ining pagbuto sa Bulkan Kanda, especially ining pagtugpa ini Gabo. Sa tuag pagsusi diri ka K5 Elmer, kung ano, kining ang atuag nakuha nga impormasyon, di pa sila makahatag og official report kay ang ilaha usab nga head K5 Baeljan is nagasusi sa sila sa matag barangay karon kay to check usab kon unsay ilaha ga mahatag usab ga assessment so karon no, so wala pa sila, di sila kahatag og official report aga in charge diri karon kay ang ilahang again no, ang ilang head tuha sa matag barangay sumona karon ka K5 Baeljan.
5: Okay, go ahead.
9: Sige no, K5 Elmer, so bauda aga tuag kwado aga bahatag diri ga update as of daw do ni anawanam na kini ga hupa aga atoa diri ga padahon kadagali wala dai kon pa kanang dili na matawag nato ga duna pay nag fog ka K5 Elmer, so ato pa gay prosita sa area kun usa pay dugang pag sitwasyon dito ka K5 Elmer.
3: Sige, salamat K5 Elmer Sagan. Kag K5 Steve Flores, our station manager, K5 News FM, Kanlaon, mabalikay tayo dito ba? Sa iluhan naman ato, si K5 Wilson, kinaka-travels na pakanto dito sa area sang La Castellana. Eh, para rin manuwan tayo. So far, subong baliskad naman ang epekto sa vulkan. The last time around, sa maglupok ining vulkan, ang naapektuhan mga ka-K5 Galugar, K5 Eric, is on Isabela, La Castellana, and La Carlota, including Bago City. But this time around, daway tayo na ba't siya nagdulom-dulom kay masanag yung dalan niya ginagyan ni Kipa Wilson. Uh-huh. Ang nagdulom niya sa bukong kaya kung gagaulan to si Erie.
5: Yes.
3: So check ta si Kipa Wilson para maintindihan ang sitwasyon mga ka-K5. And let us pray for the safety sa aton ng mga kasimanwa, mga ka-K5 naton, dara sa Canlaon City, ka-Kipa Wilson.
5: It comes at a time when trust nag-report kay ina si station manager SM Steve Flores sa Kipa Wilson nga nagaulan subong kag nagapanimaho asupre. Meanwhile, half of Negros Occidental sa Bukana Ilog, Sir Eljan, thunderstrike subong gabirada.
3: Gaulan na.
5: Grabe nga, ini kilat.
3: Gapangilat.
5: Grabe nga kilat. Ga-report subong ang K5 University, grabe ang thunderstrike subong sa Ilog area. Grabe man nga pangilat sa sur. Gaulan kag nagalupok ang vulkan sa Central Negros, grabe. May bagyo nga
3: ara na sila sa crossing Taborda, kuno subong.
5: Oh, Taborda, tilapit na lang. Mas maliko na sila sa wala.
3: Susubong ara na si Wilson. So nang imo kamera nagatakilid ka, no? Baliskad, basta pwede ba
5: pwede Wilson, nagbaliskad ka, tadlong nga. Okay.
3: Okay. Kita ano i-check na. Si Kipa Wilson sa line number 1 para ibibalawan ang sitwasyon.
5: Okay, good.
3: Okay, Kipa Wilson, good morning.
10: Good morning, Kipa Wilson. Mga portrait na natanay kay basta magbisyo-bisyo naman ko.
5: Sige lang, anyway. Good.
3: Go ahead lang kay mamati kami.
10: Base sa aton sini makita diri so far kay Mang Eljan ni kay Five Eric, no, basa ang lugar diri subot silingon bag-o lang nagbubo ang mabasko nga ulan diri. But while going kita gina pakadto diri kay Five Eljan kay Five Eric na notice naton nga miskin papano ang windshield sang aton sini nga patrol do may gamay-gamay nga abo kay Five Eljan ni kay Five Eric. But repakita diri so far sa may La Castellana gani nga area ugaling lang kay nagulan-ulan man ang tiempo kay Five Eljan ni kay Five Eric, that's why miskin papano may mga abo man nga naglapot diri. So diri sa Titer Taburda makita naton ang tubig diri ho subong kay FM Eljan kay FM Eric nagakwa nagahagunos pa ang tubig. So amo ning ginabantayan ta karon kag pukusan tag isang story nato no kay may report kita dito sa area nga mabaskog ang ulan dito, may experience pato sa ulan, and then nahalin naman niya dito sa may barangay Masulog, may report kita nga halin dito sa aton Abyan man nga ara gid dito kag residente gid sa lugar kay FM Eljan kay FM Eric nga hindi lang saya ordinaryo nga abo ang nagatupa dito sa ila, may upod gid nga mga bato. So actually ang ila sini nga balay gani kay FM Eljan kay FM Eric, may mga portion sang atop nila ang nagkaragupi na
5: amuna na
10: ato. Amuna na. So kalabot kita dito,
3: delikado kun tao
10: login at the same time sa observatory sa nga
3: Figo, delikado kun malampusan ka bato.
10: Naman kita another updates dito kay FM Eljan kay FM Eric, but so far there is area di sa may Lakasiliana do normal pa lang man ang gaangiyo sa mga tao diri do.
3: Isa lang ang butabalo ni Subong Wilson na mga K5 kag K5 Eric. Why di kabalakan sa asphalt, no? Sa area sa Negros Occidental, ilabi ng La Castellana, Isabela, La Carlota, kay ang tupa dito sa Masulog eh. Dito sa area sa Canlaon City mismo. And if we can have Francis Ubang, karon may chance, no? Eh, matawagan ta siya, tanahon tag-yulungan kung gatupa man tong abo, no? So far, son, why man sang reported evacuation sa area?
10: Why pa man kita may nakita nga nag-evacuate kita sa Janik at Federic, pero based sa information ko nakuha nato sa DRRM na Castellana at Carlota, no bulubantayan, nakiti, kung nag-aulan kay Janik at Federic, mga usmos ginatay ang tubig. So amon ang gani ang problema, dili sa karong kay aside nga naglupok ang vulkan, may bagyo pa kay Federic, so nag-aupod ang tubig. Balati ko magpanaog karon ang tubig na may upod ng mga abo karon kag mga volcanic elements pa dati pag aljan ti malusot gid ini sa pila ka mga suba going diri sa may Negros Occidental naman niya. So may report naman kita dito man sa may barangay sa babaw man sa Canlaon City nga mga tanom dito sang petsay kag iban pa puno naman sang abo kay Fred Aljan kay Federic. So padulungan taman ina nga farm karon agud nakita naton kun na mapuslan pabalain nga mga kautanan kay Fred Aljan kay Federic o kun na i-dispose na lang nini ila tungod sa puno gid sa abo ang ila sini nga mga utan kay Fred Aljan kay Federic. So mula na daning update sa aton gikan diri no sa may La Castellana. So standby lang kita kay tiupod nato sa patrol diri si Kay Fred Jerilo para sa drone naton karon kag iban pa nga mga reports si Kay Fiberto Gakit upod ka man agud mag-focus dito sa babaw pagsaka naton dito kay Fred Aljan kay Federic. So ini nga balita nga nagulong sa inyo sa Kalwa sa Mighty CD 3 kag DTX 500 upod nato si Kay Fred Vincent Coralde. Ini naman si Kay Fred Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Thank you so much sa report ni K5 Wilson Villena. Grabe, no? Muning sitwasyon. Dariya sa aton sa Negros Occidental, we are not affected.
5: Yes, why? Lapaw.
3: Ang usually igo dumduman mo, every time maglupok siya bago.
5: Dari ginapermisa.
3: La Castellana, La Carlota sa Kamgid.
5: Ang aton gani nga man silingan, kisa mapanimahuan pa.
3: Kisubong duway kita, yes, dapat ka malakad, duway kita malabot.
5: Tungod ni isang hangin habagat nga gina-enhance ang bagyo, ginsuyop ya, pakadto Cebu Dumaguete naman ng Cebu. Igo ya San Carlos, Villahermoso, dra gina dapit ng area may igo.
3: Okay. So amo ni aton nga ginawa, why man taga pasalamat ya kada ahlita ng kanlaon. Pero you know, though kun ikaw si Miss Mayor May Black ay birthday ang daan subong.
5: Oo.
3: Dumakasiling ka nga Lord, dumayo man nga birthday gi bisa naglupok at least hindi ang abo, kay kung may abo, iba question naman ulit.
5: But La Castellana, Magallon, Isabela and parts of La Carlota hindi pa magkampante tungod sang ulan ang flash flood.
3: Basi madalang lahar.
5: Lahar naman, amo ni bantayan.
3: Ang delikado, abi kay Piper ka muni. Even if ang lahat di ba naklabot sa balay nyo, pero matalang na ang course ng tubig. Number one, butaon nyo ng ibang suba tada kung may lahar,
5: yes,
3: kupon na mo.
5: Yes, yes.
3: So kung nabuta na yung suba na isang lahar karon, magita na niya sa gyalagyan ng tubig. Most likely ang agyan niya na mga karsada, lagyan. Nadumduba mo ito, baha sa una to sa mga La Castellana. Nga basta mga dalan niya gaging tubig.
5: Tungod kanya ay barado ng mga suba.
3: Barado ng mga suba.
5: So while we are reporting nag-aamuning kanlaon, ginhambago kayo na nga nag-thunder strike sa Bukana Ilog. Sir Real Jan, just now, nagtinupa naman ang rocket sa Kuwait. Bumbahan na isang Iran.
3: Uy, pagisantakan na, uy.
5: Magulangin. Damo naman.
3: Damo pa sila bala, no?
5: Damo pa. Nagtupa naman sa Kuwait magulang mga rockets.
3: Hindi nagbalos ko ng Iran. Kaya ginsalakay, nagligad tong Iran eh.
5: Ang Iran, nagbirana isla, duha na kabarkong nalunod sa Strait of Hormuz. Susubong, grabe. Naglupok ang kanlaon, gabumbahan na yung missile to sa Middle East, gapangilat sa ilog. Grabing pangabuhita.
3: Grabe. So, dugangan pa nga may mga linog pa kay Pabirik, no? Way patagani kabangon sa linog sa Venezuela. No? May mga istorya to kung tanong i-feature to pabla kay Pabirik na ka-survive. So mga ka-K5, bantayan tayo na more update ka ron.
5: Isabela, from... Sir Eljan, i-flash ko lang. Okay. Halin sa kay K5 Joseph Bulhano. Isabela, isa ka barangay, nagbakwit na, barangay Bulad.
3: Tawagan lang si Joseph, abi. No?
5: Joseph, ko abi.
3: Tawagan abi si Joseph Bulhano before we do the break. No?
5: Kaya ari siya may evacuation kung ito si Ariaya.
3: Si kung pamati si Nanay Maria Los Tortugo, nay ginapagita ka bala kabana mo kagsang mga kabataan mo. Naglakat ka kuno kay nila makitaan. No? Nagalin lang to sa balay nila Nanay Maria Los, basiga pamati ka man da may kilala sa iya. Pabalaan nyo lang ari kami di skip pay pabala ko din siya kay pabalo na mo ng pamilya kay nagkanto ni kapon ginapagita siya.
5: Okay. No? Okay, tantaw kay nga gabis Joseph Tan last full show tatan. And mga K5, don't go away ha. Dua ka patrol subong sang K5 News FM. One is K5 News FM Bacolod and K5 News FM Canlaon. Nagkuha kami subong sa mga detalye to present to you sa isa ka comprehensive report siguro karon 11 Mbps.
3: Mas makompleto
5: tani. Mas kompleto tang balita kag ang mga presentation mga K5.
3: Okay. So this time around sa ato naman yung pampalagad mga K5 check ta si Joseph Bulhano. Karon ma-check ta ma-roll call kita sa area sa Udto sa Canlaon. Ma-check kita sa aton ni patrol diri sa Orient ta occidental side and then monitoring naton sa pagtupa sa babaskog ulan eh. Joseph Bulhano, ha? Sep, may nag-evacuate na sa banwa mo sa Isabela? Joseph? Ah, hindi matawagan si Kipab Joseph anyway. Bulhano. Alang-alang, pero ti, karon na, bantayan na lang nilang update karon sa unto sa programa 11 Mbps. Kay so far, doon man tagi-dapat, gid nga na kay Waisang Rock fall eh, no? Ash fall ang ara, hindi siya nagligad yung baha, may dalang nga bato yung kipay berik mo.
5: Tiyan mo na yun, may ang problema, sa mong kayo ulan si Real Jans, babaw?
3: Ang ginakulbanda magdaludo, kang mag-landslide kipay berik.
5: Landslide.
3: Amo nang dapat talungan. Ipangamuyot ang safety sa mga kababayan ta. No?
5: Joseph, kuno ara.
3: So, si Joseph, ara, check away. Sep, may ara evacuation na sa area mo?
11: Yes, may ari kita diri kakifayd Eljan kakifayberek sa mga evacuation diri sa may Guis Elementary School kag ang iban pagid kakifayd Eljan no wala pagid ka
3: bali ano nga barangay ang ara da sa yes. West Elementary School sa Isabela.
5: Din halin?
3: Din nga barangay na galin?
5: Okay, nautod siya. But anyway, may ara evacuation.
3: May evacuation, no? But nakasugod na. Ang evacuation din lang, basi sa ulan, basi aras lang sa flood-prone areas.
5: Bulad so, ko rin, barangay Bulad eh.
3: Barangay Bulad. Tino ala ka lang, natagaling chimpos program ta. Mapost lang ta commercial break mga ka-K5. And bantihan ta more update karon sa mga public affairs programs ng K5 News FM Philippines. ISEL is coming up next. Sa pangalan ni Itang James Sarmiento with Rainiel Alcantara of Padamon President and CEO Dr. Ramil Uy sa K5-2CPM. Doc, thank you, Gidok.
5: Thank you, Doc.
3: Doc, thank you, Gidok.
5: No? Ano yung lupok?
3: Salamat, Gidok. Kagapo, nag-una na lupok sa K5. No? Una na sila palupok. Thank you, Doc.
5: Thank you, Doc.
3: Salamat, Gid. Sa pangalan naman sa matod niya, Servisyo Publiko, kagkaringawan. Sa Negros, kami inyong mga kaupod. Ako si K5 Eljan Castaño.
5: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
3: Para sa Kampyon Gabarita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Bye-bye.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Masami ka bala nagaugtas? Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sa matasig na pagdingulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malimta. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa apod. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sa kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
20: Babakan sa mga butika.
21: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon
0: sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
24: Hindi lang carrots, mga natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini ka na, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Mas no.
1: Ano na yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
25: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abi nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
25: Kung nag-aditix 500 yung may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Ang mga palakaon bala kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tub-tub 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: Ya, kadamo, gali ba?
25: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ng kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
25: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galina. No,
25: ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Mag-lose weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
25: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuo ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami, pagigali, Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kauntamis.
25: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na, Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag lidocramine, ano? Tikon sige-sige kabikaon, dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
25: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Ang muna nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa kat proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid niya kung hindi kaya pala kauntam is, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kaya ko si Jiri, gusto last eye kay...
25: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
4: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500?
8: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
4: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balido klamil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
25: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radicals, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
9: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organs sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organs ang lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
25: Mga dysmenorrhea.
9: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
10: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
25: Mahypo kag mahyper, sir boy.
10: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid.

0: kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
1: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot yung panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter, healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
3: Ilan itong score ganit?
4: 470.
3: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit tay na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kag subong kanami sa akong paminsara.
2: Mighty C mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Tubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
1: dapat adlaw-adlaw at tipano.
4: Adlaw-adlaw ka man dapat ligo, Sir Boy?
0: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO nga ginapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
1: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
8: Mahilig mga
1: pi. Mahilig sila mga
4: pi. Sa dalan, kilis, kindal. May mga coffee shop sila. No?
0: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gagito, nagkape, tubang sa beat. No? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin nga lin sa gano mushroom, mag-DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE nga rin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampiyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko, may budget ka, pugaan mo sa duwa ka dito.
1: Ati mas nami yan, Sir Boy. Tested, tested and proven yan. Kung kakapi ka, pugaan mo sa ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
8: Hindi ka na madudlan, ha?
0: Kung gusto mo complete, ang imo protection aga pa lang. Pugay ang imo DTX premium sa duwa ka, D3 bio protektado ka na sa oxidative stress. Nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi and even

0: parasites kay may D3 Bio ka. Mm. The complete coffee nga bulletproof mag DTX Premium Coffee ka.
1: Sa pero mga... dapat hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer yes. Albao. Ang magpamassage
2: gamit
1: ang Santon Plus Herbal Oil. Mm. Tapos hubin ang gamassage. Tapos yung massager boy gainom din siya kape nga DTX Coffee Mix nga may
2: extend.
3: Lagi like pa na sultiro.
1: Ang extend sir boy kung iupon mo sa kape mas dasig ang epekto mo.
0: Nang extend gapa namin sa blood flow. Kung namin yung blood flow namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerals, pati oxygen sa imo silula namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics nga imong natural nga alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumalsan D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusip, unkagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mong ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
1: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan, damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ay kawag ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
3: Correct.
1: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag pugaa sa imo ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting laser boy kay ginabutang sa tubig. No need kay inon gid mo ang bilog na subject kay iba na dakuan mo ginapuga lang sa tubig.
0: So kag magpanamit kuha sa DTX Premium pugae sa duha ka D3 Bio. Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio maalinda has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sang probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang tawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Ramil.
1: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
3: resistance ka.
1: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duha mapatay, mabulig patay sa kagaw. So din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid dipinsayay. While ining D3Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
0: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no? Ang mekanism, hindi ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombina. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system, ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
4: D3Bio, problema sa trangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid
4: D3Bio ang D3Bio yung may Vizio ang Vizio yung may D3 mabagat sa mga butika may DC ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC 1 capsule 3 times a day, 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, epektibo gid
4: may DC mapalis sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternative Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag D3Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung ka unon mo ang D3Bio, kauno na, kagton, halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iya nga, medium chain triglycerides, no? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amon ang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon na nga, kung pala inom ka D3Bio, tingala ka, normal imo pupo.
0: Na, may ang pupo mo.
1: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki gigoya Sir Boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung diin hasta si D3Bio. Anong ginhimo ko, Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
0: Nalumbos.
1: Lumbos ang kagaw sa boy.
2: Patay ang
1: kablawa sa boy before I take. Gin ko anak ko antigen test. It was positive. Imna na ko 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
2: Negative.
0: Kita mo
1: That's how effective is D3Bio.
2: Yes, kag ang kanami pag sir boss ang D3Bio kun tumaron mo nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang D3Bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa tighty hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
0: Sakto na, doksan.
2: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy, no? Kaya nagapa-improve ina sa aton nga gut bacteria para magproduce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
0: Before ko pambalon, sir JP, no, before ambal ni Dr. Ramil, sana naubos niya ang 50 capsules niya. Niya do busog sa bilog ngadlaw, siyempre. Kipuno na siya sa medium pain. Sa
1: guys, kaya na magkaon, sir boy.
0: Kaya na magkaon. Kaya amun na ito nag-provide energy sa iya.
7: Correct.
0: Sir PD.
3: Ang D3Bio, permitan ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya, or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Mm-hmm. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong cellula, kaya ginatabunan ina sang MCT, sang D3Bio. Now, kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po lato nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria, and fungal infection. May anti-cancer ka pa. Guga D3Bio ka. Hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination. Sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
0: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magmata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw ang mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw.
1: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
4: D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio, with physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
4: D3Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3Bio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga isa

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Gusto ko lang mamensa sa malain, ah. Pero anay ka, sino naman si my queen?
2: Natural. Si mami ko, eh.
1: Ay, kini ka. Anay ka, di sino to yung nakabuta nga baby?
2: Ha? Ah, bata sa tupad balay namon. Eh, kabalo ka daw. Baby face, abi. Amo na, baby ang ginibuta ko sa phone book ko.
1: Sino to yung si Honey?
2: Ha? Ah, kukuan. Ang ido namon bala. Ay, nablang arkiso namon nga ido. Si Honey na ang alan.
1: Kanami ba? Naka-phone book siya, no?
2: Ginsave ko lang ang alan kay Dalayan a birthday mo.
1: Ah, sadya-sadya, no?

0: Kuk, tanawa bala si Noli, oh.
1: Ay, oo, no. Alin pa sa ngagaral na siya sa igat sa baybay.
0: Ala, nagano yun na nasaman.
1: Ang butado may ginaisip pa na.
0: Balas man ang ginakaptan niyo.
1: Ha? Ay, oo, gani, oh. Kagkadakop niya sang balas, ginaisip niya,
0: oh. Ala ka, daw naglala na ginasinuli, oh. Daw nagbuang na gina siya.
1: Amo gani eh. Halin pa na siya kagapon eh.
0: Te, base wala pa siya katapos isip.
1: Ay, Amo gani eh. Halin pa na tagapon ni si Paya, wala pa siya katapos.
0: Amay, paguro katuan ta siya tabugog.
1: Ay, hindi na. Basong kita naman isipon niya.
0: Maisipan nga, isa ka budot. Maisip siya, isa ka budot, isa ka tabugok.
1: Kagkong malipat siya, be.
0: Salito niya ta isip, eh.
1: Ay, ako.
0: Ay, naglala na ginasinuli, no. Pati balas ginaisip yan, no.
1: Oo, oh, ito gani, oh. Ala, nahulog ang balas sa kamot niya, oh. Oh. Ay, ala, ato naman. Isipo niya naman guru balik ay. May nagsala siya. Ala, ikita mo. Doon nagsulit sa liwat isip mo.
0: Ala, ginatag isa-isa yagid yung galiisip ang balos. Paano naman?
1: Ay, oo, ay para guru wala siyang kapin. Kagkulang. Akong gani ba si tapos siya isip? Review niya pa na liwat blaw?
0: Siya binuang na gina iya tabugok.
1: Kagakon bala sa sobra tadi kalantaw sa iya. Malatnan mata sa pagabuang niya.
0: Mas nami magbuang. Magbuang to sa takiliray. Hindi lang tungod kay Noli.
1: Ay. Para naman kita sa takiliray mo.
0: Uy, para ma-divert naman na nga ton atensyon sa iban niya butang. Hindi lang kay Noli. Do, artista na nakaroon si Noli. Ginabuang-buangan.
1: Ay, ala, sadya-sadya, you know.

0: Mads Marites.
1: Ano, Mads Kayot?
0: May plano ka pa nga magalinde. Halin ka pa di ka ina, pero daw wala kagidya plano maghalin, no?
1: Ano pagalin ko di kay wala mo pa man ko nahatagan, Mads?
0: Siling ko gani nga wala ko di kwarta.
1: Ikaw pang wala kwarta, hindi ko ya magpati, Mads.
0: Kay tuod gid man na nga wala ko kwarta subong, amo na gani nga dason lang kumahatag sa imo.
1: Ay, te, hindi ko magbalik sa ospital, Mads, eh.
0: At kung hindi ka magbalik, sino mabantay kay Norbeng?
1: Wala, eh.
0: O, te, sino mabantay sa iya?
1: Wala, eh. Bahala na siya. Tutal, wala ka man sang may ginhatag sa akon.
0: Labaw.
1: Pero hindi mo, Kuya Mads, paghatagan. Hindi, Kuya, maglakat. Diri lang, Kuya, sa imo, matiner.
0: Agoy. Bow na lang, Gids, Mads, kayot.
1: Basta, Mads, malakat lang, Kuya, karon kung may bigay ka na sa akon. Kung wala, te, ah, mapaugat ko diya.
0: Guys, sadya-sadyain, no?

0: toto da ko.
1: Ano man na dyan laba?
0: Sa tood lang. May sikreto ko. Preso gate ko ni Simo.
1: Sikreto?
0: Oo. Sikreto ko lang ni Tani. Preso gate ko man sa Simo ah.
1: Sige ah. Kung isugid mo sa akon, pwede gid.
0: Basta makip secret ka man, kuro?
1: Oo ah. Masaligan, kuya. Ako pa ya. Ti ano na, Meg?
0: May gahom ko bala.
1: Ano? Ano nga gahom?
0: Hipos ka lang ah. Pero di, kuya, kakusog.
1: Kusog?
0: Oo. Sa pwerte ko gani kakusog, ginakwat ko nga mo ni sa kapurok.
1: Ano? Isa kapurok ginakwat mo?
0: Oo ah. Ako pa ya.
1: Wala mo gali na ba't tiyaga ng ang pagwahakwat ko sa bilog nga barangay?
0: Wow!
1: Oo.
0: Ano?
1: Oo. Kinakwat ko gani ligad ang bilog nga barangay. Wala mo lang guro na batyagan eh.
0: Wow! Wala mo? Mas gusto ka pagigyala sa akon?
1: Uy, basi eh. Kay may bilog man to nga barangay. Ginakwat ko. Dala pa to gani ang inyo purok.
0: Hala, sunay sa jay, no?
1: Wow!

0: News.
1: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdiulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
10: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
1: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
23: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Let's go. With
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow.
24: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat, sang imo maayong nga mga gawi, mag-usar sang salon pass.
3: May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit.
2: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
3: May long-lasting relief.
2: Tugtog 8 oras.
3: Para sa nagkapanalakit nga baka,
2: liog ang likod,
3: salon pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name, salon pass. Symptoms persist, consult your doctor. Salon pass.
4: We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Mr. President.
1: Yes, Ibusman Ribulta.
0: Amat-amat ko na, boss, ang mga plano ta.
1: Ote, kamusta man?
0: Daw may mga senador nga malukso sa aton. Manugawa naman ang kaso sa magutod, ng ilan ni Gusyo tubig,
1: ba.
0: Pero ang gagawa sa gripo, hangin.
1: Agoy! Bagay lang na sa ila.
0: Kaginang ang magutod niya mga senador, kadamo naging gali sa mga humayan, mga kampo, nga nahimo nga na subdivision na nila.
1: Ate, paldo sila eh.
0: Hol.
1: Amugani na si Lingko, nami na sila upuro ni Pastor Kibuloy.
0: Kagaman, Boss BBeng.
1: Kaya nga ah, si Pastor Kibuloy, ang tag-iyas ang langit, ang duwa na yung magulutod nga bulgar, ang tag-iyas naman sang duta. Siling ni Pastor Kibs, sa inyo ang lupa, sa akin ang langit.
0: Palariyo lang na sila, Boss BBeng, mga loyal kay Inday Saray Lustay.
1: Ha! Sige lang, takson tagid kong din astang ila kaluyal kung may kaso na magwa sa ila.
0: Sabagay, Boss!
1: Ha?
0: Basi malaman na guwa pa lang ang ila kaso, una na sila lukso.
1: Amo na ang gusto ko matabo.
0: Kag matabo gini na iya, Mr. President.
1: Kanami lang basta nakagamit kita sang coke. Kukwa.
0: You know what, Mr. President?
1: O ano ina?
0: May bilin pa ko din coke. Kukwa, Mr. President.
1: Ate, sige. Iplastar ang plastaran kay makukta. Kukwa naman ta. Agod na mag-alam pagidta Ibusman Ribulta.
0: Sadya-sadya, you know?

Pero hindi na gid ko makahulad nga matiwasan ang tanan nga mga senador nga nagaapin kay Inday Saray. Ikaw na ang masunod, Dante Manguligta. Kapiyo-piyo gid sa imo, no? Gasalig ka kay abogado ka? Sa mga tawo ko yang mga senador, wala niya abogado, abogado ah. Kay madala na ya sa bendalo. Abi mo, makaarte ka sa mag-utod na tulpox ba? Pusa ka niya si Ilaya. Kay mangliab na sila ya. Basi kun bit-biton kanila pagwa ng ginabutong sa kwilyo. Sa dadayin mo.

0: Hey, diri lang ko aray mapulupong ko. Kailaw ka tao, Heidi, ha? Nami, pwede kayo may mabatian ka nga mga istorya nga wala, diri? Wala dito. Ay, aba!
1: Pastor! May pamangkot ko ba?
2: Ano yun ang anak ko nga Tukmol?
0: Baw, para naman, oh. Nagkita ay naman si Pastor kag si Tukmol. Ano naman na iyan ang istorya nila, man?
1: Kung madampo ko nga mangin mangranon ko, dasi
2: na matuman. Ano, Tukmol? Gaubra ka bala?
1: Amo gani yung problema ko eh.
2: Nga, oh.
1: Gusto ko magmangranon. Pero nakapoy ko magkubran.
0: Wow! Oh, ano yung mali nga, Tukmol, ay? Gusto yung magmangranon pero wala man siya gaubra?
2: Tukmol, hindiya mo sina.
1: Tita, ano, Pastor?
2: Inanglan ang may pagpaninguha, man.
1: Sabi ko, anay, prayer. Plus
0: tulog
1: lang.
0: Wow! Buti Tukmol ginayang imo.
2: Hindi na pwede Tukmol.
1: Ay, gali ka, Pastor. Pero kabala-kabala nga may talento.
2: Wow! Ano ang talent mo, Tukmol?
1: Magatulog ko, bisan din.
0: Wow! Bilang ka ba ka talent, ya?
2: Hala, talent kit ba na?
1: Sa bangko, sa duyan, sa salog.
2: Kagbasi pati sa sermon?
1: Nagkamuha mo, kinagura, Pastor.
0: Wah! Animal nga, Tukmol. Pati sa sermon sa Pastor, matulog sa. So, tabo niya pang Pastor.
1: Pastor! Kaya pala ka na, Domingo, namin kita kayo mamatiyan ang sermon mo.
2: Salamat, Gitukmol.
0: Aba? Dugi na ito, ipas, Pastor.
2: Kagaban nga na namian kaginsang sermon ko, ha?
1: Kaya mo lang ng oras nga namin ako tulog.
0: Buisit! Buisit kagigatukmol ka! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakit dat ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: TC, TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema gid ako sa akon body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sang TTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
14: Charmy, let's go with the flow.
17: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Siyang sa tropa. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direkta ininga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass.
2: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Cream Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minyod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Trap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imong mga tulaan? Dok Ramil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukon ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
2: Correct.
3: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals, kag fat, nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na importante kung pala inom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red
2: dumudamo
4: kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells amuni ang pinakaimportante sa tanan, kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
3: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
3: immune system.
4: Nami imo immune system.
3: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sang ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante, ha? Kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
3: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins, tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3, ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium, kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom mo lang ko D3 Bio lang ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya kung BCO, may D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat, magabuti ka. D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika. D3 Bio! Health News!

0: K-5 News.
1: Oras sa K-5 News FM Bacolod, alas 11:05 sa aga.
0: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
0: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Maayong aga mga suki naton nga tigpala mati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza Noybi na kita sa bulan sang Hulyo. Ang ikapito nga bulan sang tuig 2026. And it's a Thursday. Din man kamong lugar sa Pilipinas o din man nga bahin sang kalibutan, makita nyo kami live kag mabatian. Samon Facebook page, kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si K5 News Jean Paul Kanyeti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tatanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, Mikos na! Mikos, Mikos na mga insan! Johnny Ohano, Sir by Brian, Boss Joe, Jean Montesino Arroyo, Rayaj, Leonardo Rilos, Merlita Malbas, Marilyn Parcon, Richard Bilando Pasilan, Bings Delphine, Roda, Angelis Knight, nga tama na kabisi, way na time. Natingala ko ni Balas Iyas ang unang ara sa abroad. May trabaho, may time. Subo nga din sa Pilipinas, galagaw-lagaw na lang, way nagalantaw. Gina Purano, Juna Duga-Duga, Jonaline Galila, Merlita Malbas, Barok Loxin, but the fruit of the poor lemon. Bings Delphine, Dad's Boy Mendoza, Junimay Retita, Oy, ML Balasa, Arnel Karasakit, Mayong agada sa mga taga Purok Kapisan, Purok Kapisan, Barangay Vista Alegre, sa tanan nga mga gapamati sa K5 da, mayong agagid sa inyo. Itaay naman ta karon na, storya naman ta about diabetes. Si Kim Flora Araman, good morning. Jose Paharilio, Marilyn Parcon. Ma'am Nanilin, Dicinal Shiflet, mga Dicinal family sa Kabangkalan. Mga balita nga aton pag-istoryahan subong. Pero prabersina, gina-remind ta kamuan na yung mag-inom na subong gib sang DTX 500. Hindi na pwede nga karun lang. Now na, as in subong. Luisito Kalumba, Evelyn Chavez, Rumar Duran, inom gid DTX 500 gi para gina sa inyo. Para nga magmayo ang lawas, magwapo ang itsura, dugay magtigulang, kay nagapadelayed sang aging ang DTX 500. Ganami, blangkutis mo sina. Lantawa ko balaya, hindi balanon nga si Tinta na. Do, hindi na kuya balanon nga 70 years old na. Mas tigulang pa si J. Lulu sa akon.
2: Sinunto ito.
0: Natubo lang kami na. Bing Pinyafiel sang Grand Upholstery, nakapwisto na. Ginpahigad na ang tanan ng mga leather seats nga ginatahi. Ya karon lang kamo kay ma-outfocus ko karon. Makiwi karon ang akon nga tinahian. Nim John Indan, sila nga bahala ng ulan, basta tingog mo galabaw.
2: Sinunto ito.
0: Teresa Cadiz, Bibat, nanong manang imo apelyido, Bibat man naman. Bibat, do ka delikado ma-mispronounce. Teresa, do hindi, do, sugod-subong ngalan mo na lang, first name na lang ko ha. Teresa na lang, hindi na ako mag-meet lang si mo apelyido kay ma-mispronounce ko gani. Balda na naman ko. Alex. No ka damo, gid yung black and chindi. Romardo, naranang akon kumpari nga mabuot. Si Alan Tapakan. Wala giniya ka, kwan giniya, wala giniya nag pasawaya.
2: Grabe
0: siya ning warrior ko sang nagligad to sa ginabira ko siya ang pamalbal. Alan Tapakan, pangtapaki sila pa nga.
2: Grabe po.
0: Arnel Tikson, Rosiel Labrador, Chuna sa Pantabarco. Ara, damo-damo na, 170 na. Ay, kuan palang tagani? Inang imbukada palang, greetings palang, 170 na.
2: Alright!
0: Panami, mag-program ko na muni, no? Ga-greetings palang ko, sintos tinta, naway po ko kapamalban. Pero labay pa akong mag-amuni blang nga ulan-ulan, blatan. Anong gina-ubra mo, tan, kung mag-amuni nga do katugnaw, ya, tan? Tan! Tan! Gaano katan kung mag-amuni daw gaulan, tan? Why man ga patuyon? Why man? Kaya sa ulunan? Ako madumduman ko kung mga amuni nga daw gainulan. Gapalayo ko na kay misis. Kaya abaw, ah, basta mag-ulan-ulan na gani kagara kami sa balay.
2: Oh, grabe po.
0: Tayo niya diyon pa ngilay sa ako.
2: Grabe.
0: Yan natugnawan ko. Kuti patyon mong aircon, eh, ah.
2: Tinong to, ito.
0: Oo, kita nga mga bana nga mga hat. Sa mga pariyo sa akon nga mga hat nga bana. Abutan ni mga sawat, ah. Basta mag-ulan-ulan na gani.
2: Tinong to, ito.
0: Basta mag-ulan-ulan na gani. Bow, ah. Pulo palayo, palayo. Gig kay bow.
2: Grabe po.
0: Mahagadan na naman ta. Mahagadan ano? Bakal jacket.
2: Grabe po.
0: Mahagadan bakal jacket. Tuna sa Pantabarco, nga belated happy birthday sa akong palalab, si Megs Ria, Rio Barco. Hi, abaw. Day lang speaking. Matamyaw ko anay birthday, wa. Ariwa. Wa. Kapamati na to siya. Sa amon nga guwapa nga HR assistant, HR admin assistant, Miss Rhea May Ostan, abi mo LPT bala ni siya tan.

0: team building.
1: Amo ganito nag-resign to si Rose, kito hindi ito mabaton.
0: Titan, ara tano. Pinamangkod ko sa ligad, siling ko, tika LPT ka na, basi ma-resign ka man. Siling niya, hindi ko yung sir, ah. Hindi ko na iya mag-resign, ah. Kay siling niya, kwan kuya, ah, inang ma-servisyo gi kuya sa K5. Di very good gid Rhea Ostad. Nami, ita nami sa mag-volleyball, kampiyon sa mag-basket, kampiyon sa mag-badminton.
2: Ah, grabe po.
0: Why ka na pangitaon patan sa mga sports tan?
2: Ah, grabe po.
0: Ti birthday ya subong. Ray, happy happy birthday gid si imo ha. Stay strong ah.
2: Ah, grabe po.
3: Tinunto ito.
0: Sir ni lokal mayong aga si imo. Belated happy birthday man sa akon nga friend si Sister, ipat ko gapon birthday blam mo Garcia. Oo, ang literature evangelist namon Sister Garcia, Pearl Garcia. Birthday niya kahapon, ba galing kay pag-remind niya sa akon dalang alang na. Sige ta, sige Ria, kasubo man isang akon nga kwan si imo man, isang akon nga patukar man. Gaanta ka sang na-meet gid nga pang birthday ah. Amo na to Ray, okay na to Ray. Basta mabatian lang nga birthday ah.

Kanami, blaya kay Ria, ya kay... YG Jayabla naghabok ang iya nga brain? Hindi, pareho sa kilala ko itong doon naghabok ang brain. Mike Severino, Elder Mike, mayong aga si imo, Brother Mike. Heidi Caliston, good morning from Iro Rico siya. Mga balita nga itong pag-istoryahan, sila nga

0: Standby ka mo kay Dugay-Dugay, maki-update kita sa halit na naman nga gindalas ang paglupok sang bulkan Canlaon. At tuto na ka-standby ang aton patrol. Ibaloon ta kun ano na bala ang mga nagakalatabo to. Ano na nga mga lugar ang natupan na naman sang ano ni? Ano na naman nga mga lugar ang natupan sang mga abo? Ay daligid lang Rumar Duran, bata mo gali si Nicole Duran nga amon nga scholar di. Amo na siya ginamin mo Rumar Duran, si Nicole Duran nga amon nga scholar. Scholar ni Doc Ramir. Birthday gali si Buso ko. Naglikay na ga pinamati ko to sa program ni Sir Eljan, ni Kuya Eric ni Kuya Eljan sa Foro de los Pueblos daw ang hangin kuno daw ditong dapyagid pagkatos Canlaon kag daw dito sa mga ano na DSB pato San Carlos, why ko idea Valle Hermoso. Ibaloon ta karon ako na no gid man ang mga latest update kinag inulan pangadaan ho. Tag ini karon ang drug free workplace ipatuman sa siyudad sang Bacolod sa tanan nga mga empleyado sang city government. Sino nagpasimuno? Sini atuli nami ni man may mga government employees gid nga nagayupyup.
1: Grabe boy.
0: Timayo manikay para masigurado ta. Kabudlay nga daan ko nagayupyup yang ara sa gobyerno.
1: Grabe boy.
0: Kita mo ang ara sa gobyerno nga nagayupyup doon, hindi ka takot maghambal.
1: Grabe po.
0: Ito ang ang.
1: Grabe po.
0: Dugalalagtok.
1: Grabe po.
0: Tima, yung maninga mabalanta. Ipang, kwanta, ipang drug test na sila. May lalaki nga naglabo patay sa ginaligar kawatan sa Bacolod.

0: wala gid sa kuno gihinulsol ah. Kay ang istorya sininadakpan niya ni ang lalaki nga nagapangawat sang manok kag pato. Ati mo na si Linko. Ang pagpangawat abi pahapos na lang niya mo ining mga mga kawatan. Gapahapos na gid lang ni sila yan. Gapahapos na lang. Ayawan kaya pangabudlay sa kinitaan mo. Bakal mo na mga pagkabutang. Pitik sinta siya kawaton nila. O tipin sana na pato kawaton. Ayawan ka na naiyaya sagod sang pato mo para magdako. And then hulaton nila yan nga dako. Nakawaton lang nila yan. Tiway labot manok may pato. Meaning may patutin na siya. May adubo pa sang Bisaya. O ti araay siyang ginlabo. Samtang lalaki nga nagbitay sa lubi, posible kuno nga naghikog basi nagpakamatay gito yatuon. Ang presyo sang baboy sa Cadiz, nagpanaog na kuno bangod sa mga kaso sang ASF sa sur nga bahin sang probinsya. Official name nga pagagamiton sa charter anniversary sang siyudad sang Kabangkalan, amo ang udyakan sa kabugaan. Ano ning kabugaan man? Udyakan na lang tani.
1: Grabe po.
0: Kanami na ginisang udyakan, butangan pagidugang. Udyakan sa kabugaan. Ka ano na, kabuganaan o kabugaan, Rovic? Bala da, basta may udyakan ah. Kampiyon na yung title na ang udyak. Akay nagliga, dudog ka paminsar ng ilang may braces nga mayor.
1: Grabe po.
0: Gapaminsar tong ilang de braces nga mayor nga islan ng udyakan festival. Tani ang iilis mo kung islan, gidman, amu-amulan, no? Kung hindi bi udyakan mo, mo da bi harak-hak. Harak-hak. Udyak. Ito mo amo na mo. Harak-hak, udyak. Oh, do ka happy, gid bala. Do ka taas, bala nga klase isang pagka-happy. Udyakan. Di mayo kay wayaging kakas ang udyakan, gidugangan niya lang, oh. Kabuganaan na, be? Or kabugaan? Kaya nasulat mo to, be? Kabugaan? Ba, matabingas na naman kuni karon. Balay sang senior citizen sa Banwa sang tubusog ginlamon sang kalayo. Ahay. Mayong agad sa amigo ko, kagpari ko, J. Lolo. Si J. Lolo kag si Jerry Lee. Nami niya kung si J. Lolo maglantaw kay duwagid sila yan ni Jerry Lee. Ako ginablan namian ko si Moji mo sa mga panahon to blang away lang ako sa away na sa pinaka thoughtful nga tao nga friend ko si J. Lolo gito kag si Jerry Lee. Kada may birthday ko na yan, birthday sa kabataan ko, ara na siya, may regalo pa na sa nagligad tong aga mapa-Amerika ko bala. Dumduman yung nga nagpa-Amerika ko, nag-apas to siya.
2: Sino to? Ito?
0: Dalaan niya ko to cake sa LA. Thank you, Gijira. Tag another balita, oh ah, nga amot, hindi ko naman ni Guru, Arf maabtan pa. Arf, pero importante. Kaysa sa gayo, may paghugot kuno sang animal quarantine. Nami gid man to, di pang quarantine ang mga animal. Di bla? Chaktumantan. Chaktumantan nga kanami gid man to, di quarantine ang mga animal. Kanami gid man ipang quarantine ang mga animal. Di may animal quarantine kuno ho. Iangot pa ni Gapon sa paglala sang damo sa mga cases sang balatian sa baboy. Ako ga, way ko ga problema kung magbalatian nun ang baboy. Way makuna na iaga kaon. Daw ma 24 oras gi kuno umpisa buwas ba meaning mapulaw ang mga nagabantay. Top 3 drug personality dakpan sa Kabangkalan. Sige, sugod na kita sa aton nga bulyada. Himbalaon ta ang pinaka-latest update sa Canlaon. Aga pa kaina, nakibot kita kay gahinuni lang ang mga cellphone. Kag dito na himbaloan nga naglupok kali kuno ang Bulkan Canlaon. And daw tatlo gi kuno kalupok. Well, gilayon nga nagpadala ang K5 News FM Bacolod sang aton nga mga team para magmonitor dito. Naka-standby si Wilson sa linya. E-check ta pinaka-latest update sa Bulkan Canlaon. Kung may mga tanbay, si may mga footages na siya nga na-send, e-check ta. Yung aga kay Coast Guard, Lieutenant Junior Grade, Brian Javier, kag sa tanan nga, ano ni, members ang, nagkasubra ni Tanaw. Tanan nga members ang, ano ni, Internal Affairs Office sa Coast Guard Region, Regional Office. Ara na, Wilson, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Son?
4: K5GP, mayong ugto.
0: Da, John, no? Son? Son, dali lang, son, kay maamo ko na, naisun mo, ha? Ipakita mo, duha kami blatan, pakita ang blakon, tan. Ipakita mo blakon, live bala. Nara na. Ang kay Wilson, ipakita man sa kilid. Ara na na. Mamo ko na na ito, no? Para mag-plariho ito, ton. Son.
4: Hindi man lang. K5GP, kasi messenger na siguro.
0: Ha?
4: Ano.
0: Importante na. Ako lang ma-adjust, eh. Mo, hindi ka na mag-adjust, ako lang, ah.
4: Sige na, ipa-adjust na lang na K5GP sa ato sila, no? But anyway, maaaring kita din K5GP, no? Sa may uptown public market, diri sa may barangay Babigo, sa siyudad sa Canlaon.
0: Okay.
4: So, K5GP, kung matandaan na ito, pasado la 7 kay inasang aga, sa liwap nga naglupok, iniang Bulkan Canlaon, kagbase sa report K5GP, katatlo naglupok, iniang Bulkan Canlaon, subong lang ang daw.
0: Din, subong ang imo nga location?
4: Uptown Public Market sa Barangay Mabigo, siyunat sa Canlaon, K5GP.
0: Uptown Public Market?
4: Market, ho.
0: Okay.
4: K5GP, amuhin yung merkado nga bagsakan sa mga utang halin sa siyudad sa Canlaon. So, aside sa nga abo nga makita, andali nato, subo sa mga atong K5GP, pertigil...
0: Ay, kabalo na ko na! Ah, dito na to sa may plaza-plaza nila, nga dira ginabag, yes. May bagsakan. Amo ni nagligad ang ginbahaan man, di ba?
4: Ang plaza, K5GP, ari lang plaza.
0: Okay, oh! Ti ano man, grabe ang aboda, subong?
4: K5GP, hindi siya grabe. Pakita ko sa imo ang sitwasyon sa mga utan dari subong K5GP. Kung anong ginda.
0: Sige, B.
4: Ari, K5GP, ang utan dari, oh, may mga petsay, kita dari nga nakitaan.
0: Magkalalaya na, son!
4: Maulang po ni Sarah.
0: Magkalalaya na! Ay, grabe, guba, gidyang pitsay, son. Nadulay mo sound, son. Grabe, kaluoy siyang pitsay. O, di ano na lang nakaroon magamo na. Ara na sa imo na harvest mo na ang pitsay, igabaligya na tani, naluo. Sang purti kainit, abay nga kwan, purti kainit, sang, ano ni, sang iyang, abog. Ha? Son? Go na, son. Well, thank you, good ma'am Jean. Bungo na, may Starbucks, kuya, ho. Oh. Ano, mi man niya ba? Ginapakita, ginayadjin niya ang logo sa Starbucks. Oo. Ara na, son. Why sa signal, why sa audio? Son! Ara lang, ara na. Ana, son! Ara na, ho. Dali lang. Ato sa subong sa may barangay Mabigo. Dira na da ang bagsakan sa mga utan nga ginadala di Bes Libertad. Ara na, son? Huwag gijagyapon udyo pang? Ikat anay bi kag tawgi sa liwat? Sa sininga tuig, daw ikaapat. Ara na, son? Do ikaapat na ni ka beses nga naglupok ning bulkan mo kag subong daw mo ning pinakakusog yo. Ti I don't know basi phreatic explosion man lang bala. Phreatic explosion ang pag-explicar na sa aton sa mga eksperto sa bulkan. When you say phreatic explosion, ang buho sang bulkan sa dalom, ang buho, kisa masupnan na tubig, may supot lang na tubig, siyempre di makantong ulan, nagadamong tubig to. Hinali gaining ining tubig, makalambot to sa lava or magma sa dalom, sa lava. Pagkabot na to sang tubig, siyempre kay bangod nga init katama, ang tubig, ano ganing properties of water? Basta gani ang tubig makatupa sa init-init, ini siya ang ma-turn into gas. Do pareho na balang kung ikaw ang magpabukal ininit sa takore, mag-awas magbukal ng tubig sa takore, mag-awas ang tubig, magtupa sa baga, ga-aso. Tiyan mo man na to sa bulkan. Hinali gani nga may tubig nga magsulod sa buho yung sinada, nga makalambot to sa lava sa dalom, init-init nga mga bato. Iya na iya nga, i-convert ang water into gas. Tikon magtaas na to kang taas ng pressure sa dalom, hindi man dali makagwa to ang, hindi man to dali makagwa ang air pressure or ang mainit nga steam na nagalin sa tubig. Ati bukon niya na kagi wasakon niya na kung ano dang kapugong siya. Ti ang kapugong siya obviously amoning mga ash, amoning mga bato. Hamakon mong bato nga dako, mapudpod mo bato nga gagmay. Ihaboy na tas taas. Ti I think basi phreatic explosion lang, no? Ara na si Wilson son.
4: Okay.
0: Be, ang utan, be? Inang utan nga na. So, nang utan nga na, ara na dadaan, ginada?
4: Yes, ara na, ginada, kibagsata.
0: Ti ang mga wala yan na expose ya kay ara sa sulod yung sang atop, dalom sang atop, waya maano?
4: Ang susulod yung sa merkado, kaya dito, wala ang point, may nagiging pang bantag, may nagiging so, makabugos pa gani ang pila sa mga utat.
0: May mga sayuti pa gani,
4: dispose na may kumakasal dito, yung pila sa nami, ito hindi na rin mapalikyak, may mga nitos, kita nga nakita, na mabutos ang abuman, may
0: okay. So, son, magluwas sa utan. Son, ano pag ito mga halit nga dalas ang asphalt pang?
4: Okay, Sir JP. Bakit sa report, may report ito kasi dito the first time inikapot sa kapot sa dahil na bato.
0: Dali lagi, Blason, kito ka putikol. Kasi hindi ko maintindihan. Ano man sa connection na, Renz?
4: Kasi hindi, para klaro
0: na. Ara na, klaro na? Oo. Palayo abing imo nga kwan ang imo nga basi na over mode ka palayo ang imo nga cellphone palayo layo sa baba ara na sige be go
4: may harap man sa GP sa mga mag-ibig
0: sa son? Ayawan ki kuya taod-taod sa imo. Ayawan ko hangop sa imo ginapangambal. Ayawan ko. Nang taugan kaliwat namon, taugan kaliwat. Taugan kaliwat. Ah, taugan kaliwat. Grabe, no? Ang mga utanon to, nga siyempre, ara iya sa sagwa, iya sang atop, wala blaya mapasulod sa tindahan, ara iya sa sagwa, paglupok sa bulkan, pag asphalt, tupa sa sayuti, tupa sa, sa letos. Ah, tibangon nga, balok na makamungang sulfur dan, mainit na iya. Oo, mainit. Nagkalaluo ang utan ng ibligya na tanit. Hindi ito puslan. Yaboy na lang to. Balikan ta siya. Bikin damo pa din siguro mga natipon ng mga information ang aton nga patrol team. Son?
4: Yes, Sir GP. Ano ba? Ano na lang ako? Nag-last, Sir GP. klaro na?
0: Klaro na, oo.
4: Sige, Kevin JP, sorry. Ito ay tingin ang challenge sila signal. Basta kita check sa liwa sa nambay kung nahalim sa may barangay tulog.
0: Masulog?
4: Kaya Kevin JP, aside sa abo nga nag-experience siya ni Kevin JP, may bato nga nag-kutong barangay ng pagkagawa niya ng Suryana kung inutlol sa mata pa. So, resulta sa Kevin JP magsupa ito sa atot, may record na dito ng mga atot Kevin JP nagkarabos sa tuga sa nisang pato lang at upod mas ang ashfall. So sa problema, dali karoon naman yung skipa dito sa atong sinig ko kay PM Sado na puno dito ang abo kasi nag-buylo ang atakong na hangin. So maguyop ang hangin, nag-atakong kasi sa GP ang nag-spray ako ng abo kasi sa GP. No? So kay ang dugang pa, nag-apurotality. Dito sa pabay, pag-ipara na pwede sa GP, maulano, nasa check po. So binakahangaw sa pila ka mga residente sa karoon gabi na, ano, sa may suba isugtang ano ang sinabi ang lahar flow sa GP. So magpulang mandiri magpulang ang patato sa City Health Office nagnanabag ang mga CM95 face mask no? Sa mga katamerkado kasi ang pinakabuhin din ng detektaan sa abo kasi berpigil ka daw sa abo din sa posto ko kasi pagbuya pa kami kasi GP retard din sa iba. So importante din na kinahanglan ang taho din is mag-face mask sa GP agad malitawan ang detektor sa abo sa aton sa
0: Sige, so sa Mabigo, siya lang i-focus. Anay tanan pang?
1: Ah, grabe po.
0: Sa Mabigo, and then nagkadto ka mo, nakakadto ka mo sa ginkadtoan na mo ni Vincent sa unang lapit-lapit to sa Bulkan? Nga daw may iya to bla ka religious bla nga simbahan?
4: Sa masulog na kito GP.
0: Nakakadto ka mo to? Nakakadto?
4: Yes, nakakadto kami to kayo sa GP.
0: Di ka musta dito?
4: Kusog-kusog ang hangin kayo sa GP. Labig ko sa abo, labig ko merga sa dokarilo, ano na gana, expatiation, kaya na ba? Pero ang hangin dito kayo sa GP, pero di ka kusog. At hindi normal, man, suno, hindi na, naro sa kayo, sa kagawa dito, hindi normal ang hangin kasi dalata ni siguro kayo sa GP. At nabagyo na arasin buong sa Philippine area. Pag-uya, normal lang, pero hindi normal ang bato ng katadagdag upod ng mga abo ko kasi galing sa bulka.
0: Sige, so aside sina, kamustaya ang kwan? Kamustaya ang La Castellana? Ang biyak na bato?
4: Naglabay kita sa La Castellana and La Carlos. Wala so far dito sa mga epekto kasi sa GP kasi ang habagat si Pasidong ang tanan na higo sa abo ari di sa mga trabaho kang naon CP sa Carlos sa GP. So si La Carlos kasi na totally wala siya sa epekto. Wala din ka siya na asphalt na ekot ari di sa mga susunod siyang kanaon sa GP.
0: Tiwala na song following explosion amo lang tong daw apat lang kung nakabilog. Apat ginman kalupok ang nabatian nila?
4: Sa 4-3 kasi sa GP, base sa mga kasagat na sa palibot, una ang PM, medyo ba, kaya nagsunod-sunod ang
0: ginagmay na lang. Ah, sige, why man sang may nasa Maranda, natupan sang bato, why man?
4: So far, mga injuries, why pa man kaya sa GP, pero may mga reported, kasi sa mga evacuees, mo mo pa na expect na ito dito sa may matulong area, may president na dito, yan ang evacuate, but ginapatipon sa pasagyapon ang record si Bong, kung pilagin ang total na nag-evacuate dito sa GP. Dito may report na inter na may nag-evacuate dito ang mga residente sa GP. Tungod sa abo kasi abo, asang bato kasi sa GP nga nagtuta.
0: Oho. So, na-evacuate ng mga tao. Hindi pa sila pwede kabalik. Maulat-ulat sila na kaya kasi may mga explosion pa na nga masunod. Ang ano ang ilang implastar? Ang ilang may temporary danger zone sila ng agin dugang?
4: Actually, kita GP, no, kunara, kita sa alert status, subo alert level 3 pa, yung bukan sa laob. So, ara pa ang standby Japan, Japan, India, Japan, ang 4 kilometers permanent danger zone. So, after that, hindi ka na-expect na makapilak sa CCTV, makapilak sa dayon, kaya na nakaguro ang bulkan. Pero in terms of evacuation centers naman yan, mas nakatalanan lang yung evacuation centers kasi sa aksidente, pwede na yung nakapiler no, sa ining mga pinion, aside sa mga eskulahan, may evacuation center, kaya nakatalanan ang city of Canlaon sa KFGC.
0: May ara ka mo sa mga video nga nakita, na kuha from residents nga pwede ito ma-play? May drone shots, no? Standby. Ipakita tanay ang pakita na mo na ang drone shots son kung okay lang.
4: Yes, si Pai Siti, kaya rin, nakiri, actually, ito naman, so kita si Rilo, kaya na sa Elga, mabismo, kaya na ito, ang drop sa kuha niya. So, dahil pwede ito mapaplay ni Pai Siti, pero, kaya rin, kaya puro gray, kita na naman, kaya na, ang tanong, ang kato, si Pai Siti, no, kaya siya na drop. So, ito na ito, mga kato,
0: sige, i-check ng drone shots from Jerilo. Aria, makita ta. Grabe, aria, gina-play na, sa amon nga mga listeners sa radio, gina-play subong namon ang drone shots ng K5. Ang bilog nga market, ang atop nila puro ya abo ho. Oh? Ang bilog nga atop, puro abo do dira gigili nagtupa ang kuno ang asphalt. Ang mga balay sus puno sang abo. Te, mahinan tani ko nag-ulan tudo. No, kay ma-wash out dayon ti mag-amon ang away ulan, hinay-hinay lang ulan ay do nagkubot tagid sa tapat. Mm. Sa kalapad, gali isang iyang nalita, no? Oh, daw, but pilaka ektarya na iyang nalita niya. Mm. Okay? Yes?
4: If I GP, I do, para may ito nga lang mag-ulan, if I GP, bakit yung wash out ng abo, ang problema, so may GP, if I GP, ulan ang lahat, kaya mo ginay ang pinakamayor, yung ginakampakan sa mga residency, ang pagkakapalabar, if I GP, kasi mas delikado.
0: Kay amo ni Wilson mo base may mga luhob-luhob sa bulkan nga dito nagtipon ang tanan nga mga lahar, no? Example may ara kada bi 3,000 ka ektarya nga duta sa kabilugan nga apektado nga Mount Canlaon National Park. Hinali kini nga magulan ining 10,000 mo ka ektarya nga area, hinali magulan magkalabasa na tanan nga duta, ang tanan nga mga lahar i-wash out yun na pang, ikadto yan na ang makadto sa stream, makadto sa sapa, at di makadto sa suba. Ang tanan nga natipon niya, nakulikta nga mga lahar sa imong sa duta da, i-bu-bu yan na ito, dalon yan na ito sa suba, tiyan mo na pang ang ginatawag tanga domad flow. Daw lahar flow lang kita mo itong nag-alalawas na nagligad. Balo ka, pati ang imo na yung sapa. Iyan nga tabunan. O, mo na nga maglapaw, bala, maglapaw ang tubig. Di mo na guro, ginakakugmatan nila da.
4: Sakto ni Kisa Jiti, kaso na medyo labya na kita kung ganyan sa gilang na doon flow na yung ang dalang sa Kisa Jiti na saka na ang tubig. So, if ever na maglakar flow, di naman naagi, Kisa Jiti na nag-resulta man ini sa kiyato, saan na sa sabol, kung ano na sa sabol,
0: abi mo Wilson, why sang pinakanami nga lugar of view in terms of view, imaginable magbugtaw kasaga makita mong bulkan. Kampyon ang view, kampyon ang bugnaw. Ang Canlaon is one place nga nami istaran kay nga barato ang utan. Barato ang utanon. Nami ang klima bugnaw, bisan summer bugnaw na da, kun tigtulog na tugnaw man kayo. Ang hindi lang manami, amuning maglupok ang bulkan ay. Kay kung maglupok ang bulkan, sakam mo gitanan nga kwan nga ano ni nga asphalt Wilson.
4: Yes, kita ni dito na kay tagdaga pa kadto ko sa diyan ni sa area yak wala siya nga asphalt. Nagapag pa kita ni dito mabugnaw pa yan ti. So tingnan mo kung sa kano galing kapit niya mo nila kachempo kay dito sa kalabay ka especially sa maglupok ang bulkan. Pagpanghangkak dito sa parang sila sila. Ito yung kibuga ko na lang. Sa isang utan, nari din na sa merkado, kita hindi na katulad damage, ay nilara magkita-nakita kanina ito, no, pagpadulungan pa nato, ang landi niya sa mga peksya, kaya repulyo, kaya GP, may duta na tanong ba, pero hindi naman po sila, kaya GP, kaya napulo na siya. So, amo pa nakaroon na
0: sige. Sige, halong ka mo da son, hindi ko magpadugay si mo knowing mabudlayan ka mag-report nga naga wala mask. Tikun why kada mask karon ang mga suspended particulate da. Makahalit pa na sa lungs mo kay ti may advice nga daan ay ang Department of Health basta ara kaya sa lugar kun di naglupok ang bulkan malapit ka dira. Ang mga suspended particulate kay delikado na masulod niya sa imong lungs, gaupod sa hangin nga pag ginawa mo. Pwede na ito yung mag-lad sa sulod sang lungs mo. So, gamit kagidaya sang mga face mask nga garantisado, kaya yung mag-filter sang mga magagmay nga particulate, no? Sige, halong ka mo da son, kay i-play ko ang video diyo nga ang gatupa yung ulan ba to mo? Nag-ulan ba to?
4: Sige kay Sir JP, madugal na kita karoon sa update sa ito, no? Kung nakakita pa kita sa iba niya ang gulo naman din sa Tadlaon City. So kay Sir JP, may kulita na nag-SG sa kalwa sa Mighty CD 3 X700. Upod natin sa patrol si K-5 Jerry Luna Luis Montal, si K-5 Jer Pukake, si K-5 Vincent Coralde, and then si K-5 Wilson Juliana para sa pampilang na balita, servisyo publiko, kung kalinawa sa Nagyan, K-5 News.
0: Salamat, Gid Wilson, sa imong report. May ara ka da video tan nga kay Natom Lorenz nga ang ulan niya bato mo? Ga ulan niya bato? Kasi siyempre, pag lupok sa vulkan, pila ka kilometro tuguro ang nalabutan to sang ginbugaya to nga magagmay nga mga bato upod ang ash. O, tikarong kinag-ulan, nagbulubog at tupa balik, bato yung ano mo, bato yung ginulan. Ara, Daniel, wala pa. O, araw? O, bato yung katinupa, kadagko pa yung mga bato. Ito yung maigo, kada abi. Maigo. Pinsan na bala kung mga bisan butan ng mga 5 kilometro lang na o 3 kilometers itong ang lupad niya. Grabe nga mga bato ka, mga dlaggo. Matupa sa ulo mo na, sakit-sakit na. Perwisyo, gidya ko na arak at ang mga area, no? Ti, paano mo, Bi? Hindi mo na iamahambala ng vulkan nga, hindi ka na maglupok. May kasabad na si mo. Nature na yan mo. Nature. Mayong aga kay Neil Cahilo, Vessel Sunset, Bong Sausa Lumaino, Nangilin Canoy Gupyo, Johnny Ohano, Jake De La Cruz, good morning. Hugton lang ni sa Caroniel, hugton lang ni siya. I-check tabiliwat si Alang-Alan, si Wilson, guru, ano? Dito kay Birto, ah. May lalaki nga naglabo patay sa ginaligar kawatan, no? Notice ko lang mga balita ni Birto, puro kinawatan, puro pangawat. Dumayara siya bla animosity sa mga kawatan. Birto, i-K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
4: Tanan nga mga kawatan dapat gid kuno patyon sa K5 DP.
0: Silingsang suspect.
4: Amo ning ginapanindugan gid sa suspect.
0: Ti may palista ko.
4: Ati oh.
0: May palista ko para ipadala ko na lang si Iyaman. Ang nangawat sa motor ko ligad.
4: Amo ni ang ginapanindugan gid kag ang rason wala kuya kay hinusol. Amo niya nga iya sininga ginambal matapos nga ginpatay niya ginatok-atok labo ang isa ka lalaki nga ginakabig isa ka kawatan.
0: Dali lang Birto. Matapos, dali lang Birto. Diin ni natabo
4: barangay 2 puro klapirong.
0: Okay. Okay. Sang nagligad nga adlaw. Okay? Kahapon I think may lalaki to nga ginasuspitsahan man kawatan nga nadagdag tos pader piho gid man to nga kawatan.
4: Yes.
0: Oh, okay. Kawatan to. Sige. Kawatan to. Patay. Oh, kahapon. Subong, kawatan na naman, ginlabo-labo, kinadakpan ng awat, patok, agmanok.
4: Yes.
0: Di ka nami mag-amuni, no? Duwa dayon ka mga kawatan ang nadula pang.
2: Ah, grabe po.
0: Nainap lang yeah, aram ang tabla sa punto nga doon. Hindi man pwede nga balunta nga mapasalamat kita nga nagkalamatay sila. Hindi man na pwede, Berto.
4: Yes, yes.
0: Di ba na pwede? Kiti, why tayo gina-encourage ang mga tao nga patyon nyo yung kawatan? Pero kung kaisa, balabangod sa hinimuan nila, makambal ka naman lang ah, mayo mo na gani ah. Di ba na bird? Hindi mo kisa mabaso lang tao nga dumapasalamat na lang kung mapatay ang kawatan? Kaya nga ah, basi ikaw pa ng daso nila nga biktima?
4: Amuni ang perspektibo sa mga tao sa kawatan mong amuni ang padila kasi kung kawatan kao kakapatid ka ng ano no ng
0: ano lang ginapang wakal-wakal mo Birto man nakapanyaga ka na.
4: Pero kay na
0: ano nang ginakumod-kumod mo daw man tama na nabalangan nervyos bala Bert. Duway ka pa kagit over sang imo nga nervyos. Why na to ah? Kinanervyos. Si Jean Paul niya kinareportan mo yan, si Jean Paul. Ayan na init sa gani, Berto. Na init. Amo na, Berto, hindi ka magpainit. Tawo kay hatok-hatokon ka, gid. Hindi ka magpa... Bert! Hindi ka gid magpainit, tawo. Gets mo? Gets, pero gets mo, Bert? Hindi ka magpainit, tawo kay... Gapang hatok-hatok, bala. Di but anyway, di anong feeling mo, Bert, bilang isa ka nakawatan sang una cellphone? Anong feeling mo nga may duwa kakawatan nga nagkalabalda?
4: Siya pa paano? So na buhin-buhinan man sila.
0: Ikapila mo lang yung report about kinawatay?
4: Actually, damo ta kinawatay. Pero duwa sa aton subong simana, duwa patay.
0: Damo kinawatay, duwa patay. Nga mga kawatan. Pila dapat ang patyon, Bilkaw?
4: Ati, wala akong kabalo. Ti, ato na nag-report naman lang ni. Kasi 5GP, galing ti, kabalo-kabala sa mga comments. Ay, di doon mo gitna, tanan-tanan, gitna mga tao.
0: Duga kalipay ang mga tao, Balaberto. Kaya nga, sino man bima simpatiya si imo, kay nangawat kaya imo? Halin, abi mo blalin sang una sa panahon ni Jesus, bala mga kawatan, yun pang lansang na sa cross. Dumduman mo nga si Barabas tong nga notorious kakawatan ginlansang sa cross.
4: Ginapatay gidya.
0: Oo. Ginaitip gina sila ya Bert. Naan, kay sino man binamian imo yang mga awat kay imo ya?
4: Ang kawatan eh may dala ni patalom no kay ang bangkay ato kagabi.
0: Kaya lang Berto. Alangan man nga ang kawatan madala dupol. Siyempre madala ginaya patalom. Alangan man madala sa dupol. Lain na yung imo ya Berto ya nga. Naanad ka lang guro ya nga ang dalas ang kilala mo ya dupol. Siyempre patalom ginaya pang. Mangawat ka na gidlang. Siyempre armado ka. Dapat ya talom. Ano na?
4: Dupol?
0: Oo.
4: Hindi mo sure.
0: Aha! Dogi na pabalo-balo mo sa kilala. Tanga armado ka, may dalak armas ka talom. May patalom ka. May patalom. Dogi na preparahan mo, ha?
4: Pero ang baba ko lang yung talom. Kabalo ka man sa baba ko.
0: Hindi na. Mas talom ang ako ni kinabaldag ni kuligad. Hindi, pakulbaan ta si Irinyel kag si Itan. Medyo ilawig-lawig ta nga kuno abi no ara gid na sa manog 5 minutes na lang aw. Oo, ay consume ta gid para kulbaan sa. May bonus na may inog bayad na 3,000, may bonus.
4: Kamano ka kag gina jeep eh?
0: Ha?
4: Ang dako dili nga pala mangkutanon kay basi samtang gambal dili pa yan ta dito.
0: Ano na? Ano to? Why ka pagkidya guro? Why ka gidya guro ka panyaga pa Bert mo? Do mga lain-lain ang ginapangambal mo o ginanerebius ka pagyapon?
4: Ari ko diya sa kanlaon.
0: To why ka na ginanerebius? Okay na to.
4: Why na kuya ganerebius? Akay ti ara ka na, nagbalik ka na?
0: Aha! Oo. Tay, may 1 minute pa tabang. Basta ang irik... Bang, may 1 minute pa rikta talang kaot doon karon ah. Eh?
4: Si Wilson, kalakad-lakad, pakatuloy niya patrol. Ang masyado, ano gin?
0: Hambalo mo, sabi saan hindi na sa magmas, katambok siya, hindi pa na sa magniwang, sa amulang na ah. T-Bert? Babay? Babay? Pila kabilog ang may dupol kasubong? Pilang ginahuptan mo nga may mga dupol?
4: Pero malang ko, ikaw talong kaya.
0: Sige, ako dito. Bye-bye! Hindi na mag-extro! Bye-bye! Kita-kita dugi-dugaya.
3: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa TTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
3: TTX 500.
0: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefit sang pagtulog sang gusto sa oras, amo ang pag-defend sang atong lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kog gabi no. Kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatyagan sa brain, sa utok gid. So kun pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag maitisi permi kadadlaw, agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo dok kun makapulaw kabla pagbuta mo sa aga, tuway gagana utok mo no.
6: Dula gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mood.
0: Oo, aburido. No?
6: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho, way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig, may nito ni ulo, grabe ang imong frustration, irritable ka, nagapangasubo, hindi ka kakonsentrate, hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod, kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong nga brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kaya siyempre, gym lang, ga-ubray mo ito, kayo ay katulog. Gani kung permi lang malain ang imo nga mudo, siyempre alabuton kay. Ang suggestion na ito, inomgi ka dito X500, kagmaiti si Agud magkalma ang imo nga pamatsyagan.
3: TTX 500!
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500!
8: So, Kevin? Balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kag bangod sang insomnia no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
0: Grabe,
8: kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha, nga tawo nga wala kagitulog, nagdugay lang siya sang 11 days.
0: Patay.
8: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprive sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety, bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
6: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, ginakorek niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imong happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalansi sa mga negative hormones. That's why lain yigidya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Gusto na Dr. Ramil, na notice niyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bangod ka kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pag kaaga, gamay tingki dahil mo yaka pangaki.
6: Amo nang hambal na Sir JP nga kwan?
0: Oo.
6: Pag nami gani tulog sa isa ka taon, di ginpagsabada. Likado na. Seriously ha, para magnami ang imo nga mood, di permi na mo na gina-advise, mag DTX 500 kag mag Mighty C.
3: DTX 500!
9: Rosel ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
10: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Na-i-record na kaso ng ASF sa Western Visayas contained na ayon sa DA6. Department of Agriculture magbibigay naman ng 500 liters ng disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Samantala, Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap di umano ng bomb threat. Senior citizen na pasahero patay matapos maaksidente ang sinasakyang kotse sa Aklan. Resort kung saan nakuryente ang anti-Kenya vlogger na si Estonga i-issue ng closure order. Bilang ng OSEC sa Northern Mindanao na nanatiling mataas. PDL nahulihan ng droga sa loob ng Capiza Rehabilitation Center. At top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City.
3: YTC Network News. YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of Am sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
11: Mahigpit nang ipinatutupad ang liquor ban sa buong lalawigan ng Isabela bilang paghahanda sa banta ng bagyong Inday. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa ordinansa bilang 2020-13-1 ng sangguniang panlalawigan ng Isabela upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga mamamayan sa gitna ng paparating na kalamidad. Dahil dito, pansamantalang ipinagbabawal ang pag-inom at pagbebenta ng anumang uri ng nakalalasing na inumin sa buong probinsya. Babala ng mga awtoridad, may kaukulang parusa ang sinuwang mahuhuling lasing habang umiiral ang ban, kung saan papatawa ng multang 2,000 na aakyat sa 3,000 piso kapag hindi nabayaran sa loob ng 7 araw ang sinumang lalabag. Bukod sa mas mataas na multa, maaari ring maharap ang individual sa 3 buwang pagkakakulong o pareho, depende sa magiging pasya ng korte. Hindi rin makakaligtas ang mga establishmento o individual na mapatutunayang nag-aalok, nagbebenta o nagpapahintulot ng pag-inom ng alak sa panahong ito. Sila ay pagmumultahin ng 4,000 at kung mabibigong magbayad sa loob ng 7 araw, ay tataas ito ng 5,000 piso. Bukod dito, maaari silang makulong ng hanggang 6 buwan at bawiin o kanselahin ang kanilang business permit. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng pamahalang panlalawigan ang lahat na ipagpaliban muna ang planong inuman at unahin ang paghahanda para sa bagyo. Umaasa naman ang PNP at ang lokal na pamahalaan sa buong kooperasyon ng publiko upang maiwasan ang anumang aksidente o kaguluhan habang hinaharap ng lalawigan ang hagupit ng nasabing sama ng panahon.
12: Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Samantala, na-record na kaso ng ASF sa Western Visayas sa contained na ayon sa DA6. Balita hatid sa atin ni KK5 Kim Kaluyo.
13: Itinuturing na contained na ang mga na-record na kaso ng African Swine Fever o ASF sa isang barangay sa Capiz at Iloilo. Ayon sa Department of Agriculture o DA Region 6, agad silang nagsagawa ng mga measures dahilan na hindi na kumalat o nadagdagan pa ang kaso ng ASF. Tinitignan na posibleng may lapses sa biosecurity measures sa mga apektadong backyard farms dahilan na na-infect ng ASF ang kanilang mga inaalaga ang mga baboy. Kabilang sa mga ito ang paglabas-masok ng mga nag-aalaga ng mga baboy sa farm na pumupunta pa sa ibang lugar, pagbili ng karne sa ibang area, at hindi istrikto sa mga outsider at traders na nanggaling pa sa mga malalayong lugar. Sa ngayon, meron ng mga border controls ang ilang mga local government units o LGUs sa Western Visayas. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Gayun din, DA magbibigay ng 500 liters na disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ka K5, Shara Humilio.
14: Magbibigay ang Department of Agriculture Compatco sa Negros Oriental ng 500 liter ng disinfectant sa pamalaang palalawigan ngayong linggo upang makatulong sa pagpigil sa African Swine Fever. Ang mga supply na ito na binubuo ng 100 lagyan ng mahitig 5 letro ay ipamahagi ng Provincial Task Force on ASF kapag nabigay na ng go signal si Gobernador Manuel Sagarbaria. Ayon pa kay Bernard Limbaga, pinuno ng DA PADCO, ang dami ng disinfectant na ito ay sapat upang makagawa ng solusyon para sa 6,000 knapsack sprayer na magbibigay daan sa mas malawak na operasyon ng disinfection. Bukod sa mga lugar na kumpirmadong positibo sa ASF, magsisilbing buffer stock ang disinfectant para sa iba pang mga lokasyon na kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa mga naiulat na pagkamatay ng mga baboy. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: YTC Network News.
15: YTC Network News.
10: At Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ka K5, Sunshine Lacson.
16: La Diyos ko, wala hunog maayo. Alakusuga, oy!
17: Matapos ang ilang buwan, muling nasaksihan ng mga residente sa Negros Occidental ang malakas na pagsabog sa Bulkan Canlaon. Naitala ang nasabing aktibidad alas 7:33 ng umaga ngayong Huwebes, Hulyo 9. Maliban sa malakas na pagsabog, naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang 19 na mga pagyanig sa Bulkan Canlaon sa nakaraang 24 oras. Kasabay ng pagsabog ng bulkan, nararanasan din ang mga malalakas na pagbuhos ng ulan at pagkulog sa ilang lugar sa Southern Negros Occidental dahil naman sa habagat na pinapalakas ng bagyo na si Inday. Ngayong araw, alerto na ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental laban sa Lahar Flow na posibleng maganap kasunod ng pagsabog ng bulkan na sinabayan ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa probinsya dahil sa bagyo. Matatagpuan ang Bulkan Canlaon sa pagitan ng La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental dito sa Visayas. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap diwano ng bomb threat. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
18: Nagdulot ng pangambang isang bomb threat na natanggap ng Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City kahapon ng hapon na nagresulta sa agarang paglikas ng mga estudyante at guro mula sa loob ng campus. Natanggap ng paaralan ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanilang official Facebook page na agad namang nabasa at naiulat ng kanilang punong guro sa mga otoridad. Bilang bahagi ng safety protocol, rumisponde ang mga tauhan ng Tacloban City Police Station 3, katuwang ang Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit. Matapos ang higit isang oras na masusing paghahalugog sa buong paligid ng paaralan, idiniklara ng mga otoridad na negatibo ang lugar at walang anumang nakitang bomba. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan na ang Tacloban City Police Office sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8 upang matukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari ng dummy account na nagpadala ng banta. Naglabas naman ang paalala ang kapulisan sa mga magulang, estudyante at kawani ng paaralan na manatiling kalmado ngunit manatiling mapagmatsyag sa anumang kahinahinalang aktibidad. Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang ginagawang pagsusurin mga cybercrime expert upang mapanagot ang nasa likod ng naturang insidente. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Gaindi senior citizen na pasahero pataya matapos ma-aksidente ang sinasakyang kotse sa Aklana. Balita hatid sa atin ni KK5 Leonard Veray.
19: Patay ang isang 70-anyos na babae habang sugatan naman ang 52-anyos na lalaking driver ng isang sasakyan matapos na maaksidente sa kurbadang daan na sakop ng barangay Lala, Bataclan. Ang hindi na pinangalan ng biktima ay mula sa Buhang Haro, Iloilo. Ayon sa MDRRMO, nagtamo ng malaking sugat sa ulo, pagkabali ng kanang braso at magkabilang binti ang babaeng biktima habang gasgas sa kanang kamay at pamamaga ng kanyang bewang naman ang tinamo ng lalaking driver. Matapos na makuha sa loob ng sasakyan ang dalawang biktima ay agad itong isinugod sa pinakamalapit na ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ang babaeng pasahero. Ayon sa mga saksi, posibleng hindi na kontrol ng driver ang takbo ng sasakyan dahil sa pakurbadang daan kaya ito bumangga sa gilid ng kalsada. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Bataan PNP hinggil sa nasabing aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
10: At resort kung saan na kuryente ang Antiqueño vlogger na si Esto na i-issuehan ang closure order. Balita hatid sa atin. Teka K5 Aylin, magbanwa.
20: Magpapalabas ng closure order ang local government unit ng Kulasi sa resort kung saan na kuryente ang Antiqueño vlogger na si Simon Kalimpit Jr. o mas kilala bilang Estong. Ayon kay Police Major Paul Kenneth Magan, ang Chief of Police ng Kulasi MPS, nakausap na niya ang alkalde ng bayan na si Mayor Joel Lumugdang at napagkasundo ang maglalabas ng closure order. Matandaang noong Hulyo 6 nang makuryente si Estong habang nagvi-videoke sa resort at binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital noong Hulyo 7. Base sa investigasyon, may mga nauna nang nagreklamo na may deferensya at grounded ang mikropono ng videoke, ngunit hindi ito pinalitan ng management kung saan itinuturing na may kapabayaan sa kanilang panig. Last stress naman kahapon Hulyo 8 nang dumating ang bangkay ng vlogger sa kanilang bahay at sinalubong ito ng kanyang mga taga-suporta, kaibigan at pamilya. At para sa MyTC Network News, K5 Aylin Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
10: Samantala, bilang ng OSAIC sa Northern Mindanao na nanatiling mataas. Tabon detalye ng balitang yan. Hatid kay K5 K Buscaino.
21: Nananatiling mataas ang bilang ng mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC sa Northern Mindanao. Batay sa talaan ng DSWD Region 10 mula taong 2024 hanggang unang semestre ngayong taon ay may naitalang 232 victim survivors. Ayon kay Mark Anthony Viernes, Social Welfare Officer 4 ng Rehabilitation Sheltered Workshop, 73% sa kabuuang bilang ay USAID cases, 10% ay illegal recruitment at 4% ay prostitution. Ipinapakita nito na mas aktibo na ang monitoring laban sa trafficking sa Pilipinas at sa ibang bansa. Gayunman, nananatiling hamon ang lawak ng problema dahil marami pa rin nasasangkot sa human trafficking. Paalala ng DSWD, agad na dumulog sa mga otoridad ang lahat ng biktima ng trafficking upang mabigyan ng tamang tulong at proteksyon.
1: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
10: Samantala, PDL nahulihan ang droga sa loob ng Capiz Rehabilitation Center. Balita hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
22: Isang 19-anyos na person deprived of liberty o PDL ang nahulihan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng Capiz Rehabilitation Center o CRC, Hulyo 8 ng hapon. Ayon kay CRC Warden Arjona Ingkong, nakatanggap ng report ang mga naka-duty na gwardiya ng pasilidad hinggil sa kahinahinalang kilos ng PDL na si Alidar de la Peña. Nang kinapkapan ito ng mga gwardiya, nakuha sa posisyon ito ang tatlong sachets ng pinaniniwalang droga at isa pang sachet na may residue. Sa ngayon, pinoproseso na ang pagsampa ng reklamo laban

0: na balita. Hatid kay K5 Grace Belostrino.
1: Arestado ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa antas ng lungsod sa isinagawang operasyon bandang alas 11:50 ng umaga kahapon, July 8, sa Barangay Tinigiman, Puerto Princesa City. Kinilala ang naaresto na isang 22-anyos na lalaki, binata, isang barbero at residente ng Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong June 25, 2026 Panfilo Intud Sala Jr. kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Inirekomenda ng korte ang piyansang nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Matapos arestuhin, ipinaalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatan. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Police Station 1 ng Puerto Princesa habang hinihintay ang pag-aharap sa korte na nagpalabas ng warrant. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng kanilang patuloy na kampanya upang madakip ang mga wanted persons at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa Kampiyon Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, idineglara ni U.S. President Donald Trump na kanyang tinapos na ang kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang panibagong palitan ng mga pag-atake sa nakalipas na magdamag. Sa kanyang pagdalo sa NATO Summit nito Miyerkules, sinabi ni Trump na naglunsad ang U.S. ng matitinding pag-atake laban sa Iran at nagbabala na posible pa itong maulit. Inakusahan din niya ang pamahalaan ng Iran na sinungaling at scam kung saan na nilabag umano nito ang kanilang Memorandum of Understanding na nilagdaan ang dalawang bansa June 17 taong kasalukuyan. Samantala, muling ibinalik naman ng Estados Unidos ang sanksyon sa Iran matapos bawiin ang pansamantalang suspensyon kasunod ng ceasefire deal.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagbabalik na ka-K5 Justin Kess, ka-K5 Ray Almuda at ka-K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging taga-pagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 22 minutos makaligid sa takt ng alas 12 sa Udto. Balik na ta sa pagpangalagad sa inyo, programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso nyo ang kurman, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sige lang inom kinamin ni para sa inyong oxygen needs. May mga panahon nga daw ginakapos ka sa oxygen daw, hindi ka mayo maka ano ni maka ginhawa, ginahapo ka daw, ginalagas mo pag ginhawa mo. Magwa supplement sa nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nami sa for oxygen absorption, kinatawag ini nga das the oxygen capsule kay dako mabulig sa inyong nga oxygen needs. Meron ini sa 99.9% pure squalene content. Gani makabulig sa dako, may are pa omega 3, may EPA, may DHA. Kampiyon para sa inyong nga cholesterol. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tamyaw ko lang sang maayong udto ang family Salido dala sa may Sharina Heights. Ay, di Sharina Heights, City Heights Subdivision. City Heights Subdivision, Barangay Takuling, Surat sa Bacolod. Si retired police colonel Salido, Pamati, Subong. Ang officer sa una sa Philippine National Police sa Dres Negros, Colonel Salido, no? Automati. Yes, hindi nga bata nga si Brother Chepet Salido, kag si Mrs. ni Chepet nga si Sister Jane Salido. And of course, akon nga amigo, gid. Teo Zadkiel Salido. Ah, kapamati, gid siya toto. Teo Zadkiel Salido. Basta gani akong program ga kuan gina siya. Gaya pa yapa gina siya, gaya smile gina siya, kung mabatian niya kuno akong tingog. Abi niyo mga tigul bumps lang ga pamati radyo. May old jeans ko yang 2 years old.
1: Grabe po.
0: Gama, uy niya si Tiyo, yakun wala, hindi ang batian 11 Mbps. No, tayo, no? Makakita sa gani kuno sang K5 nga salakyan. Mambal sa dayon niya, Tito JP. Ang kasakay gali niya si Lolo Babes. Kita sa K5 nga patrol niya, Tito JP. Pero ang kasakay gali sa patrol niya si Lolo Babes.
1: Grabe po.
0: Kag si Gingging Berta. Si Gingging Berta. Salamat kid Sister Jane Salido. Maki-update kita kay Michelle. Ahay, kay may isa ka lalaki bala na sapuan nga nagabitay sa lubi daw ilang pag-usisa na nagikog. Ba, dito man siya sa babaw-babaw ganyan sa lubi yung nagbitay. Kaya, alangan man to nga may foul play. Paano mo bi dalon to ang tao sa babaw kag ibitay man? Masaka ka sa lubi nga sa pagkataas ang paphas na. Paano mo na bi? So kung ara sa lubi, sa babaw-babaw gito sa taas nga lubi, alangan man na nga may foul play. Alangan nga duwa ka mo tumasaka sa lubi and then declode mo siya. Kag hindi mo na pwedeng aksidente nga nagsaka to sa lubi tapos na aksidente na dagdag kay gabitay gani sa liog. Most likely, kwan gid. Most likely, hiko gid, no? Ara si Michelle, para nga ma-insindihan tas ang bugos, makita tang picture kung ano kataas ang lubi nga iyagin, hikugan. Michelle, K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Michelle?
3: Sa K5 JP, nagapabilin nga Mr. X sa gihapon ang lalaki nga nakita kahapon diri sa may kilid sang Akina subdivision sa may barangay Tangob ka K5 JP. kahapon, pasado las 4, nakabaton kita sang isa ka mensahe nga may ara sang lalaki kuno nga nagakabit-kabit o nagabitay rather sa lobby ka K5JP tigilayon tanga ginpadulungan nakita at actually kun baga lapit gid bala ka K5JP kinagkadto gid kami to ni ka K5 Martin sa dalom sang lobby.
0: Okay. Ang lobby nga ari silo para bugos man sindian shell. Okay lang sa imo nga i-play tanay ang video kay video galina dio. I-play tanay ang video and then ma-question and answer ta. Okay lang?
3: Sige, sir.
0: Ariyo, sa tuntog pala mati, kanami isang balita ni Michelle kay interesado ako kay sa kadamo hikugan dito gid sa babaw lubi nga kataas. May video nga ginpakita ng padala si Michelle ila ini kuha kahapon sang sila magresponde sa reported nga isa ka lalaki ara sa lubi gabitay. Ari ang video. With audio tan please.
4: Itom na yati El sir.
0: Ay abo kataas man niya sang lubi. Aha. Amo na Shell? Lakat lang to? Shell?
3: Yes, K5GP amo to ang video sa pag-rescue. May ara kita.
0: Ah, rescue galitong iban pagibing nga video be. Tan. Para makita sa tuntik pala matitan. Aha. Ginpadala bago lang guro na abukay ni Itan. Oo. Ginawa mo ka padala early 12:28 yan abukadon. Ara. Aryo, dupak lang galisa sa layo, mang?
3: Yes, sir.
0: Ano sa pag-estimate mo ining lubi, mga ano ni kataas?
3: Taas siya sa kaysa sa poste kay K5JP para kagahilay pa na.
0: May mga pap, ha?
3: Yes, kay K5JP.
0: So nag-effort siya saka to sa babaw, dala ang kalat?
3: Actually, pag recover sang lawas niya, hindi kalat ang
0: ano?
3: Ang nakahigot sa iyang liog, kundi sako sa K5JP.
0: Sako?
3: Yes, sir. Sako nga daw, iyan, abala ka mga simento nga ginagawa.
0: Nahigot gid sa iya liog?
3: Yes, may ara ko daging padala subong sa aton nga GC kay K5JP para sa imo reference.
0: Pero Shell, ano man base nga nagdala sa sako kay manguwa sa butong andi na dagdag siya pagdagdag yan na sabit ang it's happen base lang sako ginhigot siya gid gali ya Shell
3: eh. Yes kay K5JP.
0: Ginhigot siya gid yang sako kay abi ko anay bla may dala lang nga sako nagsaka sa lubi. Mangwa tubutong dalang sako tikaron dagdag timing mga nagsangat sa paklang kag sa iya liog gid indi ang sako ginutod niya ginimo iya daw higot kag gin balumbod sa liog niya.
3: Yes,
0: naga shorts ni siya mang o naga brief
3: nang naga brief sa K5JP nga dodoble do may boxer pagid dodoble ang iya shorts kag hapon pag
0: tapos nagauba.
3: Nag-uuba bayo.
0: Okay.
3: And sa dalumsang lubi, may nakita dito ang aton nga Bureau of Fire Protection kag mga kapulisan sang isa ka sando nga color blue sa mga nagapalamati na basi malamay na
0: may kilala ka mo? Himata ka mo nga nakasando nga blue nga lalaki. Describe ko ba tan dito tabi yan sa picture nga ako lang makakita tan kay describe ko ba? Okay, yas na subong unknown pa ni.
3: Yes sir.
0: Okay, ang yas ini nga tsura ni Wangon. Niwangon, wala buyon and then taas ilong mang? Taas ilong?
3: Mm-hmm.
0: Daw, ang profile mo takili doon si Marv, no? Nang taas ilong daw taas ilong siya bla doon si Marv, doon taas ilong tapos ang kilay prominent and then amo man pang guya ni Marv nga doon kaniwang doon kaligwis no? Ang iyang buhok wala kagigunting. Yeah. Daw laba lang nga pwede daw ka namin paguntingan.
3: Mm-hmm.
0: No? Pero hindi siya siling laba-laba. Gid, gagwa yung lunggan niya. Daw hasta lang sa lunggan niyang iyang kalabaon. Pero tiway maguntingan.
3: Yes, sir.
0: Ang iya sini nga is shorts daw bulak-bulak nga mix klada ang color sang green, may pattern nga green, may pink, may pula, may itom. Okay? Why man mga tattoo nga nakita sa lawas?
3: Ang iyang butkon sa K5JP, tinlo man, wala man natato. Ang iyang mga tiil, matiis, wala man mga tato ka K5JP.
0: Waay sa kung anano nga ginbilin nga mga notes?
3: wala amugi ng katingalahan. Kaya tikon nang wa siya sang butong kay 5JP. Supposedly may mga butong sa dalom sang puno, but wala clear. Kumbaga, ang nakita lang dito sa babaw, upod sa iya, is ang sako.
0: Why sa dala nga cellphone? Kaya iban kisa magikog, masilpi-silpi, panamang mo, kagmang bilin-bilin sa malive eh, wala iya?
3: Oh, mas status pang iban.
0: Oo, mas status. Yeah, kapoy na ko. Kapoy na ko. I'm tired. Do si Birto, black isa nga kung magaglain ang buot, kaya nga, I'm tired.
3: Ah, ama, moment sa kilala.
5: Paano masabi?
3: Ha? Kilalaman ko na.
0: Nga,
3: Sobong buhi pa siya.
0: Hindi, Michelle, mga amo ni bala nga mga balita bala, Michelle. Subo yes, dapat, Michelle, hindi ko magkadlawa, Michelle. Nabalda naman ta karon nga duwa.
3: Oh, wala ko ginigit ka kadlaw.
0: Ereo ba to karan ko na lang sang subo o para nga ma-remind kang hindi ka magkadlaw.
3: Oh, gani.
0: May stricto bala nga to, iba blamati, blamang. Ara o, oh, kun layo yad. Sino naka-discope? Why na pamalay sa palibot?
3: May ara da daw bankhouse kay 5JP sa mga construction.
0: Diba si construction worker na, mang?
3: Hindi nila actually kalala kay naglibot-libot kita dito sa palibot. Actually, sa kuha ni siya may inabalang may shortcut sa nga wayang pakadto na sa runway. Ang pihak sining sapa amon malay.
0: Ha?
3: Yes, so diri sa tangok kay 5JP.
0: Kabalo ka na, Michelle, kung ano himuon mo kung magka-problema ka sa ulihi.
3: Makwan. Makaon-lupi.
0: Hindi, matangla, kada ka maging reminder sa imong that lubi is not worth taking your life.
3: Correct.
0: Sakto? Sakto, Sil. Ako pala, Sil, never, hindi ko yung mag-ikog, Sil. Kanugon, pala, Sil, pila na kahabon nga nami, pila na kaulay nga habon ang inbakal ko para mag-nami ang akon nga guya, tapos mag-ikog lang ko, mang?
3: Yes, correct. Kita ka kay 5JP.
0: Kaga, damo sang solusyon sa kabuhi mo.
3: Yes, amugin na. Ang pagkuha sa imo kaugalingon ng kabuhi.
0: Hindi ka man suicidal, mang. Wala ka suicidal instinct.
3: Wala. Manugpatay instinct, miyara.
0: Nagkadlaw ka naman, Michelle. Nag-take out na tabala.
3: Oh, gali, no?
0: Hindi magkadlaw bala, Shell.
3: Oh, seryoso.
0: Oo. Manugpatay ka lang.
3: Instinct nga muna.
0: Manog patay.
3: Miyara.
0: Ikaw?
3: Oo.
0: Sang lamok? Kaya may asal. Ano man takro nga bayulinti, di mang?
3: Amo na gani. Wala hindi. Pa ko katapos. Lamok.
0: Lamok. Pwede tanga.
3: Tanga.
0: Piste. Piste. Parapos. Pamatay ta piste. Oo. Pamatay ta piste. Pamatay ta animal. Ano nga animal na? Manok. Animals.
3: Oo. Oh, kay lutuon.
0: Oo. Oh, pato. O, di ba? Sige, but anyway, Shell, importante, wala sang foul play.
3: Wala sang foul play, amo nang pag-iwan.
0: Pero baluka, Shell, may mangga laman kong nakita, da ho?
3: Mangga?
0: Tupado, maano na mangga na, nga kahoy?
3: Sa silid niya, may ara sa K5.
0: Na, may pwede naman kakahikog sa mangga, nga nubo, nga din sa lubi, ginggaan niya payahalit, yung ma-rescue siya, katas-taas, tukwaon.
3: Actually, kay K5JP, nagsalalakit ang liog.
0: Natural! Natural! Pwede lamang kamamang kahigog sa dalum. Ang adito, gibi sa bababaw sa lubi. Mayo na lang man, kaya ang lubi mula nakataas. Kay kontas taas ng lubi, sa kaon yung manayak, ito tal, mahigog naman lang sa bala, ang dagdag.
3: Amuna, isa pa na.
0: Oo! Kaya ang tao nga mahigog, mang, why niya hadlock, magsaka ya? Kay total, mahigog naman siya. Di kontas taas ng lubi. Hala, sa kaon niya ginasta sa babaw, guro. Anong purpose yung mang you think nga sa pinakababaw sa nga lubi masaka nga may ara lang manda balayan kag may ara lang manda sangasang mangga nga pwede ka to kahigot?
3: Basi gusto niya hindi na siya matalupanggan o something like that.
0: Or para nga makita siya sang tanan.
3: Isa pa na.
0: Makita siya sang tanan. Kiti, magtangla mo. Hindi man na masalaan paklang.
3: Correct. Kaya nagubagin siya bayo. Kag
0: mga pilang edad niya si ni mang?
3: Kung lang tawon kay K5JP, mga lapit 30 taon ni ang iya edad, medyo bataon.
0: 30?
3: Eh. Yes, yes.
0: Grabe, guru na agyan sa kabuhi sinino nga nagikog din mang, no?
3: Yes. Again, kung basi may nadula, kamudala nga himata, kay ting bati-bati, dirido taga Villa Esperanza ni sa kay do may ara mga nakapamilyar, blasi ang K5JP, nga permi nagalabay, da, kalipit sa ko.
0: Why man di-print siya sa Peminsaron?
3: Amo nang hindi ta ma-confirm kay K5JP but ang isa ka gin-confirm sa aton mga kapulisan is wala foul play sa pagkamatay sini kag kumbaga wala pa gyapon identity asta subong wala pa may nagkadto kag magnaglantaw bika kay 5JP sang bangkay.
0: Iban gani naman magikog mang damo pag diya maperwisyo kay nga masakay sa ruro kag ito maglumpat. Tipig sa rabla kung kadali kimuya kalaslon kasi Iloilo. Or may birthday ka atinan, may meeting kang atinan, madilid ka mo yung kayo may nagikog tungas tunga dagat. Kamutanan niya, hindi ka halin.
3: Yes, oo, hindi ka
0: rin. Ang iba na, mahikog na gidlang, masaka pa to sa SM ka maglumpat.
3: Mm-hmm.
0: Di karoon ang mga kabataan, to yung malagaw-lagaw lang tani. Malagaw tong kabataan, maliwa-liwa, ang mga toddlers mo to be. Makakita yung truma kung sa imugid yung tubangan to naglumpat, kung nag-matruma to pang mga kabataan. Sa mga ga-suicide mang, dapat minsar man sila, no? Nga hindi man sila makahalit pala sa iban.
3: Yes.
0: Kaya number one, Blasiel, mag-ikog ka, hindi ka ganyan, Phil, mapatawad sa ginuuya.
3: Oo.
0: Ha?
3: Mo ginaka K5JP, ang isagid ka pa minsaro nila.
0: Na, kag nanugunan, tas ang aton self mag-ikog, tinugunan ka man, mang?
3: Oo, akad ako, nasang napundar ko. Nga, ano?
0: Na
3: kinaon ko mamana bala ka K5J
0: kadamo na sa mga trials nga agyan mo mang
3: nadagdaga na ta ato po ay man ta nagannugad ni
0: hindi diba? Na ko tubla bag i-remind sa aton to bala.
3: At least alam po asad mo naton kay K5J
0: tatlo ta to bala mang. Hindi ta tubla ka duwa lang.
3: Okay lang.
0: remind mo naman ko.
3: Oh.
0: Mm-mm. Na
3: oo
0: na giya Shell ikaw gid sila. Mayara ka pa da script sang panata no bully?
3: I will stop the bully.
0: Okay, okay. Permina i-recite. Okay? Sige.
3: Yes,
0: social, kabay pa nga makilala. Di ni subong ang bangkay.
3: Ang ara na sa punerarya sa karon di K5J.
0: Di in dampi?
3: Sa Abi funeral.
0: So sa mga nadulaan, dahimata, nga huwag nyo makita ang mata nyo, mga 30-something ang edad. Lalaki, kadto lang sa Abi, i-check nyo kay basi parinti nyo ni?
3: Yes. Kag, para makuhaan ano, sang identity man, ining bangkay sang isa kalalaki. Naka, may sandong na blue, kag ang chinelas niya is color white kay K5JP.
0: Oo. Sige, Shell. Thank you, Gid.
3: Dali lang, Gid, kay K5JP. Shoutout, Gid, sa anak ko. Kay gusto niya, Gid, i-shoutout, Gid, sa kuno. Kay Shani, nag-feed sang information kahapon. Kinaga-basketball po sila mo. Si Lars Patinyo, kuno, idol. Yaka kuno ka K5JP, ho?
0: Sino?
3: Si Lars Patinyo. Drummer sa Metallica na ingalan.
0: bana mo?
3: Hindi, bata.
0: Han, kanami, kaya may mga ga-idol sa ako niya nga. Hoy, drummer ko ba lamang?
3: Nara, drummer man ikaw si 5GP.
0: Ginalabarda kong amon wall kung gainit ang ulo ko.
3: Nakita ka na nilang drum set mo sa my day mo.
0: Drummer gin man ang bata mo, aw?
3: Ha?
0: Drummer gin man siya? O ngalan niya lang?
3: Sa tatay.
0: Drummer ang imo ba namang?
3: Yes, kay 5GP.
0: Mapatudlo ko, B!
3: May drum set ka na pala
0: ulit. Oo, gani. Mapatudlo, gani ko. Ang ako na doon drum set na iya eh.
3: Oo, ang ako na ba na mapatudlo sa imo instead.
0: Ako mapatudlo sa iya. Ano man, drummer, giman sa blaw, drummer lang.
3: Drummer.
0: Na?
3: Plus ang subang drummer man. Gatukar naman.
0: Wala, tukaran nyo ko, mang.
3: Pag maskara sila to nagtukar sa aton, event.
0: Kala ka small world. Do kilala ko siya mang i.
3: Tuod. Basta may nabalaan ka da ang
0: hala.
3: Ano, sugide ko ha.
0: Hindi natingalala ko yung si mo siya naluyag. Oy, kung drummer ka blam, ang damo blam mga gwapa pag yung mga singer.
3: Di ako pinakagwapa, ako na saya nga pananawan.
0: 20 years ago?
3: Wala na sa choice. Ato!
0: Pati gwapa kaya Michelle ah. Gwapa kaya kilala lang tong hindi. Shell, thank you, Gichel.
3: Sige, K5JP na atong balita. Report na magikan sa patrol. Kaupod kahapon si K5 Martin di maisip. Ay, ang ining balita ang ginadulong naman sa aton sa kalwan sa DTX 500. Ako si K5 Michelle Patinyo para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ahay manong, grabe no? ang tawo abi may hangganan gid man abi ang aton nga kwan mo aton nga makaya tabla sa problema ta may hangganan gid man ti kunas tanam lang day makaya sang imong ano ni balatyagon especially kun wala ka pa yabiga salig sa Ginoo wala kaya bi mga support group nga mga religious da na makabulig-bulig sa imo kag kalabanan sa mga nagahikog mga secretive ni hindi ba lang mga introvert hindi sila mahilig yung magpabutsyag sang kalain sang buot nila ginatago-tago nila kaya muna kisa dugangan pa sa mga patong-patong mga problema ah why na sila choice kisa yeah, why naman taganang buhi yung pinitinsya naman lang ta mga muna gani may kilala kamo gani o mga himata nyo nga nang makita nyo nga dugraga repermila na pa nga subo daw may depression eh buligan nyo hindi pagpabayi support group ang importante ang importante ginsalig sa Ginoo kaya muna yung pinaka-importante tanan sige sino na ka-standby datan dito na kay Chistero ah. Kay ang presyos ang baboy kuno sa Cadiz daw nanaob hindi siya makontak o sa iluta kay Rovic ah. Dito sa Udyakan sa Kabangkalan no? Kay Dugindug why Manila gin kakas ang title gindugangan lang no? E check tang ilang Udyakan rename no? So nga lang nililiwat ang Udyakan eh. Rovic Mungkal i-K5 News mo
2: K5 News FM Live Report.
0: Vic,
5: mamangkot. Utto, no?
0: Mamangkot ko bala, Vic. Bibik. Vic, mamangkot ko, anaya. Vic, yes, mamangkot ko bala, anaya, Vic. Nakita ko blang imo, blang ligad na picture, blang naka-shades ka.
5: Da yun.
0: Do si Mayor Binji, kagidya. Amo-amo, makamungudan pa manit. Amo-amo, kamukaitom. Nagtulo tambok, tambok ka lang. Yakin, ikit. Sun, kinasunod mo, gidyang idol mo, no? Ho, o, bala, nakita. Kita mo tong nagapusing ka nga si Mayor Binji. Blang, iya, bala yung eyeglasses na blang. Iya nga daw shades, bala. Daw ilong na lang daan makita. Kaya ang bilog yung nga mata, yun natabunan. Daw, amo man to, si Imo, balabik.
5: Lainin na ako na glasses, ya.
0: Daw, amo to, ah, nakita. Kung ba, mangkot ko nga ikaduwa mo niyo? Sano kaya mapabrace?
5: Kung sponsoran mo ko.
0: Perdi ka na kuya, kuya na, kuya Mayor na may braces, saya.
5: Pero kung sponsoran mo ko, mas mayo na.
0: Napabalo-balo kagid blabik nga bonus ta. Anyway, mamangkot ko big sa imo. Di ba nagliga do na balita ni nga daw isla nila ngalan nga Udyakan? Ti nga may Udyakan man gyapon.
5: Actually ka K5JP ining ano, ining celebration naton nga ika 29th charter anniversary nato sa Sudal sa Kabangkalan.
0: Nga nga nato na ninyo hindi mo kuya taga Kabangkalan.
5: Din klaro sang alkalde kahapon sa pag-interview naton sa iya dito sa opisina nga hindi niya nga literally nga dulaon gidya ang word nga Udyakan. No?
0: Ano lang gali? Ano lang gali, Bek? Ano lang gali? Dugangan lang.
5: Bali, gin ano, pagigin pa improve pagigumagay ng himo ni nga Udyakan sa Kabuganaan Festival 2026.
0: Ah, siling ko gidaw, no? Kabuganaan, kaya mo headline ni eh, Kabugaan?
5: Oo, oh, Kabuganaan, ako lang, na ano lang na title.
0: Kabuganaan.
5: Kabuganaan.
0: Kaya kung mag-Udyakan lang, doon kakulang, Udyakan sa ano? Udyakan, sa Kabuganaan.
5: Sa Kabuganaan Festival 2020.
0: So ano ang bangod sina may na-improve? May na-improve?
5: Actually, kasi five, Paul, kung last year, mostly
0: mga artista nga hindi kilala.
5: Hindi, Udyakan lang git niya ang gina-perform. Baliga, Udyak ni nga ng mga
0: Subong ya, Kabuganaan pagid.
5: Subong kay Five Ball gin-include na ni Mayor sa karon or katon nga mga organizer ining festival sang kada barangay like be kun ang like for example ang barangay Magbalyo by ang ilang festival nga i-perform dira sa ano ang ano ganing anong Magbalyo gani Bayluhanay Festival, no?
0: Bayluhanay Festival? Mabayluhanay ka mutsura?
5: Oo. And then, pariyo naman din sa ibang nga pariyo sa tapi, Papisik Festival. So,
0: okay, okay. In short, ang tanan nga mga festival ninyo da, Tingbon, mangin Udyakan.
5: Oh, do muna, do festival, no?
0: Ang, do mo, managyapon sa ko. Hindi pala mo ni Sabik ang Udyakan, big nga may mga kubo-kubo, kamo gina pang ubrada, kagina contest?
5: Yes, amuna sa agro fair, no? Tira na.
0: Hindi pala, no, na September?
5: August.
0: Ika nami, pakton ko mga artista nyo nga imbitaron, Ilyas na naman kag binanben ay. Kito mo amo na permi, Bamboo, Ilyas, binanben. Ano na naman?
5: May mga wipe man gid official nga ano.
0: Aw, abi ko anay Biba Max.
5: Pero di ara nang mga artista nga gina-expect ara ti. Tanaw ta kun sino man gid ang ulaton ta nga i-post na aton nga
0: sigurado men. Kay mangin partner naman taliwat kay permit ta bala partner. Big permit ta bala partner nila big.
5: Yes, so this year maging partner magkita gyapon. So actually kay Five Paul may ari diri pulo ka participant na maga-perform sang festival no sa kada barangay pulo ni and then ang 7 ang maga-perform isang Udyakan festival no magdidira na ni sa arena competition nato which is ang ginano subong ang pakamayo pagiga kay Five Paul kay ang setup bala sang ano ang setup sang stage kumbaga ang ining celebration dito na ni i-perform sa football field kay kumbaga nag-butang dito sa mayor gusto niya nga like bala sa panaad nga mga performer ara sa babaw sang stage nag-perform so amo na ang
0: Tisigya Beck hambala si Mayor Big nasuntan na balita sa Agosto pa man to ay boss nasumbula na gali no.
5: Ay, duwa na lang, mostly duwa, almost duwa na lang suba kasi mana. No? Ay,
0: lapit na lang gali. Lapit na lang gali, Bik. Oo,
5: lapit na lang ang opening. Kaya tima bukas.
0: Amo ni nagligad, Bik, nga may...
5: Sa July 27 mo.
0: Amo ni nagligad nga may full of fireworks?
5: Ay, hindi. Sa sinulog na iyan.
0: Ah, ito nagligad. May mga memories ka to sa fireworks?
5: Ay, nalipat ko na.
0: Ha, may tupad ka to. Ako wala.
5: Ay, ato lang inulat namun sa guwa sang subdivision.
0: Ay, may ida ang... Ano yung isaw Udyakan, tabi lang Dayanay ang January.
5: Oo, galing.
0: Sige, ano kun islan mong Udyakan? Anong pwede nga word nga ibutang?
5: Wala kuya ka, ano kung ano.
0: Araki-ak, harak-hak. Palak. Alang may islan niya daya nga, pinalak, palak sa Kabangkalan. Hindi man pwede na nga palak-palak sa Kabangkalan. Hindi man pwede nga inaraki-ak, hinarak-hak. Udyakan na gid lang ah. Huwag na ka na ibulos ah.
5: Udyakan sa Kabangkalan. Kita karoon niya Udyakan sa
0: pwede pa ya guro ya. Pwede pa ya guro ya. Ang kwan niya, ang ilog, isla niya tsibog sa ilog. Kaya di ba ano ganyan ang ila ka ilog, gani?
5: Talaba?
0: O isli na lang ng talaba. Kido ka, ang talaba do ka negative lang na. Isla na lang cibugan, cibog sa ilog. Di ba? Pwede. Oo.
5: Eh, ilan na daan no, gina-perform is ano eh, Kisi Kisi. Ang ilan nga festival, Kisi Kisi Festival.
0: Di pa, Kisi Kisi. Do, hindi man pwede, islan inarti. Inarti, festival. Kiat, pwede. Kiniat festival.
5: Araw-araw man mo yan. Kinasubra mo baka emphasize na yan tayo.
0: Di kayo kina... naminsar ka din si Mayor nga sa kadamo problema sa Kabangkalan. Inunaya pa nga isla ng alan. Sige ah, ba't iniwebig importante? Wala, lipay
5: wala,
0: mga tao.
5: Kung maga wala man ginixlan, ara yung yapon ang term na udyakan. Ara yung yapon.
0: Oo, oh, ara importante. Gin pa, kwan lang ah. Gin elaborate lang. Oo,
5: oh, gin-elaborate. Oh. Gin-enhance pagid ah. Gin panami.
0: Oo. Oo ah, sige lang kay Dason kung layan naman mayor, Islam na nila.
5: Pantayan tayo kay Five Paul ang opening sa 27 ang
0: ina kon imbitaron kon ina
5: before ni kay
0: ah? Ina kon imbitaron kon ni Mayor Benji. Basigin presuna nung grata yan ako da.
5: Wala man ah.
0: Ah, wala man wala.
5: Kay Five Paul pro ang listening celebration oh? Sang ano sang Udyaka na to sa 27 may ari kita yang ano nga
0: ano na?
5: I-add ko na lang ang March for Jesus bala.
0: Ay nami na be nami na. Oo. Nang iyas ang ano na siya bang
5: March for Jesus actually tanan open ni para sa tanan wala man gina gina ano kon ano kang religion wala ko open sa tanan nga mga tumuluo open sa tanan nga mga pumuluyo nga mag-join.
0: Kaya bala si hambala si Clint pa intrahan sila ni Ubre para maibanan sa la nila nga duwa. Si Alan tapakan for... pagid. Alan tapakan pag join to ay.
5: Oh, mag-join si Alan ta kapanya. Siling niya galalapaw na kuno sa ano
0: ang binutig ang, niya? Ano wala ah, why na siya ka binutig? Rubik, ikaw bala yung trigiro ka.
5: Actually, kay Five Paul, ang ato nga March for Jesus is July 24, no? Diri ini pagay okay. Waton sa may Kabankalan Cultural
0: hindi ka na,
5: Sports Center sa K-Center.
0: Bala hindi ka na, Rubik, manghabal kung mang March kada?
5: Hindi ah.
0: Okay, okay.
5: Hindi ko na yan, oo. So, okay. Muna ginagdaan sa nan nga mag-join.
0: May isa ko da nga pa-join nun.
5: Sa July 24,
0: may isa, Bik!
5: Yes, sir.
0: May isa ko da ay pa-recommend ka mag-join.
5: Sino?
0: Para may iban-ibanan.
5: Sino?
0: Ah, hindi na, hindi na ako magpilita, Bik, ah. Ang ginapabantayan ko si Imo, bala.
5: Grabe, hindi mo kuya.
0: Hindi, ah. Kay pa daw hindi to madala sa bulong basi sa espiritu madala to.
5: Wala, hindi. O hindi mo ma-sure.
0: Diba? Ganon ko bala to, Bebek.
5: Hindi mo sure. Ang muna da.
0: Hindi mo sure kung saan mo mag-ayo? Ay, why na time ko nang bali? Itanong ah.
5: Kay Five Paul, sa mga ano sa mga dugang pagid nga informasyon sining March for Jesus may mo lang magkontak kay si Sir John Antolo kay siya ning organizer sining March for Jesus.
0: Okay. Bye-bye. Oh, ayan nako. Matik sa dayon. Why na ta chimpo? Salamat gid sa inyo pag-upod. Gina-remind ta kamo ha. Inom gid DTX 500. Parisigid sang mighty C ang alkaline nga vitamin C. Hindi pagpaligada ang adlaw nga way kakainom para ni sa imo ikaayong lawas. Kung ga DTX ka, protektado ang imo vital organs. Atay, baga, liver, brain, kidneys. DTX 500. See you tomorrow. Why na kita chimpo? Ang oras, alas 12:55.
6: Come on everybody!
0: Bye-bye!
2: K5 News FM.
7: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Puno sang MCTs, nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500. GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka bala nag aumdas kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka! Kaya sa GTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimtan. GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika. Ako na yan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
17: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Ang aton oras mga ka-K5, alauna 11 na sang hapon, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Spore Biotics. Kaginadulong man sa inyo sa Klinika D3 Bio. We need good bacteria sa aton nga tiyan. Kinahanglan tagid subong ang good bacteria. Kinahanglan gid nga pabakuro ng aton ikaayong lawas. Kinahanglan pabakuro ng aton immune system. Salamat gid sa mga senior citizens nga nagaupod sa aton nga program this afternoon. Welcome sa Webes nga edisyon sang It's Your Time to Shine program. Maupdanay na naman kita. Mabanding-banding na naman kita. Maanggaanay na naman kita. Tub-tub alas tres sininga hapon. Of course, magin kaupod ninyo Tita Sunshine and Kuya Kenneth. Thank you sa mga nagapamante, nagamonitor right now. Sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod, sa mga vendors nga mga suki namon, good afternoon. Sa mga suki namon nga mga security guards, maayong hapon. Sa mga suki namon nga mga tricycle drivers, good afternoon. Sa mga suki pagin namon nga mga taxi drivers, maayong hapon. Jeepney drivers, bus drivers, sa mga conductor, sa mga pasahero nga nagapamati samta nagabiyahe, salamat gid sa inyo. At kahit ano, favorite song ini ni Kuya Kenneth, gin-request niya kahapon, subong ko lang na play. Uy Kuya, abi mo, kadamo-damo baya sa mga nag-celebrate sa nila birthday today. Isa-isa ko naton sila later on. Tamyawon naton sila diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Kita. Give your kids Memory Plus Syrup. Mabakal ina sa Mace Wellness and Product Center. Makabakal man kamo sang kangkong chips dira sa Mace Wellness and Product Center. Check your clocks everybody, it's 1:13 p.m.

Mga ka-K5, maghalong sa leptospirosis. Kay nagabubo na naman ang ulan sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental. Basta gani kuya may baha, nagasaka man ang kaso sang leptospirosis. Isa ini ka bacterial infection nga makuha sa duta kag nagalapta ko nagabaha gaupod ni siya sa tubig ang bacteria kuya. Ang bacteria nagikan mismo sa ihi sang sapan. Ini nga bacteria mahimo nga makaguba sang imong mga kidneys. That is why gina-discourage ginato ng paghubog sa tubig baha kung nagabubo na ang mabaskog nga ulan. Especially kung may pilas ikaw sa tiil, dapat hindi gin maghubog sa tubig baha kay delikado. Pero ang siling sa mga eksperto, bisan pa kuno ang pinakagamay nga buho sa panit mo or pinakagamay nga pilas sa panit mo nga daw halos wala mo gani mabatsagan, hindi mo mabatsagan, pwede sa gihapon ina nga masudlan sang bakterya. Pag upod sang bakterya sa daloy sang imo nga dugo, pwede na siya nga magkadto kag magtinero sa imo nga mga kidneys. Tapos gubo niya na kuyang imo nga mga kidneys. So ka delikado gid sang leptospirosis kuya. Diri sa aton sa pungsod Pilipinas sa pagkadamo na sa mga nagkalamatay bangod sang leptospirosis. 1:18 p.m. ang aton oras.

Kaya let's have our weather update. Ang aton nga weather update ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup kag Mighty Sea Capsule. Mas manami kung nagabunok na ang ulan. Kag mabatsagan nyo na ang tugnaw dira sa inyo nga lugar. Mas manami kung nagatumar ka mo sang Mighty Sea adlaw-adlaw. Mighty Sea Syrup para sa inyong mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Mighty Sea Capsule naman para sa aton nga mga active men and women. Kag para sa mga senior citizens, sa aton nga mga nanay kag tatay. Kaina kuya, pag-abot ko diri sa station, gin-check ko gidayon kung super typhoon pa si Inday. Pasalamat ko kay isa na lamang siya ka typhoon, hindi na siya mo nakabasko. Kahapon na abi super typhoon, gid siya ya kuya, as in baskog-baskog sa iya. Kaina alas 11 ang kabaskogon sang hangin nga ginadala ni Typhoon Inday. Nagalabot na lamang sa 165, tugtog 205 kilometros per hora. Hindi na ni siya magbaskog, hindi na ni siya maging super typhoon. Kay ang forecast sang pag-asa, magapabilin siya bilang typhoon. Tugtog nga makagwa na siya sa Philippine Area of Responsibility. Kung makagwa na siya sa Pilipinas, mangin mahina na kuya ang puwersa ni Inday. Kag mangin isa na lamang ini siya ka severe tropical storm, samtang nagapalapit naman sa mainland China. Ang pamangkot, san uni siya magwa sa teritoryo sang Pilipinas? Base sa forecast sang pag-asa, posible sa Sabado sang aga or sa Sabado sang hapon, wala na ni siya sa Philippine Area of Responsibility. Salamat naman. Pagka Domingo,

Buti, maging maayo na siguro ang panahon diri sa aton sa Negros. Kaya ang forecast sang pag-asa Thursday and Friday, maging maulanon ang madamo nga lugar sa Pilipinas bangod sang habagat nga ginapabaskog ni Typhoon Inday. Alauna, 21 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang klinika D3 Bio. Likawan ang viral infection. Magtumaro sa klinika D3 Bio every day. Mabakal sa aton nga mga KSS resellers sa bilog nga Negros Occidental.

As I've said, Kuya, kadamo-damo sang nag-celebrate sang ila birthday today. July 9, 2026. Mag-read kita sa ila, Kuya. Isa-isa honta ni sila. Today, nag-celebrate sang iyang birthday. Ang Vice Mayor sang Banwa sang La Castellana, si Mayor Maymay. Mayor May or Vice Mayor May, happy, happy birthday to you. Halin sa amon, there is a It's Your Time to Shine program. Nag-celebrate man sang iyang birthday si Inday Ria Ostan sang K5 News FM. Tapos ang siling ni K5 Marv Aranuesa ako, may isa kita ka OJD from Kamso Alihis nga nag-celebrate man sang iyang birthday today. Happy birthday sa kay Rog Paul Casilao. Sakto ang akon nga ano no? Insakto ang akon nga pronunciation sang iyang name, Rog Paul Casilao. Happy happy birthday to you. Tapos may isa pagid kita kuya ka. Well, masiling naton tagpalamati halin pa sang Radyo Bandera time. Gapamati na gini siya sa Radyo Bandera. Hasta subong sa K5, upod daman siya sa gihapon. Tuto Randy Libuon is celebrating his birthday today also. July 9, 2026. Happy birthday sa imo, Tuto Randy Libuon. And may isa pagid kita. Ka KSS officer, isa ka KSS member, nangin officer, sang K5 solid supporters. Dira sa may barangay Mandalagan, she is celebrating her birthday today also. Happy birthday sa kay Ma'am Cecilia Banzon. Tagpalamati, ginaya naton kuya sa It's Your Time to Shine program. Happy, happy birthday sa kay Ma'am Cecilia Banzon. We love you, Ma'am Cel. Kabay pangahatagan kamusang malawig paging nakabuhi isang Ginoo. Happy birthday sa tanan-tanan nga nag-celebrate sang ila birthday today. Halin sa amon diri sa K5 News FM. 1:25 PM mag-aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Mabakal sa tanan nga mga klinika branches sa bilog nga Negros Occidental.

0: May kilala si Kuya Kenneth, Yasha Millar. Nagapatamya ako kay Kuya, maing hapon, mabugnaw nga panahon, Kuya, sa inyo ni Tita Sunshine. Always nagamonitor sa inyo program, halin pagbugtaw. Hasta sa El Castigador, Kuya, pag-greet ko lang liwat, advance, happy, happy birthday. Sa hinablos ko nga si... Sa 26 na siya. Ama 26 na siya sa July 10. Mabuot kag mapisan ko nga hinablos, Kuya. Security sa Mega World RG Paras
1: more years to come.
0: RG Paras. Sa July 10, that will be tomorrow. Happy birthday, advance happy birthday to you, Sir RG Barras. So we have security guard that has a Mega World. Just let May you have more birthdays to come. We love you, Kuya RG. This is from Yasha Millar. Ang kilala ni Kuya Kenneth. Was ang iyang birthday. July 10, 2026 sa mga ma-celebrate sa ilang birthday tomorrow. Advance happy birthday sa inyo. Ara pa kami buwas ni Kuya pero masulod kami siguro after 2 p.m. Pagkatapos na sa aton nga drama Pinanid sang Gugma or the Pages of Love. Go Kuya, you have 1 minute.
2: Advance happy birthday
0: mga friends mo.
2: Advance yes, happy birthday na lang sa akon nga manghod nga si Carlo Badaya. Ois ma-celebrate siya sa July 11 sa Saturday.
0: Sabado na gani Kuya, wala. Hindi naman mag-read si Kaka. Ba? Ka, advance happy birthday. Hindi ka naman mag-read ka kay why kami program sa Saturday. So subong na lang kami mabawi sa inyo. Advance happy birthday.
2: Sa manghod.
0: Do hindi bala Kuya, bala anon nga si Kaka ang manghod. Panghod ni Kuya Kenneth si Kaka. Happy birthday.
2: Magulang po mo kay...
0: Oo, magulang kagid sa Kuya. Mas-celebrate si Kaka sa iyang birthday this coming Saturday, July 11, 2026. Kuya, dalunta na lang, tamiyawunta na lang ang mga mas-celebrate sa iyang birthday on July 12, Sunday,
2: yes,
0: right? Oh, sa mga ma-celebrate sa ilang birthday sa Saturday and sa Sunday, advance happy birthday sa
2: advance happy birthday.

0: pagpanamyaw kay Sir RG Ibarras sa iyang kaadlawan buwas. Halin galiin sa kay Ma'am Giselle Ohoyla. Thank you again, Ma'am Giselle. Good afternoon sa imo, 1:31 p.m. Magatong oras, mga ka-K5. Let's pause for a break. Mabalik kami ni Kuya.
1: Pagkatapos lamang sini.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi, mag-usar sang salon pass. May direct ending sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liaw kang likod sa salon pass.
2: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 1.5 K5 News.

0: Ang aton oras, mga ka-K-Fi, 1:47 p.m. na. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, available dira sa may Barangay Sumang. Gusto ko lang na-share sa inyo. Sa mga taga-Barangay Sumag, pwede ka mo makabakal sang DTX 500 capsule dira sa Purok Nami-Nami. Available dira sa Medina Store sa Purok Nami-Nami sa Barangay Sumag ang DTX 500 capsule. Pangitaan nyo lang si Ma'am Judith Medina. Salamat gid sa mga suki naton dira sa Purok Nami-Nami. Kay kabalugid ko nag-monitor sila sa It's Your Time to Shine program. Si Indang, si Sir Jonathan, sa Rad Family, ara na sila ya sa Purok GK. O dara sa may Barangay Sumag. Mga ka-K5, isa ang pangkriyas sa aton nga mga organs nga dapat naton proteksyonan. Isa ini ka parte sa nga aton nga lawas nga dapat naton protektahan. Dapat hindi siya ma-damage, dapat hindi siya mahalidan. Kaya amuning nag-produce ang insulin hormone. Ang insulin hormone amunang nagapanubo sang aton nga blood sugar level. Para magnubo ang aton nga blood sugar level, tagma-proteksyonan ang aton nga pancreas. Dapat nagatumar kita sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Take Clinica products every day. Tumaran nyo gid na. Taglikawan ninyo ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon para hindi maguba ang aton nga pancreas. 1:49 p.m. mga aton oras, mga ka-K5. Kuya, natuyo ka na naman. Don't worry, kuya, kay maabot na ang imong DTX coffee.
1: Mayong hapon nagali sa kay Sir Alan Takapan na nagapamati ginsubong sa atong programa, Tita Shine.
0: Dali na lang, kuya, ang birthday sang anak ni Sir Alan Takapan.
1: Saan o, Tita Shine? You
0: don't have to say. Nalipat ko, pero siling ko. Dugin tamyaw ta na to last time, eh. Advance birthday greeting na to last time. Pero dapat padumdumon niya gid kita para matamyaw tagid mismo sa birthday.
1: Yes.

0: Sa Barangay Punta Taytay, mabakalman kuya ang mga Clinica products sa 2-in-1 store. Pangitaan nyo lang si Ma'am Estela Mura Valenya. At si Sir Bobet Valenya sa Barangay Punta Taytay. Good afternoon sa inyo. Always I'm coming through to you. Daw nagasaka naman ni Gurong hangin sa ulo nila.
1: Ari Tita Shai.
0: Akay hindi na sila gali. Kalingaw-lingaw. Kabalo na ko dong kung anong rason. Gaka-board ka, no?

0: July 11 ko ng birthday sa bata at Tita Shine nga si Adeline Rose ika-7th birthday niya sa Sabado, Tita Shine.
1: Hindi ta ginakuya matamyaw tapos gid.
0: Tapos gid.
1: Adeline, happy birthday sa imo langga.
0: Sabay sila ni kaka.
1: Oo, gani. Hindi ta sila matamyaw. Adeline, Adeline.
0: Adeline.
1: Sa anak ni Sir Alan Takaban. Nga ma-celebrate sa iya birthday this coming Saturday, July 11. Nga si Adeline Takaban. Happy birthday in advance sa imo langga. Dungan, gali sila ni Kaka. Oo, hindi ko kamun, hindi ka muna mun matamyaw. Advance happy birthday na lang sa inyo nga duha. Libre ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Hernay Street sa Tubang Sangate sa Pagdaom Sports Complex. Available man ang mga klinika products sa kay Ma'am Annabel Cordova dira sa May Rogers Store sa Barangay Pahanong.

0: Kuya, let's pause for a break. Sa aton nga pagbalik, mabatian nyo na ang drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Tell me how to people. Te, nautod na lang ang aton nga pagpamati isang got to believe in magic.
1: Pagpamati, natatang ng drama.
0: Thank you sa mga taga-barangay bata, especially sa mga senior citizens. Salamat gid sa inyo nga pagpamati always sa It's Your Time to Shine program. Kabalo ko, excited man ka mo mamati isang drama. Stay close, everybody. Magabalik kami ni Kuya Kenneth.
1: Pagkatapos lamang sini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Marakas, mga buti ka.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imong mga tulan? Dok Lamil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan ni Engineer Albao. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung palainom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
2: Correct.
3: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung palainom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, taamuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga... papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amuni ang pinakaimportante sa tanan, kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
3: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
3: immune system.
4: Nami imo immune system.
3: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may back up pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins, including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante, ha? Kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag ng mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
3: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka. D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka. D3 Bio! Health News!

0: Mula gulabot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine we without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Honey, magpili ka kung anong gusto mong design.
1: Are you sure, honey?
0: Yes.
1: Ako mapili?
0: Oh. Magpili ka.
1: Pero, Han.
0: Oh.
1: Puwerte ka mahal sa mga alahas diri.
0: Han, no need to worry. Kwarta lagi na. Ang importante, happy ka.
1: Oh, honey. Thank you so much.
0: Welcome, Han. Makita ko lang ang nalipay ka.
1: Oh.
0: Nalipay man ako sina. Kag isa pa, pila na ng kadlaw. Masaka naman ako sa barko.
1: Oh, honey, thank you so much. Ay, ma'am, may napilian ka na nga design?
0: Oh.
1: Miss, pila ang 24K nga necklace nga ini, oh? Ari lang, oh.

0: Really? Ay, grabe, kagidyat, day. Ginhatag ini ni Jordan sa imo?
1: Yes, day, yes, oh yes. Gosh. O, ti ano, believe ka na sa akon?
0: Super believe, day.
1: Nakabunet kasang dako nga isda, day.
0: Tambok, day.
1: Grabe, gali ka galanti kay Jordan, day, no?
0: Oo, day. Siyempre, kapitan sa barko. Taglantawa ba lang ang kulintas na ginbakal niya para sa akon, day, oh.
1: Oo, wow, look. Grabe!
0: I'm sure, perte kikabugat na, day.
1: Ay, puwerte, day.
0: As in, ikaw na gidyat, day. Ikaw na gidyaara nang sa imong corona, day.
1: Of course, of course.
0: Pati, wala kita, da?
1: Ha? Ikaw, ha? Te, sige, dali lang.
0: OMG! $200, day!
1: Ate, ano? Hindi ka magbaton?
0: Hello?
1: Hindi, ah.
0: Hindi, oh, no. Joke lang. Thank you, Gido. Thank you.
1: Ay, hindi namang thank
0: gosh
1: you,
0: ah.
1: Ako pa ganing dapat magpa-thank you sa imo. Kahit ikon hindi tungod sa imo. Sa edad ko nga ini, makakita pa ay hanak ko sang tambok nga papa.

0: Hello, honey!
1: Oh.
0: Kamusta ka dira sa barko?
1: Okay lang ako, honey. Ikaw, kamusta ka dira?
0: Siyempre, medyo hindi okay. Mm-hmm. Wala ka na abis sa tupad ko eh.
1: Hindi ka magkabala ka, honey. Pila man lang kamans, manawag naman ako eh.
0: Mm-hmm. Oh, I'm sure idlaw-idlaw ka naman sa akon.
1: Oh, siyempre. Daos ano bala? Laing kasaiban eh.
0: Anong asawa mo ya?
1: Honey, wala na kami sang asawa ko. Abi, hindi ta na siya pag-istoryahan. Ang importante, kita nga duwa.
0: Ate, sige, okay, han. Ay, hugali. May ginsend ko na sa imong picture ko.
1: Wow.
0: I'm sure manam yan. Tagit sina.
1: Wow.
0: Amog na mga type nga picture eh. Ate, sige. Enjoy watching.
1: Oh, wow.
0: Bye-bye. I love you.
1: Oh, ate, sige. Lataw ko ina, ha? Okay. Bye, honey. I love you too.
0: I love you too, honey.
1: Okay.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Take care, Gdania. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye.
1: Bye.
0: Mwah. End ko ng call. Oh, yes. Di buenas kita ko katama nga nakilala ko si Jordan. Mahatagid niya ang tanan-tanan kong gusto. Di buenas kita ko katama.

Hello, Day. Ano? Ay, alang-alang naman ni Day. Kakainit pa sang adlaw. Pwede ka rin nalang sapon? Mm-mm. Mag-go ko da. Preparar pa mahaw, ha? Okay. Sige, ah. Bye-bye. Ay, ang miga ko lang iniho. Kung sa bagay, hindi ko gid siya mabiliparan kay kadako. Gid sa kabalaslan ko si iya. May nagapanuktok. Basi ko na mo na ining parcel nga gin-order ko sa Lusada. Ang maayo pagwaon ko. Excited na ko.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabi kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
15: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Happy. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy.
16: Charmy, let's go with the flow.
19: It's the best part of the day.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit.
1: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long lasting relief.
1: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagkapanalakit nga baka.
1: Liyaw kalikot sa salon pass.
3: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: JB? Ikaw?
1: Oh, nga nakibot ka daw.
0: Kuhan, daw hindi ako makapati nga ikaw na inay eh.
1: Hindi mo bala ako pagpasod doon sa balay mo? Ha?
0: Well, welcome kagid ka tama. Dali, dali.
1: Thank you.
0: Salud. Mangpungko ka, JB.
1: Thank you. Wala ka ginagbago. Samtang nagadugay, nagagwapa ka.
0: Ikaw ha, ginainto mo ko ay no?
1: Wala ko ikaw ginainto.
0: Aho, kali, paano mo ako natultulan, diri?
1: Kwan, namangkot-mangkot ako sa mga kilala mo.
0: Oh, grabe ka. Para ano nga pangitaon mo gidako, aber?
1: Ewa. Kabalo ka naman. Hindi tagid ka malipatan.
0: Oh.
1: Kagdubdub subong. Ikaw gihapon ang palangga ko.
0: JB?

0: Siyempre, ikaw man. Kaya ang nobyo mo to man sa barko. Di bala iwa?
1: JP!

0: Ay, Dai, delikado ning ginahimo inyo ni JP.
1: Ha? Ano dang delikado, Dayman?
0: Wala mo na pa, Mensar. Nag-live-in ka mo diri sa balay nga ginhatag sa imo ni Jordan.
1: Ay, para sa akon wala man siguro sang problema, Day. Ako naman eh.
0: Paano kung maabdan ka mo diri ni Jordan? Ha?
1: Day! Daw, ikaw pa yaba lang nagakabala ka. Siyempre, nagapahibalo na iya si Jordan sa akon kung magpauli siya.
0: Ay, daw ako yung ginakulbaan sa imo, Day. Ay, kagabay pa, nga hindi lang matabo ang ari sa huna-huna ko, Day.
1: Oh.

0: Arena kita sebalik mo iwa. Ano? Nag-enjoy ka man bala sa joyride sa DSB?
1: Super!
2: Oh, agad naman, coach!
1: Aani ka!
2: Hinay lang.
1: Nga nag-abring gate sa balay kag... May mga tao nga nagpagwa sa mga gamit ko?
0: Basi ko mga kawatan, ina.
1: Oh, Diyos ko! JB, dali ka! Magawa kita din sa salakyan! Basi mga kawatan matuod, ina! Hoy! Hoy, ano yung ginabuhat niyo? Nga aani ka mo dali sa sulod sa balay? Kag paano ka mo nakasulod rin? Kag nga ginapagwa ninyo mga gamit ko?
3: Ma'am, may nagsugo ng sabon, ma'am eh.
1: Nagsugo? Sino nagsugo sa inyo?
4: Ako! Vendor ko nga, honey.
1: Jordan? Ikaw?
0: Iwa.
1: Sano ka lang nagpauli?
4: Madugay na. Kag madugay ta naman ka ginaobserbahan.
1: Hindi.
0: Iwa. Malaki
4: ko, ha?
0: Sir?
4: Kag ikaw naman lalaki. Na-email ko na mga pictures ninyo ni Iwa sa asawa mo.
1: Ano?
4: Nagpabuta man ang usga niya sa iyo. Kag ikaw naman, Iwa!
1: Jordan, honey!
4: Ara ng mga gamit mo. Kag ibilin mo ng salakyan ko, ha? Nakabati ka?
1: Jordan, honey! Mapatag ako!
4: Wala ka na sa dapat ipatag sa akin!
1: Jordan!
4: Basi kung nag-assume ka nga imo inibalay? Assume nga lang, ini. Katmugon sa pagpalanggang ko sa imo.
1: Jordan!
4: Ipuyagan mo lang!
1: Jordan! Please, mamatii ako!
4: Magalin ka!
1: Kamalo ako kaya hindi mo mahimoy na sa akin. Please, maluhi ka! Jordan! Mapatag ako palanggang!
4: Wala ka na sa dapat ipatag!
1: Palanggang!
4: Magalin ka!
1: Please! Mamatii ako!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan natin sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagbangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang ato na oras mga ka-K5, alas 2:29 na sang hapon. Siyempre, nagapangapi na naman kami ni Kuya Kenneth, DTX Coffee Mix is my favorite and your favorite is DTX Premium Coffee.
1: The same as yours, Tita Shine.
0: Nga, Kuya, DTX Premium Coffee ang imo paborito.
1: Pareho sa imo, okay. Tita Shine.
0: Yes, subong niya pareho ang aton ginainom, DTX Coffee Mix, pero di ba ginhabalan mo ko sa una, you like DTX Premium Coffee?
1: Hindi, Prebio Coffee.
0: Ah, Prebio Coffee. Nga, Prebio Coffee, Kuya, ang imo favorite.
1: Kasi
0: sa sabor
1: ang creamy na sabor, Tita Shine.
0: Yes, amo na ang different, amo nang kinalain. Ang Prebio Coffee is creamy.
1: Mayara sang ano, sang moringa olivera.
0: Yes, creamier than DTX Coffee Mix. Kaya ang DTX Coffee Mix ko yado pang lalaki gining sabor.
1: Amo gin.
0: Pero safe siya sa may mataas ang blood sugar level. Pwede ni magamit sa mga diabetic.
1: Yes.
0: Na wala problema. That is why gina-encourage ko gid ang mga naga negosyo sa ano ni kape.
1: Kape. Yeah.
0: Ina may mga kapihan bala sa kilid sandalan ko ya, mga coffee shop, cafe, like yes. That. Ano pa gina mga ngalan sina? Lain-lain ang mga ngalan, mas manami kun may kwan ka modera, DTX Coffee Mix. May Prebio Coffee para may choice ang inyong mga customers. Diba, Kuya?
1: Mga coffee lovers.
0: Oo, mga coffee lovers. Para inabalang bisan diabetic ka, pwede ka makahapit da kay may DTX Coffee Mix. Di sila safe niya sa akon nga kwan balatian. Okay niya, hindi magsaka ang akon nga blood sugar level. Tawa muna bala, Kuya. Diba? Bisan mga diabetic, pwede makapulupungko. Dara ag makapulupangapi kung nagabiyahi sila. Mayok hapon sa kay Ma'am Bings Delphine, nagapamati sa drama Pinanid Sang Gugma or The Pages of Love. Grabing istorya, Kuya ba, no? Inday Jingle Tigar, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Granada, salamat. Sa mga lalaki bala, kundamo kagani kwarta, dako kasweldo. Tandaan mo gid nga damo ginaya sa mga babae nga madikit sa imo. Hindi kagina nila pagbuyan kay subong ang mga babae kadamo-damo naging sa materialistic nga mga babae. Hindi lang na iyako no, Kuya, kay ano mo feelings ang ginabasihan subong. Hindi lang kuno kay love ang dapat nga maging basihan sang pagpakigrelasyon. Dapat kuno, Kuya, may unod ang bulsa.
1: Wala may sunod ang bulsa.
0: Hindi kay sila nila, hindi mo man ako no ang love matigang niya. Hindi ka man ako no yung mabusog niya. Ni siling nila, dapat ang pamanakon mo kuno may ubragi dyan. Dapat ya may kwarta gidya kuno, Kuya mo. Ang kapitan sa barko, oo, dako na sweldo. Especially kung ang biyahe nila is international. Pero ang kapitan sa barko, wala na ba na nagatulog sa barko kag nagabaton lang sang kwarta. Tandaan, taginahang kapitan sa barko, wala nagatulog sa barko kag nagabaton lang sang kwarta. Masyado kabudlay sang ilang pagpangabuhi sa barko. Kung kapitan ka, nagakatulog ka, nga ginauyog ang imong hiligdaan. Kung nagatulog ka, dapat alerto ka kay kung may emerhensya, kapitan man ang pukawon. Kung may bagyo, resgo mo ang kabuhi isang imo nga mga tawo. Amo na gani ngang mga kapitan subong sa barko. May ara ginaya nga nagasiling, Kuya, nga ay Tita Shy ginatipigan kung gidyang akon nga income. Kay nakabalugid, Kuya, nga kabudlay mangita sang kwarta. Kay paano na lang kuno kung magmasakit sila? Paano na lang kuno kung hindi na sila makasakay sa barko? Kung may kapansanan sila, di wala na sila sang income? Kung wala sila sang investments, wala sila sang income. makaluluoy sila ilabi na kun waldas kag indi makahibalo mag-manage asang kwarta. Ang babae nga ila ginasaligan sang ila nga income aragoy. Nagaputoy-putoy ka sa barko. Nagapulaw bugtaw ikaw sa barko. Ginasugata mo ang tuman kadalagko nga balod. Ang puwerte kabaskog nga mga bagyo. Tapos ang imo nga kwarta ginapadala mo sa Pilipinas sa tao nga hindi man lang kabalo magtipig, hindi makahibalo mag ano ni manage sang imo nga kinitaan. Ang iba na nagapadala o ari inegosyo da, tapos ang negosyo agoy wala kwan, wala income, wala inaputan. Makaluluoy pagid sila kung maluib ang ila nga makaupod sa kabuhi, kung maluib ang ila nga asawa, maluib ang ila karelasyon, maluib ang ila nga partner. Sa sini nga bagay, hindi naton mabasol kung nga may mga lalaki nga nagabulag sa ila asawa. Sa mga babayi, girls, sa mga babayi, importante ang pagsalig. Halungan nyo gid ang pagsalig nga ginahatag sa inyo. Ilabi na kun ato sa malayo nga lugar ang inyo karelasyon. Ilabi na kun ato sa malayo nga lugar ang inyo nga bana, ang inyo nga partner. Kay nagabako-bako ina sila para sa inyo nga buwas damlag. Kung sa tiyon nga madula na ang ilang nga pagsalig, hindi na ina mabalik pa sa liwat. Amo na ang mabudlay, kuya. Mabulagan gid kamo. Alas 2:36 ang aton oras.

0: amo na kayang boyfriend niya, kapitan sa barko. Honey, bakli ko na, oh. Makakita alahas gani. Honey, bakli ko na, oh.
1: Ate, give me ma baklong
0: tangan. Oo, ang 21 carat lang, honey. Bakli ko na, babe. Pabakal diri, pabakal.

0: Good afternoon, ka K5 Mommy Shine and Kuya Kenneth Uy. Nagamonitor lang kami mga KSS Himamaylan area. Yeah. And please greet happy birthday sa kay Ma'am Bibing Desinal Bordan. Uy, birthday na Ma'am Bibing Subong?
1: Birthday, Ma'am.
0: Si Papang Randy Libuon, kabalo ko yung birthday Subong ni Tuto Randy Libuon niya. Pero wala ko kuya idea nga birthday Subong ni Ma'am Bibing Desinal Bordan.
1: Subong niya lang buro na
0: Ma'am Bing, happy birthday sa imo.
1: Happy birthday, you, Ma'am Bing.
0: The Senal family dara sa Kaban Kalan, very supportive sa K5. Halin pagid sa una sa Radyo Bandera.

0: Kuya.
1: Yes.
0: Hindi ka anay mga sawa, ha?
2: Sabi ng minamahal
1: ko. Wala kaso.
0: Mano ka kung anong wala kaso man. Mga sawa ka, pero hindi ka lang magdali.
1: Wala mo kong madali, ha?
0: Si Ma'am Teresita Gayapa Gatanela, nagapamati isubong kuya ang asawa ni Sir Arnel. Siya naman ang nagbulos kay ti. Si Sir Arnel nagpahuway na. And si Sir Arnel sa unang kabalungan naman, why gina yung nag-absent sa It's Your Time to Shine program.
1: Kapag ito gachat
0: gina sa ito. Oo, gachat gina siya. Subong si Ma'am Teresita ang nagbulos naman kay Sir Arnel. Salamat gid, Ma'am Teresita. Sa Gatanela family, dara sa may banwas ang ilog, may hapon gid sa inyo. Ang inyong mga kabataan, please, hatagin ninyo sa Memory Plus Syrup. Makabulig ini para sa ilang pagduon. Makabulig ini para mas mag-abtik pagid sila. Mabakal ang Memory Plus Syrup sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Alas 2:40 ang aton nga oras. Mga ka-K5. Kuya, gusto ko maghatag sa mga tips para sa mga nag-a-apply sa trabaho para makapasar sila sa interview. Kinahanglan ko no, kuya? Diba lang mag-apply ka sa trabaho?
3: Don't be sad.
0: Gina-interview ka sang manager. Mas manami ko no kuya kon magkitaay na ka mo sang manager. Oh, ma-shake hands ka. Ang handshaking is very important. Kinahanglan it should not be too soft or too hard.
1: That's
0: kinahanglan
1: right.
0: Professional handshaking.
3: Your lonely days, all that I'm needing.
0: Pareho abi kuya, mag-apply ko sa imo. Good morning, Mr. Kenneth.
1: Yes, Mrs. Shai.
0: Hindi ka kuno magtawag Sir Kenneth or Sir lang or Ma'am.
3: Love you so.
0: Kinahanglan tawgon mo gid siya Mr. Kenneth or Miss Sunshine.
3: I said it before.
0: Tapos dala ka gid sang kopya sang imong resume. Kag kinahanglan may nabalaan kagid parte sa kumpanya nga imo gina-applyan.

Barangay Felisa, steady pulse lang kami, Miss Shine. Mapagpalang hapon sa inyo ni Kuya Kenneth. This is from Ma'am Trolley Colado.

0: Ay, dumatulogan ako, kuya. Inday Zilia Velchez Escamos. Good afternoon. Dumatulogan ka, tapos magpiyong ka. Ina ba lang dumatulogan ka, tapos pagpiyong mo, gapanglakaak ang imo nga paminsaron. Gina-imagine mo, kuya, ang imo nga crush ay... 2:44 p.m. mga itong oras, mga 5. Kinakilig-kilig ka. Thank you sa mga suki namon nga nagpamati dira sa Barangay Banago. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Kung nagalain ang inyo nga pamatsag, kadto ka mo sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Hernay Street sa Tubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex. Libre ang pagpakonsulta dito. Tumar ka mo adlaw-adlaw sa Klinika D3 Bio para hindi ka mo pagtrangkasuhon. Especially ang mga senior citizens. Nanay, tatay, good afternoon.
1: Think about the generations and the say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

0: Hindi ko kuyang ka-greet sa akon nga mga followers sa Sunshine Lacson Original kay hindi ko ma-open ang ano ang mga chat nila. Pero ginatingwaan ko kuya gan restart kong akon nga cellphone. Basi pa lang niya. Gusto ko lang ni i-share ang istorya sa inyo. Gamay isa ka piloto sa Argentina nga naglumpat sa eroplano. Bali ang natabo diri mga ka K5. Isa ini siya ka instructor sa isa ka flying school dito sa pungsod Argentina. Tapos ang siling sang director sang flying school nga si Eduardo Alvarez. Siling niya daw hindi kami bala makapating mahimo niya ni nga maglumpat siya sa eroplano nga kabalo na gid siya nga mapatay siya. Do hindi kami magpati kay mabuot ini nga tawo eh. Kag siling niya kapalayuhom nga daw kamag-an malang balas ang iya nga aura kuya. Bali natabo ini sang tinalikdan nga Sabado. May isa siya ka estudyante nga babayi. Ang ngalan is Rosario. Ang edad sang estudyante is 22 years old. Nag-updanay sila sang iya nga flying instructor, amuning piloto nga nagatudlo sa iya kung paano magpalupad sang eroplano, si Leandro Andres Bardazo. 42 years old, kuya. Samtang nagalupad na kuya ang eroplano, de syempre ito paray sila nga duha, no? The 42-year-old flying instructor, kag ining 22 anyos nga estudyante nga si Rosario. Abi mo kuya, gulpi lang gid ako no nga nagsiling ang instructor nga si Leandro. Siling niya, Rosario, kabalo ka naman ni kun paano magpalupad sang eroplano. Tapos after that, no, amula na kalipot sang iya nga ginhambal. Pagkatapos niya nga ginhambal ina, ginkakas niya ang iyang headset, ginkakas niya ang iyang seatbelt, ginabrihan niyang portahan sang eroplano kag naglumpat. Siyempre, ang 22 years old nga estudyante was in total shock, kuya. As in, na-shock gid siya. As in, kibot. Why? Wala siya kabalo kung ano ang rason kung nga ang naglumpat ang flying instructor nga kaupod niya sa eroplano. Maayo lang gid, kuya, kaysa pihak sang amo to nga nabatsagan niya siguro kakulba, kahadlok, kakibot. Abi mo kuya, sa pihak sang iya nabatsagan nga daw hindi niya na mga intindihan na palanding niya ang eroplano nga wala sang guba kag siya man mismo galing kay ti pag-landing sang eroplano sa runway. Nakapundo kag nakapanaog siya sa eroplano do halos hindi siya makahambal sang iya nga nasaksihan.
1: Children.
0: Kabudlay-budlay. She was really in total shock amo nang hambal sang director sang flying school dito sa Argentina na si Eduardo Alvarez. Sinya mayo lang gid kay paglumpat sang iyang instructor na palanding pa sang bata ang eroplano, sang estudyante ang eroplano. It was a Cessna plane, Cessna 150 plane ang ilang ginasakyan. Na napalanding niya ginya sa runway tapos pagpanaog niya daw halos hindi siya maistorya, hindi siya makasabat. Pero mayo man kay na-manage ang flying instructor, paglumpat niya kuya, may gid siya nabuhi. Patay gid siya. Amo na ganigin say-say man ni Alvarez, ang director sang flying school dito sa Argentina. Paano ka mabuhi? Kay kung nagalupad ang eroplano, pag-abri mo sa portahan, daw kaangay lang nga nagasakay ikaw sa isa kasalakyan nga ang iya nga kadasigon, ang dalaga niya is 200 kilometers per hour. Tapos malumpat kaya, abrihan mong portahan, tapos malumpat ka, di paano ka mabuhi? There's a love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. Grabe kuya nga istorya, no? Alas 2:51 ang aton oras, mga ka-K5. Hindi ma-explain, though they are out of words. Do wala sila kabalo kung ano ang ila nga ihambal kag ipaminsaron kung nga anahimo ato sang flying instructor nga si Leandro Bertazzo. Pero galing kay ti, amo na balang hambal sang opisyal man sang flying school, ang utok sang tao is very complex. Hindi mo mapaktan kung ano ang ara sa iya nga paminsaron, kag kung ano ang iya nga himuon sa masunod nga mga minuto, sa masunod nga mga inuras. Nga kay kabuot sina nga tawo, kag kung makita mo siya, pero mina siya yan nagayuhong. Kag siling niya, bilang piloto, hindi man masiling nga lahog-lahog ang iya nga experience. May experience gid siya. Kag nangin flying instructor siya sa Chile. Amo nang ginhambal sang director sang flying school dito sa Argentina. Alas 2:52 sang aton oras, mga ka-K5.

May mga tao nga wala nila ginapakita ang ilang matuod-duod nga nabansagan. May mga tao nga siling mo nagayuhom-yuhom lang, pero bugat nagali ang iya ginadala, bugat nagali ang iya nga dughan. That is why sa mga kaupod naton sa trabaho, sa mga kaupod naton sa simbahan, sa mga kaupod naton sa balay, sa aton nga family, adlaw-adlaw kung may tsansa, ipabatsag naton sa ila nga we care for them. Kaysa iban, puwerte na ina kadako nga bagay. Alas 2:54 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson.
1: Kung gina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, ang Kampiyon ng Istasyon, K5 News 7.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa TTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Kaya ko na siya nabatsyagan.
0: TTX 500.
2: Istoryahan ta ang dugang ng mga health benefits adlaw-adlaw ng pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefit sang pagtulog sang gusto, sa oras. Amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sa trabaho kung gabi no, kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kun pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag may TC permi kadadlaw, agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo do kun makapulaw kabla pagbuta mo sa aga, tuway gagana utok mo no.
3: Dula gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mudo.
2: Oo, oh, aburido. No?
3: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho. Way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig. O may nito ng ulo. Grabe ang imong frustration. Irritable ka. Nagapangasubo. Hindi ka kakonsentrate. Hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kasi siyempre, medyo jimla ga-ubray mo ito kay way katulog. Gani confirmi lang malain ang imo nga mudo. Siyempre, alabuton kay. Ang suggestion na to, inom gika dito X500 kag may tisi agod magkalma ang imo nga pamatsyagan.
0: TTX 500!
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500. In two times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500!
5: So, Kevin? Balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kagbangod sang insomnia no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
2: Grabe,
5: kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha, nga tawo nga wala kagi tulog, nagdugay lang siya sang 11 days.
2: Patay.
5: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety, bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, ginakorek niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imong happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain gigid ya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Gusto na Dok Ramel, na notice niyo nga kun kisa kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bangod ka, kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pagkaaga, gamay tingki dahil mo yaka pangaki.
3: Amo nang hambal na Sir JP nga kwan?
2: Oo.
3: Pag nami gani tulog sa isa ka taon, di gid pagsabada. Likado na. Seriously ha, para magnami ang imo nga mood, di permi na mo na gina-advise, mag DTX 500 kag mag Mighty C.
0: DTX 500!
6: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabati ako for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
4: Check!

0: Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Number 1.5 K5 News.

Para Stress Credit 1, kung nakapon at ang oras na yan, ay hatid daw sa inyo ng ating Super Trio. Lagi ko tayo nga mag-take ng ating DTX 500, ang ating alkaline-based vitamin C, minus C, at ang ating D3 Bio. Basta tubos po na natrangkaso, mag-D3 Bio ho tayo araw-araw sa mga suki o nating butika, mabibili ho yan nationwide. The Big Mix, kasama pa rin Asian Jack. At kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong favorite FM radio, number 1 FM radio, 101.5 K5 News FM.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.

0: mga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang na panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa

0: dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: Trip mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon ng mga pinalangga namon ng mga tagbalamati. Padayon naton subong sa pagsipan-sipan ang matahong mga sumpun sa katong drama sa kaginan. Ngayon makuhan sang leksyon. Yagin ating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Papa, ang lolo kid!

0: Ay, kanami isang pamatsyag ko kay nakapaligo na ko. Ay, ipudos ko sa ulo kung tuwalya kag dito na ako mag suksok sa bayo sa kwarto. Ara na. Magwaan na ako dali sa banyo.
1: Walang gata ka na, ma. Gata ka, basog din ako. Ay, ma, shit. Ay, ma, basog din ako. Bala, ari-ari. Balos. Balos. Hindi ko maginulsol kung mangin kita nga doon. Hindi ka agad maginulsol. Balos, Rima.

0: Prima sino ang lalaki na upon mo?
1: Kwan ma. Si Barkley gali ma. Bana ko.
2: Mayong adlaw ma.
0: Basi ko na kung palpak naman ina. Basi ko na palagihan ka naman sina kun. Kun matakhan na sa imo.
1: Ma, malain niya si Barkley ma. Palangga niya kami ni Kiki, ma.
2: Inamatuhod, ma. Palangga ko gid ang bata mo. Kagangapo mo.
0: Kabay pa. Kabay pa. Hindi ka maglipat. Ginasaligan ko ina Barkley.
2: Ginapromesa ko gina sa imo, ma. Tindugan ko kung ano man ang ginbuyan ko ang mga tinaga sa imo. Pangako ko, ina, ma.

0: 이게
1: 이야 이야 이야 봐봐요.
2: 내가 누나 실례만.
1: 이야 이야.
2: 내가 이야 이야 가봐요 시키게. 가강랑카 랑카만 이야 가키게. 기나나미단만. 바오. 간우군가 wala ko na lang ginderitso ang abno. Siyang ginbilin siya na rin riba sa abot. Paw nagpugong-pugong pabi ako eh. Ay, sa dughan pa lang ni Kiki nga dito ko ginpaupok ang kaumul ko sa iya. Ay, baka chance lang ko. Baka chance lang ako. Torsihun ko ginagkaragalan siyang abno kay na. Duslakan ko na ginasya siyang tudo, bro. Ay, kaputi pagadaan nga klase bata. Ang linong na? Tapos gurus ang pagsakay ni Kiki sa kabayo. Ay, apuga ka mo. Dasun, ha? Ah, dasun ako naman, Kiki, ha? Ako naman. Ako naman ang kabayo ng sakyan mo. Ako naman. Ako. Ako. Inaano ka man imo yung atigulang ka man? Ang ilampusan mo kuya sang labador sa ulo?
3: Ay, nag-concentrate ka gid, no? Grabe gid ang paningad-ningad mo sa kay Kiki kag Barkley nga naghampang sa piyakbalay. Kag ginahimil-himil mapangkuan mo, ayawa ka! Demonyo ka gandiya! Diyos ko talaga, kinatan ka tani ka tigulang, kakinatan ka tani! Manyakis ka, manyakis!
2: Manyakis ka to? Hoy, malam, imo inisala. Kay wala mo na ako ginapagamit sa imo. Lalaki kuya, nagaandar pa yung makina ko?
3: Andar? Oo, nag-andar pa. Pero burot-burot na lang. Hay! Kag paano mo ako magamit, ha? Kay husto man ang ina magdonglay-donglay. Bastos ka lang, gidyawan! Bastos ka lang, gidyan!

0: Ga, day off mo subong, hindi bala?
1: Oo, ga. Nga man, haw.
0: Kwan, ikaw lang anay, tulutan ako kay Kiki, biga.
1: Ah, bawang palang ga ko lang hini. Oo. Ginapamangkot pa bala ina sa isa kamay? Natural ho, eh. Ako ang mabantay sa anak ta. O, sige na, himos na. Kay malate ka karon.
0: Salamat kid ka, ha? Salamat kid nga. Nangin mayo ka nga amay sa kay Kiki. Salamat kid ka.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

Nagabihan gid ako puli kay kaiwat sa salakyan. Nagdugangan pagkikigin pa overtime pa kami ni Madam. Ay, lapit na ako sa balaya. Kalinong haw. Kag nga wala nagpasiga si Barkley sa suga diri sa guha. Dugol pilang nagkubakubang dughan ko. Masulod ako. Barkley? Ga? Kiki? Wala sa nagasabat, ha? Kiki? Ga? Barkley? Kiki? Inaano man? Abdihan kubing mayor ng pertahan, be. Barkley? Kiki?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala

0: ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: K5 News FM.

0: Ado ang nakita ni Rima nga amo na lang sadto ang iya nangin reaksyon. Mga byan, sunod ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung gitbakuhan sang pagtulunan nga ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan si Papa Kaglulugit. Ginsulat kas direksyon sang inyong alagad Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapapati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ko si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na ko nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Number 1.5 K5 News.
11: Oras ang K5. Alas 4:30 na sang hapon.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: El Castigador.
13: El Castigador.
12: Ang tinig ng bawat mamamayan.
13: El Castigador.
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
13: El Castigador.
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
13: El Castigador.
12: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta Negros Island Region? Welcome na sa ating pala tuntunan. Kumusta sa ating singa masuki nga tagpalamali dira mismo sa maiyasor nga bayan sa Negros Occidental nga nagaungot na karon ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back sa 100.5 Radio Mascovado Swell FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Sa din ka manggabahin sa kalibutan, makitaan kag malantaw kita via Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5 and K5 News FM Negros Island. Sarang magkita nga ma batian sa atong sing audio streaming. I-search dula matasang i-home dayon ba? Oh gani, i-search sa inyo sing applications, sa inyo sing App Store ka Google Play Store ang K5 News FM Philippines. I-download kag i-install kag pwede kamo kapamati live sa mga programa sa naglalain nga radio station o kung naglalain nga station sa K5 News FM Philippines. Sarang magkita nga malantaw via live sa ato sa YouTube channel at K5 News FM Bacolod kag sa amon sa TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Ginaupdan ako karon sa ako sa kilan nga mas paring paro sa technical side o po si kay K5 Raymond the Master Pogi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao ang Loyloy 4, ang Butchog o sa supervision naman ni K5 Kuya Kenneth Uy. Welcome sa atong sigamasuki nga nagapamati karon sa mga e-bike drivers, modernized bus drivers, POJ drivers, kag mga taxi drivers, kag sa Valyacara Transit Incorporated. Sa Ceres Bus naton nga mga drivers nga nagapamati karon sa pagpangalagad mayong hapon sa inyo. Welcome na sa atong palatuntunan, madamo kita nga mga balita gabaga tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, i-check naman karon kay K5 Shine ang lakat sang panahon. Kay ti nag-inulan na, kay ti may bagyo nga daan. Ang iban galing ka mga LGUs ang nagdeklarar na kahapon o konsumong adlaw nga wala sila sang klase. Ti kumusta nga aton sing mga estudyante, kumusta nga aton sing mga maestra nga sa karon mga K5 nag-hulat sang announcement. Gika naman sa ila sing mga local government units. Sa ato si Kamasuki, aton karon gabay gatutukan ang pipila ka mga balitang lokal, especially mga balita karon nga gintipon sa ato si Kamahangkilan nga mas field reporters sa ila sini nga area of assignment. But before sina, i-check na nga daan si K5 Shine Lacson. Kay siya ang nagatutok karon sa nagapadayon, no? Bulabantay, pulupanilag, mga balitang nasyonal. Ang kalatabo naman sa gobyerno sa Pilipinas. Ti hulaton taman karon ang update ni K5 Shine sa dalagan sang panahon aras sa line number 1. Check tabi si K5 Shine Lacson.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, anong dalagko nga mabalita karon nga imo naman igahatag sa aton sing mga suki nga tagpalawati? K5 Shine.
2: Yes, Sir Rods. Actually gina-check ko subong ang satellite image from Pagasa.
0: Uh-huh.
2: Hey, we were expecting na mas madamo ng mga lugar sa Pilipinas ang maapektuhan sa mga mabasko nga pagbugbo sang ulan because that was the forecast of Pag-asa yesterday, no? Miyerkules.
0: Mm-hmm.
2: Ang siling sang Pag-asa kahapon, Thursday and Friday, mabugbo gidya ang ulan sa madamo ng mga lugar sa Pilipinas. And as a satellite image, kung makita mo na siya si Rods, ang pula bala, kung may mga lugar bala nga daw makita mo kita ang color nga nagapula,
0: uh-huh.
2: At silingon sina, ara kita nga lugar, no, ang ma-experiensyahan ang mabasko nga pagbubo sang ulan. But what? So, ang nagapatabo is ang Visayas area, no, particularly ang Eastern Visayas area, daw magalumon lang siya si Rods. Ang nagapreparar subong gidya sa pagpalapit o padayon nga pagpalapit ng bagyo nga si Inday, amo ang mga pumuluyo sa Luzon area.
0: Oh, kay tulo tadlong gid ka K5 siya no ang matas ang bagyo di Luzon area gid ang yasin nga tadlong.
2: Lapad siya si Rods, but fortunately wala gid siya nag palapit gid ya sa landmass sang Pilipinas.
0: Oho.
2: Sa amo ning isa sa mga dako nga ginapasalamatan gid naton si Rods eh, na wala gid siya nang labot
0: palapit
2: na ara lang gid siya sa kilid.
0: Oho.
2: Nag-circulate sa kilid and may mga galom diri sa nakatundan nga bahin sa Pilipinas. I-mention ko na lang halimbawa diri sa West Philippine Sea. No, may mga galom na ginahigop niya. Amo ni subong ang nagatabon sa aton nga mga galom.
0: Mm-hmm.
2: So halin ini siya sa nakatundan nga bahin sa Pilipinas. Kaya ang bagyo na si Inday ara sa nasiblangan nga bahin sa Pilipinas. So magsiling kita nga nasiblangan diri dala sa area nga makita nato ng pagbutlak sang adlaw.
0: Oh, sa eastern part.
2: Yes, kung magsiling naman kita nga nakatundan nga bahin sa Pilipinas, diri na bahin sa diin makita naton ang pagtunod sang adlaw. Oh. So tabon subong sa aton sa Visayas area, halin ini sa nakatundan na bahin sa Pilipinas na ginahigop sang bagyo na ara subong sa nasiglangan na bahin sa Pilipinas. Yes, Rod. Amo nang nakita subong, no? Ang iya sini nga mata, hindi naman visible kasi hindi na siya super typhoon.
0: Uy. So, miningin downgrade?
2: So,
0: ni category hindi na super typhoon kag K5 Shine.
2: Hindi na siya super typhoon.
0: Uy, good
2: no?
0: News.
2: Yes, pasalamat kita. Ang matabo sini si Rod, ang forecast ng Pag-asa until Friday. No, magapabilin siya sa typhoon category. Amo nang iya nga puwersa. Hindi na ni siya maging super typhoon hasta nga makagwa siya sa Pilipinas o sa teritoryo sang Pilipinas by Saturday. Either Saturday morning or Saturday afternoon. And makadto na ni siya sa mainland China sa Sabado, si Rods. Pero dumaagyan niya din ni ang isa ka lugar diri sa Pilipinas. Though, kung hindi ko magsala, Batanes area. And ang tabo sini dobi ni siya siguro si Rods na makuan gidya sa China, mabatsagan gid sa China. And sa lumas gani si Rods, ang isa pa lugar dito sa China ginagyan sa masyado kabaskog na buhawi. Wala kagin ni ma-report no sa imo nga ang gina-report sa subong sa El Castigador is ang sitwasyon sang lakat sang panahon sa Beris Asia na nag-agi pa ang super typhoon tapos naghina and then pakadto siya subong sa China nga sang Lunes lang may 11 to katawo nga nagkalamatay, naging panghakop sang buhawi, naging panghaboy. Si Rods, sa Mapati, katag sa Indi, kalapad-lapad sa ding halitan sa mga buhawi sang Lunes. That was July 7. May isa to palalaki, nga ara siya sa silo sa iyang apartment, naging higop siya si Rods sang buhawi. Yes, binigop siya sang buhawi, kaglinampos.
0: Agoy.
2: Mayo nang gid kay naka-survive siya. Pero may 11 nga nagkalamatay. And would you believe, Sir Rods, ang puwersa sa ni Buhawi was 260 kilometers per hour. Grabe, do super typhoon na siya. Ihigupon, kabila sa nga muna nga puwersa sa Buhawi, 260 kilometers per hour, kan ilampos. Pati si Rods, ang mga dalagpo ng mga truck sa China, yung ginhakop, yun lang si Rods, kasimple lang ang paghakop mo, tapos gilangkos. Ang nag naapektuhan ng mga balay dito, naglabot sa mga sobra 4,855 ka mga puluyan.
0: Sus, grabe sa
2: pagkakaroon. Kung tanawon mo si Rods, yes, si Rods, kung tanawon mo ang probinsya sa Hubei, doon mo nang, I am not sure kung insakto nga ako nga pag-pronounce, no? Ang Hubei province sa China, doon mo ka nakat ka na si Rods sa China, no?
0: Oo, naka, oo, nakalagaw na kami to, nakasaka na kami to sa ginatawag lang Great Wall of China.
2: Oo. Sa may Hubei province, amo ni siya ang naapektuhan, gigkad na halitan, sining masyado kabasko nga buhawi si Rods. Damo sa mga puloyan, mga struktura, sus mariosek, dugin pang, hindi mo maintindihan, dugin hulugan, bumba. Kung tanawon mo si Rods, kuan bigla mo hapay, bigla kaga, kuan bigla mo wasak, bigla ang mga struktura. And as I've said, no, masobra 4,855 ka mga puloyan sa Hubei province ang naapektuhan si Rods. And may isa ka syudad sa sining probinsya, ang Guanggang City. So, amuni siya ang nakaangkon din sa tuman na kahalitan. Yeah, dito sa Rods, mga salakyan niya daw pinanghakop sa hangin kag pinanglampo sa Rods. Di naglampot sa 11,000 ang nagkalamatay kag 331 ang nasamaran. Ginatos ang nasamaran. We don't know yet kung madugangan kami ang mga fatalities, no? Or ang kadamuon sa mga nagkalamatay, pero grabe ni si Rods. Di, pagkatapos ining buhawi nga naglaslas o nagpanghali sa ilang Lunes, masulod na naman si Typhoon Idai dito sa ilang lugar sa China. Amo na subong ang pinaka-latest, no? And diri sa Pilipinas, actually we have 23 ports, no? Kalabanan dito sa Luzon ang nagkuha ng subong ang naapektuhan na ang operasyon, no? Kay tinugan sa Philippine Coast Guard anay ang pagbiyahe.
0: Aha, delikado.
2: Barko mo sa sining mga puerto. Yes. And right now, ang DSWD may mga naka-standby naman ng mga malapit 5 milyones ka mga family food packs. Din pabalogi ganis ang DSWD, wala nakita sa instant noodles.
0: Uy.
2: Sa ipangatag na to ng mga food packs. No? Basi makabaton ka mo sini, diri sa probinsya sa Negros Occidental, wala sa instant noodles. Ha? Ang din pabalo sa aton sa DSWD, ang unod sa family food packs na ipanagtag na sa ahensya is 6 ka kilo sang bugas, 4 ka lata sang tuna, 2 ka lata sang sardinas, may 4 ka lata sang corned beef, may 5 ka sachet sang kape, may 5 ka sachet sang supas na pwede nyo na maluto, may mga may chocomag pa sila na din panghatag si Rods.
0: Tiba-tiba naman yung mga suppliers sang tuna eh. Tiba-tiba naman yung supplier sang tuna, supplier sang ano pag ito, sang kape, supplier sang ano pag ito, sardinas. Kay ti volume ng bakal sang gobyerno, guro ka K5 Shine. Basi mahal pa ng tuna, kay ti, ano ni, may Arabi tuna nga ti, 100 years old nga tuna, bala mo naman kung ano nangalan niya, magsikita 100 years old. Diba, ti ka mahal nga daan sina. Ti kon hindi sila gusto nga sardinas na lagid nga ta may arat sardinas nga ta 25 may tig 20 sang sa tag 100 plus or 50 plus kaki 5 shine.
2: Pero sabi mo gin ano ko gin pabalo ko gin sa publiko nga amo ning unod sa mga family food packs nga mabato nila.
0: Anong hambal naman kuno nga hindi
2: time.
0: Wala kuno sang noodles, anong makahalit naman slawas ay?
2: Why na noodles?
0: Nga aman.
2: Every time abi si Rods, nga may mga, we don't know, no? But ang gin-report na to nini because may mga mabatian kita nga mga reklamo from the affected residents.
0: Uh-huh.
2: No, nga sila nila, amulan nila na baton. No? Pero ang mga opisyal sa gobyerno, ang mga opisyal sa barangay, nagapaathag man, na kulang. Uh-huh. No, ang mga family food packs na nag-aabot para sa mga naapektuhan sa
0: wagi ko na problema bla ka give shine kon kung ano yung panghatag sa gobyerno, importante ipanghatag. Lalit, say, for example, budgetan mo na isa ka, butang tabi, 500 kada pamilya. Oh, kung ang 500, kung may budget mo lang ang 500, so bakal mo mayad-mayad. Pero kung ang budget mo, tag 100 pesos lang, ti ano man kaigo sa 100 pesos, bakla mo anong kasakong, anong ka kilo nga bugas. Tapi pilang kilo sa bugas, 50, 60, 300 na ang pilak.
2: Sa una, abi mabatikan ka na ang mga reklamo, no? So, nagpaathag ang mga opisyal sa barangay na sila nila, ti kabalo naman ka mga kulang ang food tax na nag-aabot. So, para makatilaw ang tanan, ginatunga-tunga natin ang unod sa isa ka karton ng family food pack. No, isa ka family food pack, pag-insindi ko, isa na siya ka karton eh. Tutunga-tungao na lang para makaigo sa tanan na naapektuhan.
0: Igo na ah! Ginakawat mo lang sa iba na.
2: Muna, no? At sige-sige sa gihapon ang silingan ni isang DSWD nationwide, malapit sa 1,000 ang aton ng mga warehouse sa isang DSWD abi. So, minilyon na subong ang dinastock na ito ng mga food packs, lapit na 5 million.
0: Wow.
2: Para ini sa mga apektuhan, oo, para ini sa mga maapektuhan sang bagyo na si Iban. Subong din namang si Rod Ari, nagsulod na ang pinakalatest na update sa PAGASA.
0: Uh-huh.
2: Ang Western Visayas, ang Negros Island Region,
0: mm-hmm,
2: mag-experience na sa ginatawag nato na occasional rains sa masunod ng mga inuras bangod ina sang habagat na ginapabaskog sang bagyo na si Inday. Ang pulsa subong ni Typhoon Inday is 165 to 205 kilometers per hour.
0: Oh, dasig!
2: Kuha na siya, baskog niya. Baskog? Ang hangin na dala ni Inday, no?
0: Mm.
2: 165 to 205 kilometers per hour.
0: Mm.
2: Padayon ini siya na nagagiho padulong sa west-northwest na direksyon sa kada siguro na 20 kilometers per hour. So, nag-isdog-isdog siya. Nagpalapit siya sa roads sa Luzon area.
0: Uy.
2: Ang maapektuhan naman sa habagat, ang mga lugar sa Visayas, sa Mindanao, and Palawan. So, aside from that, hindi naging man siguro maapektuhan, no, sa mga pagbukbo sa ulan ang mga ibang pagiging na mga lugar sa Pilipinas. Pero kita dari sa Negros Island Region in Paandaman sa PAGASA na maghalong kita sa mga pagbaha, landslides, kasunod sang kasarangan, tugtog, mabaskog na pagbukbo sang ulan sa Rolls. Alas 3 ng hapon, nakitaan ang mata o kunang sentro sang bagyo ng si Inday sa kalayoon na 780 kilometros gikan sa nasignangan na bangin sang Aparni, Cagayan. Report gikan sa News Center. This is Sunshine Lacson para sa Kampiyon ng Balita. Servisyo Publiko, Hagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report. El Castigador.
0: Maraming salamat kay K5 Shine. Tinag-focus kita nais sa dalagan sang panahon. Kayo na what by bagyo mo. May nanggit kay T, hindi na siya super typhoon. And naghinay siya. Pero ti ulo aligmat kita, especially sa mga nag-i-starve na sa kilid sa pangpang, suba, dagat, o kon sa kilid sa mga banglida. Oh, ilikaw ka mo kay basi kung gulpiada lang mag-landslide. Kag delikado, no? Sa aton siga mga pumuluyo kon mga utod na ton. Alas 4:57, mainom ko na ibalas ang Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix mga ka-K5, isa ka manami ng kape nga wala yung nagpaalsa sa aton sing stomach acids. Wala bilang nagpasaka, no? Kaya may ara yung mga 3-in-1 coffee nga pag inom mo, my goodness, oo, digudugan ang rinabuab dyan mo. Pero ang DTX Coffee Mix, mga kaki-5, kampiyon ang sabor, kampiyon ang pagkahamot, pagbutang mo palang niya sang init nga tubig, butangan mo isa ka sa shay sang DTX Coffee Mix, mapanimauan mo dayon kag pinaka the best dire may ara siya nga chia seeds. May liso nga gamay nga pwede bugid ya maligon-ligon sa bibig mo. Isa ka manamit nga kape DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Mabuhay ko na commercial, pagbalik ko, silo kita sa mga dalagko nga mabalitang lokal pagkatapos sining pipila ka maimportante nga mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500.
3: Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
3: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500.
5: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw kapag inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits ang pagtulog sa gusto sa oras. Amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kog gabi no. Kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kun pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag mighty si permi kadadlaw agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo dok kun makapulaw kabla pagbutaw mo sa aga, tuway gagana utok mo no.
0: Dula gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mundo.
5: Oo, aburido. No?
0: Siyempre, aburido ka. Hindi ka, way ka gana mag-iho. Way ka gana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang itawag negative moods. Madasig ka maakig, mainito ni mo ulo, grabe ang imong frustration, irritable ka, nagapangasubo, hindi ka ka-concentrate, hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod, kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong nga brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kaya siyempre, gym lang, ga-ubray mo ito, kay way katulog. Gani kung permi lang malain ang imong amudo, siyempre alabuton kay. Ang suggestion na to, inom giga DTX 500, kagmay tisi agod magkalma ang imong pamatsyagan.
1: DTX 500!
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500!
7: So, Kevin? Balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kag bangod sang insomnia no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
5: Grabe, no?
7: Kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha, nga tawo nga wala kagi tulog, nagdugay lang siya sang 11 days.
5: Patay.
7: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety, bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, ginakorek niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imong happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain gigidya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Gusto na Dr. Ramel, na notice niyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bangod ka kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pag kaaga, gamay tingki dahil mo yaka pangaki.
0: Amo nang hambal na Sir JP nga kwan?
5: Oo.
0: Pag nami gani tulog sa isa ka taon, digid pagsabada. Delikado na. Seriously ha, para magnami ang imo nga mood, di permi na mo na gina-advise, mag DTX 500 kag mag Mighty 6.
1: DTX 500!
8: Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may bisik. Ang VCO, yung may D3, mga butika, DTX, Coffee Mix.
11: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
3: DTX, Coffee Mix. Mga butika, DTX, Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dulang. Pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Biski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News.
2: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Ming hapon kay Analiza de la Masa, manang Richel Domingo, Mercy Flores, kagkay Papang Eduardo Juju Galuna, Maricris Navarro, Papang Erning Pudiroso, Leonardo Relos, Edna Palomaria Kuntapay, Jordan Poole, Cesar Sasi, nagapamati man. Check natin si K5 Obre, suspenye. Hibalaon ta balita ni K5 Obre, kaysa may banwa naman sang Kawayan, may ginluthang na naman. Oh my goodness, oo. Grabing Kawayan, oo. But anyway, okay man lang ng Kawayan. Daw katauhay mo lang. Kuan mo lang niya. Talagsa mo lang katabo nga may linutang anay sa Kawayan. Ining 29 anyos, nga lalaki patay gido. Matapos, nga ginluthang eh. Sabay banwa naman sang Kawayan. I-check tang balita gi ka naman sa kay ka K5 Obre Suspenye.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka K5 Obre, i-balita mo.
3: Maayong hapon ka K5 Broad, kag sutra naton nga tagpalamati, patay gid ang ita ka lalaki matapos nga duthangon sang wala pa makilala ang mga suspetsado ka K5 Broad sa sitio Gutak, Barangay Abaka, Banwani, sang Kawayan ka K5 Broad. Kagabi, actually, ni siya natapo ka K5 Broad. Mga alas 7:30. Saging kilala ang biktima kay Cyrus Tahidar, 29 anyos. Isa ni siya kamanguma ka K5 Broad. Nag-resident kung nasa nasambit nga lugar. So, sunod sa inisyang investigasyon sang kapulisan ka K5 Broad, lima ka mga suspetsado ang nag-abot sa ilas ni nga balay alas 7:30 kagabi. Kag hinali lang ka K5 Broad nga ginpagwa ang biktima.
2: Uy.
3: Bali ang upod sang biktima sulod ng panimalay isang tatlo niya kakabataan si K5 Broad.
2: Hala.
3: So ginpagwa ning biktima kag sang nagwa ng biktima hinali lang dayon nga ginpaarakan si K5 Broad tiro tag nagresulta gala yon sang iya sini nga kamatayon. So ang igo sang biktima ka K5 Broad, lima kabilog ni ang gunshot wounds niya kag na-recover ni na-recover sang kapulisan pito yang kabatiyo sang M16 nga armas lutang nga K5 Broad. Kag gin pahayag man gali saton ni Police Lieutenant Fernel Norberto Barniso, hepe sang Kawayan Municipal Police Station, nga amo na ka K5 Broad ang bangkay sa karon sang biktima ang yara sa punirarya kag subject siya ka K5 Broad for post-mortem examination kay K5 Broad.
2: Anong rason nga ginpagwa? Ano ni kahimuan naman sang piyak nga grupo?
3: Well, isang binakaptan nga ebidensya ini nga kapulisan agud madeklarar nila nga kahimuan ini isang tagababaw ka K5 Road because usually gapuwa sila ka K5 Road sang
2: ang manner sang pagpatay ka K5 Obre daw may kaangay daw may pattern eh nga kagtuan ka sa balay mo which is more or less mga lima ka mga kalalakinhan armado nga nagkagto sa puluyan. Ano kalayo ning puluyan sang biktima haw sa proper
3: barangay Abaca ka K5 Road hindi gid man siya shadow kalayo gid apang ano ni siya nang Taklaron bala ka K5 Road so gid diya sang Kawayan ka K5 Road
2: so di modo pagkagto sa iya ginpagwa siya ara pa yung pamilya niya, mga kabataan niya, 29 anyos, most probably mga bata, gagmay pa ni K5 Obre?
3: Yes, gagmay pa ka K5 Broad.
2: Ano ko nung initial investigation sa pulis? Inibala masiling naton ka K5 Obre nga ti, ano ni gani, nang may kaso ni siya, may ara siya nga mga pending nga mga warrant of arrest or nanuman, may kaso sa babaw, may kaso sa dalom ka K5 Obre?
3: Sa atong pag-istorya kay Hepe, kay K5 Road, wala man inisang kaso dipira sa ila o kung miski sa barangay man kay K5 Road. Kaya sunuya sa iya mga kabataan, do wala gid bala ka K5 Road, wala sila kapabalo, pag wala man bala ka K5 Road, kang may ginpadala nga mga any death threat before gin patay nila nga amay kay K5 Road.
2: Kay wala man kontra kay kun paminsaron no blaka gi pabubre kung wala ka lang kontra nga sino man bi makagtos balay mo kag pagbaon kabi kag patyon
3: Kaya sa baka K5 Road amo ni ang ginpahayag sa aton sa kapulitan nga posible man kay K5 Road nga may kaangatan ini sa tagababaw ka K5 Road ang ginahulat pa sa gihapon sa K5 Road sa aton kapulitan ang usual na ginapagwa sang
2: statement butang tabi statement sang NPA do muna why pa
3: yes K5 Broad wala pa man K5 Broad
2: kaysa tutud lang di ba gapagwa na sila right after siguro mga 2 days after the crime or the ano kon ilagi man grupo gina state pa nila nga amuni ginpinahan sang hublag bangod naman sa mga kaso nga amuni ginatubang niya something like that.
3: Yes, kay K5 Road, ginapatod, ginada nila ang rason kung naa, ginatay nila ang tao.
2: Pero so far, why pa man na, why matayag akuan nga sila, dayon, diba? Si Black may mga kontra ni ngalain kay K5 Obre, o kabalaw ka naman, ang tao, hindi mo man mabaluan mo, mambal ka nga ti, buot ni siya, bra. Sa tutuod lang, ti, may mga kontra man siya gali kay K5 Obre, nga why tiyak balo?
3: Yes, possibly kay K5 Road.
2: Sige.
3: Sa karon na padayon man sige hapon ang investigasyon sa kapulisan kag I think siguro tomorrow kag K5 Broad kasi makakuha kita update dito sa Kawayan Municipal Police Station bahin sa nagluntad nga krimen kag K5 Broad.
2: Sige, salamat gid kag K5 Obre.
3: Thank you so much kag K5 Broad report gikan diri sa Kabanchalan City at K5 Overseas Penny para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
2: Ay, kasubo no 29 anyos ka pa lang and of course may tatlo ka mga nga mga kabataan na most probably nakita sa mga kabataan ni kung paano patyon ang lasining amay masubo ni matatak na sa dughan sa mga kabataan nga papa nila ginpatay sang mga armado nga kalalakinhan. Sige, i-follow up lang na ni K5 Obre Dason. This time check tabi ang balita naman ni sino naka-standby na si Kwan? Sino naka-standby? Michelle. Check tabi ang balita naman ni K5 Michelle Patinyo. Siya maning gintutukan mga K5. Oy, nagkapamati. Gisubong si Rami Paricoy, Rami Gravino, si Kumariko Salimar Gravino sa Danas Highland Cafe. Dira mismo sa may barangay Santa Cruz, Morsha. Ining bangod sa inubog o lalisay, lalaki ginbuno patay man sa kaupod sining trabaho. Check tabi si K5 Michelle Patinyo.
1: K5 News FM live report.
2: K5 Michelle, ibalita mo.
3: K5 Road, patay ang isa kalalaki sa iniyang ginbuno no mismo sa iyang kaupod. sa obrahan, diri bala ka K5 Road sa mga baligyaan sa furniture furniture shop sa may barangay 27 ka K5 Road. Ini natabo ka hapon sang gabi takna alas 9 ka K5 Road. Tisunod sa aton pagpangusisa sa aton mga kapulisan sa Bacolod City Police Station 4, ining mag-abyan nga si Joffel, amo ni siyang biktima ka K5 Road, 48 anyos. Ang suspitsado ang inkilala naman niya sa kay alias Rogan up the 9 sila ka K5 Road sa dira sa may furniture shop dira sila ka pinagatrabaho. Normally kung nag ubra ka kun aga may ara ginaya ka pintas paintin kamo ka K5 Road. May ara nang sang gamay nga pag inom-inom kun sabi daw pang padula kapoy abi ugaling ka ining duha ka mag-abyan base sa pag pag-investigar sa ngaton mga kapulisan. Once mag-inom ni Galikono ang duwa ka kay Fevrod, mas hindi nga nag-alalistay ni sila. Tapos anong lang da nga bagay nga mag-arise. Kasi kung mag-shopping-shopping, gidman kung gabi, bisan ano lang nga topic ko, gasulod lang sa naka kay
2: Fevrod. Bisan ano lang nga mapinsaran, bisan sang istoryahan. Importante may open conversation lang usa maong katanay na sa mga sinuya ay nanu ka man imo yamig ban tigaw mo to tirada mo man ay nugay o kapit pagid ga isog ka kun may kwan mo may ilim nun
3: hindi na
2: pataranta agwa di pa isog ga isog sila mo.
3: Kaya mo na, kaya sila sang pag-indi insindihanay, wala sila naging insindihanay, wala ka kaysa broad, sa kung ano man itong topic ko, ang ilagi na istoryahan, naglalisay, ining duha ka kaysa broad, ang suspect, nagpadulong no, sa ilang kusina, kag nagkuha sa kutsilyo, sa kaysa broad, kag nilayon nga binuno niya, ining si Jotel na wala gid nakapangaman kay Kay Five Rods sa tisunod sa aton mga kapulisan madamo sang buno nga naangkon ining si Jotel sa nangisari nga bahin sang iyang nga lawas ginadala pa no sa ospital apang gin deklarar ining dead on arrival sang aton nga mga doktor sa Kay Five Rods ti ining duha magabyan gid man o galing kay ti basta gani may hindi pag insindihan ay dira nag-arise ang paglalisay kay Kay Five Rods. May ara kita dira no sa ang portion sa aton nga interview with the police lieutenant Rafael Palacios ang deputy officer sa police station 4 kay Kay Five Rods.
0: Pag inom da sila may usually amo na sila ga create sila bi pag binaisay sa

0: hindi na dito sa Ilaga Pino.
1: Oho.
2: So, amo itong pahayag ni Police Lieutenant Rafael Palacio sa Station 40 kay Five Roads. Ara ang address kag madamo man sa nakakita sa natabo ang hitabo ko kay Five Roads. Kag tiwans madakpan ining sospek sa nasambit nga krimen, ini ang pasakaan naman niya sang kaso. Nga
1: so, din ayan posible, ito'y basi nagpuli na to?
2: Nagpuli, ba posible nga nagpuli si amo nang South, yes, kay Five Roads. Ara naman sa itong mga kapulisan, no, ang information sang suspect kag ginatingwaan nila nga madakop ini sa gilayon parang magpasakaan naman sang kaso kay Five Roads.
1: Ah, tigit ayo tayong suspect. Tubangan, imo sing sala nga ginhimo. Hindi na pagpadugangin kaso mo, no? Hindi na magpulo panago kag palagyo da. Basi kung sa mga pamilya mo da nga ikaw manago, mas mapasakaan para kasong pamilya mo. That would be obstruction of justice. So, yes, basi pa lang kung nagkabati ka, sungka ka, kung daw nalangan ka magsungka, kagto ka sa K5, kay buligan ka namon, para at least maging matauhay, kag masulhay, ngayon mo singa pagsungka. Importante, Dre, atubangon mo ang kaso, kag ang, ang justisya man sa pamilya, nga ginpatay mo. In a way, salamat. Yes. Kay K5, Michelle.
2: Yes, kay Five Roads, dugang ko lang, no, ang bangkay balanga na sapuan kahapon nga nagakabit sa lubi.
1: Ayo, gali.
2: Base sa aton nga follow up, wala pa sa gihapon nakilalaan sa nagapabilin ini nga Mr. X kag wala man sang nagpalapit sa funeraria para
1: ano to ha? Way ko may tindihan mayo bi ang kagapon. Sorry, way ko mayo ka monitor gi kagapon, pero ting send sa ako ni Kaki 5. Hindi na magpakita gro Kaki 5, Adrian, maluwi ka. Maluwi ka, maluwi. Wag na yan, wag na. Oo, kay Balda kita nakaroon kay Lulu Mets. Ano to ang sitwasyon now kay ginsend sa ako ni Kaki 5 Martin daw topless na siya, di ba? Tapos doon naka-brief na lang to siya. I don't know kung naka-boxer, basta daw kanubo sang short niya. Nga daw nakabitay siya. Ano to? Nakabitay giman siya or nagsangit siya Kaki 5 Michelle? Anong pastada?
2: Well, after nga napapanaog ang bangkay kay K5 Roads, dito kag na-confirm sa aton mga kapulisan na ini siya ang nag-ginaaligar ha, kahit wala sa may nakakita sa K5 Roads. Eh. Or ginutas ng iya kaugalingon, iya kabuhi, paagi sa paghigot sang sako na bala kay K5 Roads na ginagamit sa mga semento, nung medyo tigagi na bala nga din, dali-dali mabugto.
1: Uh-huh.
2: Ang nakahigot sa iya liyo, kung galing kayo hugot-hugot, gid bala kay K5 Roads nga paghigot, rason ko nga wala ni naglaylay ang iyang lawas. Be, daw ko kung makalagtaw mo sa pictures, daw nagasubsob to saya sa babaw sang tubi. Pero ang iya kamot nang nagado nag-alsa bala ka kay Five Roads, siguro gintilit niya nga punggan bala. Nga parang hindi siya manaog or madagdag padalom. But nevertheless, wala siyang foul play base sa investigasyon sa aton mga kapulisan. Kag isa na lang ang ilagi na pangabay nga base may ara sa mga nagapamati. Dira nga nadula ang ilahi mata. Abi, ini siya ang more or less 30 years old kay Five Roads.
1: Mm-hmm.
2: May ara sang sando nga nakita sa dalom sang lubi, color blue nga sando ka kay Five Roads, puti nga tsinelas, kag ang iya ni nga short ang daw bulak-bulak, daw floweret, abi ka kay Five Roads.
1: Uh-huh.
2: Ang buhok niya, daw medyo laba, nagatabon sa iya nga dalunggan, kag kwan, wala man siya sang palatandaan, abi kay wala niya sa mga tato ka kay Five Roads eh.
1: Uy.
2: Tinlo ang iya nga lawas.
1: Oho. Uh-huh. How about ang iya sining dental niya, ang iya sininga unto, ano may pustiso na naman?
2: Amo nang wala pa na confirm sa mga kapulisan naton kay Five Roads kay paglantaw naton kahapon do wala man siya gani isang alom nga pwede bala makilalaan siya dayon sa iyang nawong. Dati amo lang ng palatandaan, actually may nagkadto kagabi sang gina-retrieve niya sa babaw sang lubi. Namangkot ko ng tsinelas color blue. Tingaling kay hindi amo. Color white ang tsinela. Sige, palantaw man sa mga...
1: Hindi na gidmano, haw? Mga more or less, mga pila nakadlaw, haw?
2: Bag-ulang dito yung kasi sa Rods. Kaya may nakakita pa siya earlier sang antisina na tabo na nagaliyong niya siya kag nagabit-bit sang sako. So, makitaan man siya masami sa mga residente dira nga doon mo niya siyang gapanguha dabi sa mga lugdi kaya ginasulod sa sako kasi sa Rods. But wala isang may nakakilala sa iya malapit sa lugar kaya palantaw man isa-isa sa mga residente ang picture niya. Kagdo hindi gid siya ma-identify kay K5 Roads. So sa mga gusto maglantaw basi may nadulaan kamo dahil mata ara siya karon nagapabili ng iyang lawas dira sa may funeraria atubang

0: may Mandil, bala sa K5 Road, sa munang pahayag ni Police Major Rondel Tapang sa K5 Road.
1: Sige, salamat gid kay K5, Michelle.
0: Yes, inangaton balita sa K5 Road, report gikan sa patrol nga ginadulong sa aton sa kalwa naman sa D3 Bayo, DTX 500 kag MyTC, upod si K5 Martin di maisip. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Maraming salamat kay K5 Michelle, plus stars kay K5 Carla, kay K5 Rimuel, ano? Nakalib si Papang Red. Check si kay K5 Carla, ikay may isa ka illegal nga online sabong na diskubrihan sa banwa naman sa EB Magaluna. Oh, and kay K5 Idren, dito lang papakita mga manok da, kay delikado ito na karon. Oh, ang mga manok nga pula da, hindi papakita. Oh, check ta ang balita gikan naman sa kay K5 Carla sa line number 2. Line number din sa nga trunk line, line number 1.
2: K5 News FM live report.
1: Way pa sa. Sige, balikan ta karon dugo guys si kay K5 Carla Defensor Longa. Ahay, ti online sabong illegal nimo. Oh, ami ara pa Japan nga nag-exist dira mismo sa may banwas ang EB Magaluna. Ti dakpan gidio sino ayan ang cutter mayors ni man sino di ang nagapanag-iyas ni ayo oh ti check ta karon dugidugay ang detalye ni K5 aran sa pang silo to drone ispiak no mo na lang alang si Carla para hindi ta magungot no direta sa piak K5 Rimuel. Silo ta kay K5 Wilson Villana. Ibalawon ta balita naman ni K5 Wilson. Ang balita ni K5 Wilson, Dolomas Galwan, sang Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C. Nagkapabaskog, nagkapa-abtik sa aton sininga immune system. And of course, parisan sa klinika DTX 500. Mayaras ang tatlo ka anti-diabetic properties sa muning charantine vaccine. Kag polypeptide na may kangay naman ng epekto sang insulin. Ining bulkang kadlaon kay ginaging kagtuan gid. Sang patrol halimpas sang aga. Si K5 Wilson, K5 Berto nagkagto naman sa may kanlaon kay naglupok ang kanlaon mo. Ti grabing abo nga may upod nga madalagko nga mga bato. Ti hindi kuno normal sunod naman sa mga residente. Kay ang hindi ang para sa aton nga layo sa kanlaon nari ha. Ang para sa aton kung layo ka sa kanlaon, maglupok gani, batyagan ta, uy, hala, naglupok ang kanlaon. Pero mambal na mga residente, dito yung, oh, waya, nananad na kami na. Once gani, maghambal ang residente nga hindi na normal, meaning, puwerte na. Dolain na gidya. Kusog na gid posibilidad. Kasi may mga bato na mo, may mga abo. Given, gati kung mag-asphalt, abo na daya. Ti kung may mga bato na magliligid naman sa dalan and then kung maulanan kag babahaan naman ta gustong matabo liwat sa kanlaon dito nga dalagko nga mga boulders o kon mga dalagko nga mga bato ang ginpang bitbits dalan. Check ta si K5 Wilson Villana.
2: K5 News FM live report.
1: K5 Wilson, ibalita mo.
3: K5 Road, hindi the first time nga mag-cover no sa eruption sa may kanlaon. Kagini naman first time nga magpadulong dito sa may kanlaon seat to cover sa ining incident. Pero first time nato na naabtan ni K5 Roads ang pagbubo sa abo nga may upod nga mga bato sa K5 Roads. So may ulan pa kaghangin na ma-experience man nato dito kay K5 Roads no. Kasi malaing din ang epekto sa to. So nagsaka dito sa may barangay Masulog sa bahin sa nga kanlaon city kadito nato nasaksihan kay K5 Roads ang pila ka mga utan nga napuno sa abo K5 Roads kasi ining abo ni
1: dala kanugon ba
3: kabudlay din actually yung mga utan dito nga nakita nato to report niyo may mga litos man kay K5 Roads nga hindi na idiyahan mga residente no nga maligpan na kay diskipan masaltar buti ang duwa-duwa pa ina kita doon sa mapusnan sa ina nila kung hindi man magulan hindi di malibiyuhan totally kasi malaya ina ang problema sa ina kita doon kung magulan naman delikado naman sa pilaman ka mga residente sa may dupa-dupo area kasi ang lahar flow lang kita doon sinakasawaan man. Karon dito man sa may barangay Masulog nambal mo kita doon no? May na-interview kita dito nga barangay Kagawa din at the same time na rescue responder man ang hambal niya kay Sir Rods, normal sa ilang na magpupa ang abo si Sir Rods. No? Pero hindi normal sa ilang sitwasyon sa buong sa paglupok sa kanlaon is ang pagtupa sa mga bato sa si Sir Rods.
1: Hala.
3: Actually, kung inilarangay yan, inisagawa na si Bolivar, ang bato do inumol kadako sa bata sa si Sir Rods. So, hindi nagresulta sa paggupi sa ato. Hindi lang gupi. Actually, si Sir Rods, kay may report man sa may upper portion. Bot na kasi sa bot tungod sa isang bato. Ito ay nabot na naraan ang scene nila tungod sa pinaman sa mga asphalt na lang ang experience nila kasi sa bot sa nag-iligad ay amuna na nabuslot din. Kagad yung padulungan man ato sa bot para maglain malaman ng ato kasi ang bulot ng istorya mapokus kita di sa utan na ay ang kanaon kabalo naman sa kitagod sa mayor si kumbaga ang vegetable basket of Negros ni ang kanaon. So, dali nagsinahalin ang mga utanong para chapsoy natin. Bala ni lettuce, carrots, tanana na makita natin sa chapsoy kita. So, dito sa may tawag ni kita Rosman, sa may uptown na farmer's market, ang utan nito kita Rosman, inong dispose na tani o kung inong deliver na tani kita Rosman. So, dali lang, naabdan man siyang asphalt kita Rosman. So,
1: ay, grabe oh. So, ang pipino, Aryo, mali, kwanyo, nang pipino, kag may-ari, kapaya, ano kapayas na, or kwan, sayote?
3: Anong kwan, sayote.
1: O, oh, tapos rabanos, ang rabanos nga puti, nagitom na kag I-5 Wilson?
3: Napuno, gitong kwan, sus, ang abo.
1: Tikaluluoy din aton nga mga, ano, nga manugtanom, manugutan naton. Kaysa totoo lang tsakto na diris libertad halos kalabanan ng mga utan nagikan sa kanaon. Ti paano pa nila baligya kay ti pertika laway na iti papiswitan mo sang tubig ti malain na nag posibilidad ang kwan. Basi kon maglabalda kun di mo na malimpyuhan.
3: Kaysa gross na kinimpyuhan mo na ang sulfur na contamination ara di ka diyan mo sa utan.
1: Oh.
3: Hindi siya ma hindi di siya pwede kaunon kasi sa
1: ari mga bato nga ginapakita subong amoning nagahalin sa vulkan Aryo?
3: Yeah, kasi sa gross sa mga sa ang mga
1: nagkwa ka na kakipay Wilson?
3: Ano na kasi
1: nagbitbit ka na why?
3: Why ko nagkwa sa nakita.
1: Uy kay mahal sina. Oh. Halin na sa sutas ang kanlaon kay G5 Wilson, mabaligya mo na sa ano ni Pawn Star. No, but kidding aside, grabe dalagko maginumol ka bato, inumol ka dako sang bata, pag tumupa aslakyan mo buslot na kay G5 Wilson.
3: Ay, kay Pedro, maging friend ko na nga bago kasi pwede ka mapakita
1: sa abi?
3: Barangay Pula. Sa barangay Pula ay nakakita
1: ko. Hindi
3: siya yung pato. Tithagid niya kay Pedro. Sus! Actually, may patalamat. Nakita mo. Kita mo kay Pedro.
1: Ari, ala, Ariyo, kwan eh. Gwapo nga ba to? Namian ko niyo. Daw kwan siya. Daw... sedimentary rock ba? Sedimentary rock? Science ng elementary ba? Adumduman ko mga sedimentary rock, mga igneous rock. Grabe ka dako. Bato na siya o kon lahar nga nagtig-a?
3: Do ano kita Ross do tawag sini gani naglahar na lang tiga so bato ko kung tawag nila bato kasi tiga kasi kita Ross
1: grabe no
3: ng lain din din to kasi Ross sa pag na po dito may experience siya mo gito lang ka budla kasi Ross kasi aside sa nga pagbutok sa bulkan nagabubo man sometimes kung ayon ayon na mapasko nga ulan kasi Ross kasi hangin dito makita
1: tiyan mo ni delikado kasi Kipay Wilson once ganing ang maglupok ang bulkan and then ulanan, tudutuduhan ulan, ang resulta, baha, landslide. Hindi ta gusto nga masulit, bing natabos nagligad nga, pwerte gito yaka ang halit sang bagyo to, bagyong tino to, no? Nga nagwasak sa pipila ka mga lugar sa may kanlaon. But anyway, amulan na eh, ulo aligmat, kag pagka balaan nga daw kalain nagid, evacuate na yun. Ah. Pila ka pamilya nag-evacuate kag Ipa Bulson?
3: Basis sa atin, sila na paglibot, kung hindi na sa Peter Bros, no, sa mga evacuation center na nakatuan natin, dito sa may masulong para sa kapito kapamilya, kung di si size ka mga nga ka mga individual sa roads diri naman niya sa bahin sang barangay panubigan naman niya ara dito sa isa sa ila sa ning health center, tapos may duwa ka pamilya man dito sa may ila sa ning panubigan elementary school. So amo pa lang na so far ang na-record na katuan ako niya dito sa Ayati Federals, pero kabalo ka kung anong ang good line direct sa Ross. May mga evacuees kaya na San Simpo Pino pa.
1: May pakahalin?
3: Why pakahalin sa Ross area? So nagdugang naman ini ang mga evacuees gika naman niya tungod sa paglupok sa Simpo ng Kalaon. So nabot na to dito kay Federals no sa merkado dito specific no ang kung kanamo sa kontra kung mag-ulan lahar kung dito kusog hangin dito sa gabi naman ang epekto sa abo kasi gatakok sa gahimo sa malayat o kasi sa gold sa kwan. So may mga portion mga sulalan pasaka dito sa farmer's market na naga-zero visibility, especially kung nagasunod ka sa mga nagasunod ka sa kwan sa mga dangko matrak black ipuros na nagabungkag sa abo sa kwan sa may dalan kasi sa gold. But kasi sa ako naman sinigang pag-interview sa Kanaon Volcano Observatory no, nagsugod kanina 7:33 a.m. ang paglupok sa vulkan Kanaon kasi nagdugay isang tatlo ka minuto kay Pagols tugtog alas 7:35 kanina man sang aga kasi ang paglupok sa vulkan nagataas ini ang abo niya kanina sa mga 2 ka kilometro kay Pagols kasi kung iyari i-comparar mo ang nagdiligan niya paglupok sa February kagsang Marso kasi Pagols hindi ko magsala no sang interview amo ni ang pinakakusog naman so far sa subong law kay Pagols na na-eruption. Bati nagapanugyan sa Japon ni ang Pagols na panayang sa Japon na mag-aligma kay Tiara sa Japon ang alert level 2 sa vulkan Kanaon kasi iba naglupok sa subong kay Pagols mayroon mas sa possibilities na posible maglupok sa Japon kay Pagols. Bata wala pa man sa ginatanaw subong na posibilidad na ipasaka sa alert level 3 ang vulkan Kanaon pero depende pa sa Japon sa seismic activity sa mag-a-feeling sa seismic activity kay Pagols, pagsaka sa sulfur sa sulod sa ano, ang paghubag o kung na pag-dako bala sa
1: seismic, oo.
3: Crater portion sa vulkan kasi ang recorded man na mga series of earthquake kay Pagols. So, dira sila nagabase kung na ipasaka bala ang alert level. But nakita man natin kung nina na ara man ang assistant sa local government unit sa Kanaon City Pagi sa paglibot nila kapag panagtag sa mga face mask sa mga residente sa lugar kay Pagols.
1: Sige, salamat gid ka kay Pagols.
3: So kay Pagols mo na ganay at ito sila update na tuhoy naman niya sa paglupok sa Kanaon sa buong adlaw. Sa ginakabalita ka na doon sa inyo sa Kalwan sa MyPC, D3Vicon, DTX 700. So sa mga listeners na ito, sa may Kanaon, no, para at least ikaw kita sa trangkaso, ubo kasi amo na lang experience na ito, no, para protektahan ka na sa kaon ng ating immune system, mag-inom kita sa ating sa inyo na MyPC, kay Pagols ng ating mga alkaline vitamin C. So po natin sa patrol, si K5 Vincent Corral, din naman si K5 Wills, si Diana, para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko, pagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
1: Maraming salamat kay K5 Wilson Villana. Gika naman sa may syudad sang akon sa may dakbayan sang San Carlos mga kakip San Carlos Kanlaon brother. So check tabi si K5 Carla kay ning illegal nga online sabong mo na diskubrihan sa may banwa naman sang IB Magaluna. Kibalaon ta ni ang detalye kay sinobra, sinoblang nagapanag-iyas ni sinong operator diri nga ti nagapadayon sa gihapon ni ining online sabong. Kay ti nagligad gid pang raid na nimo no ining mga online sabong ni ti may ara ba sa may IB Magaluna gali ayo o ti tulo tago lang guro iti basi na mutikan kag natiktikan sang aton sing mga awtoridad nga may ara dira kang paupasay gali ya oh online sabong na blang panahor no eh, kung gusto sang gobyerno nga dulaon ang panahor eh, dulaang pating kuana tanan nga mga gambling oh, pating panahor sa nga legal. Kung gusto sa gobyerno, nga wala na lang panahor, pati legal kag illegal, eh, dulaan. Para patas, para wain naging simpeng panahor. Oh, ti may anong kinalain sa illegal kag legal nga panahor raw? Ti simple nga bagitsindi na to ng legal, ti may mga proseso, may mga dokumento, may mga papeles, may mga permit. Miningin tugutan sila nga mag-conduct sang sugal. Pero ang root cause na magkakipeb sugal Japon, legal lang galing. Pero ti, sa tutod lang, sugal Japon. Ti, para dulao na lang ang sugal. Illegal mada or legal. Dula, atana na. Para wala na lang ang tao, hindi na magsalig sa sugal. Check si Kaki 5 Carla, be.
2: K5 News FM Live.
1: Kaki 5 Carla, ibalita mo.
4: Yes, sir, Kaki 5 Rod. Mayang hapon ka sa ito si Kaki 5. Kaki 5 Rod, nagpatigayon sa manhunt operation ang PRONIR kag ang Nokpo sa banwas ng EB Magalona kagabi, Kaki 5 Rod. So, isa ini ka persona nga most wanted person sa region, Kaki 5 Rod. So, ginpadulungan, ininila kay tungod nga may ara ini sila sa impormasyon nga nabato nga ara sa igi na aligara kon ara sa isa ka farm ang ini nga most wanted person, Kaki 5 Rod. So, samtang nagpatigayon ini sila sa ila sini nga manhunt operation na nadiskubrihan Manila nga may ara gali sa ginapatigay nga illegal online sabo nga sa may area sang pilar sa banwas sang EB Magalona ka K5 Road. So na aresto ang apat ka mga persona nga alias ni ang ilas ni nga mga pangalan alias DJ 40 anyos, alias FD 38 anyos, alias RL 36 anyos, alias EC 29 anyos ka K5 Road. So na recover ini sa ila ang 142 ka mga live fighting cocks.
1: Aboy.
4: Ang 106 ka dead fighting cocks.
1: Wow.
4: Makita natin dito sa video ka K5 Road nga madamo sa mga ano rin, may mga dugo pa, may mga ano ni mga bulang nga makitaan dito kay K5 Rod. Di kumbaga, nagapatimaan lang nga nagpatigayon ginili sila sa nga online sabong kay K5 Rod. So, mayara man sa 156 kagaps, mayara man sa duwa ka mga camera stand, kag mayara sa duwa ka television for monitoring. Kag ini nga mga na-recover kay K5 Rod sa ginapatihan nga gingamit nila sa illegal nga online sabong kay K5 Rod. So, subong ining apat, ara na sa area sang EB Magalona police station. So
1: apat lang na dakpan?
4: Apat lang na dakpan kay K5.
1: Ti Iban Guro di ba sinakapalagyo?
4: Amo pagid na ang
1: kay hindi kaya nga i-operate kay K5 Carlos sang apat ka persona ang online sabong mo. Di ba? Hindi niya kaya. May production ta mo, production team ta. Pinakanubo kay K5 Carla, bi mo sa online kun online sabong utang tabing pinakanubo mo da 7 8. Nga yeah. Crew.
4: Yeah, oh. Sakto na kay K5 Rod. So amo ni ang gina patigayunan pa sa nga operation sa aton sini kapulisan sa PRONIR kag Nokpo. I think may possibility gid nga may
1: kabay pa nga way sa may naglumpat dumadumduman ko naman ang raid to nga nagupod ko sa dito lang ilan. Ayo, dumadumduman ko. Ay, ako.
4: Kaya mo na ka K5 Rod, kagati ka ina nagpatigayon sa Prescon, ang PRONIR, kitungod nga ang lugar, ginaaligar, ginapanagiyahan sa isa ka board member diri sa prusya sa Negros Occidental ka K5 Rod. So mo na nga, ginalantaw pa ininila kung iyagin man ina, kay ti ginaligar, may ara to nga nagpakilala man ini siya mismo, nga board member ini siya, kag naghahambal ini siya, nga ginrentahan ang lugar ka K5 Rod. So amo ni
1: so iya lugar sa, pero ginrent yes. Lang sa iya.
4: Yes, kay K5 Rod. Amo ina ang hambal sa aton sini nga makapulisan. Pero ting aton sini kapulisan wala iya sa may ginaresto kung sino man ang tagiya sini nga sang lugar kay tungod nga ti ang ila to your purpose is madakop nila ang most wanted person o kung ang ila sini nga subject kay K5 Rod. Pero
1: dakpa lang subject nila which is include sa apat.
4: Yes. Sakto na kay K5 Rod. Kagati under investigation pa kung kay sinugin man duta ang kung sa diin nagpatigayon sa illegal sabong kung kay board member gin man bala ini o kung na hindi kay K5 Rod. So may ari diri sa bahin sa pahayag ni Police Brigadier General Romano Cardinio, Regional Director sa PRONIR.
1: Hulat-laton ta ang ara na plaster, ipabatian ara na. I-check taliwat ang interview ni Kaki 5 Carla.
5: So, to our partners, the media partners, okay, thank you, our PIO. So, to our partners, the media partners, good morning. To our Provincial Director of Medros Occidental and our Intelligence Officer. Good morning. Thank you for joining us today as we provide an official update on the significant law enforcement operations conducted on July 8, 2026 in Hacienda Pilar, Barangay Alicante, EB Magalona, Negros Occidental. What began is a joint manhunt operation to serve a warrant of arrest to a certain Ronel Garde, a most wanted, regional most wanted of Negros Island region. But it resulted to the discovery of an alleged illegal online sabong operation inside the property. So this led to the immediate arrest of four individuals who were engaged in illegal online gambling activities and seizures of numerous pieces of evidence believed to have been used in the commission of the crime. The operation was successfully carried out by the joint operations of our personnel. And these operations demonstrate the value of intelligence-driven policy and inter-agency and unit collaboration. So it also reminds us that while pursuing one criminal offender, law enforcement officer must always remain alert to other violations of law that may be uncovered during the unlawful execution of police operation. As of this time, four individuals are under the police custody and they are now facing the appropriate charges for alleged violation of PD 1602 as amended by Republic Act 9287. And in relation to Republic Act, one violation of Republic Act 10175 or commonly known as Anti-Cyber Crime Protection Law. Our work, however, does not end with this arrest. The wanted person who was just a subject of our original manhunt operations remains at large, and our operations to locate and arrest that individual are continuing. Likewise, our investigators are pursuing all available leads to determine whether other person may have been participated in the facilitated the alleged illegal online sabong operation. This includes validation and information concerning the ownership, control, and use of the property where the operation was conducted, as well as the actions of individuals who were present during the implementation of the operation. There have been also reports that involving the presence of public officials on the scene, and let me be clear, these reports are being subject for the same impartial, evidence-based investigation as to other information. So at this stage, the investigation remains ongoing. No conclusion will be drawn and no liability will be attributed beyond supported by evidence. So pro-NIR remains committed to due process and fair administration of justice. So I want to assure the public that pro-NIR will pursue this investigation, whether the evidence leads or action will not be influenced by position, affiliation, or status. Our responsibility is to enforce the law fairly, impartially, and without fear or favor. To the people of Negros Island region, I encourage you to continue working with your police. Your timely, accurate, and truthful information is invaluable in our campaign against wanted person, illegal gambling, and other forms.
1: Oh, okay na kay K5 Carla, no?
4: So, ti amo na kay K5 Roddy Baloon, tapagid ni no, kung sino gidman bala, nagapanagiyasang duta, nga ginpatigayunan sa illegal online sabong kay K5 Rod.
1: Sige. Salamat, Gid, kay K5 Carla.
4: Yes, sa K5 Rod, report gikan sa PRO-NIR, hindi nga balitag na dulong sa inyo sa DDX 500 MITC kag D3 Bayo. Ili si K5 Grand Officer para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingaw sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Alas 5:48 na. I-check ko basic ka K5 Berto. Last na lang gid before kita nga magtapos at sige pala tuntunan. Last report. Si Kakipay Berto gakit ining kumbento no sang simbahan diri sa siyudad sa Bacolod ginsulod sa mga kawatan mga electric fan kag kapintunga sa milyon nga kwarta ang nataban. Ibalaon tabi, grabe mga kawatan ba? Bala nila ko di nabutang ang kwarta simbahan ba? Kag almost half million, 500,000? Oh, kapin mo almost tungas milyon. Ang gintaban sa magkawatan, puwerte ba? Ini ayan, may kamaturan. Ini ayan. Ah, inside job. I-check tabi. Kaki 5 Berto, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kaki 5 Berto, ibalita mo. Balikan natin si Kaki 5 Berto, alas 5.49, hindi kibagalipat, permi magtumar mga Kaki 5 ha, sa inyo D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Ang klinika D3 Bio ay ari siya sa antiviral, antifungal, antibacterial properties nga sarang naman magkapatay sa magkagaw-kagaw nga nagasulod sa lawas naton. Plus, ang DTX 500 mayaraman sa tatlo ka anti-diabetic properties sa muning charantin vicin kag polypeptide nga may kaangay naman nga ipikto sa insulin. Hibaloon tabi, aras kagi Peberto, why pa? Kagi Peberto?
3: Kagi 5 Broad, sa ton sining ang mga kagi 5 mayong hapon, pero do hindi gid mayo ang balita sa Gihapon, do asod-asod ng mga kinawatay sa syudad sang Bacolod, ang aton sininga na report kay inasang kaagahon, napatay diri ang itaman ka mga kawatan sang manok, ginlabo, atok-atok, sang tatake. Kaina may nakuha man sa nga kita nga isa pagid ka insidente sa pagpangawat pero ariya bakod pagid ni no wala niya sa grado nga mga butang sa isa ka kawatan matapos nga ginsulod niya ang isa ka simbahan sa may barangay Tangob ang St. John Tadeo's Parish Church konbento sinulod sang kawatan kag Ibebrods kagintaban ang isa ka electric fan. No, gintaban niya ang duha ka cellphone, kagintaban niya ang kwarta sang parokya sang simbahan nga nagabalor sang masobra 400,000 pesos yara sa tunga sa milyon nga balor sang kwarta sang simbahan nataban ini sa CCTV i-release ta ni karon kaki 5 Broads no ang aton sini nga video report kung sidiin
1: makita ikwan na ni anay kaki 5 Berto kay kulabos sa Chimpo. I-wrap up ta lang. Go ahead, Kaki 5 Berto.
3: Oo, so...
1: I-hype lang
3: ah. Alin sa parokya. So, ginatinguan pa nila na ma-identify ining subject nga nagsulod mismo. Kunin yung suspect nga nagsulod sa may konbento. Nagapanabon siya yung sinensura. Ang yasin nga bayo, nakaubani siya ang bayo ya. Supposed to be, gintabon niya sa yasin nga itsura. Makita ta na ang mga information kaga mga video CCTV
1: bantayan nila
3: video report.
1: Sige, salamat kay Kiki Berto, bantayan nila karon na ha. Oy, sa kawatanda masikat ka gid ni. Oh, bayhon mo makilala ka man gyapon sa mga otoridad. Grabe ka, simbahan kawatan mi muya. Kay Kiki Berto
3: gani man so pangamuyuan suno sa simbahan pero ti ang padayon ng investigasyon sa aton sining mga kapulisan. Balita naton Sir Rods ang mga kawatan sulod sa Bacolod dulong sa inyo sa kaluan sang D3 Bio Mighty C kag DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa. Ako si Kaki 5 Berto Gakit para sa kampanya ng balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News.
2: K5 News FM Live.
1: Maraming salamat Kaki 5 Berto Gakit, bantayan karon dugay kay i-post na ni Kaki 5 Berto Gakit sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kawatan sa sibahan, makapintungas milyon nga kwarta gintaban. Ay, grabe nga balita ni Kaki 5 Berto. Damo kaya kwatan, no? Ay, ano ang guberno, tabay ka ginuna-unahan yung pangawat mo. Nantawa na! Oh, mga pumuluyo, gaka pangawat naman. Ay, oo, imbis tani nga kamo ang mangin modelo sang susyudahad. Kamo dapat ang maghatag sang example. Karon, ang example na ginhatag nyo, pangawat.
2: Right.
1: Ilan tawa na, mga tao di nagapinangawat naman. Ay, hindi kaya mayad ang pagpangawat. Sabi, trabaho ka mo, tadlong. Nagay ka mo, sagi, pangawat, pangabudlayan sing iba niya. Pakahapos lang ka mo. Ay, kawatan. Ginit, kaya ulo ko sa mga kawatan. Makuan man ka mo, Japon. Ang balingin sang iba, sang mga katigulangan. Ma-earn-earn ka man, Japon. Sambat naman sing isa, dugay lang galing.
2: Alright!
1: Salamat gibag kay Kipag sinis ko pagkupot sa tawag pagpanganagad sa ngala naman sa bugos ng puwarsa sa K5 News FM Bacolod sa musing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Salamat, Doc Ramil! Thank you, Busing! Grabity, ubos ninyo yan? Ubos ninyo, Raymuel? Ha! Muna nga, hulat-hulat lang. Thank you sa liwat, Doc Romil Uy. Simusin nga mga blessings. Sige, pa-share mo man, kaging pa-ambit mo man sa amo. We're so grateful sa imo sininga kaayo. God bless you, Busing. And sa tanan nga team sa K5 no sa Pembakulo, nagpasalamat gid sa imo sininga kaalwa. Sa ngala naman sa aton sing technical partners, ka K5 Rimwell, ka K5 Adrian, ko naman si ka K5 Rods Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3, yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangud na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jay. Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pa. Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusang yung tabuyan. Kadang wala pa kakainom sa gluterna, galabwa akong sanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluterna, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko bisang mabulid sa aking halawasan.
2: Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct editing sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, lasays 4 sang gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya, sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast, subunga Webes o Hulyo 9, 2026.
1: Official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagmapati ang magita sa 101.5 sa insing mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo, sang Mighty C ang alkaline base ng vitamin C. Sa balita lokal, Jesse Ocho ka mga balay sa Hinigaran, ginigo sang buhawi.
1: Samtang sa balitang nasyonal, DSWD on red alert. Samtang nagkapalapit na si Inday sa kadutoan sang Pilipinas.
0: Sa balita international, 11 patay sa pagpanghalit sang buhawi sa China.
1: Kag sa balitang sports, Thunder Bells kag Cool Smashers nagdaog sa PVL on tour opening matches.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Francine Diaz nagbisita sa Bulutuan kung sa inatabo ang shooting incident sa Tacloban City. Lasay sa 7.
2: Ulat Panahon.
0: Sa atong Ulat Panahon, may update si K5 Dominique Banyaga.
3: Inay na sa typhoon category ang Bagyo Inday, kagpadayon ini nga nagahulag padulong sa may area sang Taiwan kag Southern China. Ulihin nakita ang sentro sang typhoon Inday, 780 kilometers, sidlangan sang Apari, Cagayan. Maximum sustained winds ang nagadangat sa 165 kilometers per hour, samtang gust kung pagmadlos ang yara sa 205 kilometers per hour. Nagapadulong ang bagyo west-northwestward sa katasigon nga 20 kilometers per hour. Wala sang posibilidad nga iguon sang bagyo ang anuman nga landmass sang Pilipinas, apang maeksperyensyahan sa gihapon ang mabaskog nga hangin sa may area sang Cagayan, Babuyan Islands kag mga isla sang Batanes. Kung wala sang pagbago, ginalauman nga magagwa ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility aga o kun hapon sang Sabado. Ginapabaskog naman sang bagyo ang southwest monsoon o kunabagat kag amo ini ang nagadala sang magalumon kag maulanon nga panahon sa western section sang Tungsod kag sa may area sang Visayas. Diri sa Negros Occidental, ginapaandaman sa gihapon ang magalumon kag maulanon nga panahon buhas nga adlaw bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasayos 9, kung sa mga detalye na sa ngaton mga balita lokal. Sa pinakaunang balita, isabong sa IB Magalona ginaligar, ginapanag-iyahan sang board member. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.

0: Sabong sa EB Magalona, kinaligar kinapanagiyahan sang board member. Sunod kay Police Brigadier General Romano Cardino, Director sa Police Regional Office Negros Island Region na PRO NAR, yara si board member Andro Montilibano sa sulod sa compound kung sa diin nadiskubrihan ang isabong operation sa Asyenda Pilar Barangay Alicante, Banwa sa EB Magalona. Apang ginklaro ni Police Brigadier General Cardino, naging kumpirmar pa nila kung si Montilibano ba lang nagapanagiya sa propiedad kung imbulbado ini sa iligal ng operasyon. Dugang pa ni Cardino, ginpanginwala ni Montilibano nga imbulbado ini, naging pahayag sini nga may nagaarkila sa lugar. Sa karon, nagapadayon pa ang validation kay investigasyon sa kapulisan. Nadiskubrihan ang isabong operation matapos na nagserbi ang mga otoridad sa warrant of arrest para sa isa ka regional most wanted person sa Miyerkules, Hulyo 8. Inigabalitang nadulong sa News Ang Media X 500 Mighty C ka D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening News Guest, ini si KK Francardo Defensor para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News Apa.
1: Samtang board member Montilibano, isa sa kapulisan sa pagpamatok sa isabong. May kampiyon nga balita si KK5 Julius Mariveles.
2: Buhay Kuya, may ginatago and I am one with PNP and I even commend them for doing it.
3: At hagang panindugan ni board member Andrew Montilibano sa ikatatlong distrito sa Negros Occidental nga isa siya sa kapulisan sa pagpamatok sa isabong operations kasunod sa iya nagahalit sa cockfighting industry diri sa Negros Occidental. Madumduman nga ang pagsagot sang manok na inugbulang kanakip sa mga dalagko nga industriya sa probinsya kag nagasuporta sa industriya sang kalamay sa iya sini parangitan-an. Ginpabutyag ni Montilibano nga wala siya nagpamatok sa ginpatigayon nga raid sa isa ka isabong cockpit ukon na bulangan para sa isabong sa Banwa sang EB Magalona. Sa sulod sa isa ka puno nga ginaaligar, siya ang nagapanag-iya. Magluwas sa pagpatag nga hindi siya kundi isa ka korporasyon sa diin siya ang katapon sini ang nagapanag-iya sang sini nga lugar. Ginpabutyag man ni Montilibano sa K5 News FM Bacolod nga handa siya magpirma sang isa ka certification para sa PNP nga magapamatuod nga ang pila ka mga bagay nga nakuha sa sulod sang amo nga propriedad ang gikan gidman sa nag-arkila sini nga indi niya kilala.
2: We are fighting one cause na unta to ng tanan nga online di kaya munang gabarat sang tanan nga manok.
3: Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ako si Julius Mariveles para sa kampiyon nga balita kalingawan. Kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Nasa 12 sa iban pang balita lokal, Banwa sang Kawayan ang nagpatigayon sang surprise drug testing sa tanan nga empleyado sang Banwa. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
5: Nagpatigayon sang surprise drug testing ang lokal nga panguluan sang Kawayan sa tanan nga mga empleyado sang Banwa. Ginpahayag ni Municipal Public Information Officer Fulgen Fidelis Balinas may ginabulubanta masobra 400 ang ginpadalom sa drug testing kag ini ang ginmando sang Banwa. Wala naman siya nagpahayag sang dato sa bahin sa resulta. Dugang pa, tinutuyo sini nga ma-check ang mental capacity kag wellness status sang mga empleyado sang Kawayan. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, isi ka K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang GC8, tanan ka mga puloyan sa Hinigaran, gin-igo sang Buhawi. May kampiyon nga balita si K5, Michelle Patinio.
6: Igo ang kapindya si 8 tanan ka mga pamalay sang Buhawi nga nagluntad sa pila ka mga lugar sa Banwa sang Hinigaran sa probinsya sang Negros Occidental, Huwebes ang aga Hulyo 9, 2026. 8 ang apektado sa Punta Pasil, Barangay Tagda, 7 naman sa Sitio Raming, Barangay Pilar, kag 3 man sa Punta Tanulo, Barangay Pilar. Ang tanan nga maapektado nga balay ang lunsay mga partially damaged. Sa inisyal nga impormasyon sang K5 News FM team, may ara na sang inisyal nga tikang ang LGU sang Hinigaran. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaaluan sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang Sagay PNP ginklaro nga hindi kidnapping o kun abduction ang natabo sa isa ka college student sa Sagay City. May kampiyon nga balita si K5 JR Helen Tagaan.
7: Ginklaro ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, hepis sa Sagay City Component Police Station, na wala sa may natabo nga kidnapping o kon abduction sa college student, na ginreport niya wala nakapauli sa ilang balay sa syudad sang Sagay, kalakitan na lamang sa syudad sang Victoria sa doon tinalikda niya Julio 7.
8: Based on ang investigation, ang malatapo, kidnapping or abduction, sa election din niya victim.
7: Base sa investigasyon sang kapulisan, matuod niya nagsakay ang estudyante sa tricycle, apare-panaog ini sa barangay Paraiso. Nagbakal ini sa isa ka tiangge, kag nagsakay sa series bus pakadto sa syudad sang Cadiz. Dugang pa, nag-standby ang among estudyante sa syudad sang Cadiz, kag pagkatapos ini, nagkadto naman siya sa syudad sang Victorias, kag nagpadulong sa isa ka eskwelahan, nga ginaligar dito na ka-eskwela ang iyang anubyo. Base sa CCTV footage, mga pasado alas 8 sang aga, Julio 7 sa naglakat ang estudyante, tugtog naglabot sa pagkahapon niya wala na nakapauli. Rason niya ginpangita ini kag ginpost sa social media, tugtog na report sa mga kapulisan. Gilayo naman niya responder ang Sagay City Police Station, kag nagkoordinar sa Victoria City Police Station. Ako di baluon kung bala nakitaan ang estudyante sa syudad sang Victorias, kag nakumpirmar ini. Nagarekomendar ang Sagay City PNP na ipadalom sa psychological intervention ang estudyante sa bulig sang DSWD Sagay. Sa subong luwas sa katalagman ng estudyante, kagyara na sa paghinakop sang iyang aginikanan. Nagapanawagan naman ang Sagay City PNP nga untato na ang paghaboy sang negatibo nga komento sa estudyante, bangod hindi man manami nga epekto sa mental health sini. Kag ang tricycle driver nga nadalahig lamang sa insidente, apan wala inisang may ginhimo nga malain. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: Kag sa katapusan ng balitang lokal, mga utan sa kanlaon ngayon nagbaligya na kuntani, rikta sa basurahan matapos hindi na mapusan, bango naman sa paglupok sang bulkan. May kampiyon ng balita si KK5 Wilson Villana.
9: Liwat nga naglupok ang bulkan kanaon pasado las 7:33 kay inasang aga kag ini ang nagdugay sa sulod sang 3 minutos. Sunod sa Fivox nagdangat sa masobra 2 ka kilometro ang kataason sang abo nga ginbugas ang bulkan. Kadunga naman sa paglupok sang bulkan ang mabaskog man nga ulan kag hangin gani ini ang nagresulta sa madasig man nga pagpanaog sang abo sa pila ka mga barangay sa Canlaon City. Magluwas sa abo, may upod pa ang mga magagmay tultob sa madagko nga mga bato ang nagtupa man sa lugar. Sa bagsakan naman sang utan, wala man makaluwas ang mga utan nga ibaligya na kuntani apang hindi naman mapuslan bangod na putos man inis ang abo. Base sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sa K5 News FM, may 3 na kapamilya gikan sa barangay Panubigan ang nag-evacuate kasunod sang insidente kag may 7 naman kapamilya sa barangay Masuloga. Padayon pang assistance sa Canaon City sa apektado ng mga residente. Para sa D3Bio Evening Newscast, sinigabalita ganadulong sa inyo sa kalawan sa Mighty C, D3Bio kag DTX 500. Upot sa patrol si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang National.
11: Balitang National.
10: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
4: Lasais 17 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Naghanda na sa minilyon ka mga food packs ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Quick Response Team para sa mga maapektuhan sang bagyo nga si Inday sa mga nagkalain-lain nga probinsya sang Pilipinas.
1: Sining hapon, naglabot naman sa malapit 5 milyones ka peso o 5 milyones ka mga family food packs nga ginbutang naman sa mga bodega sang DSWD nationwide.
4: Sunod kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mayara na sang malapit 1,000 ka mga warehouses ang ahensya sa bilog ng Pilipinas.
1: Ginpahibalo naman sang DSWD nga wala na sang instant noodles sa mga food packs kundi 6 ka kilo sang bugas, 4 ka lata sang tuna, 2 ka lata naman sang sardinas, 4 ka lata sang corned beef, 5 ka sachet sang kape, kag 5 ka sachet sang soap powder o kung choco malt.
4: Sa ibang pang balita national, nag-set sang oral argument si Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero may angot sa motion sang prosekusyon nga ipasapina ang selyado nga box nga nagaunod sa mga tax records kag bank documents ni Vice President Sara Duterte kag iabana nga si Attorney Man Scarpio sa paabot nga Miyerkules a Hulyo 15.
1: Pahayag ni Escudero, ginfile sa prosekusyon ang motion matapos nga ginbalik sa Bureau of Internal Revenue o kung BIR ang box.
4: Iyaman ginmanduan ang magtimbang ang bahin nga magsumiter sang memoranda sa maabot ng Lunes.
1: Samtang sa lugang pang mga balita, wala naging panugutan sa Philippine Coast Guard o kung PCG ang biyahe sa mga sarakyan pandagat sa Biyente Tresan ka mga patalan sa pili.

0: sa mga okon gin hingadlan sa mga nagluntad nga pagpamahog.
1: Kalakip sa mga nakabaton sa bomb threats among isa ka high school kag pito ka mga elementary schools.
0: Sunod sa mga otoridad, yara lamang sa isa ka lugar kag walo ka mga bulutuan.
1: Webes ang hapon Hulyo 9 nagpalayo ng klase sa walo ka mga eskwelahan.
0: Ginrefer naman ang kaso sa Regional Anti-Cybercrime Unit kun Rako, agod may baluan kung sino ang responsable sa krimen.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa Balita International, pilason ang isa ka lalaki sa China matapos nga ginhakop sang tuman kabasko nga buhawi gikan sa sulod sa iyang apartment sang tinalikdan nga Lunes, Hulyo 7.
0: Nagluntad ang insidente sa Hubei Province sa diin naglabot naman sa 11 ka mga personang nagkalamatay bangod sang kalamidad kag 331 naman ka mga individual ang nasamaran.
1: Madamo man sa mga struktura ang nahalitan kalakip na diri ang masobra 4,855 ka mga puloy-an.
0: Nakit-an man ang pagbalik iskad sang mga salakyan.
1: Nakasaad sa mga media reports nga naglabo sa 260 kilometers per hour ang kabaksugon sang hangin nga ginadala sang buhawi nga nagpanghalit sa probinsya.
0: Isa sa mga lugar sa Hubei Province nga nakaangkon sang tuman nga kalitan, amuhang Wanggang City.
1: May mga truckman nga ginhakwat sang buhawi sa nasambit nga syudad kag nakit-an sa kalayon nga 30 metros gikan sa ila ginahamtangan.
0: Ulihin nga naeksperyensyahan ang pagpanghalit sang buhawi sa Hubei Province sa tungtang talikdan nga tuig 2021.
2: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Thunderbells kag Cool Smashers nagdaog sa PVL on tour opening matches. May kampiyon gabalita si KK5 Zach Horen Hison.
3: Nagdaog ang Zeus Coffee Thunderbells kag Creamline Cool Smashers sa opening matches sang PVL on tour sa Ilagan City, Isabela sang Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Ginpirde sang Thunderbells ang Akari Chargers sa 4 ka sets, 25-11, 25-23, 26-28, 25-17. Sa diin ginkilala si Zam Nolasco bilang player of the game nga may 15 points. Nagdaog man ang Cool Smashers batok sa Next Led Chameleons 25-18, 25-23, 16-25, 25-19 paagi sa bulig ni Michelle Gumabaw nga nangin player of the game nga may 18 points. Sunda naman ang masunod nga mga hampang sang PVL on tour sa Batangas sa Hulyo 11 sa tunga sang Galleries batok Farm Fresh kag Chocomucho batok Thunderbells. Para sa Balitang Sports, ini sa KK5, Zach Jared Hison, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sang Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Francine Diaz nagbisita sa Bulutuan kung sa rin natabo ang shooting incident sa Tacloban City. May kampiyon nga chika si KK5 Lori Gamboa.
4: Nagbisita ang aktres nga si Francine Diaz duha ka semana matapos ang shooting incident nga natabo sa eskwelahan sa Tacloban City sa tung Hulyo 6, 2026. Nag-perform si Francine sa mga estudyante sang Bulutuan bilang parte sang special program nga ginpatigayon sang Tacloban City Government. Kabahin ini sang paghatag sang emotional support sa mga estudyante matapos ang pagpangludhang nga natabo sa tung Hunyo 22. Pahayag naman ni Superintendent Charlita A. Palma sang Schools Division kadungan sang pagbukas ng face-to-face classes padayunon nila ang paghatag sang psychosocial support pinaagi sa mga school-based interventions kag wellness activities para sa emotional well-being sang mga estudyante kag mga school personnel. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Nga bagyo ang ngalan Inday ha. Ano ni timing sa impeachment trial ni Inday Sara Duterte?
1: Hindi, ang galing kay siyempre January pa lang na iya. May ngalan na, di ba? Or December pa lang? Or I don't know, basi nag-timing lang?
0: December pa lang, this is ano na bunag si Inday Sara kay Dugay naman. Inday man ngalan.
1: Butang kadamo, i-connect ka dyan. Kadamo man pala sang Inday nga si Vice President
0: Inday,
1: lang.
0: Inday, sa imo pagkiay-kiay.
1: Uy, madugangan naman si ang ulan.
0: Wala na

0: Oh. Maduga nga naman yung ulan. Pasensyahin nyo na.
1: But anyway, sa sininga matinion, thank you, Doc Ramil Uy. Yes. Sa blessing sa ginhatag mo. Super happy kid ko yan. Ay, girl. Sa ano ba lang kay Kid 5 Jean nga?
0: Happy kid siya.
1: Sa wala mo gina-expectar. Mm-mm. Gaabot ang mga bagay nga sobra-sobra.
0: Yes.
1: That's why ginpanghatag ko.
0: Mm-hmm. Ay,
1: natangan doon kay Wakiga. Sige, wala oras ako.
0: Mga kag K5 mo yadong dalag ko nga mabalita sa mga Webes Hulyo 9 tig 2020 sa IES.
1: Bantay naman buas nga adlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening News ka.
0: Magasunod nang Largavi sa program kaupod si kag K5 Julius Mariveles sa pangalan sang bugos nga puwersa sa minuunong istasyon sa Bacolod. Kaming inyo nang hintag balita ako si kag K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si kag K5 Rosa Palma para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Number 101.5 K5 News.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Longo.
1: Checker time kag isigyo ng inyong mga orasan, exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Longo.
1: Mayong gabi banwa, ining larga vista kag ako si Julius Mariveles.
0: Longo.
1: Samtang nagabunok ang ulan karon nga adlaw diri sa pungsod Pilipinas kag Negros Occidental bangod sang pagsunod na sang bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility, ginapaabot nga magabubo ang ulan, madamol, initubtubwas nga adlaw. Mayara sa buhawi nga nagluntad today, dira sa banwa sang Hinigran, 10-8 tanan ka mga puluyan ang naapektuhan apang naglupok. Takna alas 7:33, kaina sang aga, ang bulkan Kanlaon.
0: Lorgo Fisto.
1: Ang balita leche na usikan gid ang kamote kag litsugas gid na tampukan uko na ginligo sang abo gikan sa bulkan Kanlaon ang utanon sa mga pumuluyo dito sa syudad sang Kanlaon nga buot kontani ibaligya na sa merkado. Amo ning ginasiling nga kwarta na nahimo pa abo.
0: Lorgo,
1: we'll be having more details karon dugay with K5 Wilson Villena samtang mayara man sang pila pagid kadugang nga mga damage report gikan sa provincial capital. Up next karon dugay with K5 Berto Gakit Jr. samtang ang Negros Occidental upod ini sa pila ka mga probinsya like Occidental Mindoro, Antique, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte and Lanao del Sur nga mayara sa pagbatsyagon ukon magatupa sa ila sinitagsa-tagsa ka mga lugar ang tuman ka bunok nga pag-ulan as forecast sang pag-asa tuga sang bagyong Inday.
0: Lorgo,
1: dimudo karon nga adlaw ginlukdo sang probinsya ang natural calamities halin sa paglupok sang bulkan Kanlaon pagkadto sa pagluntad sang tuman nga pag-ulan dala sang bagyo kag hangin habagat. Let's have K5 Wilson Villena nga nagpadulong dito sa Kanlaon kag pila ka mga lugar apektado sang paglupok sang bulkan Kanlaon on special assignment. Wilson, good evening. Please come in.
2: Okay, Pa Diyos. So, kaperdihan sa mga utanon. So, amon ni makaroon ang ginapangatubang sang pila sa mga manuktanom no, sa may Kanlaon City. Ini matapos na pila sa ila sa mga utan. Kita
1: ay Diyos
2: na nagkalatampukan sa nga abo.
1: Tuga kwarta na na abo pa?
2: Yes, Kita Diyos.
1: Grabe.
2: Kwarta na abo pa. Ang naging resulta nila sa Diyos, Kita Diyos. No? So ang apektado ng area base sa aton sininga na record kanina sa pagpadulong ato dito kay Fajos may ara sa may barangay Pula, barangay Masulog, kadiri naman niya sa may panubigan ng mga area man ng mga apektado ng mga residente kay Fajos. So balik ko naton anay ka no.
1: Wells, sa Facebook. Ang ginmention mo barangay panubigan actually ano pag itong isa gani? Masulog?
2: Masulog kag barangay Pula.
1: Pula. Adalag ko nga mga barangay ini kung hindi ko magsala, hindi ba? Kag ang Masulog, amuni ang ara na sa boundary sang Kanlaon kag La Castellana.
2: Yes, kita
1: do. Oh, okay. But nevertheless, gina-establish ta lang nga amo ini ang mga vegetable producing areas ka Kanlaon.
2: Yes, kita do. Amo gina especially ang Masulog.
1: Bo Diyos ko. Ang
2: Bukaluoy. So kabalo naman kitang inang tawasin ng investment vegetable basket of the Occidental ang Kanlaon Negros dili Negros Island ang Kanlaon City kita juice no. So ti kadamo gin sa mga utan to sa nahambal ta na ang nagaperdi kita juice. So aside pa ina niya sa mga tanom kita juice nga ara mismo pasta sa tuta. So pag-abot sa merkado kay Pajos, why man kapon kaluwa na pangkukos na napangsulot na sa sako kay Pajos kag ready na tani no ipasaka sa mga salakyan ako tiga deliver sa nagkalain-lain na lugar diri sa Negros kay Pajos pero even ina na napot man sa nga abo. So ang mga lettuce dito, pitsay, mga tawag pa sinigani, mga rabanos,
1: Sayo, kita ano? Ko di sayote.
2: Oh, sayote.
1: Kaya may pipino Diyos, man.
2: Chapsoy na sila ta ang kanlaon. Sila kanlaon kaya sa Diyos ay chapsoy ng mga panakot
1: pala. Ah.
2: Kundi na ano kit na naubos yun, no, sang kwan, sang abo kaya sa Diyos. Kasi sa pagpatulong na doon sa Gina, ay dungain, ano ko na lang anak kaya sa Diyos, no? 7:33, nagsugot ang paglupo kasi Gina kang nagugay, ini sa 3 minutos kaya sa Diyos, no? Mm-hmm. Sa Pingos, hasta 7:36 a.m. kaya sa Diyos, no? Ang eruption, o kung na moderate explosive eruption, no? Sa Pingos.
1: Mm-hmm.
2: So pagpatulong na doon dito kaya sa Diyos, naabtan ka, ang ashfall it mismo kag kita Dios no kag may ara makita na storya dito nga barangay Kagawad sang barangay Masulog at the same time a rescuer responder man sang barangay Masulog kita Dios kag iya gin pahayag ang normal lang kita Dios ang pagtupa sang abo after sang kwan after sang bulkan ka paglupok sang bulkan ka laon pero hindi normal sunod sa iya ang pagtupa sang bato kita Dios no nga kaniya pagani ni kung iya pa gani iambal gani kay Father Diyos, daw inumul kuno kadako sa bata kay Father Diyos. So, ini nagresulta sa pag... nagresulta kay Father Diyos sa pagkagupi, sa pagkapuslot sa mga atok.
1: Oh,
2: dito sa bahin, sa upper portion, sa nga... Gaya basulog kay Father Diyos. Sorry, kakadlaw ka rin ko sa atin. Sorry kay Father Diyos.
1: Ah, okay.
2: But, tiyan mo na, may mga na-report din naman yung mga evacuees kay Father Diyos sa may... panubigan kita dito tatlo ka pamilya sa may barangay Masulog may dito ka mga pamilya man kay Father Diyos bakit na yan sa record na itong dito nga ito kita to sa area kay Father Diyos but in terms of kwan kay Father Diyos in terms of pagpatanay naman niya karoon sa evacuees na ito so si Father Diyos kapit na lang ina karoon ang
1: hindi kay ang iyaya occidental side eh ang Canlaon City is oriental but nevertheless ang imo yan nakuha is based sa imo ground checking. Ini kiti wala pa figures coming from Canlaon City Government.
2: Yes, why?
1: Okay.
2: But ang pag-abot pag ito, ito ginagin sa Diyos, kapaluka ang lain ng ibig sa pagbubo. So, is ang pagbubo.
1: Na. Oo, lapok. Grabe.
2: Ang bagyo pala no ang
1: Philippine
2: area of responsibility
1: they
2: challenging din ang paglupok sa mga
1: Wells sa inyo nga pagbiyahe pakadto didto kag papanaog danlog ng dalan
2: hindi man napud nga mahambal na siling madanlog kay Sir Dios no kati so far do hindi man kit kwan niya apektado ang pakadto didto sa Canlaon City unless na naya ko magsulod ka na sa mga barangay road sa kay Sir Dios ang naya napuno na ya sang ano sa abo pero kung maghaling kati sa Pakulod maagi sa Lakarlota lakas kaya na going to Canlaon so far ang main highway ya ang hindi apektado sinisang abo kay Sir Dios no dito lang kita sa mga area nga pasod
1: doon
2: pa
1: nagsulog
2: Panubigan.
1: But strangely, because ang hangin Wilson, ang grabe paya class suspensions actually, Cebu Province eh.
2: Kita Diyos, kabalo ka kung nakita mo man ang in-upload na ito nga news alert man sa page na ito, makita man dira kung ano kapaskog ang hangin man kay Kita Diyos. So tungod sa ulan, tungod mas sa mabaskog namin kay Father Diyos. That's why matasig man nga nagpanaog
1: dahil
2: na abo ka kay Father Diyos. So why na nagugay ang abo kay Father Diyos no kaga nanaog na dayon. So,
1: ginpabiyahi ye sa Canlaon sa Cebu ang abo.
2: Oo.
1: Gabi.
2: Kapalo ka kay Father Diyos ang sitwasyon sa Canlaon subong natungan. So gusto man sa taho kay Father Diyos na mag-ulan para at least miskin pa paano makakas ang mga abo sa mga panano. Ang problema ko naman kung mag-ulan kay Father Diyos kung lahar flow. Ang lahar flow naman yung
1: pangawaan
2: kay Father Diyos naman natin. Ligat to sa Tino. Muma na ang nag-patay sa pinaka mga residente sa Canlaon sa ligat tungod sa lahar flow.
1: Uy.
2: Ang problema naman kung wala man sa ulan, pusog man ang hangin kay Father Diyos batanan man niya abo na imo man niya box o experiencehan pa kinakakina ang yabok kay Father Diyos mutuga sinisang kwan sang abo no nga nagtupa dra sa may Canlaon City. So ti isang last time niya kumatandaan nato kay Father Diyos mosla mos yan ang mga nagkakaapektuhan diri sa may portion sa Negros Occidental like La Castellana, Pago, Pulo Pandan. This time niya papabaw kay Father Diyos no kung suno pa sa Pivox nga ni dito gid sa area sa mga Canlaon ni pala kay hapagat season kita kay Father Diyos so going papabaw ang hangin. Kaya kuso, ang hangin, kasi Father Diyos, no, that's why nga tira sa Canlaon City nagtupa. So actually, imported man kita sa mga ashfall, hindi lang gindiri sa may Canlaon City, kasi Father Diyos, no?
1: Uh-huh.
2: As far as Cebu, may ara man kita sa nga recorded ng mga asphalt
1: residues
2: sa Cebu. So may Toledo kita, may Mandawi.
1: Wells!
2: Yes, Kipar Diyos.
1: Aangot sinaari ang as of 11:20 a.m. sunod sa report sa pila ka mga yara sa mga banwa sang Cordova, Talisay, Cebu City, Consolacion, Toledo, Pinamungahan, Mandawi, Alaginsan, Asturias, Lapu-Lapu, Liloan, Minglanilla, Balamban, Naga, and amoy na ang mga lugar nga may ara sang class suspensions, usually all levels sa public and private schools. Anyway, kindly proceed, Wilson.
2: Yes, kay Sir Jules, may haraman kita to kagina nga nasturya man isa sa mga evacuees mo si Ma'am Lori Jane. Nga may mga kabataan, yun siya kay Sir Jules, nga mga magagmay pa. So, apat kapilo, kagina sa mga bata, nag-evacuate siya tungod sa sulfuric odor. Wala kay Sir Jules, ang
1: okay.
2: Bago sa sulfur. So, agin pa kamayo, si niya nga mag-evacuate na lang anay. So, sa mag-antos sa niya sa mga bata, man, siwa siya kabalukon na.
1: Taga din siya nga barangay?
2: May barangay Panubigan. Panubigan? Panubigan.
1: Panubigan.
2: Panubigan. Panubigan sa Kita Jo. So, tiyan mo na for the meantime, aral na siya na sa evacuation center kasi sunok sa iya mamabalik lang siya sa ila sa mga tuluyan kung matula na ang abok, ang baho Kita Jo. No? But,
1: diingid ang barangay nga daw strongest ang sulfuric odor based sa report, Wilson.
2: Lagi kay Sir Jules.
1: Pula.
2: Pula.
1: Mm-hmm.
2: So, ang pula, kaya kay Tihara, kaya yung nag-uubo ka nang kay Sir Jules.
1: Uy.
2: Ako, mag-dragit na ma-portion. Even ang ilang proper, kaya yung kay Sir Jules, apektado man eh. So, hindi lang ang upper portion, but ang ila, suming na proper man, ang nga naigo, man sinisang abo kay Sir Jules. Nagkatikalina, nakita sa mano ang local government units ang Canlaon City, ang nagpanagtag man kay Sir Jules na sa face mask sa mga residente, man kay Sir Jules na gan at least mas kung paano mapahagan-hagan ang sulfuric odor na ilang mapaninuhuan paagi sa paggamit sa face mask kay Sir Jules.
1: Wells? Wells? Ang drone shots, ang aerial photography nga gina-provide, ginapakita naton subong sa aton mga tagparamati on Facebook, amo ini ang ano ni merkado, ini ang medyo dako nga structure.
2: Yes, kita Jus, dira na sa kwan sa may uptown farmers market.
1: Oo.
2: Kaya sa barangay, Mabigo, man kita Jus.
1: Mabigo, oo. Puno gid sang abo ang iyang atop.
2: Abo man. Yes, puno gid kita Jus. Naamon na siyang siling ko ng mga uta na black kita Jus nga pang putos na tani. Kag-ready na ikarga sa salakyan. Protea mo pa na ang ano na danata.
1: Ining farmers, uptown farmers market nila, basically, amoning bagsakan sang mga
2: yes,
1: vegetables kung tani. Dason idalon na ini kuntani sa Bacolod. Pero ano ang explanation sang tao even if nga ihinawan mo ini sa tubig hindi na ni pwede kanon.
2: Kaya Sir Jules, so far ang taho, bido may knowledge siya mag si Sir Jules, kaya tingin hugasan mo siya, sulfuric odor, arang siya gagyatol, kaya hindi siya makaon, kaya Sir Jules mo. So kung gusto ko manila hugasan, gamba, ganing hugasan lang, kaya mas pwede pa man, hindi kasi pwede kaya Sir
1: Jules. Pero ang pamangkot iniya Wilson, harvested na ninga mga produkto. How about ang wala pa yan na, ano panawag ni, wala pa yan na harvest? May ara pa.
2: Kaya Sir Jules, na-mention ko na sa imo kagina, aside sa harvested kita Diyos, even ang ara pa sa mga duta kita Diyos apektado.
1: Oo, oh, pero what I mean is, ano kadako pa kuno ang unharvested? Kag supposedly, saan o i-harvest?
2: Dito sa may pula kita Diyos, may nakita pa kita pa base lang sa atin na napangkatuan na lang kita Diyos. Sa may pula, mga letbos to, ang ilang na mga pananong kita Diyos, kasi gina-try man gani ni Nina Salvaro Taki sa paghugas. Siguro mga 3 to 4 hectares sa Kita Diyos pa ang mga pananom sa area sa Kita Diyos. No? So,
1: sa imo lang na iya, ano ni, visual observation. Aha. Wa ay pa nakapagwa sang report officially ang city agree. Wala pa.
2: Wala.
1: Sige,
2: wala.
1: Sige.
2: Oo.
1: Guy.
2: For the word na naman. Wala pa na ako was pa na si Produce Magwa ang ila tinga ano ganyan na dami sa assessment.
1: Although Wales, based sa imong report, basically nag-replay lang ang nagligad nga February. When was the worst explosion, by the way, nga nabatsyagan sang kanlaon?
2: Good question. Magkikita Diyos na kaya sa pamangkot, tama na sa Vigo, after kita mag-air. So, ang last na ito, na eruption was on February and March, kikita Diyos, but suno sa Vigo, the only ang pinakabaskog among the tatlong eruption, kikita Diyos. No? So, ining eruption, so kung adlaw, among ining pinakabaskog.
1: Oh.
2: Kasi suno mo sa Vigo, kikita Diyos, although naglupok ini, so ginatanaw pa man kung posible or hindi man posible pa ang pagpasaka sa alert level. Kasi just kay as of now, marap pa sa Japan sa alert level 2 ini ang vulkan kang naon, kasi just but sunok sa Vivo, sunok base pa ina, hindi pa ina kasi just no seismic activity. So ano ini seismic activity nga ginabasihan sa Vivo, kasi just in caso nga sa pagpasaka sa alert level. So amo ini ang pagsaka sa ang isim na creeper bala ang paggubat ng creeper juice
1: swelling
2: recorded ang recorded nga pag ang recorded nga pag earthquake kaso nilino kasi creeper juice kag ang sulfur nga level sulfur ko sulfur out level nga creeper juice ang vulkan so amo na ang ginakunaw pa nila and as na ginashet nila kung na posible pala na ipasaka sa alert level 3 in
1: the kanaon. But as it is, it's still alert level number 2 as we speak.
2: Yes.
1: Uh-huh.
2: Yes, alert level 2 sa Japan. Well, man, Japan, ginahokas ko pa Diyos, no, sa nga people, ang posibilidad, no, sa liwat na paglupok sinisang vulkan, kasi may alert level pa siya, kasi active volcano sa kita Diyos, hindi may baluan kung ano oras siya maglupok.
1: Gani.
2: Sa maglupok. That's why, panugyan nila sa 4 kilometer radius, no, na danger zone, permanent danger zone nga mag-ulo aligmat lang sa Quiapon sa Diyos, no? Kasi in caso ginman nga may eruption na naman magtabo, so evacuate lang kung na kinahanga kung risigo na kibala sa kabuhi sa tao kasi sa Diyos.
1: Although Wilson, at the end of the day, what is good actually sa paglupok today, wala sang pilason, wala sang patay.
2: Wala.
1: Oo. Unlike to yes sa previous nga may ara nagkalamatay.
2: Yes,
1: although tungod so, tuya sa baha pa.
2: Sorry lang kay Kita Diyos, no? Pero as of the press time sa Ginay, waay pa sa casualties o kunkwan. Pero may nakita ko pag-ulang kitiyo na may isa ka motor sa Inyawan River, kung hindi ko magsala. May motor na nag-upot sa daludo sa tubig.
1: Ang Inyawan is where? Ang Inyawan is part of?
2: Hindi lang kung ano ko, nalabyan ko lang sa Kita Diyos. Oo. Oh. Pagnaon sa Quiapon.
1: Igmayaan. Igmayaan. Aha. Igmayaan runs through Canlaon kag nagapanaog ina I think sa Don Salvador Benedicto.
2: Yes.
1: Oo.
2: Yes, kasakto na Kita Diyos. So, amo na siya i-check ko man na karoon kung kamusta.
1: Sige.
2: Kung driver siya na.
1: Naanod?
2: Naanod sa Kita Diyos. Yung motor niya. Rosy nga pula. Sa may tubig na na-portion. So, check ko lang na Kita Diyos.
1: Sige. Sige.
2: Nalabyan ko lang din.
1: Kindly verify lang, Anay. Balikan talaga karoon dugay-dugay na. But, at the end of the day, ang imo balita tonight is that mas ang kahalitan na as we speak, amo ini ang pagkasama diya sang naani ng mga utanon.
2: Yes.
1: Okay.
2: Ang mga natanong pa kasi sa
1: Diyos
2: ng mga agricultural products.
1: Basically, crop damage ang ginaistoryahan ta sini. Ay, ahay. Ate, sige.
2: Sige lang.
1: Less ang evacuation subong adlaw.
2: Kasi sa Diyos, ang masubo lang dari pala. Kasi may itugang ko na lang manikip sa Diyos ang kasi ato na matatakagina kasi baluan pa na nagipan eh. Aside sa mga evacuees na bago na karulot yung kipa Diyos sa tungod sa isang vulkan, may mga evacuees pagkali kay kipa Diyos nga napilin sa evacuation center sa tatlong pilo pa.
1: Uy, pila ka bilog?
2: So, may mga more or less mga 10 families pa kay kipa Diyos.
1: Sa din nga evac center na Wells?
2: Panubigan.
1: Panubigan.
2: Sa Panubigan area.
1: Mm-hmm.
2: So, tiyan mo na ang itanahon ta kasi halin pa sa Pino ang ina sa mga pinetina sa evacuation center. So, i-check na lang na kipa Diyos along with the data na tomorrow kung ma-provide na sa city government sa Canlaon ang crop damage at iban pang mga relevant and important data kita Diyos nuhan din sa LG.
1: Sige. Alright.
2: Kaya pa Diyos ay nangapalita ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty Sea. D3 Bio Committee X of Under the Port Nato, si Kipa Vincent Coralde, yun naman si Kipa Wilson Villana para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Kagalingawa sa Negros, K5 News. At,
1: Lorga Vista. Inisyal nga report gikan sa Dakbanwa sang Kanlaon sa paglupok karon nga adlaw sang Kanlaon volcano gindulong ni K5 Winston Wilson Villena tonight. Ang oras 52 minutos sa nakaligad sa takdang alas 6 dala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. Ang aton sining pabukas kay mga balita ka komentaryo for tonight dala sa gyapon sa inyo sa Kalwan sang DTX 500. D3 Bio and DTX Premium Coffee. Hindi lang masaligan nga tagdala sa balita, ihibalo kag ginaalam every night. Dire sa Larga Vista, masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian. Larga Vista. Back-to-back report. This time, let's have a K5 Berto Gakit Jr. Dire sa probinsya sang Negros Occidental, mayara sa pila ka mga lugar nga ginpaidalom o kung gindeklarar earlier sang Mines and Geosciences Bureau o kun MGB nga ara sa ginatawag flood prone o kun masami nga ginabaha. Ibalaon ta tonight kun may ara gid man bala sang ginbaha based sa report sang Provincial Disaster Management Program Division o kun PDMPD. Kagiban pagid nga mga balita buhawi dito sa Inigaran. Let's have the damage report so far gikan sa kay K5 Berto Gakit Jr. sa Provincial Capital. Bert, good evening. Please come in.
0: Kiper Jules, pinaka-apektado gid amon ni ang lakas Villena sa atong sininga mga ka K5 sa natabo nga mabanaton pagbugas ang bulkan Kanlaon kaina sang aga nag-create ini Kakipab Julius sang 2 to 3 kilometers plume halin sa ibabaw sang bulkan. Ang direksyon sini is nga direksyon. That's why ti apektado diri ang mga San Carlos kag Kanlaon kagabiak na bato. Natawagan sini si Mama Irene Bella Plotenya ang PDRMO sang Negros Occidental Kakipab Julius kagati sunod diri sa ila sini nga data nga nakuha sa DRMO ang lakas Villena sa evacuation nila subong mayara ini sang 200 families sa 800 persons ang apektado lang no 200 ka pamilya o 200 ka mga individual ang apektado samtang sa evacuation area 97 diri ka mga pamilya no 305 ka mga individual ang ara sa karon apektado man kaina sa pagbugas sang bulkan Kanlaon ang Don Salvador Benedicto nakaagom ni sang sulfur smell ang barangay Igmayaan kagipadwa Julius amuman ang San Carlos do medyo damo-damo ni suno sa PDRMO kaina ang apektado gid nga mga barangay which is ang barangay Bulwangan kag barangay Quezon nakaagom dito sila kaina sang ashfall kag subong man sang sulfur smell ang barangay Pudpud barangay 2 kag barangay 3 nakasimhot man sang sulfur smell kaina kag Ifaiba Julius district 4 amoning Bago City sa Maawa amo lang ning barangay gid nga dito naka ang maagyan pa kaina ning Bago man Kipar Julius ko hindi gi man na muna kabaho so ang maaw lang gi kayo dela medyo lapit-lapit sa may central Negros ang iya sining area ang San Carlos nagdeklarar ni kay ina Kipar Julius sang suspension of classes private and public tugaman sa sining epekto sang pagbugas ang bulkan Kanlaon Kipar Julius so far sa monitoring sa aton sini nga mga disaster risk reduction and management kagipa Julius ginalantaw pa nila kung bala safe nga matwa o kung ipagwaon papulion ining mga individual kagipa Julius KT Kabalukaw isa sa mga ginalantaw man sa aton sini nga mga evacuees especially nga ito sini nga mga rescuer disaster kagiba Julius kay ti ang bagyo, no? That's why ginakonect diri nila bala kagiba Julius ang duha ka incidente, which is ang pagbuga sa bulkan Canlaon, and the same time nagdungan man ini ining maulanon o kung bagyo nga ginapaabot sa Negros kagipag Julius.
1: Actually, ara na, pero ang aton lang mabatsagan, although hindi iya maglandfall basically, ang aton lang niya paabuton ang bunok nga pag-ulan. Which becomes a problem kung may ara na nga daan sang abo and then matupa pagin ang ulan, laputyak gini ang mga banwa kag syudad.
0: Amugid. Kagipag Julius, amun na gani nga bal nga ti ready for heavy rains gini. Ang mabatsagan, actually, ginabalantayan malang ni ano bala kakipag Julius, kumalantaw mo for the past history, o kung history sang sining mga bagyo diri sa Negros, ginbutang diri ang mga red category bala, amuling Southern Negros, di Inubaan, Kawayan, Kabangkalan, City, Himamaylan, Binalbagan, Kagilog.
1: And remember, nagligad ang pinakamadamo, patay kung hindi ko magsala, was either La Castellana or Moises Padilla itong pagtupa sang tino, nagligad tuig?
0: Yes, Central Negros. Actually, nakabutan pati Japon sa red category. Central Negros, amuning La Castellana, Moises Padilla, La Carlota, Kanlaon. Amuni ang mga apektado gid nga mga area. Ang sa norte, Amuniti, Bacolod City, Tatisay, Silay, Kaga, Bago. K5 Julio, kini Bago, do sakop na naata sang South, abi?
1: Ang ano? Julius.
0: Ang Bago?
1: Bago, Sur, ho.
0: Sur na na, do South na na mo. So, amuni ang mga lugar, git nga ti Buto Bantayan, at sakto ta, kaya sakto to ang balmo ang bagyong Tino, ang iyagid to Magalyon, Canlaon, no? Dragid mostly sa may central Negros eh, La Castellana, La Carlota, muning ginabulo bantayan man when it comes sa mga bagyo. Pero ti subong, baha ang ginapaabot kay ti heavy rains man, hindi man amo nakatuman kabaskog sa hangin ang ginapaabot kay ti di man di maglandfall basically diri sa may Negros, but still again mabatsagan mo ang baskog sang ulan K5 Julius. So ginapaandaman kaina kon kahapon gali naka-conduct na sang pre-disaster risk assessment, no? Ang aton sing PDRMO sa Kachieblo Alert status man sila Japon, preparation sa ginapaabot, no, nga bagyo. Pabati tabla, no, ang pahayag diri ni Ma'am Irene Bell Plotenya, ang head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Yari pabatian nato.
3: Kasi no, ang province no nakakonduct ng isang pre-disaster risk assessment kahapon, and naka-plaster naman no aton ng mga uniform personnel as well as ang aton ng mga city and municipal DRRMOs. Nag-conduct naman sila sa ilang mga pre-disaster, no, sa ilang mga tagsa-tagsa ng mga LGUs. Nag-meeting na sila sa ilang LDRRMC as well as sa ilang mga barangay. So right now, sir, we're still monitoring, no, heightened monitoring kita. Given gani nung we are expecting heavy rain diri sa aton sa probinsya. But rest assured, I think we are all well coordinated.
0: Si Ma'am Bell, Irene Bell Plotenya, ang head ng PDRMO. So expected gapon gid kagibab Julius, hindi lang di sa Bacolod, kundi bilog ng Negros, Negros Island, ang makabatsagid sa sining heavy rains, no? Kung mabaskog nga pagbubo sa ang ulan, K-Pab Jules.
1: Sige, sige. I-consolidate na by tomorrow. I hope wala sa may madugang sa kalitan, Berto, no? Kiti subo-subo manipara sa aton mga kauturan. Bukas na nga daan ng klase, damo na galastuhon, and then amo paning matupa nga kalitan. Anyway, Bert, salamat, kid.
0: Kung malantaw mo kag Kipab Julius, ang nagligad nga tuig bala, ang pagbaha to sa mga suba to because of the heavy rains.
1: Correct.
0: Pagkog sang hangin. So amo niyang bantayan man sa aton sini nga mga PDRM. Okay ba, Diyos? Sige, ang dugang
1: balikan ta ba? Sige.
0: Sa ibang nga public works programs ng K5. Balita na itong dala sa kaluan sa D3 Bio, MyTC, kag DTX Coffee Mix. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, Klingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Larga Vista.
1: Natural calamities ang ginatubang na ito, at least for today. Webes na webes, ha? May ara sang bunok nga pag-ulan, may ara sang paglupok sang bulkan, kagdugang nga kalitan sa parangitan-an sang aton mga kauturan. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having more reports kag iban pagid nga mga balita tonight diri sa Larga Vista, pagaligad lamang sini.
4: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo? Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kag nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
6: Muter naman. Ako ni Pantita Kway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa gluten na map na ayo ang akong kamatyag.
7: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
8: Mapakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmigay katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
0: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
14: Ini ang inyo bagong at tilimanan sa balita, iba dokumentaryo, kalingawan,
8: kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Morgo Fiesta.
1: As always, support sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga ginabitbit nga hinganiban sa kahanginan, magluwas sa kamaturan, wala sang ginahalad sa imo. Ang akon lang katampad. Julius Marivelas ang alam.

0: Lorgo Fish. Sa diin ka man nga bahin sang kalibutan o kun sang Pilipinas, salamat salamat gid sa imo nga pag-upod diri sa Larga Vista. Amo na ni siguro ang tiempo, labi na kung nagabubo ang ulan sa inyo, init na tubig, kag maghanda na sa pagpangapi. Ako karon pa nga timambag katikalon pangapi sa tapos Larga Vista, tuod na. Because sa nambal ko na ang akon ginatimpla, hindi niya kape di gulpe. Amo niya ang makapataway sang utok ko, especially after sang stressful nga board work o kung duwa ka oras nga pagala, explicar balita, analyze balita, komentaryo sa isyu kang iban pa. It takes more energy kung mental effort ang paghambalan. That is why nga ang akon ginasaligan wala na sang iban. DTX Premium Coffee. Nga amo ini ang pwede imnon bisan sang diabetiko. Type 1 o kung type 2, kay ang iya nga patam is plant-based sweetener. Amo ning stevia. And ang mayo pa, kay hindi ginya magmurarat imo mata. Hindi ka masalaan tarsier sang imo sini asawa o kung bana. Kay ang DTX Premium Coffee, husto lang ang sangkap nga kape. Mild roast pa ang ginagamit dire. And what's more, may ari ini sang kinaadman nga magbato sa balatian, kay may sangkap nga ganoderma. Amo ini ang milagrosong uhong nga hindi makitaan sa iban nga kape sa DTX Premium Coffee. Gidlang ako sa inyo, testingan nyo sa mga tigulang pa, mayo ang sugid, lain gid ang hulid. Kung ako sa inyo, don't just take my word for it, timplahan na ang DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi di gulpe. Lorgo, ariya gulpi nga balita iniho. Isa ka board member sang Negros Occidental ginangot sa ginaaligar nga illegal operation sang isabong kakpit. Now nano ang balita, ang nag-press conference kaina sang aga, amo mismo ang PNP NIR, meaning Regional Police Office, ang nagdulong o ang nagtambong sini, we have none other than K5 Carla Longa, ang aton Camp Montelibano reporter, Defense and Peace and Order. Carla, good evening. Please come in.
1: Nadiskubrihan ang isa ka illegal online sabong sa banwas ng EB Magalona kahapon, Huwebes, Hulyo 8, 2026, kaginaaligar nga ang lugar ginapanagiyahan sa isa ka provincial board member. Ginpahayag ni Police Brigadier General Romano Cardinio, Regional Director sa PRO-NIR, nga mayara sila sa gipatigayon nga manhunt operation sa isa ka wanted person kaupod ang Negros Occidental Police Provincial Office. Nakabaton sa impormasyon ng otoridad nga ang wanted person ang ginaligar yara sa sulod sa isa ka farm. Dugang pa ni Cardinio, samtang ginpatigayon ng operasyon, nadiskubrihan ang illegal online sabong sa lugar kung sa diin na aresto ang apat ka mga individual kagilayon nga aksyonan ang implementation sang appropriate law enforcement procedures sa mga imbolbado. Ginkilala ang mga naaresto kanday alias GG 40 anyos, alias FD 38 anyos, alias RL 36 anyos, kag alias EC 29 anyos, kag ginaligar na dakpan ang mga ininga nagapatigayon sa illegal nga online sabong kag wala sang may napakita nga legal nga dokumento nga nagahatag sang authority nga maka-operate ang mga ini. Na-recover sa nasambit nga operasyon amo ang 142 live fighting cocks, 106 dead fighting cocks, 156 guffs, 2 camera stands, kag duwa ka television monitors nga ginapatihan gingamit sa illegal online sabong. Sa karon, magapangatubang ang suspect sa kaso nga R89287 o kung illegal gambling kag R81175 o kung Cyber Crime Prevention Act of 2012. Ang mga suspect yara na sa kustudiya sa EB Magalona Municipal Police Station kag padayon pa sa gihapon ang imbestigasyon kung mayara pa sa ibang involbado sa online sabong kag kung ginapanagiyahan gin man ini sa isa ka provincial board member ang lugar. Inigabalitang na dulong sa Yusang DDX 500 Mighty Seacog D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Larga this ang otsinilet sa provincial board member Andrew Montilibano sa iya sabat una dire sa K5 News FM Bacolod. Now I have to make this full disclosure sa aton nga mga tagparamati. I have to tell you this as I do usually. Kun ang isa ka persona nga imbulbado, may ara ako personal nga relasyon. Number one, classmate ko sang high school si board member Andrew Montilibano. Katulad nga classmate ko Sanday SRA Administrator Paul Ascona and SRA Planters Representative Dave Andrew Sanson. This is the ethical thing to do. Ginapabalota ka mga classmate ko ni si Andrew Montilibano. Not nga magtikal ako, kundi para kabalo ka mo. Nga ti basi miguhay kami, kag ti classmitanay kami, ti kabalo ka mo kung paano nyo binag-binagon ang akon presentation tonight. That's why, nga sa sining interview, mabatian nyo pare ang tawganay namon. Let's have board member Andrew Montilibano sa atong recorded interview.
2: Ang ako niya is, hindi kuya tag-iya.
3: Uh-huh.
2: Pero I'm part of the corporation sang sina nga fish pond, okay?
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: It's under the corporation. So, may nagrinta, malanan na yung partner. So, kuya, why man kuya kabalo? Because the place is being rented, wala naman kuda kasulod.
3: Mm-hmm.
2: And then, ang ginrent nila na da, though, ginkordon lang nilang small area. And, in fact, ay wala gani ko kay istorya na sa tao nagrinta. Kay, ang ila istorya sina na marinta lang sila kada bulan lang sila ya. Kasi ba si mauntat man sila? Daw mo na bala?
3: Mm-hmm.
2: So, there was no formal contract. Hindi.
3: Oh.
2: Kung tanangon mo ang tanangon mong area, though, hindi ka man magsuspitsyo, hindi ka man tanan.
3: Mm-hmm. Sintan so, sila nagrenta board?
2: Hindi. Nako, pare ka dumdum po sa couple of months, guro.
3: Oo.
2: Kasi nag-untat man na sila sang, I think, nag-untat sila sang May.
3: Oh.
2: I think, May sila nag-untat.
3: Mm-hmm.
2: Or almost June. Masama mo na. Kasi sininga July, nagkatawag sila sa sekretarya ko nga kung pwede sila ka rintaliwati. Pare, okay man lang yan sa akon. Kay why kumanda ginausar, why man tanan, awat pa man abala.
3: Mm-hmm. Ang corporation... Ang corporation, ikaw kag pila pagit katawo?
2: Masa corporation na namon, parehaling pa na sang una sa Pilikanan mo.
3: Ay, okay.
2: Anyway, ako ya pareha mo nga akong statement.
3: Mm-hmm.
2: As I have said, I am against, kuya totally, I am against online gambling.
3: Mm-hmm.
2: So, kuya gani kagapon, nakibot lang ko, nga pag ari kuya sa manok, nagabot ko sa manukan, kung may mga pulis na.
3: Mm-hmm. Uy.
2: So, pag-abot ko sa manukan, may pulis na lumangkot ko kung ano problema. So, ang banila may ginalaot sila. Likod yung okay. So, ako ya pare, ginsug, nawag ko gani na mangkot kung may mga search warrant. Likod, sige, pop down ka mo sa tawo ko, pangisudlan nyo to.

0: Kakuya mo na yung ako, I am one with them.
1: Mm-hmm.
0: We are fighting one cause na untato ng tanan nga online di kaya mo nang gabarat sang tanan nga manok.
1: Mm-hmm.
0: Which I am part of the chicken industry.
1: Mm-hmm.
0: Eh, amo na, it's just sad na wala ko kabalo that it was happening behind my back pare sa ginarintahan nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya if you check the area pare, hindi ka gid magsuspitso.
1: Uh-huh.
0: Kaya gitabunan lang nila sang sin tapos na wala mo sila mag-ibak ay o wala man tanan.
1: Mm-hmm.
0: So we really thought nga daw imutangan lang nila kay Ilahambal conditioning area sang manok nga 20-30 kabilog. So ito tamo lang din na.
1: Aha.
0: So ako ya, but with all the investigation of the PNP, I understand my name went. But it's okay with me. Why na yapa rin problema sa akin. But as I have said, I will cooperate. I have one with PNP sa sining away.
1: Mm-hmm.
0: In spite na nadalahig ngalan ko, normal na, hindi bala. Anong mm-hmm. tanak karon kay dira sa area?
1: Pati
0: ako yan muna, I commend sila RD, General Cardenas, sang ilagin ubra. Okay, gid pare. Well, okay, mm-hmm. gid ko nga whatever man tong ila, how they did it, paano anong ilang style na pag-dakop, ginpasulod sila, why gid sila ginpunggad pare. So, in fact, so for short, pare, kung nakumbisa akong side, no? Kung kabalo ko nga may illegal, dako ni tani gipunggan ko sila kay ato makulo ka istorya sa ilang antes na sulod to.
1: Aha. Exactly.
0: So tani gipunggan ko sila kung kabalo ko nga illegal na da. Mm-hmm. Kung ako pa nagamba, sige, sulod ka mo pa itaan nyo. Mm-hmm. So, ako ya, I was honest enough na magambal pa gani ko sila, updan ko sila.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so and okay. Even last night pare, when I, sang nagkagpoto si RD, si PD, nagbalik pag-ikuto kasi I wanted to see the area.
1: Aha.
0: Kaya ako ganina nagambal ko, if whatever ma-recover nyo sa sininga area, may ma-recover, magkamuna computers, may ma-recover kamo anything, I am willing to testify and I'm willing to sign. Siling ko, ako ma-sign as witness na amunin nakuha nyo di.
1: Aha. Sige.
0: Okay, why gid niya pa rin problema? Okay, gig ko.
1: Okay. Sige pare, okay. Amo lang ni Anay initially. Amo lang ni i-break ko, Anay. Thank you, Gidzer.
0: Basta ako yan pare, I am one with the PNP sa pagdakop sa mga online na cockfighting because it is killing the industry.
1: Sige.
0: So, amo lang na galitin. Sad to say pare, why ko kabalo nga. Ining tao ka rin ta sa amo nang why gig ko kabalo pare nga amugli na sa likod. So,
2: all right, si board member Andrew Montiriba no sang 3rd district Negros Occidental sa iya sabat sa ginpagwa nga report sang kapulisan nga siya ang tag-iya sang lugar sa diin na dakpan ang ginaaligar nga isabong cockpit o kun ang ginahiwatan sang bulang para sa isabong. Kete ang plastada sini as most of us know nga ang manok ginapaaway kag ginatelevise, that is why nga isabong ang panawag sini. Kete basically ang operation sini is supposed to be illegal. Tinabatian nyo naman in full ang ambal ni board member Andrew Montilibano.
3: Lorga Vista.
2: Isa iranta ni later on kung nanugid bala ang plano sang PNP. May aragid man bala sang criminal charges nga ipasaka sa nagkaladakpan. Kag ano ang ila sine finally himuon sa kay board member Andrew Montilibano.
3: Lorga Vista.
2: Matanagan ang punto dere allegations pa man lang ini as we speak. And why ta kabalo kung ano ang mga ebidensya nga i-present kontra sa mga pasakaan panumbungon.
3: Lorga Vista.
2: Pero antes ko mag-commercial break, ari anay sa aton tinipik sang ihibalo karon nga gabi. Di kundi, diri sa duta, nabalanta nga nagabuga-buga ang mga bulkan. Nagalitik ang duta tungod sang linog. Kabalo bala kamo nga bisan ang aton ginatamwa nga bulan may ara man sang litik-litik sa bulan. Ari, very interesting ha, kiting pamangkot. Ano matabo kun mawasak abibutang ta ang bulan? Maapektuhan ang aton kalangitan kun gabi? This is very interesting. Ari,

0: pamatian ta ang video, ano ang nagakatabo sa bulan?
1: Inside the shrinking moon, something is still changing. Even today, the moon is creating new cracks and cliffs on its surface. As the moon slowly shrinks, its crust can't fit anymore. The surface compresses, creating giant scarps that can stretch for hundreds of kilometers.
0: Mm-hmm.
1: Apollo instruments detected moonquakes, proving the moon isn't completely silent. Even billions of years later, our shrinking moon is still reshaping itself from the inside.
0: Oh, hala! Ang aton gali ginatamwa o ginalantaw nga bulan kung gabi, kung aga ang gahatag sa aton sang kasanag, amo ini ang adlaw. Kung gabi, siyempre ti bulan ina. Ang bulan, even after billions of years, nag-shrink sa aton pa nag-gamay, nag-kupos ang bulan. Di paano ko explain ini? Lantawan nyo bala ang pandesal nga batok ang ibabaw, crust ina. Ang iya ibabaw bala ang makita nimo. Kung kumuson mo ang pandesal nga batok ang ibabaw, may crust, ang matabo sina malitik-litik na ang iyang ibabaw, ang crust. Di amo man na ang bulan, kumo nag-shrink o kung nag-kupos in siya, ang gwa nagalitik ang sa ibabaw sini.
2: Lorga Vista.
0: Di maano pagidabi ang matabo kung magpadayon iniman. Di maligom dulom bala kita kung gabi. Why pa ako kabalo? Pero amunang balita banwa nga nag-shrink gali. Even after sang binilyon katuig, sige ang pagkupos sang bulan.
2: Lorga Vista.
0: Amuyad to ang tinipik sang ihibalo. Mga balita nga magadugang sang inyo kaalam kag sang inyo sininga pag paminsar parte sa aton kalibutan halin sa kalangitan pakadto sa idalom sang tubig sang kadagatan ina mabatian every night diri sa Larga Vista. Dala sa gyapon sa inyo sa kaalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500.
2: Lorga Vista.
0: Sa aton nga pagpanumbalik, may update kita gikan sa Middle East. May balita kita gikan kay K5 Chel Patino. Kag iban pa ng mga updates tonight. Diri sa Larga Vista. Pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakats mga butika.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sang imong mga tulaan? Dok Ramil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulaanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
4: Correct.
3: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amoy ning nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells
2: dumudamo
4: kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no. So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells amuni ang pinakaimportante sa tanan. Kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
3: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
3: immune system.
4: Nami imo immune system.
3: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami gidya, with all of that benefits, may ala ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no. Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
3: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglan nun sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat, magabuti ka. D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat, magabuti ka. D3 Bio!

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
12: Red Horse Beer, manamit, suwabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
15: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: ibang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako isaman nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, ako nga nagnubong ako na cholesterol levels. Manitang ito.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
14: Mayong gabi lang sa kay Bings Delphine, suman sa kay ano ni Chowili, ano ni man, hindi ko ma-make out tao, dito sa Singkang Airport, JP Vasquez. Mayong gabi man, wala klase, galit buwas ha. May announcement na nga ginapagwaangot diri. Ang iban nga mga panamyaw karon dugay-dugay sa ato nga pagpangalagad.
13: Larga Vista!
14: Standby na sa report ni K5 Chel Patino. Isa ka simbahan ginkawatan diri sa Bacolod na no ini. Confirm bala o may nagreklamo bala angot sa pagkawat sa sininga simbahan na anong hambal sang kapulisan? Pabuasan ko ni ang iban nga developments. Ang Mid-East updates na tonte, why na? Inaway na naman balik ni sa Iran. Malapta na naman bala sa Middle East ang inaway sa tunga sang Iran kag sang Amerika. Pabuasan ta ina unahon ta naya. Diri lang kita anay sa kinawatay. Nano ini? Let's have K5 Chell sa iya follow up. Chell, may gabi, please come in.
15: Kay K5 Jones, may gabi, isa na naman no, kasi Reyes ang kinawatay diri sa Bacolod. At this time, kay K5 Jones, involved ya ang simbahan katoliko. Do wala na gid niya patawad.
14: Ang mga hindi yan nga sila ang nangawat, ha?
15: Mm.
14: Kundi kaya ang simbahan nila ginkawatan.
15: Yes, kay K5 Jones.
14: Hindi ya so, pare nangawat, ha?
15: Hindi, ah.
14: Although kabalo ko may mga ubispo nga gapangawat. Mm. Eh, na naya? Hindi na naya. Hindi na naya.
15: Yes, yes.
14: Oh, sige, sige.
15: Mm. So, K5 Jones, isa ka CCTV footage ang naglaptaya sa social media. Mm. Iniang kuha sa sulod sang kumbento, sang St. Jude, Trayas Parish and Shrine sa Barangay Alihis. Ini nga simbahan ang memorable man sa amon ni K5 JP, K5 Jules.
14: Ay, oo!
15: Kami na sa, yes.
14: Oo!
15: Yes.
14: Dikag memorable man na para sa Conchel. Kay Migo ko ang kura paroko da sang una bala. Ang nag-una design sang Christmas lights. Kadumdum ka to nga nag-uso na. Si Father Felix Paskin. Ti nagpauway na to si Father Felix. Time to ni Irap Estrada eh. Ang nag-donate to sang Christmas lights si Presidente Irap. Oh. Mm. Kag hindi ko na malimtan Chell nga naka-cover man ko da nga ang mga realista nagkadto si Presidente Joseph Estrada. Wala kabalo ang PSG nga ang gapaldagali nga mga nanay may ara placard sa ila sininga mga palda. Oo! Oo! Dugay na to kayo 1990s ato. Anyway, ti nag-upod-upod pa ko to sa mga aktivista sang una eh. Pero sang una pa to. Anyway,
15: yes,
14: iniya kinawatay.
15: Yes.
14: Okay.
15: So, sa CCTV footage, kay K5 Jules, na nag-circulate online, makita ang isa ka lalaki nga wala sang pangibabaw nga bayo. Do ini dismiss, do ginano niya sa iyang lawas, do ginahampol or do gintapon, bala ka K5 Jules, ang sa iya na wong, but half lang. Nagagwang yan na wong do ulo niya lang.
14: Huh?
15: Inabalang, kita ka isulod mo sa ulo mong bayo do amo na pero wala din papadalom
14: daw ninja
15: sa, yes daw ninja but wala tapon gitya kita o nang iya bilog na nawong ka K5 Jules eh
14: ninja nga bala tanog
15: alang-alang nga ninja
14: oh
15: do wala ka graduate sa kay Kwan Sam and do amo na
14: ala mga bulubag nason nga ninja abi ayo.
15: Yes, kay K5 Jones, makita ang paglibot-libot sini sa do lataw mo do kusina ni nga bahin sa simbahan. Actually, ang ining portion sa simbahan do madumduman kuman kay do diri kami na naglibot kag diri kami ginpasulot ni Father para nga magpa-init no kay galuto sila that time sang do if I can remember do batchoy.
14: Amo tong narumpagan kamo ni Sir JP kag ni Inday Carla sang anong panawag ni sang ilang Kisame.
15: Oh, yes sir, pamugit to. Dugin okay. Kunupan ang bilog na van. Oo. Amo na ka K5 Jules, ang ining kusina, but actually may ginpang libot-libot di siya, ginpang tukre, nga pila ka mga kwarto, kag base sa ginpagwa nga statement sa simbahan, may nakuha ni siya nga pila ka mga kagamitan dira sa parokya, kag kwarta. K5 Jules. So, hindi pa matumot kung pilagid ang exact amount sang money kaya tigintawagan naton ang Bacolod City Police Station 7 kag base sa pahayag yan ni Police Captain J.R. Reyes, wala nakapa-record ining simbahan. Wala sila nakapa-blatter dito ka K5 Jules. That's why nga hindi naton ma-confirm kung pilagid man ang amount sa kwarta ka K5 Jules na nakuha kag ang mga kagamitan inang hindi ma-confirm sa K5 Jules but at after nga nagtiyog ining video ginano na lang ka K5 Jules nagmato-mato ang Police Station 7 nga mag padulong no sa team sang PNP with the RACO kasi sa girls parang madugangan investigasyon pag ma-confirm kung sin ogid ni kit hindi mayo kitao ng iyanawong sa CCTV footage nga naglapda kasi
14: pero ang ma-confirm ta lang tonight is that ginausisa na sang Police Station 7 kag sang RACO
15: yes,
14: regional anti cyber ano gani panawag na
15: anti-cyber unit.
14: Cyber crime unit. Oo, yeah, kay Kumo nga ang piece of evidence nga may ara pangawat is a CCTV footage.
15: Yes, kasi sa una abi ini post online in this mm-hmm. ipa-blatter, isama na oh. sa problema sa adon mga kapulisan.
14: Gani?
15: Kay ti hindi matagan sang eksakto nga
14: correct
15: investigation kay hindi kag imbes nga i-report
14: correct kadamo sang mga bagay nga abitang solusyon Facebook

0: Balo?
1: Ang
0: Di
1: maraming
0: ba?
1: nagsama confirm
0: Na.
1: 65 jokes. But I've heard dako ining amount of money ang
0: Uy!
1: kuha dira sa
0: Danay ano ang ginkwa gani?
1: Ng mga gamit, kwarta ka kay Sam Jules,
0: Uy.
1: Ang daw iyan, nakasimbahan siguro.
0: Tiba
1: na,
0: galing it deserves to be reported bala sang simbahan. Kay
1: yes,
0: hindi
1: yes,
0: man na kwarta ka pare, kag property
1: yes.
0: ka pare, kwarta
1: Correct.
0: Na iya ka parokya.
1: Correct.
0: Therefore, it is people's money. Di ba?
1: Mm.
0: Na.
1: Oo. Pero ti,
0: Padre, pasensya, gidama yung gabi. Pero ti, amo ng akon opinion.
1: Correct.
0: Sinong pare
1: yes,
0: das bong?
1: Mm-hmm.
0: Sinong pare da subong?
1: Ang hindi ko mako-confirm ang pangalan ni Father sa K5 Jules dira sa may St. Jude.
0: Mm.
1: Hindi ko ang head nila yumin daw hindi ko madumduman.
0: Ang kura paroko nila parish priest?
1: Oo, hindi ko madumduman ang iya pangalan kay K5 Jules. Ba't ginhambal niya to sa amon sang na-stranded kami dira ka K5 Jules eh.
0: Di nalino, patugaling ulo mo, Chela.
1: Ha?
0: Nalino, patu ulo mo. Diba? Ayo.
1: But tati amo na sa K5 Jules to wrap this up. Under investigation na ini sa aton mga kapulisan sa bahay sa Police Station 7 kag sila na lang nagmato-mato investigate kay Kaina lang gid sang hapon na so latest naton nga pagpangonseho with Police Station 7 wala pa nakaparecord ang simbahan sa ilang istasyon kay K5 Jules.
0: Okay. So pero ang guwan na do mo to proprio gin-investigate sang Station 7?
1: Yes, gin-investigate sang Station 7. Gila yun nga ginpadala ang tawo dito ni Sir Reyes para nga ti talantawon ang sitwasyon sang simbahan, diin ba lang entry point sang kawatan,
0: mm.
1: diin sa nagpagwa sa Quezon Jules. Agod nga ma-plastar but nagpromesa man to si Sir Reyes nga taga niya kita sang update regarding sang ini nga hitabo ka kay Fabulous kasi hindi lahog-lahog pati ya simbahan kawatan mo raw
0: siya. Si Father Joel Roques gali.
1: Yes.
0: Anyway, sir. Sige, kay wena ko chimpo kay basi e malukdo ko di hindi ya kisa mi bugat pag niya chel.
1: Penalty.
0: Oo. Buwas sa balikanta ka. Nahidlaw ko nga daan sang imo tingog sa Larga Vista?
1: Ano yung nag-report ko gapon? May ka nahidlaw
0: ah. Ori mo niya dumadama, tanay blo. Sige ah, buwas ha, balik kay ta.
1: Sige, kakay.
0: Bulagay, tanay.
1: Na mo na da.
0: Na.
1: Ang atong report, nagikan na sa patrol, kaupod si K5 Martin, di maisip ang atong nga balita sa K5 Jules ang ginadulong naman sa aton sa kaluan sang DTX 500 D3 Bayo Mighty C. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lasto na gid lang Astrid Villarreal kag Patrick Saludares. Dala na si Ruel Rusty Jacolo. Bonano ni Sir Raul Jacolo ini. Huwag na ko tiyempo ah. Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara. Julius Mareveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga berita. Kalingawan, kagmatod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
2: Lorga Vista. 5 News D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C,

0: did pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabakal nga buti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabakal sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-butik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Moderna Max Epektibo.
8: Ako galing si John Ray, da sa Sumili. Sakit na nga akong nga lawas kag nga akong niko. Tubong nga nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
11: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gini-carots.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
13: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Siling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
17: Basta.
13: Ano na yung interval?
12: Maedukar ka pa.
13: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, dayo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po nato ng aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sini nga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Kabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
19: Of course.
18: Wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, hindi pag-in mo na. Delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
19: Mm-hmm.
18: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kultura na to nga may mga problema sa kurason? Kaya iba niya, gahabok na mo. Wala sila kabalo nga dugay na gali sila high blood.
19: Mm-hmm.
18: Kaya wala ka pa-check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa-check up gid. Especially sa imong blood pressure. Kaya kung ulihin mo na balaan, way na nagdako ng imong kurason. Now, we'll discuss ano ka-epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
10: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gap-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amunin ginatawag nato yung mga oxidized low-density lipids or LDL ang ginatawag.
18: Mm.
10: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way. No? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, drat na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ini? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabug at siya.
18: Pero kung bastante ang imo nga lawas sang antioxidant, kung halin bastante, sa DTX 500,
10: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik niya sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
18: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
17: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier no ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ningraas system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga ang naga-trigger ining raas system, may ara mga factors Sir Boy kaga Dr. Ramil no nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
18: Lakaon mo muna para ta.
17: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga raas system no. Raas system. So ang raas system amuning naga pa-constrict ang aton nga mga veins but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
18: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
17: Ang aton nga alagyan kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
18: Yes. Sa so, ibagit yung ano, pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw kag inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok Sam, pagtota sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining itawag hypertension.
19: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sina ining natuwag pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagid sa ginatawag antioxidant, no? So, nasilinta na serving na balik-balik. Kaya yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero why mangga high blood? Tungon sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
20: Which
19: no?
20: is a powerful antioxidant as well.
19: Na ang vitamin C. Ngay pares natin sa DTX 500. Ngay sa mga kasayas ang antioxidant, mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
18: Ang nami iya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na kaulos
19: pulo ka pungkan no
18: pero kung may sobram lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka nami sinakaon ng pungkan kag,
19: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayari kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
18: damo na sa nuts, ha?
19: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
0: Kung
19: tingabukado
0: ka o nga bukado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong. Oh. May mga bulig na, while nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Imagine ba? Gainom ka DTX 500, gainom ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
21: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract niya bugana sa guarantee niya magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
22: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
23: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
22: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
21: gito. DTX 500!
0: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, may TC or pure si adlaw-adlaw.
17: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko. So, ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag may TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa may TC, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga MITC adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
0: Especially nga dabo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
19: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
0: Ang muna gusto ko.
19: Oo, hubin
0: sir
19: lang.
0: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oo, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
19: Oo, okay nga man. Kung hubin ang sulila, hubin man ang yung mga blood
0: organs,
19: vessels.
0: No?
19: Hindi mag-tiga, hindi mag- hindi dasig blood sir.
17: Hindi magpalya, hindi mahina.
19: So like kung hubin ang yung mga sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mo nga organ na Dr. Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag MITC.
0: Kung hubin ang korason ko, hubin ang tsura mo.
19: Oh, correct na.
0: Oh, correct. So, kung gusto kaya maghubin tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and MITC. Lantaw lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang galawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay, damo prutas, di puno man asan tay oxidant, di ba?
19: Correct.
0: Di kita subong, do hindi na mahilig magkaon damo gulay, di na mahilig magkaon prutas.
19: Oy, kamahal man Dok Ramil.
0: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dere ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa MITC, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dere sa kalibutan. Sir Boy, duga nga mga health benefits.
24: Ang nami sa DTX 500, may kampyo ng iyang antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or asang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat nubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
0: Dugang health benefits sa mga kautura na ito nga pala inom DTX 500, may tisikag purosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang manoy.
1: Makabulag.
0: Oh, so importante dere nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market sir boy, inya ikaw gali ang kuan, damo kalamay.
1: Ikaw gali ang hoard.
0: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imo nga lawas nga the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
21: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
2: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
3: Imong blood sugar test.
2: Ilatong
3: score
2: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imong blood sugar?
2: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
21: DTX 500.
0: Pero importante din sir boy ang ano?
1: Hamot ilok mo.
0: Hamot ilok mo.
1: Hamot ka no?
0: DTX herbal soap.
1: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid no.
0: Amo na na ang ihabo naton sir boy kung maligo.
1: Ay oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka.
0: Especially sa guwa.
1: DTX soap ka na.
0: Yes.
1: No?
0: Kag hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
1: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gayal ang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay diya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat maputi kay ang VCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
0: Ang kape nga may antioxidant doksam, pero yes, may ginato gina-recommend upod ta mga pe kay Sir Iljan Castanyo no.
19: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix.
19: Antioxidant ta.
0: May amarguso.
19: Mga pita ti piliun ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan sir boy, nagapatapos na paligo tinno ng lawas mo kinahanglan tinluan mo man ang imong mga selula.
0: Tumarka may amarguso, may disugard sugar cane.
19: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix sir boy.
1: Kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar? Kampiyon ang tamis and healthy and natural. That's why kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee. Pero kung gusto mo
0: amo ning kape sir boy nga ang sugar ya, sugar free.
1: Sugar free.
0: Dili free sugar.
1: Hindi siya, hindi ni siya kunang nga tawag nga table sugar ang ginputang stevia sir boy.
0: Stevia niya. DTX premium. DTX premium. Tandaan niyo na, medyo may kabalan tungod kay ang mga ingredients mahal-mahal man katama.
1: Si Sir Kevin niya may ari niya may ginadugan pag ini sa DTX premium. Ano ni ginapuga mo Sir Kevin?
17: Ginapugaan namon sang duwa ka D3 bio. Luwas sa ginapuga namon nga D3 bio sa DTX premium no ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naga-creamy
0: pag gananam siya.
17: No? Naganam no. Luwas sa naganam mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
0: bulletproof coffee na eh.
17: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
0: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa, no, sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni Engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka na best gid nga sekreto ni Engineer, gapamasahi gid siya, kaisa or kaduha sa isa kasimana, gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, kabloka, ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
24: Ano nangalan niya na son?
0: Siyempre, DTX 500 liniment.
24: Bantayan. DTX 500.
0: Ito na change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
17: Mas gin pa-epektibo.
24: Mas gin epektibo. No?
0: Yes. So, amo na, bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
21: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa kapila ka mag-inom?
4: Sa
5: DTX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
5: Subong, kamusta?
4: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
21: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
6: Ako galay sa Abigail Loser, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon, sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
7: Kag subong kanami isa kon paminsara.
21: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisita halan
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
21: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
25: Talk ni Doc.
24: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
0: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok. Kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila mahadlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Ikung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
24: Meaning pa,
0: si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila mag-intindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly. Nga man, ti ang aton niya Clinica D3 Bio, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gituag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. Ti may MCT pagin, Sir Boy. para maabsorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amuning nakanami sang gitawag ni Tribayo kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imo nga lawas.
24: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3 Bio.
0: Sa klinika D3 Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide ni siya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
24: Napag-gabi, no? Ka-importante.
0: Ginaprotektahan niya ang buhi
24: nga selula.
0: Nga selula. Kung wala ng putos, wala ng cell membrane, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
24: Correct,
0: no?
24: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
0: Ati, imagine lang kung di mo pagwaon.
5: Pati din mo, Doc, exposed,
0: no? Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So importante nga healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
21: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
21: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
21: You my Physio.
11: Ang Physio.
21: You my D3.
11: Mabagat, mga butika.
21: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
21: Mighty C. Mabalik sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
21: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
21: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Kanto ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
24: Wow.
0: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, ti may ara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya. Ang pinaka-dabis gid ang antiviral abilities.
24: Wow.
0: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana nga sports, no? That's why ibagid kung adlaw-adlaw kag inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kukaw, according sa gitawag, another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3Bio?
19: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yung ko sa klinika D3Bio kaya nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
0: Uh-huh.
19: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa D3Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Chan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya ang aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
24: Kung baga,
19: pin kang hormone, Sir Boy.
24: Sir Kevin, ano pagit?
17: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica D3Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why naga-uptake imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, naga D3Bio, luwas na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia kag Alzheimer's disease.
0: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka gainom di Tribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako galing si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Mga kapamilya, kastanan nga mga tagpalmati sa aton nga palandutonan, tinig ng reformasyon, nga permi na kasubaybay. Sa gihapon, aton nga pasalamatan ang Dios nga padayon siya ang nagpupun sa aton, nagpakamayo sa aton, nagproteksyon sa aton, halin sa tanan nga mga nagkatabo sa kalibutan subong. Kag aton man siya dayawon, pasalamatan ta permi bangod sa iyang agin bubo sa aton nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Muna nga hindi tagid pagkalipatan, permita na ginaliwat. Kaya mo lang gini ang kalipay sang aton makaako nga magpamatuod nga kita, matuod-tuod nga mga Kristohanon nga nagadayaw kag nagapasalamat sa iya tanan nga mga pagkamayo. Kag tanan-tanan nga nagapamati sa sining nga mga tinion sa gihapon, aton siya pasalamatan sa tanan niya nga pagkamayo. Kamusta kamu tanan? Kamu nagapamati sa sini nga palatutunan diri sa K5 News FM Philippines. Padayon kita sa aton nga mapagtuon suong siyapon, pero antes tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa magsandali pong ito, kami po'y narito muli, dumadulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-aba, pag-ibig sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang mga lahat na mga kawani, simple lang pong ito. Pagpalain mo higit sa lahat ang ginagamit na himpilan, T5 News FM Philippines at ang CEO Rokamil Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na aming hinihiling na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa bawat isa sa amin at bawat pamilya na aming kinatawan. Pagpalain mo man ang mga nakikinig kung may mga karamdaman sila spiritual at physical, kayo po nawa ang magpapagaling sa kanila. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung banal na mga salita na aming mapapakinggan, ito ay makatulong sa paglago ng aming espiritual na buhay. Itong lahat aming sumutalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang atong tunan naman is ang hindi matupungan na regalo. The inestimable gift. Grabe, no? Hindi matupungan. Now, kung anong mabasahon ang mga sulat sang Efeso, Kapitulo 1, versikulo 3 at sa 8, diri nagasiling. Magpasalamat kita sa Dios kag amay sang aton Ginoo Hesus Kristo. Kay iya kita ginbugayan sang sa aton paghiusa kay Kristo. Pagi sa paghatag sa aton sang tagsa kay espirituhanon nga mga bugay gikan sa kalangitan. Sa wala pa matunga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangin iya kay sa kay Kristo. Agud mangin balaan kita kag may wala sing kasawayan sa iya atubangan tungod sang iya gugma. Ang Dios nagpatod nang adaan nga paagi kay Hesus Kristo, kita mangin iya mga anak. Amo ini ang iya nahamutan kag kabuton. Dayon ang Dios tungod sang iya mayamayaon nga grasya nga iya ginhatag sa aton paagi sa iya hinigog mga anak. Kay paagi sa pagkamatay ni Kristo, ginluwas kita. Sa bagay nga ginpatawad ang aton mga sala, daw ano kadako ang grasya sang Dios nga iya ginhatag sa aton sing bugana sa bungos nga kaalam kag ihibalo sang Dios. Ginhimo niya ang iya tinutuyo kag ginpahayag sa aton ang iya sikreto nga plano nga iya nadaan ginpatod nga himpiton pagi kay Kristo. Pero bugana kaayo ang kaluoy sang Dios kag dako gid ang iya gugma sa aton. Sa bagay nga bisan mga patay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton mga paglapas, iya kita ginbuhi upod kay Kristo. Paagi sa grasya ang Dios naluwas kamo. Paagi sa grasya sang Dios naluwas kamo. Sa aton paghiusa kay Kristo, Isos, gibanhaw kita. Upod sa iya, pagahom upod man sa iya, langit nun nga ginharian. Ginhimo niya ini, agod mapakita sa tanan nga palaabuton nga mga panahon ang bugana nga mga manggad sang iya grasya sa gugma nga iya ginpakita sa aton kag kay Hesukristo. Kay sa grasya sang Dios na luwas kamo paagi sa pagtuo, hindi ini paagi sa inyo nahimo kundi bugay ini sang Dios. Wala kamo sing may ipabugal sini kay hindi ini bunga sang inyo kamulingon nga mga pagpaninguha. Ang Dios amo ang aton manunuga kag sa aton pagiusa kay Kristo paagi sa pagtuo gintuga niya kita sa pagkabuhi agud maghimo sing maayo nga mga buhat nga iya na nga daan ginaman agud himuon naton. Amo ini ang mga pulong nga sa diin si Pablo nga tigulang isa ka binilanggo ni Kristo nga nagasulat gikan sa iya bilangguan sa Roma. Nagtinguha sa pagbutang sa tubangan sang iya mga kautoran yadtong iya nasapuan nga lingguwahe nga indi nagakaigo sa pagbutyag sa iya kabugusan. Ang indi matukiban nga mga manggad ni Kristo, ang bahandi sang grasya nga hilway nga ginhalad sa napukan nga mga anak sang mga tao. Ang plano sang pagtubos, ginpahamtang paagi sa isa ka sakripisyo, isa ka dulot. Sining siling sang apostol, nahibaluan ninyo ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, nga bisan pa nga manggaranon siya, apang tungod sa inyo nangin imol siya, agod nga paagi sa iya kaimulon, mangin manggaranon kamu. 2 Korinto 8 versikulo 9. Ginhigog magid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak. Si Kristo naghatag sang iya kaugalingon para sa aton, agod nga matubos niya kita gikan sa tanan nga kalautan. Kag bilang nagapanguna nga pagkamaayo sang pagtubos, ang dulot sang Diyos amo ang kabuhi nga walay katapusan, paagi kay Kristo Hesus nga aton Ginoo. Roma 6:23. Tapusan nga parte. Ang mga butang nga ginhanda sang Diyos para sa mga nagahigugma sa iya, wala pa makita o kon mabatian sang dronggan. Kag wala pa makasulod sa gipusoon sang tawo. 1 Korinto 2, versikulo 9. Sa pagkamatuod, wala sing isa nga sa pagtanaw sang manggad sang iya grasya, makapugong sa pagsinggit upod kay sa apostol. Salamat sa Diyos tungod sa iya hindi masaysay nga dulot. 2 Korinto 9:15. Subong nga ang plano sang pagtubos nagasugod kag nagatapos sang isa kadulot, amo man ini dapat dalhon sa unahan. Ang auman nga espiritu sang pagsakripisyo nga nagbakal sang kaluwasan para sa aton magapuyo sa mga tigipusoon, sang tanan nga mangin umalambit sang langit nun nga dulot. Si Apostol Pedro ng siling, sumunga ang tagsa katao nagabaton sang dulot magalagad man sa isa kagisa, subong maayo nga mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. 1 Pedro 4:10. Siling ni Jesus sa iya mga gitutunan samtang nagpadala sa ila, libre nga inyo rabaton, libre nga ihatag. Matthew 10:8. Sa iya nga may bungos nga simpatiya kay Kristo, hindi mahimo nga may makagud o kon eksklusibo. Siya nga nagainom sang buhi nga tubig, makakita nga ini sa iya isa ka bubon sang tubig nga nagailig padulong sa kabuhi nga walang katapusan. 1:4-14. Ang Espiritu ni Kristo nga yara sa iya kaangay sang isa katuburan nga nagailig sa disyerto, nga nagailig sa pagpaumpaw sang tanan, kag nagahimo sa mga handa sa pagkawala nga nagakalaglag sa pag-inom sang tubig sang kabuhi. Amo man ini ang Espiritu sang gugma kag pagsakripisyo sa kaulingon nga nagapuyo kay Kristo. Ang talikod kay Apostol Pablo, ang nagtiklod kay Apostol Pablo sa iya madamo nga mga pagpangabudlay. May utang ako, siling niya kay Apostol Pablo, sa mga Grego kag sa mga dumuloong, sa mga maalam kag sa mga hindi maalam. Roma 1:14. Sa akon nga kubos nga labing kubos nga tanan nga mga balaan, Ginhatag ini nga grasya. Ngayobali ko sa mga hintil ang hindi matungkad nga manggad ni Kristo. Episode 3, versikulo 8. Gindisinyo sa nga aton Ginoo nga ang iya simbahan dapat magbanaag sa kalibutan. Sang kabukusan kag pagkaigo nga aton makita sa iya. Permi kita nagabaton sang bugay sang Dios kag paagi sa paghatag sini dapat naton i-representar sa kalimutan ang gugma sang kaayo ni Kristo. Samtang ang bugos nga langit nagahulag, nagapadala sang mga mensahero sa tagsa kabahin sang duta sa pagpadayon sang buluhaton sang pagtubos. Ang iglesia sa buhi nga Dios dapat man mangin mga kaupod nga manog pangabulay upod kay Kristo. Mga katapo, kita sang isa sa iya misteryo nga lawas, mistiko nga lawas. Siya ang ulo nga nagakontrol sang tanan ng mga bahin sa lawas. Si Jesus mismo, sa iya walay katapusan nga kaluoy, nagapanghikot sa mga tipusoon sang tao, nga nagahimo sang espirituhanon nga mga pagbag-o nga makatilingala gid nga mga anghel, nagatanaw nga may katingala sang kalipay. Ang amuman nga di makagod nga gugma nga nagapakilala sa agalon, makita sa kiniya kagkabuhi sang iya matuod nga mga sumulunod. Si Kristo nagapaabot nga ang mga tao mangin mga umalambit sang iya Dios noon nga kinaugali samtang yara sa sini nga kalibutan. Samo, hindi lamang nagapamanaag sang iya himaya sa kadayawan sang Dios, kundi nagaiwag sang kadudulman sang kalibutan paagi sa kasanag sang langit. Gani matuman ang mga pulong ni Kristo, kamo ang kapawa sang kalibutan. Mga manog pangabunlay kita upod sa Dios. Mateo 5:14 kag 1 Corinto 3:9. Mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. Ang pagkilala sa grasya sang Dios ang makamatuoran sang iya pulong kag ang temporal nga mga dulot subong man tiyon kag paagi, mga talento kag influensya, tanan isa kapagsalig gikan si Dios nga gamiton para sa himaya kag sa kaluwasan sang mga tao. Wala na sing mas makapasakit pa sa Dios nga dalayon nga nagahatag sang iya mga dulot sa tao. Sang sa makita siya nga makagod nga nagauyat sining mga dulot kag walay kagula nagabalik sa manughatag. Isos yara sa karon sa langit nga naghahanda sang mga mansyon para sa mga nagahigugma sa iya. Oo, labaw pa sa mga mansyon. Isa kaginharian nga mangin aton. Apang ang tanan nga mga panubli sining mga bugay dapat mangin umalambit sang pagdumili sang kaugalingon kag pagsakripisyo sang kaugalingon ni Kristo para sa kayuhan sang iban. Wala pang ginsing mas dako nga kinanglanon sang hanuot masinakripisyohon nga pangabudlay sa kausa ni Kristo sang sakaron, kon ang mga oras sang pagtilaw madasig nga natapos kag ang katapusan nga mensahe sang kaluoy ihatag sa kalibutan. Mga utod, nagapangabudlay kamo samtang may magpangabudlay kamo samtang may kahigayunan pa kamo. Magtrabaho kay mag-aabot ang kagabiihon nga wala siyang tao nga makapangabudlay. Juan 9, versikulo 4. Kung daw ano kadali mag-abot ina nga gabi, imposible para sa imo nga isugid. Karon ang imo kagayunan pauswaga ini. Hindi kamo magtipon sang mga bandi o manggad para sa inyo kagulingon lamang din sa luta. Sa din ang sipit kag mga tuktok na gautot kag sa din ang mga makawat na galusot kag nagapangawat. Kundi magtipon para sa inyo kagalingon sang mga bahandi sa langit, sa diin ang sipit o kung ang tuktok wala nagaguba. Kag sa diin ang mga makawat wala nagaguba o kung nagapangawat. Kay kung diin ang inyo bahandi, dito man ang inyo tagipusoon. Mateo 6:19-20. Amo ini ang pulong ni Jesus nga nagahigugmagid sa imo sa bagay nga ginhatag niya ang iya kagalingon nga kabuhi. Agod nga may puluyan ka upod sa iya sa ginharian. Ini nga pagpakahuy, hindi pagpakahuy ang imo Ginoo paagi sa pagbaliwala sang imo positibo nga sugo. Sa iya positibo nga sugo. Nagkari si Kristo sa pagpahayag sang Dios sa kalibutan nga siya Dios sang ugma, puno sang kaluoy, kalulo kag kaluoy. Ang manamol nga kadunulman nga gintinguhaan ni Satanas nga tabunan ang trono sang pagka-Dios, ginanod sang manonobos sang kalibutan, kag ang amay ginpakita liwat sa mga tao subong kapawa sang kabuhi. Isang si Pilipi, nagkadto kay Jesus nga may pangabay, ipakita sa amon ang amay kag tuman na ini sa amon. Ang manluwas nagsabat sa iya, madugay na bala ako kaupo ninyo kag wala pa kamo makakilala sa akon. Pilipi, ang nakakita sa akon nakakita sa amay kag nga abala nga nagasiling ka ipakita sa amon ang amay. Juan 14:8-9. Si Kristo nagpahayag sa iya kagulingon nga ginpadala sa kalibutan bilang tiglawas sa amay. Siya paghalang doon sa kinaiya, siya kaluoy kag malulo nga kaluoy, siya gugma kag kaayo. Nagatindog siya sa aton atubang bilang larawan sang Dios noon nga kahimpitan ang larawan sang di makita nga Dios amay. Ang apostol nga siling, ang Dios yara kay Kristo nga nagapasaguli sang kalibutan siya kagalingon. 2 Corinto 5:19. Lamang kung kita nagapamalandong sang dako nga plano ang pagtubos sang pagtubos makaangkon kita sang makatarunganon nga pag-apresyar sang kinaiya sang Dios. Ang buluhaton sang pagpanuga isa ka pagpakita sang iyang gugma apang ang dulot sang Dios sa pagluwas sang nakasala kag naguba nga rasa lamang ang nakapahayag sang walay katapusan nga kadulumon sang Dios noon nga kalulo kag kaluoy. Ginhigugma gid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak. Agod ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ginaliwat inipirme nga mga bersiklo makatoran agon nga maintindihan ta. Magdulot sa aton tigipusoon ang ma-importante katama nga pagpahibalo nga man agon nga kita man makaintindi, makahangop nga ginhigugmagid gali kita sa Dios. Samtang agasuguan sang Dios ginahoptan kag ang katarungan sini ginabindikar. Ang makasasala mahimo nga mapatawad. Ang pinakamahal nga dulot nga dapat ihatag sa langit mismo ginbukbo agud ang Dios mangin matarong kag ang manog pakamatarong sa iya mga sa iya nga nagatuo kay Jesus. Pag sina nga dulot ang mga tao ginabayaw gikan sa kalaglagan.

kag sang iya gahom. Dapat kita maghambal parte sa gahom ni Kristo. Wala gid kita sing gahom sa pagluwas ang aton kaugalingon gikan sa pag-uyat ni Satanas, apang ang Dios nagtalana sing dalan nga makapalagyo kita. Ang anak sang labing mataas kag makusog sa pagpakig-away para sa aton, kag paagi sa iya nga naghigugma sa aton, mahimo kita magwa labaw pa sa mga mananaog. Wala siyang espirituhanon nga kusog para sa aton sa dalayon nga pagpaminsar sang aton mga kaluyahon kag mga pagtalikod kag paglahalaw sa gahom ni Satanas. Ining dako nga kamatuoran dapat mapasad bilang isa kabuhi nga prinsipyo sa aton mga hunahuna kag mga tagipusoon, ang pagkaepektibo sang halad nga ginhimo para sa aton nga ang Dios makaluwas kag nagaluwas sa katapusan sang tanan nga nagapalapit sa iya nga nagasunod sang mga kondisyon nga gintalana sa iya pulong. Ang aton buluhaton, amo ang pagbutang sang aton kawuton sa bahin sang kawuton sang Dios. Niyan, pagi sa pagdugo, sang pagpasaguli, mangin mga umalambit kita sang Dios nun nga kinaugali. Pagi kay Kristo, kita mga anak sang Dios, kagamay mga kasiguruhan kita nga ang Dios nagahigugma sa aton subong sang paghigugma niya sa iya anak. Isa kita kay Jesus. Nagalakat kita kundin, ginatuituyan ni Kristo, may gahom siya sa pagdula sang madulom nga mga landong nga ginabutang ni Satanas sa aton alagyan, kag sa baylo sang kaduluman, kag pagkaluya sang buot. Ang silak sang adlaw sang iyahimaya nagasilak sa aton mga tagipusoon. Dire maguturan magkabiyanan sa aton ginatunaan, ginpahangop gid sa aton kung paano kita mangin mandinalagon sa aton pag-alaga sa Ginoo pagi kay Kristo. Damo sa mga pagtilaw, damo sa mga sa kabudayan, damo sa mga tentasyon, pero ara ang Ginoo pirmi mag-upon sa aton basta nga kita makaangot lamang pirmi sa iya. Amo na nga kung mahimo, kada segundo, kada minuto, kada oras, kada adlaw, pirmi kita nga nakaangot sa Ginoo kaya siya gid lang ang makabulig sa aton kag kita magwa nga mamangin madinalagon. Din lang husto ang aton nga mga pagtuon, lang hasta, kaway pa ang Ginoo magpagpayo sa aton nga tanan. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Ang kami po inyong iningatan sa mga sinalipong ito at maraming salamat po sa nakaraang mga panahon o pagkakataon na kami po inyong pinagkalooban ng karagdang buhay at lakas hanggang sa pagkataon po ito. Pagpalain mo mga nakikinig sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo na ginagamit ng pilan kay 5 News FM. Pagpalain mo higit sa lahat ang siyuro Camilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial, and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Binisos. Amen.

0: Kampyon na radyo!
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we get 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, na nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto kini palambot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon. Kag nagapagumon sa inyong mga paminsaros. Subong agabi, i-text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-7-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa ating Globe number 0927-7-448-940. July 9, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo! Mayong gamishi mo, K5 Jirili.
0: Kamusta ang imo nga adlaw, lo?
1: Do, wala ko kita adlaw. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanahan ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good. Mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, padayon kita nga wala untat sa pag-remind sa itong tanahan. Nga tagaan tagit sa mas mataas nga importansya, prioridad ang aton ni kayong lawas. Hilway sa masakit kag balatian, ang aton handom nga magalawig ang aton kabuhi si sining kalibutan. Galing mga ka-K5, hindi ginaton may bitar tungod ang mga toxins kag mga free radicals. Padayon nga nag-aatake sa aton sistema. Padayon nga nagasulod sa aton lawas. So kinanglan ginaton limpyuhan ang aton sistema. Piliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang lawas ta. Mahatag kita sang chimpo sa pagpabalhas. Pisanan ta lang kag buligan tagid ang aton kaugalingon nga pagpabalhas is isa ka natural nga proseso sa aton sistema nga para maeliminar ang mga toxins agud malimpyuhan ang aton lawas nga hindi makaangkon sang kalitan o kung paguba kag magresulta sa tawag naton nga sakit o kung balatian. Subong man hindi magkalipat mga ka-K5 nga maglimpyo makita sa aton palibot especially sa sulod naton panimalay. Kay isa sa mga ginatudlo ging rason kung nga nagamasakit kay nagabalatian man kita tungod sa mga kagaw, tungod sa mga mikrobyo, especially sa timpo siyang kagabihon, kagkagahon mga ka-K5, kung sa diin mahamuok ang mga tulog naton. Ang aton sulod balay, may nagahari, Girili. Sinong nagahari ni? Nauna gid ang mga tanga. Ang mga tanga nagaguluwa, Girili. Ang mga ilaga, ang mga damang, mga tiki, kag tuko, kag iban pa nga nagakamang-kamang. Samtang katulog kita, sila sige libot sa aton malay. Nga nagapangita sila sang ilang nga makaon mga ka-K5. Di sila gin makantong nga damo pagkaon sa aton gin mga kusina. Sa mga masurahan aton, sa aton nga mga cooking kag eating utensils. Ang aton mga pinggan, baso, luwag na aton lagi nakamangan sang tanga. Ang aton platito, yahong, subong man, tinidor, kag ining yahong na aton ginakamangan sa mga tiki kag ilaga. Ang ila ng mga tiil, shadow gig ka dirty. Shadow kahig ko. Kung diin sila gakalabot, kag nagakamang ng mga lugar, mga gakipayb, nagalagaw sila sa masurahan, nagalagaw sila sa lugar nga hindi matinlo. Ang ila tiil, dala ang kagaw, kag nagaupod man sa ilalawas. Karon mangita sila pagkaon samtang katulog kita sa kagabihon. Malakamang sila sa kutsara mo. Pagkabos aga, gamiton mong kutsara mo. Nagrisling ang duwa katanga sa imo platito. Naghukbo ang duwa katiki sa imo baso. Nagdumugay ang duwa kilaga sa imo pinggan. Pagkabos aga, gamiton mo. Ibutang mo sa baba mo. Masulod ang kagaw. Ang epekto, dako nga tsansa nga makaangkon ka siyang masakit o balatian. So gani aton nga request mga gaka-5, subong nga gabi, antes na magtulog o kon na subong palangadaan, siguraduhon tang may tabon ang mga ginagamit sa pagkaon. Ang aton malangya reminder, no? Kay parang nga malikaw nga magsakit ang chance ang bata mo, magsakit ang ulo sang imuyang nga apo, o kon mahilanat kag o kon matrangkaso ang bana mo nga gwapo. Subong man mga ka-K5 ha, likawan taman ang stress. Dogi na bali, wala talang ang stress eh. Pero according sa mga pagtuon sumong mga kaka-5, ang isang nga ginatudlo man nga nagahatag sa aton sakit kag malatian kag kalabanan, seryoso kag delikado kag makamamatay, bugas ang stress. Tungod sa stress mga kaka-5, no? Di ko ma-stress ka, siyempre sa utak ginanaton mo. Nagka-stress ka sa mga problema. Nagka-stress ka sa sitwasyon. Nagka-stress ka tungod ara naman si Judith. Sino si Judith? Judith sa balayran sa kuryente. Judith sa balayran sa turko. Judith sa balayran sa rinta sa balay. Judith ka balayran sa tubig. Judith sa balayran sa eskwilahan. Kang iban pa nga mga Judith. Si Judith gid ang may sala kung nga ka-stress kang kalamanan. Mga problema nga gakatabo sa aton matag-adlaw, gaka-stress ka. So kung grabing trabaho sa utak ni mo, ang utak naton kung aktibo katama kag sako siya mga gaka-5, no? Nagakonsumo siya sang damo nga oxygen. Kamalukan na 2 minutos, 5 minutos nga hindi masuplayan oxygen ang utak sang tao. Mapatay ang tao, mga gagipan. O kung nakasalbar ginman, ma-vegetable. Dra ka na lang si isa ka lugar nga wala nagagiho, pero buhi ka, pero way ka nagagiho. Vegetable. Sa aton pa, utan ka na. Tungod ang oxygen nga kinaglan sang utak every time nga ka-stress kita, gakarga sina o kung ginakarga sa aton dugo. Kag ang dugo, nagabiyahe, nagailig sa aton nga mga ugat. Konsigi kag sako kag grabing aktibidad di sang utok ni mo mga kakipag kag ginadpadalman mo gid ang mga sitwasyon. ang aton nga kurasyon mabumba na sa todo para magahatag siyang dugang nga supply nga oxygen paagi sa dugo. So ang aton nga dugo magabiyahe sa ugat pagkadto sa utak naton. Kay madulong siya siyang damo nga oxygen. Kay gaka-stress ka na siyang panisige paminsan na. Karon maagi ang ugat naton o kung ang dugo naton sa ugat, komo dako ang volume sa dugo kagkusog. May high blood pressure ikaw habi. Ang tiyansa ang ini mga magagmay ng mga ugat nga nagakonekta sa aton utok mga kaka-5. Tungod sa ang volume kagkusog ng pressure sa dugo naton, may dako nga tiyansa nga magkalatas-tas ini. Magkalabugto mga kaka-5. So rason nga hindi makalabot ang oxygen sa aton utak. Kag sa nahambal na naton, 2 minutos o 5 minutos nga hindi masuplayan oxygen na aton nga utak, pwede ka ma-stroke o kung maging gulay ikaw. So kadelikado mga kaka-5 kung ma-stress ka. Tungod sa stress, pwede ka man ma-heart attack. Tungod sa stress, pwede ka magtubo ang mga seryoso nga mga problema. So gani bantayan, tagid ang aton kaugalingon. Kung may mga problema, hindi lang anay pagbabai ang kaugalingon mo. Relax lang kung wala solusyon, hindi pagpilita. Basi magkalatastas. Basi magkalautot, ugat mo siyang sige, da siya stress panumdom da. So gani likawan tagid ang mga bagay, uko ng mga butang, nga makahatag sa itong stress mga kaka-K5, ha? Kagang inig pagin, importante nga reminder sa itong tanan, nga hindi gin magkalipat sa pag-inom, adlaw-adlaw, siyang DTX 500. Ang DTX 500 mga kaka-K5, mapisan maglimpyo sang aton sistema. Amo nang iyayang nga direksyon. Amo inayang mission sang DTX 500. Nga usoyon niya ang mga nagapalanago ng mga toxin sa aton sistema. Nga daw may dala siya nga sako. May dala siya nga piko kag pala dirili. Ang mga matig-ang nga mga toxins nga gigko nga dugay na sa aton sistema pangpikuhon sang DTX 500 nga para magkalapudpod kag palahon isulod sa sako kag ipagwa sa lawas naton amo nang himuon sang DTX 500 limpyuhan niya kay amo ina ang isa gid ka mayor nga ginatudlo kung nga anaga malasakit kay nagabalatian ang tawo tungod sang toxins. Ang toxins, isa kahilo mga kakipag nga matamat ginaguba ang aton sistema kag magaresulta sa masakit kag balatian. Toxins nga makuha naton sa aton adlaw-adlaw nga ginakaon. Makaon ka siyang maasin, mamantikaon, mataas ang sugar o kung kalamay. May mga preservatives, kami mga chemicals, kami mga klase siyang ilimnon kag pagkaon. Mainom ka siyang soft drinks. Namit kaon mo kay may mga panamit ng mga misklada that nga made of powder ng mga chemicals nga para i-enhance ang sabor sang pagkaon. So may mga preservatives ng mga dilatas. May mga processed meat, mga processed food, mga kaka-K5, no? Hindi magit adlaw-adlaw, pero sa dalayon, sa malawig na panahon, sa pag-abot sa tiyempo, sukton kagid na, makaangkod ka sa sakit kag balatian kung mag-abot na ang edad mo, nga dapat ka na sukton sa mga toxins, nga hindi nakabato ang imo sistema. Di subong pa lang, limpyuhan ta na. Pagi sa pag-inom sang DTX 500. Dugang pa mga kaka-5. Wala lamod nga nagalimpyo ang DTX 500. gina-repairya, gina-komponiya ang mga masakiton ng mga selula. Ang mga guba ng selula, ginaayo niya. Subong man ang mga tissues ng mga damage, gina-repairya man. Kaginatagaan niya sa kabakod, sustansya kag depensa. DTX 500, himo ini sa Ampalaya Extract, kag ang ini nagahatag man sang pagbantay sang aton nga blood sugar ang Ampalaya Extract. Sa may mga taas na nga blood sugar, sa may mga diabetes, kilala nyo nagin siguro ang Ampalaya. Kaya mo ini ang may sikreto sa pagtapna sa pagsaka sa aton blood sugar. Ginabantayan nga hindi maglapaw sa libel. Kung lapaw gimang sa libel, ginapapanaog ya. Kung ang DTX 500 ang Ampalaya Extract ng main ingredient, may aral sang epekto sa aton sistema nga parihas gid sa insulin. Kampiyon nga suplemento magagakivibe. Kag wala labot sa Ampalaya Extract, isa pagid gaduga nga panakol ining super antioxidant nga halin sa tubo. Gamo naman ini nag-atubang sa tanay nga problema naton sa free radicals. Ang free radicals katulad sa toxins, ang tuyo sini sa lawas naton gubon ang selulata. Ang selula naton amo ini ang pinaka basic unit sa aton kabuhi. Ang selula is pinakagamay nga bahin sa aton kabuhi. Amo ginaginaot-ot sang free radicals. Ang aton nga tawag sini, ang aton atay is a tissue or organ. Ang organ is made up of tissues. Ang tissues is made up of cells. So cellula maging tissue, ang tissue magiging organ. So kung gumon niya, ang pinakagamay nga bahin kag pinakapuno gid sang aton kabuhi, ang cellula, mapiktuhan ang aton kada sistema. Amo ina ang obrahon sang mga free radicals. So hindi na naton makita mga kakifay kay nagasulod sa aton lawas everyday pati parihas sang toxins. Nga nagaupod man sa aton nga mga ginahaklo nga hangin, pagkaon, kag iban pa. Free radicals mga kakifive, ang sarang makatapna sina is antioxidant. Ang pahayag kag reminder akong pahanumdom sang mga eksperto sa kalibutan. Sa subong nga panahon, kinahanglan naton maghalong, padamuon dagid pundo sa aton lawas sang antioxidant nga makuha paagi sa pagkaon sang utan, paagi sa pagkaon sang prutas. O kung sa mga tanong, mga ka-K5, buenas kita. Nga buenas kita, tungod ang aton DTX 500, ang aton source of antioxidant niya, hindi iya halin sa utan o kung sa prutas man, kundi halin sa tanong, halin sa tubo, nga halin sa tubo. Tungod ang tubo, base sa research mga ka-K5 sa ORAC Value Scale, isa ini kapamaagi nga para may baluan o kung talaksan ini para mabaluan kung ano gid kadamo ang antioxidant sang tanom, sang utan o kung prutas. ORAC Value Scale. May mga utan ara sa 500,000 ang iya antioxidant abi nga value, ang iya nga value. Ang mataas ang mga prutas kay ara sa 900,000 abi. Di taas na. Pero ang sa tubo, mga ka-K5, no? Kibot yun ang tanan. Ang tubo nga makuha iya, base sa ORAC Value Scale, ang antioxidant nga makuha sa tubo, naglamot sa 1.3 million niya iya. Siyang pinakamataas sa mga sources of antioxidant. That's why amo ina gindugang sa Ampalaya Extract sa kada kapsula sang DTX 500. May ara ka Ampalaya Extract, may ara ka sang super antioxidant. Tanan ini para nga maglimpyong lawas naton para mapalayo kita sa masakit kag balatian. Every day inom kita adlaw-adlaw DTX 500. Nainom ng Mighty Shake. Grabe na may kombinar ang Mighty Shake ang DTX 500, no? Magkakakifay, may isya ko kamigo nga sobra na pulo katuig nga may diabetes, yam lang. Kag sobra naman pulo katuig ang inumya ang ining mga maintenance diabetes, ining pormen ini. Now, karon nagsaysay siya sa aton. Nanugid siya sa aton, niya pare, na-curious ba lang ako, kay do halos kada adlaw mabatian ko sa Sunday radio station. Kang ining DTX 500, kag inuman mo dungan siyang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagahatag siyang madasig pagpanubo siyang imo blood sugar. Sa dalayan ko kong pamati sa mga pasayod sa radyo, matisting ko. O kung nagtisting ko, gitagal ko tsansa ko galingon ko, dua ka semana, nga mainom ako sang DTX 500 kag Mighty C. So may random ako nga gina-check ko nga ako nga blood sugar. After 1 week ko nga pag-inom, sige ko check ang akon nga blood sugar, hamba siyang akon nga kilala. Nyo, wala gigaminyar, wala gataas ang akon nga blood sugar. Random, ah. Nga pagtanaw ya, pag-check ya siyang blood sugar ya, wala siyang pagtaas. So, naglambot pagin, another week, intagaan niya pagin siyang dugang nga pag-tilaw siya kong galingon. Di siya mangyapon ang iya nga, nakitaan nga resulta. Sige siya inom DTX 500 kang Mighty C, ginpadayon na nalang mga kakifive, no? Yan, that's why ko, no, gin-minimize siya na, kagamat-amat siya na, ginabayaan ang iya sobra pulo katuwing maintenance kag ginapiridad yung pag-inom sang Mighty C kang DTX 500. Sa aga, sa ugto, kag sa gabi, gina 3 times a day, ya. No, karon mga ka-K5, kitanay kami sa Ishaka Beach Resort. Nagpalapit siya sa akon, niya pare wala naging. Kung anong wala naging? Niya wala naging nagataas ang akon blood sugar since nga sige-sige ko inom DTX 500. Dugay-dugay, may nagpalapit nga babae. Ginatawag siya. Ining ako nabiyan, ara na siya senior citizen. Ang babae, guro, ara siya 36 anyos, nagpalapit siya. May ko na yung bata, yan yun rili. Gintawag siya niya, Daddy! Sining ko pa yung bata mo niya. Hindi! Hindi ko na bata. Kung ano mo na, niya nubya ko na. Sini ko nga, Daddy, tawag si Mo. Tigil mo nang tawag na si Mo. Mami, ari ko ni. Sus Mario, si Mo. Sini niya dumdum ka siyang una. Sa may taas pang blood sugar ko. May diabetes ko, do mi gusto ko pa, diway na ko tiyansa. Kaya balo ka naman, balo na ko. Gusto ko man magnubya, puti wala gitiyansa. O six na sugod ko inom ni TX 500 kang may tise. Ay no naganahan niya si The Junior. Do naganahan siya si Gia lupang hinirang ang mamatay ng dahil sa iyo. Bang! dayon kalupok. After siyang lupang inirang, ang mamatay ng dahil sa'yo, bang, bang, bang. Niya grabe, preno. Sininyaw may labot nga naganubo akong blood sugar. Nagadula ang akong high blood pressure. Nagasinigabong pa siya diyan yun. Yan o ni man. Sikuha mo ng epekto siyang DTX 500 kung ikumbinar mo siya maintisi. Kumayo lang, ibang ikilala ko kakawasak si Pernilay. Yan din ilagin pariha. Kay kadoon ko ni anay si Mami. Mami, aran ako. Malapit na ko na. Mga kakifem, grabe no. Kombinaron mo gin ang Mighty Sheik ang DTX 500, sinigabong gin guaya. Mabalik gin ang pagkapagros ang pagkalalaki mo. Pero importante, Mighty Sheik, nagahatag siyang dugang ang proteksyon sa aton sistema. Nagapataas depensa kag resistensya. Kag importante pagin, ang Mighty Sheik nagahatag siyang dugang ang elasticity sa aton ugat. Kung nagainom kita dadlo sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, ang aton ugat daw lastiko lang, layo sa tastas, layo sa tumba, nga wala ka siyang pilas. Mighty C, taas imo depensa kag resistensya, ilikaw ka sa mga hilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, hapo, or asma, kag iban pa. Ang nagatubo ng mga cancer, tapnaon siyang Mighty Sheik, patinawon ang imo pananawan, Mighty Sheik ang alkaline ng vitamin C, para sa mga kabataan naman, tagaan sila sang Mighty Sheik Zero for Kids, mga kakay-five.

Subong daw mga kaki-five daw halos tanan nga mga banwa kag kasyudaran diri sa Negros Occidental bago halos tanagi nga mga banwa kag mamudamo gid. Tanawan nyo lang sa aton nga K5 o Bacolod K5 Station Facebook page ha. Halos tanan wala gid siyang klase. Kalabanan parihas gid ang rason nila. Suspendido ang face-to-face classes sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga mga bulotuan sa syudad sang Sipalay, Negros Occidental, bus nga adlaw Biyernes. Hulyo 10 bangod sa maulanon nga panahon. Dalasang habagat nga ginpabaskog sang super typhoon Inday. Di pala rehash ni tanan nga mga rason diri ho. Suspendido mga klase o kung ang klase face to face klase sa tanan nga level publiko kag pribado nga mga bulutuan sa Silay. Ara na babas man na no Silay subong man sa Himamaylan din pagini Himamaylan Sipalay. Okay, sige. Banwasang Valladolid. Subong man sa Banwasang Murcia. Binalbagan. Victorias. Don Salvador Benedicto, wala man klase, suspendidong klase buwas. Subong man wala klase sa tanang level sa eskwilahan. Public and private man sa Talisay City. Wala klase sa tanang level sa Bago City man. Bago City. Di amoy na mga kaki-five, no? Halos tanan, chikiray lang ng inyong mga local nga mga updates sa inyong mga kabanuhanan. Pati gani ni ano niya, alay naman niya. Ang sa Toledo, Cebu naman niya, suspendidong ila klase tungod sa asphalt. Ha? Tuga sa paglupok sang bulkan kanlaon subong nga Huwebes. Oh, naglupok ang ina sa aga ba ho, sinigabong naman. Mga kaki-five, oh, taga Iloilo, kitaon to sa Iloilo. Aga daw, ining daw mushroom nga mga itong nga daw mga panganod ngalin sa maba sa bulkan. Kitaon si Iloilo, sa Guimaras kitaon man. Isang aga mga kaki-five sa Chimpogay siyang programa sa Foro de los Pueblos with K5 Eljan Castanyo and K5 Eric Tenerife ay laging ginsaysay kaginatagan sa panahon sa pag-report kagina sa aga during sa ilang program 7 to 9 a.m. ang timing man naglupok ang vulkan kalaon kag apat gig ka beses. So medyo damo hindi nga bu kag ang aton sitwasyon sumong tungod nga nasuspindigan ng klase tungod sang habagat kag may super typhoon kita nga si Inday o kung may bagyo kitang ngalan Inday nga hindi man abiya magdirekta ginya igo sa aton yung pungsod Pilipinas kay nagapasaka ang iya direksyon sa bahin sang norte sang aton na pungsod, abe. Pero ginahigop ya ang mga galom naman halin sa West Philippine Sea. Nga mo ining habagat, mga kaki-five. So ginpabaskog yang habagat, mamixkla ang mga galom sa habagat, kag mamixkla upod ang mga galom halin sa super typhoon o kung sa kay bagyong Inday. So amo ini ang ginexpektar naton nga maging maulanon kag posible madamol ang pagbubo sa ulan sa sini nga mga inadlaw mga kaki-five. So gina-project nila posible buwas Biyernes o Sabado
kung hindi magkambyo ang ilang forecast mga ka-K5 ang ining tunong bukbo sa tubig ulan, posibleng gin nga ma-experiensyahan naton mga ka-K5. Okay, weather update anay Jirilene, ano nang lakad din siyang bagyo naton, klimata? Yes, no. Mga ka-K5, weather update kita anay, no? Naghinay na sa typhoon category ang bagyong Inday. Kaga padayon ini nga nagahulag padulong sa may area sa Taiwan kag southern China. Ulihin nakita ang sentro sang typhoon Inday, 780 kilometers silangan sang Apari, Cagayan. Maximum sustained winds ang nagdangat sa 165 kilometers per hour. Samtang gustiness o kon ang pagmadlos ang yara sa 205 kilometers per hour. Nagapadulong ang bagyo sa west-northwestward sa kanasigun nga 20 kilometers per hour. Wala sang posibilidad nga mag-okon nga iguon ang sang bagyo ang anuman nga landmass sang Pilipinas. Apang maka-experience sa gihapon sang mabaskog nga hangin sa may area sang Cagayan, Bacuyan Islands kag sa mga isla sang Batanes. Kung wala sang pagbag-o, kinalauman nga magagawa ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility or PAR aga o kon hapon sang Sabado nga adlaw. Ginapabaskog naman sang bagyo ang southwest monsoon o kon habagat kag amo ini ang nagadala sang magalumon kag maulanon nga panahon sa western section sang pungsod kag sa may area sang Visayas. Diri sa Negros Occidental, ginapaandam o kung ginapaandaman sa gihapon ang magalumon kag maulanon nga panahon buwas nga adlaw bangod sa epekto naman sang habagat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa ugto mga ka-K5. Siya problema ni mga ka-K5 kay tungod na mong amo. Kung mag-bubuas ang ulan, kay kumuno dako ning eksplosyon sa nga vulkan kanlaon, no, apat ni siya kamisis maglupok. According sa initial naton nga report mga ka-K5, kang nabatian naton sa agas ang interview sa mga pumuluyo dito, nga apat ni kamisis kung nun na nilang batian nga nagsinigabong. So apat magkabisis, nagbugas ang abo eh. So magamo siya medyo madamo na mo ang abo mga ka-K5 nga nagwa sa bumababa sa kanlaon. Kagkonsigi inulan mga ka-K5, di lahar naman eh. Lahar? Lahar naman ang problema nga posible na ito ma-experiensyahan ilabi na gidira sa bahin siyang La Castellana o konsadri sa bahin siyang palibot siyang kanlaon. Oh, kundiin ang direksyon sang hangin dito na yung matupagin kalabanan ng mga abo. So halong kita mga ka-K5 bakang saliwan. Buwas, mga bata, wala klase. Lipay sila ba? Mga nanay, tatay, wala klase. Ate, okay ah. Lipay mga nanay, kaya silamat na salmar amon nga ano ni? Inog pabalon. Okay, sige. Let's go to work mga ka-K5. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sa nga D3 Bayo. Di ka man magkanto, ano man nga oras, dapat may D3 Bayo ka. Ang imo balay, dapat may D3 Bayo gin. Kay mapuslanon gin siya mga ka-K5 sa mga emergencies, no? Kag everyday inom kita siyang D3 Bayo. Kay inita na nagahatag sa aton proteksyon nga hilway kita sa sakit kag balatian. Himo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3 nga nagahatag proteksyon batok sa mga fungus, bacteria, ilamin na gid
virus, mga kakifay. So every day, inom kita D3Bio, DTX500, kag Mighty Shea, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, sarangin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa inyo na mga suki nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar magkutalag palihog, ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok! Kag kung gusto nyo marato, DTX 500, may tisin, D3Bio, kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Miloy, kanto lang kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center, ha? Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayan. Nyalo mapa-check up, kuwi mako masakit. Di ano hulaton mo pa masakit ka mapa-check up? Amo nang aton nga orientation mga kakipay, ang kondisyon sa pinsan tabla, kung saan ta masakit. Amo lang pa-check up ta? Iway ta kabalo kung anong kakatabo na sulod mo. No? Na dog, way makong problema, way makong nabatya, galing dog do. Pirmi ka sulab, sulok-sulok, wow. Do pirmi ko yan dog ginaasin, niya wala makuilanat. Galing nga, hindi mo lang na dog, kakautod ang akon panguyabla. Natilawan nyo na na, na-experiensyahan nyo na na, nga mautod ang imo pangatsi. Mautod ang iyong panguyab, klay, no? Pero ina, mga kakifive, hindi na ito na maitsindihan. Pero may mga sarang ina nga mga rason, mga kakifive, kung ipakonsulta, ta? Base, may ara ka na nga sakit nga nag-develop sa sulod sang lawas mo, kakibuton ka lang. Kaya man ang lawas na ito, wala man niya naghambal, kundi nagpabatyag sa saton pagi sa simptoma.

no? Why not abing kanto-kanto sa klinik ni Dr. Ramil? Nyaloy ako, wala kikuya problema, wala man ko yung kakauton ang akong panguya, wala man kasulok-sulok ko, wala man galingin ulo ko. Ang problema, Kuya Lo, kaya ang bata, Kuya Yang, no? Dutiga ulo mo lang. Natural eh, tanang ulo, tiga. Yan namin ko, Lalo, yun namlang, no, mudlay siya tunduan mo lang. Mudlay siya mo lang pamati siya leksyon mo lang. Doon hindi magsulod ang mga leksyon siya maestra siya mo lang. Wow. Yan doon ang plano, kung ako ganing alagaon ko na lang yung mga libro, ka notebook, kaya ipainom siya. Hindi, laway na. Dala sa klinik ni Dr. Ramil, ako medyo nung bata niyo, medyo less ang iyang absorption. O kundo hindi siya na ang iyang atensyon kapag absorb niyo sa leksyon, abis sa pagtuon sa klase nila, pigaw. Dala mo sa klinik ni Dr. Ramil, bla, kay talan mga bata niya mag-alalalam na. May sikrito na naihihiya sa klinik ni Dr. Ramil, kaya para bata ninyo mag-alam. Ganto lang mula na, nalalang mula mata nyo mula, konsulta lang sa klinik ni Dr. Ramil mula. Ngayelo yan ang ano, mata yan ang bigaw ulo, kung bigaw sa leksyon. Yang mata ko, yelo ya, ako may magkoproblema, mata ko lang. Anong mata mo? Kamulo ka kami ni Mrs. Lo. Ining mata ko nga babae, ako ginahandom na mo. Ano handom nyo? Niya magdako ni siya, pintawag siya namon sa panaan sa Negros, bla. Tiyo, tinugay pa man to. Tiyo mo na ganit lang yung sumung pala nga nagatubo ang ang yalawas, ang yatulan. Mamangkot na kong yung gadaan, simulo, kung may ara man na siya klinik ni Dr. Ramil nga pampataas. Kabulo ka lumasik mula kung maghinulso kami ni Mrs. sa pag-abot sa Chimpo mula nga ang handom na mo nga maintas sa panaad sa Negros ti Mrs. ko dahan putot hipos lang lo putot Mrs. ko mo di ako lo putot mang ko mo hinahandom kami lo nga hindi nga nung amon nga handom sa bata na mo nga maintas sa panaad sa Negros masimulan di madayon kayo ti putot siya. Di siya mong palang lo, may arat na yung ginainom lang abi. Nga magtaas ang mata na. Di siya mong nagatubo pang unto-angunto. Nagatubo pa yung uyang ano ni, ngatulan. Ah, kanto lang mula sa klinik ni Dr. Ramil mula. Kaputot siyang problema mo. Okay. Grabe, mga kakik. Kanto lang mo sa klinik niyo, Black. Ang klinik ni Dr. Ramil, Black, kaya kung ano gusto mo dahil hindi ka katulog kong gabi, may ara problema niya, pare, sugiday sila mo. Medyo may mga edad na, Black. Problema, kumuli kong gabi, pre, nga daw magtulog ko yung Black. Kung makabugtaw ko itong gabi, Black, pre, doon niya ko balik tulog, Black, mudlayan ko mo. Sumabat man ang isa niya, tiyako man. Dugay-dugay, gani, sige ko lang piyong mata ko galiyan mo, puro nga ako, pinsar blando. Ginawa ko na katulog, hindi ko tulog niya. Niya ako niya pariya, makatulog ko yung mayo. Galing problema ko naman niya, dugay-dugay ko yung pangihi. That's why nga daw, kakamurawan ko, magtaw lang ko isa, blak eh, nablang. Mabugtaw ka tungkol doon mangihi ka mula. Tapos, singagaw ka man makantos banyo. Duwa na lang katikang, ay sus, nabuyan. Nagsagawak, basa pajama mo, mailis ka naman. Tapos, mahigda ka naman, wala pa gani 5 minutos, doon mangihi ka naman. Naghinaganda yung tatlo niya, B, katunto sa klinik ni Dr. Ramil, B. Magkurto na to si Dr. Sam Bidrusa. Magkurto na to ang mga alternative doctors siya, B. Kaga mga medical doctors ni Dr. Ramil sa clinical de alternativo. Na ano ning ato na batyagan man?

0: siya magasaysay sa inyo mga doktor na. Kamalo ka mga kakaifan kung kay chindi kita. Kag nabalaan naton ang kung nga amo ini nagkatabo sa aton sistema. Sa aton lawas abi. Mas dali mo mabuligan ang imo kagulingo nga para mag-ayo ka. Amo malang nayamog, hindi na kay chindi na kindi di doktor bla. Hindi ko maganto naman sa doktor labi mo ti kung nagpanukot ang doktor na si Hebrew muslot bulsa mo eh. Pero kay Dr. Amelia, bilong na tuig magkakakipay. Basta kanto kris klinik ya, no? Kag-arat ng doktor abi, no? Sa inyo na lugar outside Bacolod City, kag sa schedule abi, no? Wagi ka mo malayran sa mga doktor na. Ya plano ko gani, pwede ako kung ngapimlapit. Ya mo na plano ko masya pajama kung malapirmimlaw. Plano gani pa, hulang mo ko lang duster ni Mrs. Ngayon ma-duster ka na magtulog. Uy! Ngayon ma-duster ka magtulog. Ngayon para push. Eh, pasakaon mo lang, tiara na dayo ng kanyon. Eh, kamasa ba siya, mayo? Kanto sa klinik ni Dr. Mel, ha? Konsulta na to, ha? Utawag na ka mo sa aton hotline, mga ka-K5. Good evening, kids, sa aton tanay ng mga suki nga naka-tune in sa K5 News FM La Carlota City. Sumuma sa mga suki na aton nga naka-tune in, gindira, subong! Sa kundiin, naglupok ang vulkan, K5 News FM, Canlaon City. Kamusta ka muda? Iban ko nun, nag-evacuate na ko nun. Ati para panigurado ah. Especially si mga daan nga gabi na dulumba. Kamudlay mag-salig sa sitwasyon. Mayo na nga temprano, baka mo nakapwesto sa mga evacuation center nyo na kon, kung kinanglanging para sigurado. Siyempre kayo ba kabalo, basi maglupok niya sa kagahon o kung ano man nga oras, di siyempre siyang aga nga lang kagina. Naglupok na siya, basi mla kung may mga lokmat niya mla. Di kung dulo magkalimutan na may mga kakifab kag mit-mit mong tanan. Dala mong pamilya mo, matalis-taris ka mo, nga sige na nga naganilupok ang vulkan na na. Nagaulan sa mga abo, o kung mayo lang abo, basi mag-inulan pa ba to? Mayo na lang na iyang araka sa safety ha. Kunara kasi inyo panimalay nami sa Canlaon dati, siyempre lulingmat lang ah. Kinalan may plan A ka, may plan B ka, may plano ka na gandahan kung anong mga himuon mo nga mga remedyo in kaso ginman may mga sitwasyon nga kinanglan nga ibutang mo sa safety ang imong kagalingon upod ang imong nga bilog nga pamilya. Okay, may caller kita sa linya na itanawon tabi. Hello, hello, good evening, mayong gabi.
1: Mayong gabi, si mo, si Lolo.
0: Ari na si Jirili, si mapadlagan ni Guru Senator, Guru, eh? Rex, mayong gabi na. Mayong gabi na si mo, Rex, ah. Why pa gani yung padlagan? Why pa na padlagan? Ganina yung pitch na, eh, no?
1: Mayong gabi, si mo, si Lolo.
0: Mayong gabi na, okay. Nainom mo na, Rex?
1: Yes.
0: Ano na
1: na? Itri bayo, kag may isi.
0: Ati, good, ah. Tinanong na lang mo na nga pasabog, abi?
1: Hindi, manifestation na si Lolo.
0: Ah, okay, granted, Your Honor. Ang may kuanay, manipis nga station ini, Your Honor.
1: Hindi, Maritis man lang niya mo.
0: Dali lang kayo, Your Honor, ha? Ang sipon mo, pahiri, Your Honor, kag laway mo.
1: Dinolo.
0: Yes.
1: Amo to siya ubong, sige ubong. Amo to niya tunulo, sipon niya.
0: Si Sino, gumugan, no?
1: Litugan.
0: Litugan, ano to, no?
1: Nalipat sa pinido. May kumatong niya sa ulo. Ito, tabaran ko sa iya.
0: Buta na lang ito siya, Tornay Simonona. Yes, go ahead.
1: Ano mo din, no?
0: Ah.
1: Nakakadlaw ko gano'n. Ito si Dinima, san si Atty. Kapunan.
0: Oo.
1: ganakap sila nga duwa. Gina-close up sila nga kanta si Jose Marichan, Beautiful Girl. Abot na to, dami na nakita ko na sa wala nga sa Facebook.
0: Beautiful Girl. Pero galing doon dito. Doon hindi man to para silang kanta to, para to kay Claire Castro. Oh, kay ini kini Claire Castro gising kita sa Canada law ay mo. Ha? Suya gi jay hindi do ni gino bato nya gising kita sa Canada. Nga ini okay. Ang iya tiya nga singgit siya mga magdanakaw, mga muni mo na. Hoy, ito yung masyado yan sa pagkaya po pag singgit siya. Pangit!
1: Dinolo.
0: Yes.
1: Si ano ba lang? Si, si Delima kan si...
0: Kapunan?
1: Si Luis Tro.
0: Ha?
1: Nagambal sila na transparency definitely in clothing.
0: Ano ko no?
1: Transparency definitely in clothing.
0: Ah, in clothing? Manuel Islamayo?
1: Gusto nila mag-appear sila sa impeachment trial. Transparent na iladayo.
0: Dumaryo siya po. O, mani ko rin paglampos sa silpon.
1: Sige, transparency definitely in clothing.
0: Grabe, in clothing. Nano sila mas pagitin, ano?
1: Hindi, mga marites na sa gato sa Facebook.
0: Oo, ganti. Di, sige, ano ba yung daming mga balita mo dati? Ano ni kay, ano ni man? Kay Marcolita, dito, o ding, ano, ining hambal siyang kumilig, ano, hindi man ni criminal case, kag hindi man ni,
1: Oo, wala sila sang, hindi na naman siguro nga, ano na siya, ng, ano nga tawagan na nila, ilang...
0: Against...
1: Wala bill nga kaso.
0: Ano ba, hindi violation sa laye, especially sa rules ang election, nga magbaton ka sa donation, te mismo ng ang kumilik na gambal siya. Ano ni man, mamati tabi, o kung manilag ta, ano ni buy, ani nila si Marcolita, ne?
1: Ambot lang, wala
0: kong kapalo kay ti... Kung buy, ani nila si Marcolita, ni sinigabong ni sinado, ne? Ha? Kasi ang ilang malang reklamo yung kaso ni Marcolita is plunder. Tugon nga may nag-amot siya iya, may nag-donate siya iya sa kwarta si Mike Defensor during siyang campaign, no? Tekaroon, amon namin plunder ko noon, amon ang rason nga ginakop siya, ginpresyo siya.
1: 90 days before campaign pa gani, dayo pa yan, katama.
0: That's why, di daw amon ni Simong nakita naton nga mga balita sa Facebook, especially, this is subject to confirm kung toon ni nga mismo ang election officer, no, ang secretary abi, no, sa election abi si Sinuna Gatimparana, siya mismo nagambal nga sa pahayag niyang hindi violation sa laye ang ginimo ni Marcolita. Di ang question na na kung i-release si Marcolita sa presyo, no? Di siya makanto, kung mabalik siya sa Senado, ma-join forces na siya kay Sara,
1: kung
0: mag-himo ni siya, mahimo ni siya nga senator judge, eh, no? Di ba?
1: Oo.
0: Ay, sad.
1: Di siya si Sherman sa Pumilik Garcia.
0: Amo na, siya nagani. Oo, si Garcia. Oo.
1: Wala siya sa kaso nga muna.
0: Di mo na ganing question ko na kung wala siya kaso, kung mabuyan ni siya, mamagawa niya siya presyohan, muna?
1: Hindi man kasi ang chairman na mismo siyang kumilik na gambal, wala, hindi siya pwede kasuhan na kamus na kay Claire siya. Kaya wala siya nag, ang ginbato niya nga donation before pa sang, ano, sang eleksyon.
0: May kaso ng sandigang bayan, di ba?
1: Oo, nakapreparar na.
0: Ting sandigang bayan, maging questionably ang ilayang kaso ang ginsampa kay Marcolita, eh, kung magamusin na, kahit mismo ang eleksyon, Amikon Comilec, pabalo nga wala problema ang pag-bato ni Marcoleta siyang donation.
1: Kay pagprinso mismo ni Carl Marcoleta, sila mismo ang sagligan bayan ng speaker man, nagpa-press conference man silang hindi sila kasigurado kapag pwede madutan ang father, kaya hindi makulong father case ang iyang kaso.
0: Tingag hindi man lang sisigurado ang ginprinso nila, oh.
1: Kaging timing ng nila sa first day na kaya wala siya sa first day, basta kung pwede sa 90 days, eh.
0: Ah, gali.
1: Di Manila, para wala siyang
0: manilag ta rin siya, manilag ta kay Kumaloka. Damo gachiring kay Marcoleta mo. Damo nagapamati ko si Marcoleta once mag-abay ng baya mo. Kay nga man, wala ka siyang masyado na chindihan sila eh. Pero kung si Marcoleta mag-abay, doon nag-aalam ka man. Doon maundan ang ulo tamo at sila eh. Lati mo na hindi nila gusto nga kung pwede palaga si Marcoleta ni arala si Senado. Kung pagkauno nila, wala untas ang pulmuron, wala para hindi magambal. Anyway, sige Rex, ano ba gindang imo pasyambo kami matita?
1: Hindi, kay ini ba lang si Luistro, gusto niya ipatubang din si
0: Sarah,
1: Sarah sa ila impeachment na trial.
0: No,
1: kay
0: no.
1: Karon, daw ginapakauwi, ayon niya ba na turme nga, sinya kuway ka sa sala, atubang ka. Ang tao nga kapanago, sinya sala, kaya mo lang sigurado nga may nahimo nga sala. Kaso, sinya gusto yan kung si Inday Sara, i-aren. I-aren. Sige na kadawa dyan sa iba nga abogado, kaya nga, magambang kaya arraignment, that is a crime nga kaso. Kaso mo, krimen, i-aren ka. Kag, kung nangyindihan sa nilong isto, kaya piskal man siya, saan sa krimen galing nga makapatay katawo, tatlo lang kabisis, mag-appear niya ang nakasala. Ang una niya nga appear, i-arin siya, sa-arin men, pwede si Kambal guilty or not guilty. Ang unang una niya nga appearan. Okay. Ay kadawa niya nga appearan, identification. Okay. I-identify siya sa witness na niyo, siya ginasir ang nagpatay, siya na nagbuno. Lawag mo na bala. Ang katatlo yung napakita at pagbasa na sa iya sa kung ano siya kumapriso sa kung hindi. So, bisan ikaw gali kriminal, pwede katagad to sa imong kaso, 3 times lang sa sulod. Diba ka naman kung mga ano, lawig, tinuhig na mo. Pero pwede gali ka pero 3 times lang. Sa identification, sa pag-aren si mo nga pre-guilty, at ang pag, ano si mo nga,
0: pamati ka siyang iya, pagbasa na siyang, ano na, siyang judge kung ano ka, nang asuwang ka, kung manananggal ka.
1: So, napakita nga si Fiscal Restro, na wala sa minintindihan.
0: Te,
1: ano pagit siya, no?
0: Sino pagina? Sige, sino pagina? Hello?
1: Si Kapunan, bala? Si Kapunan?
0: Ang babagi.
1: Si beautiful girl man, Nakita niya si, ano ko na, sa may GSIS building. Ito, ari man kagina, si Pipi Sara. Kaya ko na rin, di siya, kani, ipatawag ka na lang. Wala niya, mga abogado, yun, patawag ka na lang. Si Ari man di siya. Yung nabalan siya sa isang abogado, doon siya, attorney Puwa pala. Kaya hindi man siya pwede ipatawag, kaya ara sa akong konstitusyon.
0: Okay, sige. Tawag balik rin, sinautod ka. Nautod ka, nautod ka sa Senado. Ang impeachment, no, may aras sila nga mga rules, no? Mga senator judge kag ining impeachment proceeding, may mga rules sila, no? Nga pwede ya si Sara makarepresenta lang iya abogado, no? Okay? Hello, Rex, hello?
1: Oo. Nagambal lang si Attorney Puwa. Nasa sa konstitusyon ka nga. Pwede ang isa ka impeachable officer, hindi siya mag-attend. Kaya, ang ipadala nga abogado, amo na yan masabak.
0: Ah.
1: Sa ara gin na yan, pwede gin ya.
0: Ah.
1: Pinaghipos. Tingin sa wife si gani ni ano, ni...
0: Kis Escudero?
1: Ni Escudero.
0: Oo.
1: Kaya nagsindihan mo naman na siya, hindi siya pwede. Kaya ang masabat sila, mga abogado na. Kaya nagsabat man sila, nga magkanto. Ang magkanto, abogado, pag-ara sa konstitusyon ka, pwede gin. So, ilang mga ano ah, para makita na sa kamera ba na?
0: Hindi, kung ara si Sara, marikta ng sugilanon si iya. Persibong, it's all about technicalities. It's all about ginapamangkot ang mga kredibilidad sa mga witness kay mga papilis. Hindi na sila gusto magkanto na kay why man sila masyado ipakita. ang gusto nila ya, nga si Sara, arat na, kay gusto nila ya, atakiho na ka ma-focus na to sa konano. Pero ti abogado na ya, korte na ya, kaso na ya, magubayang siya katao na kag siyempre ilan ni Umbra nga ho si Saon anay antes nila ipatubang ang ila kliyente ni Bla.
1: Oo. Ari pinakasadya di Lolo.
0: Sige.
1: Every time no, adlaw na ginaya matian ko kung may mga problema sa bayan sa impeachment. Gina-interview ang isa kabugado dali sa Bakulod pero hindi ko na napagawagon ng ngalan niya.
0: Okay.
1: Karon, kada interview siya, pag-interview siya sa tong first day gig sa impeachment, no? Nga nag-appear na ang NDI itong forensic expert kuno. Naghambalan ng abogado sa isang station, sa radio dere, na bantong mga station.
0: Okay.
1: Sabi niya, attorney, ano blagtaw mo sa aton ng witness nga itong NDI? Sabi niya, maski hindi na magano ang impeachment, 1, 2, 3, inaana na ng 4 ano tapos na usapan. Tiribay ka namin sang witness. Nga ano, di tangyado, kita tama. Bisa di naman po na yun, muna na lang pamatyan. Ano na, si Anday Sara sila niya. Perde na sila niya. Si, nagtingala, kung doon ko na ba, man po, hindi na mong gado
0: siya. Basi siya lalang imo matian, basi abukado, groto yun namin yan.
1: Bantog na siya ng abogado.
0: O, ti, hindi doon siya grob, bantog ng abogado. Unibla, basi niya, niya no ka, niya engineer, niya ikaw niya, niya doktor, niya ikaw yan, niya ator. Niya ator na eh. O, hindi.
1: Kasi nga ni Lolo, pag-usisa, lagi daw gin-review-review kami, pag-usisa, kagam, mati-mati mangon sa mga ano sa ibang na bugado wala nga eksperto man. Bugos na ito ngayon di ay forensic expert na
0: duwa kay nag-seminar to duwa kay si Mana expert ka na yun.
1: Ako na kisabal sa si Mana. Yan grabe ba? Duwa kay si Mana na training forensic expert. Dasa may liba na sa kadlaw na training sa France to.
0: Hamburger, France, ano to?
1: Hamburger, France.
0: Oh, dahil ka. Itong iya, di siya itong nag-certify, no? Siyang iya. Ginausisa, ekonomo, ang video ng paghambal ni Sara, nga kung mapatay si Sara, patyon siya. Patyon si ano ni, presidente, isa, kasi si Martin. Tapos nag-contact na siya kung ano tao nga para may mapatay na, no? Ang gusto sa depensa, kwaon ang bilog nga, raw, nga original, ginbalang kopya siya na. Ang original niya, sinuna na din mo na gig-record. Nag-record ko lang na siya computer.
1: Amo rin lang, hindi Lolo.
0: Hindi, amo rin yan, dali lang.
1: Sige.
0: Kasi na mo gin-record niya. Niya sa Facebook account ni Harry Roque. Niya sino nag-certify siyang imo ng record niya ko, kay Prince Kuya mo. Hindi ang dapat mo, ma-certify siya na iya, ang tag-iya siyang Facebook account. Kay iya na yan ginpagwa. Yan siya na nag-post mo. Kaya di si Harry Roque na dapat ang mag-certify siya na.
1: Correct.
0: Nagla-inpon.
1: Tapos na, kung in-record ako nung pagi sa OBS, ako, hindi ba kuya forensic expert, marites na kuya. May nagambag, sinigatan ko no, sa URL yung in-record. Diwan mo ko na kay Chindi, sa URL, kaya hindi man ka mga forensic expert. Kaya mo, amo na ginabali lang, kung sa URL niya kung kopya, original yun na siya. Kung mo sa OBS niya lang kung kopya, amo to kanina Xerox copy lang nakuha niya. Puro gali, ano lang, puro lang gali, piki. Kaya atong paghambal na sa pagpriso na sa kamarasang asistanto ni
0: Sara?
1: Dupi Sara na babae.
0: Si Lopez. Si Lopez.
1: O, si Lopez. Ginirish nila ang nalan na I am a detainee here. Ang detainee, ginirish nila na paghambal na detainee na ginigit nila. Mahuli na ginambal to galing ni Harry Roque na gina-splice nila kasi may Maharlika. Mm. Si Maharlika at tugid to galing iya pag-record. Mm. Ah, bakit siya sang nag-ambal si Sara. Tingaw na request na sila na sila kuno ang tawgon dapat. Si Harry Roque at si Maharlika.
0: Na. Si Harry Roque pala nagpanago man si Kuiba.
1: Naging kasuhan man siya mo.
0: Oh, hindi mo siya kapayag. Kay pusasan man siya.
1: Pusasan man siya. Pero, ang kinamo sa ano, sa iyang palpak ni nga, naghambal si, yeah, ang nagreklamo, dapat sini, ang private person, naging hatahog pa si Marcos, kay Lisa, Martin, yung kabati ka may nagtaso ng pasaka, why? Yung wala. Yung kabati ka na nagreklamo si Marcos, yung wala. Yung tip, gin-report mo mo na sa niya sa yung pinakabilog ng ano, si NBI, yung grupo kami, yung Bakambalya. Yung tip, why mo gin, ano, sa SPG? Kaya isa sa mga pinakamasugid, makasugid tanin sa presidente, kaya sa asawa niya abi si Lisa Raneta is na SPG kay amo ni mga gwardiya nila na nagmalapit sa ila sila niya kabalo kat siya why yung sugiran mo mga SPG why yung waay abaw pagkatapos sinamudamos ang palpak niya karon nagambal siya attorney Narbasa sa gin-interview siya siya tiyano attorney ang imulantaw to sa ilang ano ning witness siya nakuha ni Damon ang amon na gusto. Si sa mga nag-interview, anong vote mo sa ligaw na torne? Ya kung sa ratio 1 to 10, 10 gid ang nakuha namon.
0: Grabe.
1: Oo, grabe. Kaya mo ito nga nagkatnaw ko sa Bugado ng interview ni sa Bakulo. Siya, amon na nagtukuno, okay na. Perfect na. Kasi siya basa yung hambal. Nakuha ginamon ang amon gusto. 1 to 10 na ratio, 10 gid ang amon.
0: Si Narbasa, abogado ni Pinsa ni Sani Sara.
1: Oo.
0: So in other words, ang toyo nila is to, hindi man crucify, kundi i-examine nila ang kredibilidad sa witness kung credible, kung hindi, kung mapatihan, kung hindi, no?
1: Oo.
0: Di daw na pamatunan ang grupo ni Sara nga ining klaseng witness ang ipresentar sa prosecution daw mali-malion. Sa Tagalog, mali-mali mo, nablasala-sala, kaya si Saturn, mali-malion.
1: Api mo, gumawating ko ba si Binulo, bala, ginliwat ko ng ano, naluoy ko siya mo, siguro na ko na binabayad sa iya, yung pilit, yung tulon niya na lang, ito ko sa kwarta, guro bala.
0: Daw, ano na siya gani daw, mahibi na siya gani, no?
1: Oo, sino mahibi.
0: Kundi una to si Listo, naglaway, no?
1: Oo.
0: Siya ang abogado, isip-on. Siguro na maigit na to, guro niya.
1: Abi mo, Dinolo, Mario.
0: Sinigit na. Masi na higit, kasi huwag takabalo.
1: Sinigit si Punon to.
0: Oo.
1: Kunahon nila kuno ning ining ang number 4 abing impeachment nga ano kaso kay amo ning pinakabakod.
0: Ano ganito?
1: pinakabakod. Si Hauban sa Ibar gani. Kuna mo rin pinakabakod. Ano na lang yan? Nagtatlo.
0: Okay, ang una nila nga gintalaka. Ika number 4 ining ano ni?
1: Eh? Pinakabakod ko na nga.
0: Oh, ining detret mo na?
1: Oo, detret. Ang detret nga, yun yung ispikar ni Atty. Roque kasi sa kabugado, is not impeachable ang detret.
0: Kagtapos, conditional man to, kuno, hindi
1: naman tama. Kay kung mapatay siya, amo mapangpatay sa, ano ginya eh. So, hindi ginya yung ma-impeach. Sabo na, pukag puro, pabinuting. Wala, ginya, wala, ginya. Tanagawan, kaluoy sa NBI, hindi gubayan yung credibility. Kaluoy siya.
0: Okay. Sige. Tingnan mo ga, doktor, matian mo gito, kayo daw mayutong iya yung pag-itsindi.
1: Kaluoy. Pero alam siya tani, galing yun. Abo na siya kuno ka bugado, wala pa kuno ka tilaw kliyente mo.
0: Hagalit? Ay, kuloy.
1: Dawal pa na siya kung kanaw kliyente. At tamag hara-hara. Sa kayo, no first client, client, tina ako nang ano.
0: Ang ding ka bugado man?
1: At ang sipunod, ang mga tutuod, ang masikot sa kutso.
0: Damo, magkutso-kutso, ganyan pa rin. Ngayon may taga-sibu. Ngayon hindi na siya taga-sibu, yan taga-lite na siya, pa rin. Na siya, hindi niya, dala ni Romaldez. Damo, mga sugilanon, mga muna, no?
1: Laban. Matyag ko man.
0: Sige, watch and learn na ta, Rex. Watch and learn na ta. Thank you, gina, ha?
1: Thank you, man, Dino, no? Mayong gabi sa nan.
0: Kamu mo na mga kakifay, no? Aton mo lang ni Dostostorya mo lang ni. Kag maayo man kung makatawag ka mo din, kag makapahayag, makabuyas ang inyo yung mga obserbasyon o kung komentaryo ninyo. Dostostorya ta, ha? Alas 10:54 na mga kakifay. Iningabahin na dulong na sa aton sa kampiyon nga kape. Di wala na siyang iban. DTX Coffee Mix Gate. Kanami siyang sabor. Kapagtulon mo mga kakifab, arat ng matuntun ng binipisyo na kay ginalimpiyuhan tayang silula. Ginapabakod niya ang aton nga sistema. Ginapangakas ang mga toxin deposits na aton. That's why mayong ariya sa banyo. Kasuwabigit. Mayong pangihi ya. Tanan nga unod siya nga marokanta daw. Urot ginla kanami matyagot. Kag subong man mga kakifab ha. Dube kagutomol kag full of energy kita. Tungod siyang chia seeds ha. Subong man layo kita sa sakit kag balatian because may depensa kita nga super anti-oxidant nga halin sa tubo. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. Magkaka K5, standby lang ha. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sa Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa

0: oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang awan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin. We got 11 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ka po nag-apamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanami, ginman nga habon ng DTX Beauty Soap. Siya wala pa nakasugod gamit. Sugod na kamo gamit, ha? Kiman masi mag-abot ang pilakad lang magdinakpanay lauay, bla? Amo niya ang habon nga nagapagwapo sa aton kag nagapagwapa. Hindi ko nagagamit kasi ni pag-abot ni Masya Chimpo, hindi kaya madakop. Ay guwapo ka na kagwapa mo. But seriously mga kakipab, nagapanami siya panit na to. Unag yun, ginakakasya ang mga kagaw nga nagatinder sa panit na to. Kakabukal siya nga klase siya nga bon. Ginakakasya ang mga yabok, ang mga oil. Hapos lang siya bunlawan sa aton lawas, no? Kagdula tanang nga baho sa lawas ta, kag priskong pamatyagan ta, mga kakifay. Sa nagahandom gay nga magputi ang ila-ilog, tiyan mo na ni. Sa nagahandom gay nga magkinis ang ilaguya, madula ang mga lap-up kang mga pikas-pikas, tiyan mo ni gamiton ta, DTX Beauty Shop. Ang mga wrinkles, hindi nahil mo noon. Dulaon ang mga matikaon, dira nga guya na to, nakaksyon ng mga oily face na to, na. Ang mga blackheads kag whiteheads, dulaon. Ang punggod, pakuyumon niya mga kakifay, pagpali, wala inagyan itom-itom. In kaso ginman, may mga buho-buho guya nyo, tugas ang mga punggod, amin. Hippie don sa DTX Beauty Shop amat-amat. Kagkandasing magpaputi sa panit nga wala sang hapdi, ha? Paragay sa bilong nga pamilya. DTX Beauty Shop mga kakifay, masaranggin mamakal sa halos tanan nga mga butika kag pharmacia sa inyong lugar. Available man sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok, ha? Kung gusto nyo marato nga DTX Beauty Shop kag mga ibang pagit nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo rikta sa tanan nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, no? Libre, wala siyang bayad, ha?
4: Okay. Hindi nga bahay man lang dalaman sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Okay, Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa shark liver oil, aprobado siyang BFAD, it's all natural, wala overdose, wala siyang side effects, ha? Kanami kihapo siya tunawon sa aton sistema kag nagaupod siya dayon sa dugo, mga kakifive. Ginalimpyuhan niya dayon ang tanan nga higko sa aton dugo kag ginasuplayan niya oxygen ang aton nga ugat kag aton nga utak, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakifive, it's may mensahe sa aton about brain health, no? About brain health, ang aton utak. Ikaw bala may bata nga ga-eskwela? Kag gusto mo nga mangin aktibo siya, kag maalam sa pagbalik siya nga sa ilang nga pagtuon sa klase. Mga nanay kag tatay, yari na ang makabulig si imo anak, ho? Isa ka suplemento nga makapaalam, makapaabtik sa iyang memorya. kag nagapabasko pa sa iyang resistensya. Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule may ara siyang omega fatty o kung may omega 3 fatty acids nga building blocks para nga makahimo ang utok sang bag-o nga brain cells kag brain chemicals nga proteksyon sang imo anak batok sa mental burnout kag stress tungod kinanglan nga magpulaw sa mga assignments nagakadulaan na sila gana magkaon permi ginakapoy irritable kag kung kaisa nagalingin pang ila ulo so hindi gid magbabay-an ha subong pa lamang painuman na sila sang Dr. Pinoy's Quelling Capsule para likaw sa sakit ulo sa ila pinsar aktibo ang ila pinsar aktibo mapagsik kag masinadyahon bisa sila o bisan sila may madamo nga ulubrahon sa eskwilahan na. So Dr. Pinoy's Quelling Capsule nagaserbi man nga gasolina sang utok para ang imo o kung ang inyo kabataan may mental energy kag aktibo sa klase. Para ang kabataan mangin alam maalam Dr. Pinoy's Quelling Capsule ang kinanglan nila, no? So nami gigali, no? Kung nagatoon ng bata mo, gina-enhance ang memorya ya. Kag maganahan siya mla. At the same time, ang Dr. Pinoy, paragin sa tanan sa may mga problema naman sa mga menopausal nila, sa may mga hormonal imbalance, sa may mga problema sa mayuma, irregular menstruation, dysmenorrhea. Kag mayuma. Dr. Pinoy's Quelling Capsule makatabang gin sa to, no? Sa may mga problema sa mga baradong ugat, may mga heart ailments, mga kaki-5, ha? Aring eksperto, natural, wala siyang overdose kag side effects, Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Nagabato man ang Dr. Pinoy sa mga early stage ng cancer? Nagabulig pa damo sa aton nga blood platelets kung naisa ka ding, isa-isa ka pasyente may dengue. Sa may mga psoriasis, autoimmune disease, ginatap na yaman. Sa may mga leukemia, Dr. Pinoy's Quelling Capsule sa may mga problema sa depresyon, Dr. Pinoy nagabulig activate sa aton nga happy hormones nga para maumpawan ang imo depresyon, ha? Kag siya nagakiang-kiang kag nagakuriit nga may mga gout arthritis, oh. Dr. Pinoy, ginausoy ang mga uric acid na ito na matamat na ginatunaw. Ginapakupos ang mga banog kag ang ngot-ngot dulaon niya. Dr. Pinoy's Quelling Capsule para gate sa tanan, ha? Sarang mamakal ang Dr. Pinoy sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa tanan nga bahin sa nga Negros Occidental. Grasa Kabankalan, Valladolid, Pontevedra, San Enrique, Morsia, La Carlota, Dreaman sa Victoria, sa Ibi Magalona, Silay, kag Talisay, kag iban paging nga mga lugar, kag mga kabanuanan diri sa Negros, oh. Magkunta lang inyo mga syuki nga mga butika kag farmasya, ha? Dr. Pinoy's Quelling Capsule, also available sa Bilong nga Panay, ha? Liwat kag liwat, Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Alright, kaysa may mga problema naman nga gusto gini palamot kay J. Lolo kung may ara ka man da sang dugang komentaryo kung opinion ninyo sa mga balita kang issues. Tawag ka mo sa ating hotline 0928-611-2263 sa ating Globe number 0927-448-940. James Bornales, may gabi na si mo, James. Salamat gi sa pagpamati, ha. Subong man, mayroon kami man kay Jocelyn, kagay Rebecca, sang Talisay. Alas 11:19 na, and this time, we have another caller on the line, lo?
6: Okay, caller, tanaya. Hello, hello, mayroon kami. Hello? Dali lang, ha? Naway siya kasabat? Ano ni siya ang tawag ni apa ni? Eh? 0485, mayong gabi na. Sino ni? Okay, sige, sige. Never mind. Okay. Siya po yung kalinya. Ah. Hello? Hello? Mayong gabi. Oh. Apa? Hello?
7: Mayong gabi rin, oh.
6: Ah, mayong gabi, ma. Sino ni?
7: Hindi personal, oh.
6: O, di persona, una nun, tabo, si mo, di persona, may kunin ano ka? O, di ka sabog, di person?
7: Ari ko sa balay.
6: O, gilik ka? O, palayo, isa parador, ha? Yes, nainom mo na, di person?
7: O, alo, may PC lang nga rin, no?
6: O, take very good, ha? Okay. Ano nga ito malagad, si mo man?
7: Ang akong topikosumunlo
6: ng
7: ang akong
6: pagtuo. Hindi, ano wala mo, aw? Nga atuo lang?
7: Hindi, ang pagtuo lang itawag.
6: Ah, pagtuo, ha?
7: Eh, ang iba, di, kung ari ka sa Pilipinas, kung imo pagtuo, isa lang, magatalang hagin.
6: Tinapad na moon, gen?
7: Oo, ang ako na daan na search ko, mga limagin.
6: Ba? Damo ba?
7: Oo, lima lang. Kaya, ari na, iambal ko na lang si Mojir lo, mapati kasi hindi.
6: Hindi ko ro,
7: ah. Lima sa ka-Lord.
6: Lima ka-Lord?
7: Oo. Basi, pero lain man ang mga God.
6: Oo, basi mga gambling Lord na, mga praise the Lord, kag drug Lord, eh.
7: Insakto ka ginlo.
6: Ha?
7: Insakto ka kay tatlong ginakwa mo.
6: Aha, tinong imo yan, lima na yan, ano na imo ya?
7: Ano na, praise the Lord. Kapag pala mo ulit sa mga makako, ay kaduwa, gambling Lord.
6: Ay.
7: Ay katatlo, drag Lord. Saka na iwan balo. Pero may apat pa, kag lima,

0: nag-review ako sa muna sa mga nagkakatabo sa Manila, sa yung bahay nga Manila, kay lapad ng Manila mo.
1: Oo.
0: Ang...
1: May arap pag-ani. Lapad ng Manila, may show pag-ani mo. May lang kayo, may kanto-kanto.
0: ang istorya, ibalik ko lang itong istorya to. Ang mga salakyan na, gamito lang nila pagi sa mga... Huwag ko kabalo kung nga mo na. Kaya tungod na guro sa dahong sang kwarta, no? Kaya tungod nga, nagalain na balasagong ang ato niya sistema. Na damdamo ng mga krimen nga doon hindi na may chilyan. Doon manugpatalang balaga o grasas manugpatalang. Na para mga tao magtalang na langgit.
1: Tiyo, kailangan may GPS ka kayo, parang ni matalan ni kanil Google.
0: Ah, wala sa nga akong ilalang tao. Kaya una bes, mga salakyan na, mga party sa isyo salakyan, pangbungguan mga tao. Tapos, sa mga binulan, dahil na naman nila ang nga tawag lang food poisoning sa mga panghilo sa mga bata. Muna siyang balantayan din natin kay doon nagkatanubok-tanubok si sa akong paminsaro na mag-balik-liwat ang mga tradya. Kag mga partitingit sa mga ano eh, mga balaki.
1: Depression, abi pagpagamuyo, binanunin mo man.
0: Hindi man doon. Ang ako ay paandam lang ko sa mga iba ng mga ato ng mga kauturan na mag-awuris lang kay... Pasit lah, kuya na itong inap ngayon, no? Eh, tungod lang nga, nga ako, bisan ako, white tulip paon. Pero, tungod isang,
1: Gibson, ano gisudan mo sa mong gabi, man?
0: Na lang, no? No nang laki may lang, no?
1: Sa nasyon, hindi ka na magkaon, ha? Do, ha? Don't dig kuro laking gabi mo si Bunga. Oo, sige. Sige, mula na dalang tasta na yan, ha? Sige, okay. Oh. Makarambal di person niya. Okay na na siya. Malayo-layo siya para Dora. Ihigod para hindi matumba kag... Ilan sangga po, sangga para dorgan.

May ara nga ginahambal sa English ng mga kakayfive. They will never know how high you can fly. Not even you will not know until you spread your wings. Noni mo chilingon. They will never know how high you can fly. Not even you will not know until you spread your wings. Sa aton nga paghimakas kag pagpaninguha kag padayon sa pagpursigi sa aton nga mga tinutuyo kag handom sa kabuhi mga kakayfay. May ma-encounter kita nga mga negatibo, mga discouragement, mga dream stealers nga gusto nga maguba sang imoy nga focus kag sang imoy nga desire sa paglabot sang imong nga handom sa kabuhi nga makaangkon sang matawhay kag maunlad nga pagpagabuhi abi paagi siya paglabot sa mga handom nimo. So hindi mo na siya may bitaw because ini ang mga tawo nga naga-negative sa imo, naga-discourage sa imo are instruments nga sila mag-purify sang imo reasons, sang imo attitude towards your goals in life. Magahatag ini sang dugang validation sang imo nga mga handom. Now, they will never know how high you can fly. Wala sila kabalo kung ano ikaw kasagad. Kung ano ang pwede mo mahimo, mga kakipay, wala kabalong iban. That's why gin-discourage sila si mo. Bisan ikaw gani, yeah, hindi mo mabalaan mo. Huh? Bisan ikaw gani, hindi man kabalo kung hindi mo pagtistingan. Kay man ang iban,

0: kadiskarits dayon. Kag nagauntat sila dayon mga kaki-vibe, no? Ang ilang ang mga handom, hindi na nila ma-materialize, kaya hindi na nila malabot kitungod. May mahambal si mo na iakaroon nga siya gigay paninguha na nga hindi ka man daangayan. Nya ma-apply ka, nya ko gani, ya, taas pa ko sa una si mo sa mat, way ko gani mabaton, ikaw pa. May mga amo sila ng mga klase sa sugilan noon, kagkalabanan. Daw mapati ka kay kung sino ba tong lapit kag kilala mo. Daw mo sila pa na kalabanan ang madiscourage mo, no? Pero ti, they will never know how high you can fly, not even you will not know until you spread your wings. Hindi mo mabalaan kung ano ikaw kasagad, bisan sila ni kabalo kung ano ikaw kasagad, kung hindi mo pagtistingan, di ba? Tistingi bla. Pero antes mo tistingan mga kaka-K-5, kinanglan, mangita kaganya sa mga dugang akalaman, kagdugang ng mga ideya kung paano himuon kaglabuton ang mga hando mo sa mga tao na may mga eksperyensya sa kabuhi. May mga istorya sa kabuhi kag may mga resulta bla. Kaya makakuha ka na siyang wisdom, makakuha ikaw siyang kaalam, hindi ka mamati gid siyang mga tao nga nag-discourage si imo, kag wala nag-apati siyang imo yung mga handom siya kabuhi. Mangita kaya sa mga tao yung may mga parihas sa imo siyang panghuna-huna, direksyon kag intensyon siya kabuhi. Kaya kung mababad ka lang dugay sa mga taong negative, sa mga taong nag-discourage sa imo, definitely malatdan kagid o kung mauntat kagid. So kinaglan sa imo nga pagpatigayot sa handom ni mo, may ara kagid sa madalom nga rason. Ang madalom nga rason, isa kahatag sa imo sa determinasyon. Pagporsige. Example sa discouragement mga ka-K5, no? Ining tawag naton nga manugbalot, wala? Ang mga manugbalot sa una sa mga subdivision ka sa mga lugar, nagasinggit sila balot mo, di ba? Nagabaligya sila balot. Pero notice ninyo, sa pagsinggit sa balot, halos tanan sa palibot na kabati. Pero hindi tanan magbakal. Pero malang manugbalot, no? Nga nag-untat siya. Nag-untat siya bala siyang panayon maligya balot kapag singgit nga balot. Balot ka mo do. Wala, panayon siya, no? At the end of the night, naurot ang balot niya. Nga wala siya nag-untat abi. Despite nga instead ma-discourage siya, niya ginaba kung hindi ka singgit, no? Kamati man din sila tanan. Nga wala sila kabalakalaw. Because may aras sa determinasyon, may aras sa pagporsige, kag may madalom sa nga rason, nga himuon niya na kag padayonon niya, nga aman. Ang iya kamataan, nagahulat si Amlay, para maibalon buwas. May tigangon sila, may nagbakal bugas, may galas tuhon. Amo inang madalom nga rason nila, nga hindi siya dapat ma-discourage. Ini siya dapat magpundo, kagpadayon lang siya sa ginaubraya. Kay because may aras ng madalom nga rason, mga pinalangga niya sa kabuhi, kabataan, nagasalig siya, nagahulat siya, kag nagadepende siya. So that's why nga bisan dako ang discouragement mga ka-K5, ang iniyangan experience every night maglibod sa balon, wala siya nagkakamatsyag siyang kakapoy o kung siya pag-untat. Because mas importante nga matagaan niya siyang kinanglanon kagsuporta ang mga pinalangga niya nga nagahulat siya puloyan nga pagkabwas may balunon, may kaunon sila. See? So mo na sa ito na kinalan i-define na ang madalom tanga rason. May ara kita siyang determinasyon kag hindi magkalipad, no? Ang aton gin nga pagpangamuyo sa mahal nga makaako. Pangagaki, 5 sa gusto gin magbakal sang second hand, slightly used, good as brand new nga mga salakyan. Hindi gin magkalipad na amuning dapat natun kantuan ang Bacolod Car Seller. Bacolod Car Seller, mga kaka-K5, nagabaligya sila sang segunda mano ng mga salakyan nga kampiyon ang kondisyon nila. May mga 2025 model sila, no? May ara sila 2024. Magusto ka, may 2012, no? Nga mga Toyota Hilux. May ara man sila 2019 nga mga Montero Sport. Damo ka pilihan eh. Di second hand mga kakay-5, pero nubo milyahe, kampiyon ang mga pinta, kondisyon ang motor, kag-kompleto, kag-updated ang mga papeles. Bacolod Car Seller, subo magkadto ka sa ilang asuro, mga kakay-5. Pili ka na damo silakyan mo. May Montero Sport, may Fortuner, may Nissan Navara, may mga pick-up, may mga SUV, may mga sedan, Vios, may ara man siyang gusto mo nga ng mga sports type nga mga pick-up, mga kakipay, mga lagko rin dan yun. Tanawahan nyo mo lang sa ilang Facebook page, abe, bisitahin ilang Facebook page, no? Bacolod Car Seller, amo nang i-type mo sa Facebook na, ha? Bacolod Car Seller. Karon kung ikaw naman yung aming palaglitan nga may kilala, kaga gusto magbakal, pwede ka ka-refer sila. Kag kung matigayon ang transaksyon, may ara ka siyang referral fee. Di extra income ini, kaga oportunidad nga makaganap. Kung ikaw naman, abi, for example, may ara siyang salakyan nga daan, i-trade-in mo sila. May ara ka siyang 2012 nga Montero Sport, ibaylo mo sa 2020 nga modelo nga Fortuner nga Toyota. Di sumahay na ka mo kung pilang diferensya kag ayuay na ka mo, kag mag-itsindihan na ka mo, let's go na yun. Kanami ba lang na siyang manager, kabuot ba lang kag kanako magpaayo la. Kag kanako magpaayo siya, no? Kung ang imo gusto yung cash, pwede mo man i-financing sila mabulig si mo. Libre ng transfer sang salakyan, ha? Sang dokumento para sa ngalan mo. Now, ang ilang manager nga mabuod sa Bacolod Car Seller, si Richie Pudena. Si Richie Pudena, may telepono nga sarang magin matawagan. 0920-973-1403. Sa gusto gin mag-refer, ikaw yan, di ka magbakal, kiti, huwag ka man magbakal, pero kada isa sa aton may kilala mo, may K-System, kapitbahay, kaklase, kamadyong, katong edge, no? May kakap, may kabit. Kada isa sa aton may K-System, ah. May kakilala, di ba? Di karon ang tupad malay mo dahil sa kapihan, nakitanay ka mo, pring libog ulo ko nga man. Yang bata ko mula siya, ato sa abroad, oh, gusto gin nga mapabakal sa akon kay mapuli di siya. Second hand mo lang tuyo niya, gusto niya pick up taning Hilux. Yan no, kulor raw. Yan puti. Ati na mo to sa Bacolod Car Seller. Pwede ka mo kakanto nito kay test drive ninyo, dalaan yung mekaniko ninyo. Pwede gin, ha? Bacolod Car Seller, Richie Pudin ang manager. Cellphone number 0920-973-1403. Liwata, 0920-973-1403, ha? Alas 11:37, we're going to take another short break, mga kakay-5. Sa pagbalik natin, basahon ng isa ka problema, ha? Don't go away, we'll be right back.
1: KK5 News FM.
2: This
1: D3, Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO, ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakar mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Biski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maelstro kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kuno kapoy.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3 fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong dinabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
13: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
15: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K-5 News FM, your official news and music station.
19: What is love meant to you?
20: Nagpaparamdam na siya na gusto niya na makipaghiwalay.
21: Paano kung nabalang lusutan lo?
19: Would it be there to comfort you when you need it most?
20: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang amunin.
19: Or will you still be there to fall in love again?
21: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
0: Balo na kami na... Balo na kami, ah. May sultiro ka, kuno. Ah. Ang wala mo lang yung nabalaan kung ano ka namit. Siyang sisling manumbok na sa Gina Seaport Restaurant kaway kapakatilaw. Ang wala mo lang mabalaan kung ano ka namit siyang sinigang kag tinula nga lapu-lapo dira sa Gina Seaport Restaurant. Kag wala mo lang mabalaan nga damo niya kasag na iya kag kung mabaye damo iya aligi. Mga kag-K5, it's about time nga mabalaan na. Kanto na ka mo sa Gina Seaport Restaurant, ha? Sa inyo simple nga pagtipon-tipon, kaon ka mo na panyaga, panyapon. Ano man nga oras, sugod alas 10 ang aga. Pwede ka na kapasugba sa ikog sang gingaw, ho? Pwede ka magkapasugba na siyang nubot kong kanlangko ng mga lukos, mga kakifive. Ang kanamigin kay fresh gintanan, dirili. Fresh ka gintanan yung mga seafood, so. Adlaw-adlaw na mga kanto, eh. May arap man sila siyang kinilaw nga tangigi, dudugay na kuhay kaon tangigiyaw. Ang pirmi lang kinadirili, sinugba nga tangigi, makilaw naman tabi buwas siyang tangigi sa Ginas, be. Tilawan nyo man mga kakifive, ang ilang mga shell, dami mga diwal sila, o doon di ko matakaan kaon diwal, ha? Takaan ko lang nga, sige pa diwal, kiti, ha? Gutom ka na mo, gadiwal ka na lang. Pero kung matilawan yung ilang diwal shell na sa Gina sa pagluto nila, namit mo. Tapahan na nila, ginilibutangan siyang barnish nila ng kampiyon. Butangan butter, kagburibudan siyang fried garlic. Bala, Mario. Siya pagka namit. Di, ang style ko siya nagligad, nagpasugba ko siyang isa ka slice, no? Ginulot nga tangigi. Tulon ko na ilaway, kino ka namin. Sinugba nga tangigi, tapos nagkuha ko gamay nga parte, bino, slice, bino. Kaginbutangan ko siyang diwal nga shell, ginsampaw ko sa tangigi, kaginbutangan kanon, kagindungan ko sila tatlo kaon na kanon, nga may tangigi nga sinugba, kag diwal nga shell, mga kakifay magkombinar ang tatlo na kaklase kanon diwal nga shell kag tangigi nga sinugba, usapon mo ba mo sa pagkanamit namit. Laway ko ako. Tapos tilawan yung manang ilang gambas nga pasayan ni Blan, eh. May sarsa siya nga pula, pero may ara siyang yutay nga sipa nga kahang wala. Kanamit man dirili, ambot. Ilang nga kalamares nga ining lokos, Blani. Ang ako ginatirada ang mga kamoy siyang lokos, Blani. Kalamares nga pagluto, o kanamit namit. Kagtapos ipagyon mo si ilang nga ilang nga sarsa wala na, nga daw orange nga sarsa na wala, ilam hit mo dang imo yung kalamaris kag usapon mo, mugaragumo nga daw may nagaunat kamay, nga gasabor ang lokos, nga nagaagaw ang sarsa, sa pagkanamit na mit, gidbala. Hey, dugulaway ko daw mangrungkab ko kaldiro. Di ari yung tanawan nyo na lang abilihog sa ilang mga Facebook page na bla. Aran ng ilayang address, aran ng telephone number, Arad ang mga pagkaon nga sarang yung ginmat kat tanaw. Tanaw lang ha. Kag siyempre para at least may advance kita nga idea in case yung makakantol ta sa Ginas, malantan ako nung orderon ta ha. Okay, kag siyempre may function room sila. May araman aircon kag lapad ang non-aircon dining area nila, no? Dasig lang no to ay, 10 minutos lang ho. At this 10 minutes lang no to yung imo order kag kadasig sa mga waiter nila. Komportable ka, no? Limpyong lugar, limpyo. Kag may parkingan sila, ha? Gina Seafood Restaurant open sila Mondays to Sundays. Alas 10 ang aga, tom-tom alas 10 man sa gabi, ha? Kung may mga okasyon ka mo na birthday anniversary, kung simply meeting na gusto nyo private ng area sa Gina's, may function room sila. Tawagin lang si Ma'am Gina, ha? Kikabuot, malang na malang siya. Tawagin nyo siya sa cellphone number, ara malang sila ng Facebook page. Ang ilang Facebook page, i-type lang Gina's Seafoods Restaurant, ha? Okay? Alright! Okay, ari nang problema nga gusto naton nga pagabasahon. Mayong gabi, Jerry Lee, kay J. Lolo, kag sa tanan nga mga listeners ang K5 News FM. J. Lolo, magayo magkutani problema, magayo magkutani advice. Tatlo na kami katuig siyang miga ko, J. Lolo. Pero ginabayaan niya ko, ay... Masihinay ka maglakat? Ano pa, ginbayaan niya ka? Ginbayaan niya ko, J. Lolo, tungod nagbalik siya sa iyang ex-boyfriend. Oy! Nagbalik sa ex-boyfriend? Pero sige sa tawag sa akon, J. Lolo, subong. Nga daw kami lang sa gihapon ah. Tungod nga palangga niya ko, tungod palangga niya pa ko, kuno J. Lolo. Ah, okay. Huwag na sila, ang nobya yan, nagmalik sa ex-boyfriend. Pero ang nobya daw, nagkatawag gihapon siya, nga daw may relasyon gihapon sila. Nga daw siya wala lang abe. Puti dito na nagalumlom. Dito na yan nagatinir ang nubyaya sa ex-boyfriend ko rin, no? Nila? Gano siya wala lang kuno, kaya palangga pa siya kuno gyapo sa nubyaya. Tinunto ito. Tungod nga palangga niya pa kukuno, J. Lolo. Ha? Pati. Kung palangga niya ka, mayahan niya ka. Palangga niya ka, isla niya ka. Ay, minuti nga ako. Ari ho, palangga niya pa ko, J. Lolo, kuno, kag hindi siya gusto nga madula ko sa iya. Ay, ambot. Anong imuon ko luman, tungod palangga ko man siya? Ay, ambot. Palangga ko man siya gyapon, bisan nga wala na kami, no? Wala kami formal nga break up, J. Lolo. Anong imuon ko, please advise. Pahimuyong ka na lang na. Mag-aamo ni Klasi Nobya, hindi niya masaligan. Sa atong nga letter sender, no? Kay man, importante nga, may salig kasi yan. Di palangga kanya sa sugilan nun. O sa buhat daw, wala, gro. Amo na nagaduda ka. Kay wala nagaugyon ang iyang panghamala noon sa iyang ginapang buhat. Palangga niya ka, pero may palangga siyang iban. No, that's why nagmataas ang aton nga pagduda kag wala kita sa pagpati sila. See? Di tungkol sa pagpalangga mo, nagapabulag-bulag ka lang sa kamaturan nga tinunto ito. Nga ginatunto, yalang ka, nga ginainto, yalang ka. Kaga sa paghambal si mo nga palangga kanya, every time magtawag si mo, kakaumpawan ka man. Pero sa likod sa pinsar mo, aragin dyan kamaturan da. nga apalangga yako nga toto siya sa ibang lalaki. Nagatag. Atag pa sa silak sa adlaw. Nga ginatunto, ilang ka ginainto. So, anong imuon mo? Ilitgo mo na lang ang klase ng relasyon. Ha? So, I think, bro, hubin ka pa man. Ang imo yung pincharon niya, ang imo kagalingon, anay. Nga maplastar mo ang imo kagalingon sa masunod nga lima tumtum ka pulo ka tuig, no, nga maabot. Anong life nga may ara ka? See? Dapat may ara kita sa ginatawag nga forecasting, la. Gina-forecast na to ng aton nga future. Gusto ko nga pag-abot sa chimpo, may auto ko, may savings ko, mayong ganar ko, may negosyo ko. Gusto ko may abroad ko, gusto ko may balay ko. Di ba? May mga gusto kita kung may mga handom kita mga kakipipe. Ti ina sa tanan sa future, pero saan o tanahin mo on? Sugudan tanan, yesubong. Kay because kita tanan, dito may start sa future, hindi kay pag-abot sa after 5 years, matuhaw, no. Ginatrabaho na siya yan. So ako niya suggestion si Emulator Sender. I-prioritize mo yan ay ang imo yung mga kinanglanon sa para sa palamuton si imo ko galingon. Okay man na may nubya ka, pero ang mo ginaglang imo nga prioridad sa kabuhi mo para sa future mo? Or ang imo yung financial kag siguridad sa imo yung kagalingon, sa imo yung kabuhi, sa maabot ng mga tinuig? So kinanglan may arakitize na wag natin kung kaisa ng list, no, listahan. Mutang ka dami nga my list of priorities in my life. Kwa ka bulpeng kag papel, kag lista ka, mutangan mo list of my priorities in my life. Number one. Anong prioridad mo kay numero uno? Ang basihan mo 5 years from now. Ikaw mo nagyapon after 5 years mo. So ano, after 5 years, masiway ka pa kwarta, masiway ka pa income, kasiling ka pagyapon sa iban o kung sa imo pamilya. So kinanglan ko financial stability. Anong kinanglan mo stability sa imong financial? Matrabaho ka. Ngita ka trabaho. Kung anong pamaagi nga trabaho, ay, hindi pa ko trabaho, kagaskwila pa ko. Tuon ka mayo. My first priority in my life is my study. Focus ka sa tuon mo. O kung tapos ka na eskwela, o kung gusto mo naman niya rayang magtrabaho ka, ngita ka sa pamaagi, gusto ko magtrabaho. Trabaho, ano mayong income? Matuon ko guro, ano ay? Ha? Pang-repair cellphone? Pang-repair computer? Maskwila ko? Kay dito sa abroad, lako ni sweldo? Maka, matuon ko guro, vulcanizing ay. Madah mo yung silakyan nga pabulkin mo ba yung manigro? Dito, tunaan mo na ang vulcanizing. So, dah mo siya pamaagi nga may ganar ka, no? So, number one priority mo is trabaho o kung na financial stability o security mo. Number two is your savings. Dapat may savings ka, no? Kaya kung kinanglan nun nga may mga emerhensya, kag kung may mga proyekto ka, dra mo na kwaon. Number three, extra income. May mga transaksyon na nga legal, kag maayo man lang, patulan mo. Kaya para makadugang sa savings mo, para ipiparal mo kagalingan mo si mga top most priority, which is your financial stability o kung trabaho. Number five, buligan mong family. Number three is your, number four is your family. Number one is trabaho. Number two, savings. Number three, extra income. Number four, your family. Paano mong buligan ang mga utod mo, kinikanan mo? Number five is love life. Kung may ara ka sa ambon ng listahan, ay amugaling ning dapat kuunahon. Kung may list of priority ka, ang pinaka-top most priority mo, you have to give more of your time. Tagaan mo mas nako ang chimpong. Kaya mo ina ang importante nga mastabilar muna ang imong first three priorities, no? Tin ko may listahan kay sample nga number five, gali love life. How it come nga most of your time nga nagakanto sa number 5, which is your priority number 5, is your love life. So dapat ang imo yung nga dako nga chimpong ito ya sa number 1, sa number 2, kag sa number 3 nga priority, ang mo ginayang da, mo ginayang ibabad ang imo oras. So kung anong himuon mo, rearrange your priorities, kinaglan maghandom ka, nga mas tabilar ka, sa imo kabuhi. Ang love life yan, maabot lang na, ha? Good luck, Simo. Salamat din mga ka-K5 sa pag-upon sa amo ni J. Lolo sumong nga gabi. Kita rin naman kita sa Domingo sa nga gabi. Ah. Kay Boss sa Friday, the next day Saturday. Day off na naman na mo ni J. Lolo. So magkabalik kami naman sa Domingo sa nga gabi. Ha? Salamat ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, huh? Bye-bye!

0: ti asin nga makita mo sa ditribayo. Kung wala ang cell membrane, wala siyang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
1: Correct. No? Tinilipon aslo patay ang selula.
0: Ti imagine lang kung di mo pagwaon.
2: Pati DNA mo, Doc. Exposed,
0: no? Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, pagi sa pag-inom sining gituwag, Clinica D3 Bio.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga mangabuti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mapalis sa mga buti ka.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Kadto sa mga dugang nga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di syempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
1: Wow.
0: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio ti may ara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
1: Wow.
0: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana, ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga ma-inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. According sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
7: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mayang ko sa Clinica D3 Bio kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
0: Uh-huh.
7: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar galit sa D3 Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung ginaregulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
1: Kung baga,
7: tin kang hormone, Sir Boy.
1: Sir Kevin, ano pagit?
8: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tam-an kahaba, hindi man siya tam-an kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga

0: brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglan niya nga energy kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-detribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, mm-hmm, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka gainom detribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM.
15: Las 4:36.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number 1.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
16: Isibo na ang inyong silang mga orasan, alas 4.38 na.
10: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
16: Magapalayag na naman mga kakifive, ang inyo pala tuntunan karun nga ka. Biyernes sa Gitapit sa Diyes na, sinimbolan sa Hulyo, Tuig 2026. Sa kinandaan o po sa inyo mga lagad, kakifive babes, ganda na o.
17: Oh. Kung naman si kakifive Robert Pacardo.
16: Sa mga balita lokal mga kakifive, sa atong sining ang mga pangulong tinalan. Sa mga top stories of the day karon nga adlaw, klase sa Banwa sang Morsya suspendido karon nga adlaw.
17: Samtang sa piya kabahin kay KP Babe, stranded man ang mga pasahero sa San Carlos to Toledo kay bangod sang kansilado ang biyahe bangod sa malain nga panahon.
16: And sa ibang panaton ng mga balita, mga kaki-five, kung kwanto, ano na, inang may suspendido sa klase, ano na, sa klase, sa biyahe, mga kaki-five, diriho, may isa ka 23 anyos nga tapasiro. Ginpuli ang 100,000 pesos sa painting competition sa Cady City. Oh, tapasiro ha!
17: Congratulations sa pihak sang maiwat nga pangabuhi. May abilidad gali sa painting kag maski paano, nakabaton siya sang 100,000 pesos mga kakivibe. Sa niya good news, samtang ari ang bad news. Illegal online sabong na diskubrehan sa Panwas ang EB Magaluna.
16: Lalaki patay sa pagpaamuno sa Barangay 27, Siyudad sa Bacolod.
17: Samtang sa piyak kabahin, former executive sang Yanson Group of Bus Companies nagpasaka sang kaso sa isa man kapamilya.
16: Kawatan! Ginsulod ang kumbinto sang St. Jude Tadios Parish diri sa Lihis.
17: Tugas ang pagbuga o kung paglupok ni Bulkan Canlaon. Nagbangod sini sa mga bato halin sa Canlaon, mga balay nagkalaigo kag nagkala losbot.
16: Mm-hmm. Nagkala losbot gaya mga kakifay.
17: Ano gid ang katotan? Losbot o kon buslot? Prentianay?
16: No, sila-sila lang eh.
17: Oo.
16: Losbot, buslot.
17: Oo.
16: Ang losbot siya, di panatopan ka, buslot. Ang losbot, pariyo abis ang ganto, ano mo?
17: English guru ng losbot, no?
16: Losbot kay ti los mo
17: dula dulang
16: bo los tapos wala na sang
17: bot mamamo na sila kun hindi na buslot na losbot Dami naman ang guro, no?
16: Daw ginbulo baliskad malang.
17: Oo, oh, kung hindi na lusbot, na buslot.
16: Na. Pero ano gaya ang insakto nga term? Lusbot, buslot?
17: Actually, insakto nga term sa ligay nun is lusbot.
16: English kag lusbot. Ambot silingon na dula silang dua.
17: Importante, mahalaga mga kakipaib. Lusbot man, proti masakit ining na-experiensyahan sa mga kauturan ta. Bangod sining pagkalalusbot sang ilang abaray nga igo sang bato. Mayo lang wala sila ma-igo, no? Anyway, isa naman ini ka makabig naton nga dilubyo kakipaib sa aton pangabuhi. Ining paglupok ni Bulkan Canlaon. Maulanon pa, mabaon pa, nagkastranded pang mga salakyan, bangod sa malayan niya tiyempo, dugangan pa man niya ngati, malamig man o kung hindi, si Bulkan Canlaon, nagangurob mga kakipaib.
16: Aha, nagangurob to, no? Ano mangurob niya? Ano na?
17: Nagagubububla. Galiwasa ang bal nila. Di mapakali kung sa Tagalog pa.
18: Ulat panahon.
16: Ulat panahon mga kakibab sa sining maulanon nga panahon karon nga aga. Bagyong Inday. Humina na sa typhoon category. Pero padayon nga nagadala sang babaskog nga ulan kag hangin sa Luzon kag Visayas. Sa Negros Occidental, may yellow rainfall warning kag ginapaan ang pandaman ang publiko sa posible nga pagbaha kag landslide mga kakifag. Ang lokasyon yara sa 865 top 925 kilometros sa nasidlangan sa Northern Luzon. May kabaskogon sang hangin mga kakifab nga yara sa 165 top 175 km per hora malapit sa sentro. Pag may pag-unos top 205 o 200 nga may 205 top 215 km per hora. Ang direksyon mga kakifab ini siyang nagagiho sa northwestward sa 15 to 20 km per hora. Signal number 2 naman ang Batanes. Signal number 1 ang Cagayan upod ang Babuyan Island. Isabela, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Aurora Norte, Catanduanes Norte, Cagasintro, Quirino, Ifugao, Mountain Province, Cagabra. Ang epekto sa maulaulanon nga panahon kag hangin mga kakifay. Ang Batanes yara sa 50 top 100 millimeter nga ulan. Ang Occidental Mindoro kag Antique yara sa siya isa kagatos kag 200 millimeter nga ulan mga kakifay. Subong adlaw ang Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental mayara sang 50 top 100 millimeter nga ulan mga kakibab. Ang Western Visayas kag Negros yellow rainfall warning, posible nga pagbaha kag landslide mga kakibab. Amuni ang ginapandaman sa transportasyon mga kakibab sa kadagatan. Kansilado sa Cebu nga biyahe kag Negros Port mga kakibab. Ang daan bantayan Malapascua, Davao, San Francisco, Toledo, San Carlos City tungod sa malain nga panahon. So kansilado ang biyahe halin San Carlos, daan Banwa, halin sa San Carlos sa Barcelona Port going to Cebu mga kakibab. Ang biyahe sa kadagatan kansilado. Biyernes karon mga kakibay ba, malapit sa extreme northern Luzon, magadala sang mabasko nga ulan sa Western Visayas kag Negros. Buas nga adlaw ginalauman nga magwa sa Philippine Area of Responsibility kag magapadulong na sa Taiwan Hokon, Japan, ang Bagyong Inday. So magandang gid sa Flash Flood, ha? Kag-landslide, labi na sa kabukiran, likawan ang pagpalayag sa kadagatan. Sa atong sininga mga small fishermen, sa atong sininga mga magagmay nga mga mananagat, ha? Nga apektado sang gale warning. So monitor lang kita i-perme sa pag-asa update mga kakipay labege diri sa K5 News FM Bacolod.
17: Ah, samtang wala may gagpanahon mga kakipay, mag-DTX coffee mix na kamudra, ha? Ang kape nga healthy, ang kape nga nakadetox mga kakipay, DTX coffee mix. Kakipay babes, kahapon sa kagahon ginbalita ko sa imo alas 4 ko na alas 2:30. I mean, kahapon, singhapon lang nagali kagipi, babes. Mm. Kahapon, singhapon, alas 2:33, sang hapon, nagalinog dito sa Pugo, La Union. Mm-hmm. Mabatsagan gini, kung dito ka sa Pugo, mabatsagan gini, kay ang linog, naglapot sa 4.5 magnitude, kagipi, babes. Kagyari naman ang mga linog sa pagkadamos ang linog nga nabatsagan, magluwas sa paglupok pagit sang bulkan, pero sininga kagahon kakipe babes alas 12:46 kung ikaw taga Balangiga Eastern Samar, mabatsagan mugid yung may linog.
16: Uh-huh.
17: Kay naglapot sa 4.9 nga magnitude, samtang ala 1:50 naman sang kagahon, kay na lang naglinog naman 4.1 sa suki niya, pirmi giniya ginalinog ya kakipe babes.
16: Mm-hmm.
17: Ang Balut Island sa Sarangani, Davao. The rest na kakipe babes, minimal ang paglinog, do halos hindi mabatsagan, pero ang ginabalita natin sa inyo, ang gina-highlights lang sang Fivolks, nga sa diin, mabatsagan kung ikaw ayara ka sa mga lugar. May duha na kapaglinog, humalin subong alas 12, impunto sang kagabihon, sa nasiling na sa Balangiga Eastern Samar, 4.9, kag 12:49, kag 1:50 AM, 4.1 sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental.
16: Areglado. O sige, kamusta ang day 4 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ang ano to, ang NBI? Dali lang kayo dyan mga kakifive, kaya may ara ko yas ang gina-preparar bala mga kakifive. Ang testigo sa NBI ginapamangkot sa Senado, lagi na examine sa mga senador, kagabugado, parte sa mga ebidensya nga nalakip o na nakalap nila. Lakip na mga kakifive ang video nga nagapakita sa pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte.
17: May isa ko ka-video kakipay babes nga nakakita o isa ka-vlog. Kunin naghambal si Garville Calestro. Ang Lestro, lead prosecutor sa prosecution. No? Nga mong nag-file sang impeachment complaint sa Senado. According sa iya, sila niya wala pa siyang narinig na vice presidente na papatay ng presidente na ang gusto lamang ay maluklok siya sa pwesto.
16: Tama, saya ka-conclusive.
17: Sila niya, wala pa kasing nabatihan yung presidente nga magpatay sang presidente para nga magpungko lang siya sa pwesto. Kabalok ako na nung sabat sa iya sa isang kablogger. Madam Luestro, ari ang sabat, paano siya maging presidente kung patay na si Sara? Kaya ang ginhambal ni Sara, paano, patyon nyo, muning iyang allegedly, patyon nyo si President Bongbong Marcos, si Speaker Romualdez, kung mapatay ako. Kung ipapatay agin man si Bongbong Marcos, ano ba silingon buhi pa siya? Hindi eh. Kaya ang kondisyon niya, nga kung mapatay ako,
16: why na ibang sukton ah?
17: Oy, patyon man naman eh. Di paano siyang interes siya na kakipay babes nga magpresidente? Kaya ang kondisyon niya anay kung mapatay siya mo. Wala siya naging amo nga patyon kung may aragin man para nga magpungko sa pwesto, kundi patyon niya lang ang mga tao sa likod kung patay naman siya.
16: Tama ka, exaggerated ang ila sininga mga pahayag mga kakipay. Di ba? Exaggerated eh. Yung masiling kaya karon niya, kung anong matabo sa akon, kung mapatay ko, si Pakardong Sukta.
17: Oo.
16: Kaysa nang sa likod, tanan, why na iban? Oh, di ba mo na?
17: Ha mo na.
16: Oh, te pero hindi ikaw yan nga kaya na example ka.
17: Kabuot ng klase tawo.
16: Pero kung ano matabo sa akon, kag natabo lagi man sa akon, si Robert Pacardo ang sukta.
17: Sa pihak ka ba, kaya babe, si Erwin Tulpo, dogin siya isa kabugado, gin pandaman. Ginpandaman ang mga senator judges nga hindi maghimo sa magbago sang statement nga masab judici nga daw nagapredict na ya ka Kipe Babe sang ila mangin buto ti wala na ko sing may nakita nga iban nga nagpaathag si senator Erwin Tulpo nagpagwa sang statement nga ambal niya 16 is 16, sina wala kami kalapot 16. So ti bisan ano pa nang resulta kay wala kami kalapot 16 bilang third votes, sinati wala man tada may memo. Vote silingon niya kakipay babes, politika ang inatindugan niya ni Senator Erwin Tulpo, abi niya siguro wala pa nagahiring. Dapat niya mahibaluan nga hindi sa subong senator sa impeachment, kundi senator judge saka senator judge siya kakipay babes. Nga mapauna ka na yan, nga daw ginapredict mo nga, why kami kalapot 16? But silingon daw bala ano na yung buto mo yung kakipay babes. The way ka pega ganit ka pamati sa hearing, nag-conclusion ka na yung the panic ka ganyang impeach si Vice President Sara Duterte, the politika ganyang natindugan niya.
16: Tiyan mo na mga kakipay. Ang unod sa utok ya, politika.
17: May buto na saya?
16: May buto na saya.
17: So, alata na nga may buto na saya nga hindi pabor sa nga i-acquit si Vice President Sara Duterte. Dapat maghalong sila ka Kipe Babes.
16: Sabaw makita mo na nga do ka obvious na ganyan yung mga kakipay. Hayag-hayaga na ganyan inyo sininga mga kwan niya. Ang inyo sininga mga plano, mga kakipay. Ang testigo sang National Bureau of Investigation na sila na naton ipamangkot sa Senado kung kagagin na examine sang mga senador kagabugado parte sa mga ebidensya nga nakalap nila bla lakip na ang video nga nagapakita sang pahayag ni Vice Presidente mga kakifayad nga nagaangkon sang nga magkuha siya sang tawo para patyon ang presidente kagiban pang opisyal mga kakifay. Ang NBI agent nagklaro man nga ang ila sining investigasyon ginapatuman bisan wala sang personal nga reklamo gikan sa ginabantaan ng opisyal basta may sapat nga ebidensya mga kakifay nga nagapakita sang krimen mga kakifay. Actually, ining krimen ni ang ining pagpamahog ni mga kakifay, hindi ni impeachable offense mo. Mga kakifay, kung isipon mo, hindi ni impeachable offense, criminal niya. Tignatindugan sa prosecution panel.
17: Bisan pagani kakifay, bisan hindi kuno krimen ni kaya may kondisyon. Hindi man ni mapamatudaan siya. Kung wala may matabo sa kay sa iya, magluwas lang kung may matabo kay Presidenta Bongbong Marcos. Siya gidman ang isa sa investigahan. Pero hindi nagkakahulugan niya guilty na siya, kay kung napatay na siya karon ka kung may pasibangdan mo, kung investigahan na anay nga may ebidensya ka. Ikadua, may kondisyon, mauna si anay ang mapatay ka Kipay Babes mo.
16: Ato balangin na istorya ni Sara nga ila ebidensya to sa kwanto. Ano na sa video o sa ng voice clip ni Sara nga may ginistorya sa nga babae hinya sa sangya sining seguridad bala sa security niya nagakabalaka sa sangya sining security sila niya kung mapatay ako si BBM yang si Bangdan ta si BBM patyon na si BBM kung mapatay siya niya may ginistorya na ko di ginasyumera na sa iban sa pihak nga kampo sa prosecution panel sila may ginistorya na siya ang assassin. Hindi pa to'y assassin kay ginistorya pa lang to niya nga kung may matabo sa akon kung mapatay gin man ako patyon man si BBM wala nagkakulogan nga mo to siyang assassin Di ba yun, your honor?
17: Yes, yes, your honor. Kuya Babes, ining si Jan Marcalilong, uh-huh. Ang muning NBI agent, uh-huh. Special NBI agent, uh-huh. Nga nag-witness, kaga based sa information, nga may mga kaso man ini siya, mm-hmm. Kuya Babes, kaga ginausisa na ni Subong ang iya background, uh-huh. Kaya daw gubon man siya ang iya credibility, uh-huh. Bilang witness sa mga Kuya Five. Uh-huh. Kaga ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Kuya Babes, nagpagwa na sa statement, nga dakpon gid ang mga tawo nga magproduce sang piki nga kwarta.
16: Mm.
17: Baliskad kay tungod sang statement ni uh-huh. ni attorney
16: Ligutan.
17: Ligutan nga ang photocopy kuno do original man.
16: Considered as original.
17: Oo, kahapon may nakita na kuya nga nagpa-photocopy gin sa way ko.
16: Uh-huh.
17: Ambal ko hampang-hampang nang ninyo pero madakpan kamo sina.
16: Mm-hmm.
17: Makasuhan kamo. Mm. Bangod man sining tayag ni Ligutan nga ang photocopy da original man. So muna nga naglapta sa social media nga sina ti mapaputocopy gali kami kwarta kay da original man.
16: Mm.
17: So hambal sang Bangko Sentral ng Pilipinas abiso nga pasakaan kamo sang kaso sa pagreproduce sang aton nga banknotes kaki pa babes sa diin piki ang photocopy nga kwarta kaki pa babes.
16: Grabe no. Kaya mo na mga kakifive, importante ah. Mabantayan ta, kag masubaybayan ta ang kwan, ang impeachment hearing. Hmm. Kag sino ang may, sa imulang tao, sino ang mas nakabintaha sini? Sinong medyo may abansi?
17: Both sides, sa Kipa Babes, naga-claims nga maayo ang ilang presentation,
16: uh-huh.
17: Sa pihak nga tinamudamo gid sang objection, uh-huh. Ang abogado ni Kalilong, no?
16: Uh-huh.
17: Ni Attorney Ligutan, objection sa kay Attorney Narbasa.
16: Uh-huh.
17: Kipa Babes, isa gali ni sa mga strategy sang una, ang ginahambal bilang na investigahan mo na gid mani.
16: Mm-hmm.
17: Kung pag-question nun siya galit si Nakakipe Babes, kung ikaw witness, naibaluan mo gid maning natabo ni,
16: mm-hmm.
17: Bawal na nasubong Kakipe Babes si Pamangkot. No? Mm-hmm.
16: Sa mga leading question.
17: Oh, kay daw pari yun na nag-conclude ka, kay daw ginaguba mo ang credibility,
16: mm-hmm.
17: Sang witness na pwede galit ma-object. Sang una ginagamit pa na.
16: Uh-huh.
17: Pero kung daw negative na nabing impression dahil yun, robot silingon daw lipong ka,
16: mm-hmm.
17: Muna-muna nga Pamangkot sa pihak nga may ideya ka. Pamangkot ka lang yan sa Pamangkot, sang gusto mo nga ipamangkot,
16: mm-hmm.
17: Pero Kakipe Babes, hindi pwede nga amuhon mo na ang witness. No?
16: Mm-hmm.
17: So may punto man nga i-object ni Attorney Ligutan, si Attorney Narbasa, o galing ang problema lang, kay kadamu-damu gitsang objection, sinaway man si Attorney Ligutan, ni Presiding Officer Senator Escudero, diling niya, napirmi ka niya object.
16: Mm-hmm.
17: Patapusaan ay ang counsel sa piyak sa pag-cross-examine, sa pagpamangkot,
16: mm-hmm.
17: Kag-beside, object ka anay, hulat ka mag-recognize ako, nga okay, you are recognized. Hindi nga pag-object mo, dayon mo yung komentaryo, dayon.
16: Mm-hmm. Ay, oh.
17: Sadya.
16: Kung siling sang iban, niya subong nga pa nga sa sining mga tinon, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang House Prosecution Panel, amoy ang abansi, tugod nga sila ang padayon nga nag-presentar sa mga ebidensya kag testigo mga kakifive. Samtang ang kampo naman na sang Vice Presidente nag-file sang mga motion para punggan ang pag-proseso. Ang mga senador nga nag-upod sa impeachment court padayon nga nag-bati sang testimonya sa mga ahente sang NBI kagin na subpoena na ang Chief of Staff sang OVP para magtistigo sa masunod nga semana.
17: Mm.
16: Ay, terrible tiyara na ni. Sige, bantayan ta naman ni mga kakifay. Naga-presentar sa nga NBI Senior Agent Jean-Marc Kalinong nga naga-authenticate sang digital evidence kag naghambal nga absolute ang threat ni Vice President Sara Duterte kontra kay President Marcos Jr. kag sa iya sini pamilya mga kakipaib. Ginsubpina si Undersecretary Sulika Lopez, Chief of Staff sa sang Office of the Vice President para magtistigo sa masunod naman nga hearing mga kaibabantayan. Tani, kaya kadamo sa mga kwan, ano naman ang depensa sang defense panel? Ano naman ang reaksyon din, ang rebuttal nila? Nagaangkon nga ang remark ni Duterte nga kill threat unconventional pero justified. Naga-question sa authenticity ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer kag nag-file sang urgent motion sa Supreme Court para mapa-untat ang mapunggan ang trial mga kakifay. Nano ang mga nagapangunang ay Shodri? Mga kakifay, grave threats kontra sa presidente kag first lady, confidential fund, unexplained wealth, kag allegation mga kakifay, sang corruption mga kakifay. Ay, July 13, kuno kag 15, padayon nga hearing sa Senado. Ang mga testigo nga ginaulat nila ang NBR Regional Director Jeremy Lutok, ang Office of the Vice President Chief of Staff si Zulaika Lopez, kag House Security Officer Captain Belinda Bilio. Amo ning mga presentar kag magapungko sa witnessan.
17: So, yung nabahin mga kakipay, ginadulong sa inyo sang DTX 500, ang superior antioxidant. Amo na perme, ginaliwat-liwat na mo para nga hindi pag istaran sa mga bakterya ang inyo internal organs. Kasumbang sang inyo nga chan, intestine, kagag inyo nga atay, malimpiyuhan kakipay babes, mag DTX 500. Ang importante da, nga ang sasulod, hindi tapagpabayan, kaysa guwaday a perme, perme mo na yung ginapangispiyuhan, no? Hindi ko lang pangispiyo, kakita mo ng beauty mo, pero pila ka adlaw madula na lang beauty mo, stress ka na sina, kung apektado ka sa mga blatian nga yara sa sulod sang imulawas kay wala mo ginamintinar ang para sa atay kakipay babes kag ang antibacterial or superior antioxidant ang DTX 500 nga nagakontrol sang inyo blood sugar mga kakipay. Adlaw-adlaw ka kaon ka mo rice, kung kaisa isa ka serve, kung kaisa duha ka serve nga rice, samtang akon ganito nga na lang. Problema ang nagamintinar, wala pa ka mo gamintinar sang DTX 500. Ako tunga na nga rice ang ginakaon ko, nagamintinar pa ako sang DTX 500 para hindi magdamo akong sugar, hindi ko gusto nga pila ka adlaw, diabetison ako kag kun inkaso mapilas ako dugay magpali. Ilabi na gid sa tiil kag basi otdo na lang kakipay babes, kag ang imo mangin mata blurred kag mabulag ka kay tungod wala ka naga DTX 500.
16: Temo na mga kakipay, baga nagana pang ang imong pagkaon kanon ha. Hindi pag doble ha nga daw tag duha ka bandiya dong gusto mo.
17: Ang pagkaon sang tinapay kakipay babes sa ganaganon man kay grabe man ang magproduce ng sugar at the same time nag-aacidic kasi na kakipay babes. Amo na galing advice, hindi ka mag kalabanan sa aton. Okay mo lang kung di ka acidic, pero kung halimbawa bi dunganon mo tinapay kag kape, grabe gid ang pagtaas ang acid mo kung acidic ka kag ipitips.
16: Grabe to, no, mo lang ay subo kay do kaplakaon sa akong tinapay.
17: Ang tinapay, grabe man ang sugar, kakipay babes, carbohydrates man na sa, kagang dugangan pa sang kape, isimpre gaslom na dayon kakipay babes, kataas acid mo, dapat kaon ka anay, palipasun mo, paunahon mo anay, i-digest mo anay ang kape mo, o kung pa, paunahon mo anay ang kape, before sang tinapay. Galing kay nakasanayan nga nga pita pandisal no
16: pandisal da
17: pandisal with cheese kinita no hindi pwede na kasi hindi man ang gambal hindi magpakaon tinapay pero laka-laka lang kagun mahimo hindi pagidungan sa kape. Pero para nga less acid mo tested and proven ko nakakipe babes ang DTX coffee mix nakakapi ka na nakadetox ka pa less acid pa yung klinika di Tribayo ano.
16: Ang klinika di Tribayo, mga kakipay, mo na yung pinaka-importante sa itong sininga mga suki ni kay vitamin D3 ni, nagabulig sa absorption sa itong calcium, kag phosphorus, mga kakibab, ginapabakod ang tulaan. kag nagapugong sa osteoporosis, mga kakivay. Immune system support man, mga kakivay. Bagi na suportahan niya ng aton nga immune system. Ginapabakol ang aton resistensya sa aton sinlawas, batok sa mga infeksyon, nagabulig man nga hindi kita magdali nga magmasakit, madasig magmasakit. Ang muscle function mo, lungan mo na. Kaya ginatag sa nga basko kung kapwersa sa mga kaunuran na ito, mga kakifive. Nagapugong sa muscle weakness, kag cramps, mga kakifive. Tiyan mo na yung D3-bio.
17: Oo. Ang D3-bio, no, pareho lang na kanal kakifive, babes, kadamo, basura. Ti simpre, gaklag ang tubig, maawas na. Ti sa ulihin, magkalaguba na ang kanal. Kahit tungod nga nabuta na ito sang basura, hindi ka penetrate ang tubig, ti magutok na sa gubon yung kanal mo, yung burnal mo. So, amo man ang ugata ka kipa, babes. Kung damo nagasupon, delikado na, malupok ng ugat mo. Ang himuon mo, butangan Klinika di Tribayo, kay pag penetrate ni Klinika di Tribayo, do pareho lang nagambal sa nga, pahigad, hawani nyo ang alagyan ko.
16: Na.
17: Timopo na dang dugo, manami ang pag-ilig, manami ang pag-ilig sang dugo sa utok mo, kay kadamo na nga daan sang ugat da, di kung magbaklag na lumupok, magrapture, di kumatos ka. No? Ang heart mo kagipa, babes, gabumba-bumba na, adlaw gabi, bisan dya katulog ka, gabumba na sa pang ginawa mo, upo dang dugo, di karun kung wala na sa Klinika di Tribayo, masupnan, basi hindi ka kabugtaw, pailayo lang. Mag-Klinika di Tribayo.
16: Klinika di Tribayo, kaya mga kakipa, sa ligitulay, pamatsyag ko pang.
17: Oo.
16: Birahon ko di Tribayo, ah. Ginausap ko lang yan pang, ah. Kwantang tingal lang, tulod ba, piyak balay ko ngayon. Sige lang ko, ya, usang-usangin. Eh, man ka balo ka, ginaugom. Ginaugom, di man matunaw na. Sangab lang.
17: So, ang may kasi, gainulan subong kakipe, babes. Mainit, tapos gulpi lang maulan. Doon mo maintindihan ang chimpo.
16: Lida, sure.
17: Pag-on immune system mo.
16: Lida, sure. Amo na na, siguraduhon mo, gen. Nga mga nakamaitisi ka na.
17: Kaya
16: subong, perte ang chimpo. Ang malain ng chimpo subong mga.
17: Hindi ka pagsipunon, hindi ka pagubuhon ko naka mighty si ka. Mighty si lawas aptik pirmi, dili ka kapuyon mag mighty si.
16: Balik kita mga kaki five sa dugang panaton nga mga balita karon nga aga sa
17: atong
16: pagpangalagad, ha?
17: Oh.
16: Pagbalik ta lang agad sa pagbalik na to na kay lang alang ta. Ma-commercial kita na, stand by. Lasing ko otso. Yan.
17: Ito sa piyak.
16: Bilang ka. So, Lida, Dantaran, Gina Purano, Jean Montesino, Arroyo, Mayngaga, Dilmar Delfin, Gina Borja, Gina Borja, Romel Pricalin, Gina Purano, mga kakipay. Morning landa kay kagawad na Nardo Agunasi, dira sa may Barangay Busay, Bago City. Available lang atong sininga mga products, mga kakibab. Subong sininga aga. Nagyong pangapina atong sininga mga kauturan dira sa
17: mga driver na. Pangapina sa DTX Coffee Mix.
16: Mga tricycle drivers. Sige. Mga nagapasaan sang mga sinakosako nga pasisang humay para ipagaling, mga kakibab. Napamasanan nila yung mga kakibab. Nagapangano manog pangani. Pwede nakapangapina sila sa DTX Coffee Mix dira sa kay Nardo Agunasi.
17: Sa ato niya pabalik ang good vibes ang isa kamanguma nga nangin vlogger, may testimonya siya kung paano sa nangin successful kakipay babes.
16: And bye!
19: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra
20: mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag-D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabala na gaugdas. Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit pija katama. Tiambasan tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ato-ato ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your Network. K5 News FM. Bacolod. 101.5. Serbisyo nga matuod. Tingog sang Panwa. Pagdayon sa pag-alagad.
0: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
1: Happy birthday!
0: Correct! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ka lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
23: K5 News FM.

0: update.
1: Balitang K5 sa umaga, upod kay
2: Bibs,
1: Gantalaw, oh. Kag Robert
0: Pacardo.
3: Robert Pacardo.
0: Kampiyon, kampiyon!
3: Ayaw!
0: Arigado, sige mga ka-K5, sa atong sining ang mga suki. Oy, sa kay Maria Los, Rica Plaza, diragalo sa mga JK, sumago, rin ka pamatigin sa subong saton.
4: Good morning.
0: Morning lang, kay Beth Mission, sa Stephen Lim, Stephen Park Lim, who? Maingaga lang, mga ka-K5.
4: Sige. Babes, tagay ko anay isang chimpo sa pag... lawag sining mga miyembro sa pagkadamo-damo.
0: Kay Madam LB Topaz, kay Madam LB Topaz, nag-message sa akon kay ma-donate siya sa bata. Mabulig to sa bata.
4: Uh-huh.
0: Ito nag-gintagaan nyo sa donation.
4: Mm-hmm.
0: Bulig to sa bago.
4: Oo. Actually, may nagdulong mga KSS naton sa La Castellana, kagipi babes, kanlaon, nagpadalaman din sa aton sang 500 pesos dugang ni lalunta ni sa pagpalubong.
0: So salamat
4: kay dugang ta na lang ni no.
0: Salamat gid kay Mama LV Tupas. Dira sa Vista Alegre pa ni iya ni. Vista Alegre. Dira sa Vista Alegre nagahatag sa 1,000 pesos.
4: Wow, ka very good no. So sige. Di punon ta ni ka Kipe Babes ang
0: Gintan mga... over ka to kapon ha kay Cyril Jan ha.
4: Okay, sige sige, tingbon ta na ka Kipe
0: salamat
4: Babes.
0: Salamat gid sa
4: may mga additional
0: ninyo nga bulig.
4: Salamat gid kay nagadugang pa nga nagadugang ka Kipe Babes. Kag maski paano nakita ko gid ya ka Kipe Babes nga nagamag-an ang buot. Sang pamilya, mas kasama mo ni nga paagi, no? Kakipay, babe, sila pwede ko ni malawag ano yung mga KSS, tao?
0: Pwede.
4: Lamis Family, dira sa San Dionisio.
0: Uh-huh.
4: Kakipay, babes. Villaser, Duron Family, Ali, Lobino, Lamis Rodriguez, Ibanez, Del Claro, Kajuman Regalado Family, Pido, Murillo, Kakipe Babe, Season, Hugan, Katahay, Family, Adagdo, Kagabrizo, De La Gente Family, sa San Dionisio, Granada, Kakipe Babe. Tanan ni mga solid supporters. Kabalo ka, sila rin mga miyembro sang piso ko, bulig ko, Kakipe Babe. Kada bulan, nag-donate ni sila sang ilang piso ko bulig ko para sa mga na sablagan amo ni kinabulig sa mga miyembro. Okay?
0: Message mga dabag ulang sulod no.
4: Kadaaga na mo damo gid nilawagon ta ka Kipe Babes ha. Ini San Dionisio pa lang niya.
0: Sir Babes, good morning. Delivery ko 90 ka baksang coffee mix.
4: Wow, grabe. Duron Family kag Villasor Uno Sumikad Family ka Kipe Babes. Oh.
0: Tatlo ka D3 Bayo, tatlo ka D3X 500, kag tatlo man ka Mighty C.
4: Perde. Pulo lang ka D3X Coffee Mix dira sa Pilisa kay Ma'am Gisone Relatos. Kag pulo man ka D3X Coffee Mix dira sa tubangan sang Nokpo kay Ma'am Elena.
0: Medyo gamay imo subong no?
4: Gamay pulo man dira sa kwan sa San Roque kay Ma'am Ma'am Marilyn Caranza.
0: Pero pasensya ka na kami yun. Dako ba ako subuhin.
4: Sige lang. Importante nga pang dito. Kagipay may pinagawon ko anay ni. Ining mangunguma bala. Mangunguma nga nangin vlogger kagipay babes. Proud na proud gin siya kagipay babes.
0: Correct.
4: Nga tungod siyang una nung malang siya kuno mangunguma. Pero subong nangin vlogger siya. Ari ang testimonya niya. Ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap ang hamis nga kutis. Kagang boundary na nga sugar. Kinahanglan wala problema sa tamis. Kay ang ini stevia. Ginpatamis ang stevia. Wala problema sa diabetic. DTX Premium Coffee. Kagipay Vidrian. Ari ang testimonya sang vlogger.
5: Sud ning blag-blag ako ka mag-uma. Karon nang na-blagir nako. Usan ko ka blagir nga mag-uma.
4: Amo na yung testimonya nga sang una mag-uma malangga no. Pero naging vlogger sa Kakipe Babes.
0: Karon isa na sa ka-vlogger
4: nga
0: mag-uma.
4: May punto man ni Black. Ari man Jackie my babes, ang waiter may isa ka expert. Ngayon ang ginakaptan bla sa tunga ka Kipay Babes ang gamay nga steak. Was ayon niya
2: ang stick among may go.
0: Uh-huh.
2: Di ba? Pihak.
0: Pihak.
2: Wala may go ang tudlo.
0: Uh-huh.
2: Ginilog man ini sang isa ka waiter. Kati waiter expert man sa pangkihad. Nailog yaman siya kay babes. Why gin pahalin ang waiter? Sabay loga trabaho dyan po ng waiter. Oh, eh, pakita natin na kay babes riyan. Huwag gayahin ha. Na, kita mo eksperto. Arang waiter naman siya kay babes. Duty ang waiter.
0: Duty.
2: Pero ang liwat bala, nanotice mo sa iya yung uniforme. Oh, liwat, liwat. Expert.
0: No?
2: Ari naman ang witer.
0: Ah.
2: Oh, nalipdan abi sang lu, nalipdan bi sang lugo sang E5 bo.
0: Kumpol sa.
2: Why men tagin balin Japon?
0: Oh. Ano na sa Japon?
2: O galing.
0: O galing man sa balkon.
2: Kita Vincent.
0: Ayo. Marian Store sa Paglaom Village kag Sunny Store available lang aton nga premium coffee dira mga ka K5 ha. Sa Norma Store Talok, Bago City, Rico Baradal sa Dulao, Phoebe Store sa Porok Salong Dulao. Alma Imbang sa Sir San Juan, San Sebastian Corner San Juan da maming agalan da sa inyo. Sige. Si Vincent may pa? Sige. Katuan na itong mga kaki-five, ang atong patrol sa Bantay Mercado Updates, mga kaki-five. Kamusta ako na ito ng mga balaklo sa Mercado kay matisubong maulaulano ng panahon. Kamusta ang manong manog bakal da? Kay nang lan payong, kaputi, kaga kalo, mga kaki-five. Protection sa lawas ta, while nga nagapamakal ka mo dire sa may bagsakan sa Libertad, mga kaki-five. Ha? Sige, Dr. Pinoy Squalin Capsule, ha? Di nyo gid pagkalipatan, mga kakibay, ginapaligon, ginapabakol yung ato resistensya sa ato sinilawas, batok sa mga infeksyon, kag nagabulig man nga, hindi kita madali madasig yung magmasakit, mga kakibay. Nagapugong sa oxidative stress, nga nagaresulta sa premature aging, ginabuligan nga maproteksyonan ng ato sinilawas, cells batok sa mga free radicals. Mga kaki-5, ang Dr. Pinoy Squalin Capsule, sana naton mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy kag sa Silay kag Talisay, available man ang Dr. Pinoy sa mga butika dira mga kaki-5. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Papang Vincent Tobedek Medina Coralde.
6: K5 Balantay Mercado.
0: Alhamdulillah papang. Oh. Why why?
7: Alhamdulillah. Alhamdulillah kay K5 Waves, kay K5 Robert Maulanon nga tiyempo mag-stock kita dira sa aton mga sardinas, sa mga aton mga lulutuon nga mapos blog kay K5 Waves.

0: presyoan na diri ang aton jumbo nga itlog diri dako naman kag babes jumbo mo. So
1: jumbo
0: for jumbo may ari man kita nga medium, ang medium naton 860 ang bilog, 870 ha ang aton nga medium kag ang small naton 750 makabakal ka mo diri sa Libertad Public Market maka pagi ka mo maka minus ka mo kay ti kon mag-abot sa Changi naton medyo gamay may giginan siya man porti siya pa paano ko na rin na mga kamukod yung layon lang 750 small ang aton medium 870 kagang aton nga large naman kakipibibs kay Pai Robert 9 pesos kagang extra large 9.50 ang jumbo na ton at ang 9.80 so per jumbo tagpulo pero dako na kayo kakipibibs sa kumpara na ton sa aton nga mga kauturan na ton dra magpamakaldri sa Medibertal Public Market kay Timaula noon kakipibibs kay Pai ba Robert Kete, ang chimpo natin din natin mapaktan kisa may mga porsyon nga gublo baha-baha kung kipe babes, kipe Robert hindi kita dayon mga gatonda nga konbi nga tiyanda, gulpin na lang nga magga na gutom kita mayara kita mami sa papano makaluto kita gilayon mga kakipe babes, kipe Robert ang aton mga kauturan dira dira sa may Juliano store, dira sa may Barangay William Monte, hindi magkalipata may mga produkto kita dira ang aton nga mga klinika DTX 500 Mighty C kagang DTX sa klinika DTX sa D3Bio mga kaki 5 available dra sa may Juliano store dra sa may Barangay William Monte kundi kung sa may barangay sa Maag available man ang produkto na ton dra sa may Sheila Trading ang mga kaki 5 na mon dra sa may Barangay Takuling Jimber Marketing mga kaki 5 kapangita ka mo ang manamit kay Lechon Baboy kira sa my base lechon, proklechon ng barangay 36 mga kaki 5, nagaragumo, nagaragaak ng lechon baboy, manamit kung may mga kwantong na okasyon, hindi magkauya, magpalapit dito kay Ma'am Rose Gomez, kay mga pangayo, ito mo diskwento, sigurado, ginaya, mentionon nyo lang, kaki 5 babes, kaki 5 Robert, kaki 5 Vincent, listener kami, isang kaki 5, pwede ito mo kapangayo, diskwento mga kaki 5, dira kay Ma'am Rose Gomez dira sa may Dalan Araneta talang proklechon na nagaraya dabla ng mga lechon baboy kaya ara da ang base lechon pwede makamuka dine in dira may mga pagkaon dira kaya pwede makamuka maalangalan ko mo pwede makamuka panyaga mga kakipay dira sa aton nga base lechon dira sa may proklechon na manamit ka lechon ba lechon manok ako may araman fried chicken Mr. Bros Tobang Bamsi nagsamay Bago City, mga kakipay ba? Nor, itiri, mga konsing itiri, may ang aga dala sa inyo. Kag Mami Kate's itiri, Paninyos itiri, mga kakipay, available ang aton nga DTX nga kape, mga kakipay. Uy, sa aton mga duta, hamis ang mga guya ni kakipay babes. Isa, makita mo, kakipay Robert, tungod sinasang reflect sa aton nga suga. Pero hindi lang natutuod kung wala na ang suga, kasi ang papano, hamis ng kote sila kaya gagamit sila sa DTX Hosta. Beauty Soap.
2: Yun na, pagyan pala. Alin pa nito? Alin pa nito? Alin pa nito?
0: Mga Rocky 5, anti-aging. Kaya pwede ni mabulong man sa katol-katol. Pero kung maandan nyo ba sa guya nyo, guya na gini, guya, pwede sa bilog nga kalawasan, mga kaki 5.
1: May dalakid niya dito. Baho balhas, mga pikas-pikas, baho balhas, mga bunga balhas.
0: Kaki 5 ba, babes?
1: Kuyasis, tanan.
0: Kuwaita kape, amun ni dala tayo sa kabilog nila.
1: Ay, ay!
0: Yung muna ako, hindi ko pa kayo kape. Kuwaita kape, subong.
1: Balikadi kay, ano yung dulong ko da? Ano? Tapstak,
0: tapstak. Naway na ta, o kaki 5 ba, pwede man kaki 5 ba, ano ba? So, samara, ang iya to ni kaki 5 babes, gani, kinarkon na to yan. Kasi inubinta to ka boxes, kaki 5 babes. Okay, kami imo, no?
1: Sige,
2: ay, ay! Anon mo nang nubinta, kung wala sang binta. No binta.
1: No binta.
0: At may kwa na ni, naka-booking na ni sa isa ka customer na to, DTX Beauty Soap, mga kaki 5.
2: Okay.
0: Muna na mga kaki 5.
2: Mag-DTX Beauty Soap, kita mga kaki 5.
0: Amo ni ginagamit ni Rolling Boy.
2: Kaya yung marami, yung kabalo kong nga antibacterial sa bulong sa katol-katol. Sa ang una, ang lula ko, kung may, kung puguhon kami, bla, pugo na pagtawag mo. Gasakay kasi babaw sa karabaw na, nga bago, basa, bala, wala ka sang hampilo, nga ginatawag. Puguhon ka. Ang ginahimo sina sa lula ko, ginalagaan sang bayabas, kung igani sang Madrid di Cacao. Subong, nakibot ako at

0: nagali sang kap sang DTX Beauty Soap. Ang guava extract kag ang madre di cacao, mga kakipay, kag nanga pahamis naman sang kutis, amo ang papaya. Makanta na ta?
1: Nang dahil sa pag-ibig,
0: Lunchbox Kings, mga kakipay.
1: Nang dahil sa pag-ibig.
0: Babayi sa Gyapon, sundo na mo niya. Nang dahil sa pag-ibig, by Tutsi Gibara, mga kakipay.
2: Rolling Boy, kaya nag-monitor gate ba? Wahatim, song yun yung mamligaya.
0: Padugo.
1: Biggs Delpin, Leonardo Rilos, Maglita Malvas.
2: Delpin, sa Del Mar, Bachoyan, yung parang gaysing kang airport sa Adelman, at Miadra,
0: 55. Oh, grabe ni. Ibigin ko. Oh, mita. 1.3 million. Sige, go
1: 1.
0: ahead.
1: 1.3 million, ha?
2: 1.3 million.
1: Thank you.
2: Wow, lang ni Meta, kakipebes. Oh, maluoy ka, Meta.
0: Oh, banat.
1: Sarili ko'y
0: si ano na, kakipay Vincent?
1: Napayan. Hanot!
0: Hanot.
3: Nahihirapan mo ako dahil dalawa kaming mahal mo. Wala kang sumbat maririnig mula sa labi ko.
0: Problema ka rin bagyo din na magpalapit di blaw do kinulbaan ng bagyo.
1: Amo na yung rason ng bagyo, nag-ina, pro.
0: Sige, go ahead, Nightpad.
1: Nang dahil sa pag-ibig, natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig, nagmamahal ng lubos. Ang puso kong ito, na di umasang tubusan mo ang pag-ibig ko.
0: Nahihirapan man ako dahil dalawa kaming mahal mo. Walang gang sumbat maririnig mula sa labi ko. Do, kuha. Basta mga lunchbox, wala problema na ya. Duet ang tatlo nang dahil sa pag-ibig. Sige.
3: Nang dahil sa pag-ibig.
0: Tama na. Daw may soprano, daw may alto. Ang aton ni Tingog. Tama na.
1: Tama na, maluoy ka.
0: Madulaan talisinero. Please.
2: May alto, may soprano. Kung sumaon, wala agad sa puto. Kaki-5 Berto Gaket. Ini naman si Kaki-5 Vincent Corral de para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan. Sunegros, K5 News FM.
0: Lady G. Kanyete Panlaan. Hanot kuno, hanot!
1: Sige ah! Nang dahil sa pag-ibig, gini.
0: Nahihirapan man ako.
1: Sige. Alinglado mga kaki-five sa atong sining mga taga-palamati karon nga aga. Ginapasalamatan talaga sila mga kaki-five sa walang
0: humpay
1: kaga. Pagkataka sa pag upod sa aton kada agagid. Ray Villanueva, Bong Sausalo Maino. Good morning kay Nanay Utay, kag Anavil Tulido, Jimmy. Aha.
0: Thank you.
1: Gang, Gela, Gaspar Coronel, arada si Manuel Ramos, ang akon nga amigo, kaga si Jumel Ramos, mga kakifan.
0: Sir Majubil, Liserio Tomlos, dira sa Adela, may aga kag Merlita Malbas, may aga Bings Delfin. Mm-hmm. Salamat gid sa inyo pag-upod sa tagsakaga.
1: Ari na si Berto? I-check na to si Berto, kakit mga kakifan. Ay, pugo. Sige. Yan si Berto, kakit yan. Aha. Ang dahil sa pag-ibig na yah. Silingnigan. Majubilo, Sirio, Tom Los. Toyotoy man kadlaw si Bing Stilpin ba? Perte, perte. Sige ah. Si yan, si Kwan, si Berto. Check na to si Berto, mga kaki-five sa iya si ano.
0: Priscila Alila Piadutse, kang Sister Piadutse, dira sa Pahanukuy, Santa Antonia.
1: Aha. Ariglado, sige. Ano pang iba't pang mga balita, mga kaki-five? Ining why naging pili subong mga kawatan, no? Ang mga kawatan subong na why naging pili, pati ang simbahan, sudlo na lang. Nakwaan sa isang CCTV camera. Dapat ayusin ang pagsulod sa isa kakawat ang isa sa isa kakawatan sa kumbinto sa St. Jude Tadios Paris and shrine mga kaibay sa barangay Alis. Oh, sa posang simbahan sila siling official nga social media page. Nagapangayo sila sang bulig agod nga makilala ang persona kag konsa din ini gatiner mga kaibay. Payag sa sibang nga ginkawat sang suspek ang dako nga kantidad sa kwarta. Nagpila ka mga kagamitan sa parokya mga kakifay. Grabe no. Sige, alas 5.38 na mga kakifay. Sa itong sining K5 kamustahan. Diri na kita mga kakifay. Sa itong sining K5 kamustahan. Why si Berto? Budlay-budlay, kwa gyapo na. Sila ni Gaspar. Grabe si...
0: Lance Box Kings niya. Ano, anuhon mo na yan, man.
1: Perte man si Kalon Gaspar, man, no? Lady G Kanyete. Back! Si Jack Belvis. Ariglado. Sige! Kaway na lang si Kwan. Kaway na tawaras kay Berto.
0: Tandem na lang ta.
1: Tandem na lang ta sa... Ato na mga kaki-five, mga kaki-five, kamustahan? I-check ta na mga kaki-five, mga atong sininga. Kung ano, matabid na kita sa, ano na, kalibo. Ang kalibo sa mga point guard, mga kaki-five.
0: Mami De Villasa, sa Kabug, mayong aga.
1: Ariglado, sige. Sige pang white, ato na, white pala, ato niya matamiyaw man. Kay pasalamatan, tagin na sila, kay kaupon kayo sa kadaga sa aton mo.
0: Thank you.
1: Sige, salamat kayo sa inyo, ha. Ang Silida Shore dira sa kay Mildred
0: Inday gamay kag sa Engineer Danilo Herotse sa Alihis may aga.
1: Kaga dira sa kay Gingging Apelido Servilio sa Gingging Store sa Gonzaga may nga aga lang dahil sa inyo.
0: Santos Eldes Family sa Singkang, kay Sir Colasda, may nga aga. And of course, dira sa kay Ma'am Ophelia Santiago, may nga aga kag Carmen Cito Albido.
4: Tara sa Banwat Kalibo ha, I don't know mato sa ibang banwa, pero suspindido makaroon face-to-face classes halin sa preschool to sa high school mga K-5. K-5, sa line of 7, K-5, Bacolod, good morning!
1: Mayong aga, Sir Michael, Sir Lorio, sa Kalibo, Sir Radri Samon, kanina nagbaskog ang ulan, grabe. Pero subong nung nagkanay-kanay sa no, pero kampiyon, signal mag-iapong, may problema.
0: Dugay-iko lang galing?
1: Dugay-iko lang ah, pero technical adjustment lang na dugay-dugay. Back to you, Sir Michael!
4: Salamat at ang lodod, ang mga anak, may gracia kay
1: nagay-iko
4: ang signal. Damo salamat po kalod, kampiyon ng sang-sang pakulod. Ito na natin ang ililo. Sir, good morning. Kumusta ang sang-sang ililo?
5: Mayroon ang Western Visayas sa KBSM Bacolod, Negros Island Region. At isang samon na turuntatang pagtupas sa ulan. Pero sa Siyapon, mabaskog ang signal sa KBSM Kalibo. Baskog pa sa signal ni Typhoon Intay. Balik sa inyo, Sir Michael.
4: Damo salamat ilo sa Sir Good Morning. Ilohan sa Sir Jubert. Sir Jubert, kumusta ang signal na sa Roat?
6: Good morning, K-5 sa Snickers and Rebion, K-5
1: Yan, adjust mo yan.
6: Daw na extend lang ang signal sa K-5 sa FM Kalibo. Aga pa na DDX Coffee Mix na. Back to you, Sir Michael.
4: Damo salamat sa Sir Jubert, no? Sa kampiyon man niya signal. Antiki, check na ito ng Antiki. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
7: Thank you. Thank you. Ang babait ninyo.
8: Ay! Cancel ang bagyo kay Baskog amon nga inspirasyon ka diyan adlaw. Ah, good morning kay my Western Visayas, nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix aga pa and may D3 Bayo pa nga aman. Balikan nimo Sir Michael.
9: Damo salamat Antiki. Karon lang ko mapa-thank you ah. Kompleto na kita alas 5:43 ang agang oras. Kuwaon ta ang kampyon nga mga balita sa Negros Island Region na Daddy Babe si Robert. Good morning.
1: Mayong aga sa liwat, Sir Michael Celorio dira sa Kalibo, mga kaki 5, manayang-nayang panahon, subong akagahon po kayo na, bumubogid ang ulan, mga alas 3 ang kagahon, mga kaki 5, pero subong daw kinaway na problema. Problema lang ibang dilang ko, pero kawatan daw problema, gini. Kay bisan diin, why gid pili, mga kaki 5, kumbinto, ang isa kasimbahan dira sa alihis mga kakibayb ang Jodta Dios Parish gin sulod gin kawatan mga kakibayb nakuhaan pa sa sang CCTV camera ang isang pagsulod sa isa ka sang kawatan sa kumbinto mga kakibayb kag sa posang simbahan sa ilang official nga social media page nagapangayo sila sa bulay agon nga madama makilala ang inang persona kung sa din ini na nagatiner sa syudad sa Bacolod. Paig sa simbahan, naging kawat ang sang suspect, ang dako nga kantidad sa kwarta, kagpilag ka mga kagamitan sa parokya mga kakivibe. Ang insidente, ang ginaimbestigahan naman sumunga sa mga kapulisan sa Station 7.
0: Sa pihakabahin mga kakivibe, kahapon mamunog ang ulan diri sa amon sa Negros Island Region, apang nagalupok naman niya si Vulcan Canlaon. Magluwas sa asphalt mga kakipayb may dala pa ini nga bato resulta gani nga nakalalusbot pa ang atop sa mga malapit nga pamalay sa bulkan sang ini ang maglupok sa subong nagkulo kalma naman siya pero ginamando na ang evacuation kag hindi magpakampante ang mga pumuluyo bangod man nga daw wala gid ya nagapahuway si Vulcan Canlaon nagaaso na ko sa baba niya. Pero kung kaysa kung tamaan daw, ibuga niya gid ang mga abo, kagsuman, mga bato, mga kakivibe.
1: Aha. Amo na mga balita, lamon diri sa Negros Island Region, kagsudad sa Bacolod. Back to you, Sir Michael.
9: Damo salamat, Daddy Babe, si Robert, sa kampiyon niya mga balita. Diri man sa amon, kagabi pag ulan. Katuan na to ng Iloilo. Kumusta ang Iloilo, Sir Rick? Good morning.
8: Mayong aga sa liwat, madalag ko ng balita dahil sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang syudad sang Iloilo kagabiin nagpagawa sang statement si Mayor Raisa Trañas na wala sang klase o kung suspendido ang klase dahil sa mga syudad sang Iloilo o malin sa preschool pagkadto sa senior high school. Nagibas niya kabanuanan dahil sa mga probinsya sang Iloilo nag-suspendar man sang ila sa ninyang klase. Ang isa na amon balita, Ario, isa kadisay sa anyos, kapaligo sila sa nga banyo ginlingling ah ginvideohan pa ngala ang babae nga sinya tumay naga video sa akon haw kadua ni ka beses nga ginimo sa babae primero ginapicturan siya di malas man manug lingling kay waya ginkuan sang flash ngala ang babae paligo may naga flash ng picturan pero waay pa ni ma-identify kung sino ning lalaki nga nagpanglingnin sa disay sa anyos pero ginpa-blatter na ini sa may bahin sang Molo Police Station. Sa piyak nga bahin, huwag pa tumasolbar ang kaso nga pagpatay sa mag-asawa nga mga senior citizen sa may syudad sang Pasi. Isa naman ka-shooting incident na natabo dito sa lagigad sa nga kagawon o kung kahapon nga kagawon kung sa din isa naman ka-sinta anyos gintiro samtang nagatulog sa balay sang iya sing utod. Huwag pa subong naibaluan kung sino nagtiro kag kung ano ang motibo. Amo na madalag kong balita rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa imo Kalibo.
9: Damo salamat si Rick, no? Kasi gusto niya makakita to sa mga manaming talanawon. That's why ginpicturan niya. Damo salamat, Iloilo. Katuan na to ng kampiyon yung mga balita ni Sir Jobert Sarroja. Sir Jobert, good morning.
10: Good morning once again, mga nagapangunan ng balita diri sa probinsya sang Capiz, kasunod sang Rojas. Apisar nga hindi maulano, nangamon sa ding ang sitwasyon diri sa probinsya. ang Mayor sa Banwa sang Panay, Mayor Sunny Visa, nagdeklarar kapon nga wala sang klase ang bilog level sa Banwa sang Panay. Samtang nga aton sining Amindan PNP ara sa karon may gin dakop matapos na nagpagwa sa isa ka Warat Obares sa isa ka suspitsado nga wanted sa kaso nga rape mga kakaifay. Ini ang gin papanawgan sang Warat Obares ining suspitsado nga si alias Renato 49 anyos sa edad mga ka K5 sang Mambusaw Regional Trial Court mga ka K5. Ining kaso sang ining suspitsado matapos nga may gin pahayag sexual assault sa isa ka biktima mga ka K5. Samtang nag-uso naman diri sa probinsya sang Capiz magluwas sa Cebu mga ka K5. Padayo naman ang sinakaay kag kinawatay diri sa amon nga syudad kag probinsya. Kahapon nagpagwas ang statement si Colonel Rogelio Tumagtang Jr. OIC sang Roa City PNP nga ginahinyo sa mga barangay officials kag sa mga pumuno sang syudad nga mag-aligmat bangod man sang asod-asod karon nga kinawatay sa mga tiyangge, mga panimalay kag mga establishmento komersyal mga ka K5. Wala iya pili ang kawatan bisa nagakuha ng adlaw masanag ang adlaw yatalikod lang ka sa imo baliligyaan ubos kuha sang mga suspitsado mga ka K5. May ginhimo karon nga kuan nga tika nga aton sa matapos sa kapulisan ang ila sining paghimo sang visibility patrol kag mobile patrol foot patrol kag pagganyat sa mga pumuluyo nga may nalirto sa tion sang adlaw kag kagabihon mga ka K5. Amo naman nagapanguna ang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Alibo.
9: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita. Kuha nato ng balita sa probinsya kang Antique kay Sir Nestor kag Sir Milmar. Sir Nestor, anong mga latest nga news?
11: Mga nagapanguna nga balita diyan sa probinsya kang Antique, may latest report kami diyan kang kaso kang teenage pregnancy. Sa probinsya kang Antique, isot 960 ang na-record niya kaso kang tinalikdan nga tuwig 2025 K5 Western Visayas. Ang may pinakaduro diya kara ang nagalin sa may Banwa kang Isla kang Kaluya nga nagdangat sa 146 ginasundan kang Sibalem nga may 92 kag pangatlo. Amo diya ang Banwa kang San Jose kag San Remedio nga may lunsaytig 89. Ang nagbusong sa edad nga pulo tubtub 14, 24 kabilog nga mga kabataan.
12: Samtang sa dugang pagid nga mga balita long weekend kami regyas Antique kay kadyang adlaw wara kang klase sa bilog nga probinsya, wara kang opisina sa gobyerno sa bugos nga probinsya matapos nga kami regya naka-experyensya kang mabunak nga paguran halin kahapon. So kahapon nagpagwa kang mando si Governor Paulo Javier nga suspendido ang klase kag mga opisina sa gobyerno lokal kag national K5 Western Visayas. Samtang ginpayag man kang DSWD nga nagdangat ren sa 22,242 ka mga food packs ang nakahanda agad ibulig sa mangin biktima kang diyang paguran dara kang hanging habagat.
11: Amora so far mga balita namon sa probinsya, balik kanimo diyan Sir Michael.
9: Damo salamat Antiki sa kampiyon yung mga balita. Diri man mga balita sa Banwa sang Kalibo kabilog ng probinsya Aklan, wala man subong sang klase no. Sa Banwa sang Kalibo nagdeklara man si Mayor Juris Bautista Socro sang class suspension face to face classes o suspendido ini no halin sa preschool tubtub senior high school mga K5 bangod ganing sa pag para paghanda man sa bagyong Inday mga K5 no. Samtang ang amon na provincial disaster risk reduction management office kahapon pa naka blue alert status na. Sunod sa interview ni kay Mr. Hismundo, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer sa Banwa sang sa probinsya sang Aklan, 24 oras silang nakahanda sa subong ang ila puwersa kag ready silang magsabat sa anuman nga mga action o kon may mga rescue operation sa oras nga may nagaking nahanglanon diri sa probinsya sang Aklan mga ka K5 no kag ginasaligan subong posible magbaskog ang ulan mga ka K5 kahapon o kagabi diri sa Banwa sang Kalibo baskog na ang ulan mga ka K5 subong daw nagkalma gamay mga ka K5. Samtang dugan naton yung mga balita ang tatlo ka foreigner ang ginaaligar ng nagpakilala ng Iranian National nakapiansa na amon sila yung mga suspect sa pagsalisi dito sa Banwasang Balete pero ang ilang salakyan niya Mitsubishi Expander wala pa mabuksi kay ginahulat pa ang search warrant maka K5 nakapiansa ang tatlo ang mag-asawang ginasugid ng Iranian nagpauli sa Manila kagang isa nila kaupod gindara sa Iloilo sa Bureau of Immigration kay overstaying na mga ka-K5. Wala na ta oras ah. Thank you, Gid.
1: Sige, wala na ta oras mga ka-K5. Salamat, Gid. Iloilo Ruwas ang TK Kagkalibo.
13: Balitang K5 sa umaga.
1: Salamat, Gid. Iloilo Ruwas ang TK Kagkalibo sa atong sining ang mga sister station. Ginakulabos makita sa panahon mga ka-K5. May panahon pa prong din na aton. Ma'am Mary Rosling Gaya kag George Lauso dira sa may totong store sa Handumanan may ngaga sa mga nag-upload pa nga pwede nga mga tricycle drivers kag security guard dira sa Dika Homes may ngaga lang da kampiyon ng signal kunaga sige biyernes na biyernes subong Yeres de kita ya boss mga kagibay patawain ta patawain tang ulo ta. Ang ulo tayo, relax, relax ang ulo, relax! Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Colin Cobiahin sa Roban Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Melo, ay ako sa Kaki 5 Babes, gatalaw.
0: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, Kaki 5 News FM.
13: Kaki 5 News FM. News FM.
14: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kitsa
14: ako tutunan.
15: Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpampasko, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga
3: ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Let's go. With
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy!
2: Charmy, let's go with the flow.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
24: OT,
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly.
29: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
30: Happy!
31: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 3 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Igapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sang Biyernes, Hulyo 10, 2016. Makita kang buhatiin man kita live and around the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ito mga Pangulong Dinalan.
1: Balitang Regional.
2: Vulkan Canlaon, liwat nga naglupok.
1: Balitang
2: Unemployment rate sa Pilipinas nagtaas sang Mayo 2026.
1: Balita International.
2: Trump hinhatagan sang lisensya ang Ukraine nga maghimo sang Patriot Air Defense Systems.
1: Balita Sports.
2: Thunder Bells kag Coles Smashers nagdaog sa PBL On Tour opening matches.
1: Balita Entertainment.
2: As near perme ginapadalan pagkaon si Bel Mariano sa pagpanugod sang iya karera sa Manila.
1: Balita
2: Kag NBI clearance makuha na sa eGov Super App. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Lalaki patay sa pagpamuno sa Barangay 27, Bacolod City. dead on arrival sa ospital ang 48-anyos nga lalaki matapos nga ginbuno sa makapila ka beses sa Purok Acacia 2, Barangay 27, Bacolod City, Miyerkules ang gabi. Ginkilala ang biktima si Jovel Ramos, residente sa Sitio Bongyod, Barangay 2, Siyudad sa Himamaylan. Sunod sa payag sa Police Station 4, las 9:40 sa gabi nakabaton sila sa tawag nga may ginbuno sa Barangay 27. Gilayo naman nga nagresponde ang mga kapulisan sa lugar. Kagindala pa sa Ramos sa Kookon, kagindala pa si Ramos sa Corazon Luxin Monte Libano Memorial Regional Hospital apang ginbawian ini sang kabuhi. Sa ginpatigayon nga investigasyon sa kapulisan, ilan naman nga nakilala ang suspect nga isa ka residente sa Banwa sang Kawayan sa Negros Occidental.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pa nga balitang regional, Bulkan Canlaon liwat nga naglupok, may balita si KK5 Wilson Villena.
3: DTX 500 Morning Newscast.
0: Liwat nga naglupok ang Bulkan Canlaon pasado las 7:33 kaina sang aga kagini ang nagdugay sa sulod sang 3 minutos. Suno sa Fibox, nagdangat sa masobra 2 ka kilometro ang kataason sang abo nga ginbuga sang bulkan.
4: So nag-start ini sir sang 7:33 sang aga. Kag nag-end ini sir sang 7:36 sang aga man siya, no? So around 3 minutes ang kalagigon sang eruption. Kag may kataason sir, na-produce sir nga gray nga ash plume na may kataason nga 2 to 3 kilometers above sang crater.
0: Kadungan sa paglupok sang bulkan ang mabasko nga ulan kag hangin. Gani ini ang nagresulta sa madasigman nga pagpanaog sang abo sa pila ka mga barangay sa Canlaon City. Magluwas sa abo, may upod pa nga mga magagmay tubtob sa madagko nga bato ang nagtupa man sa lugar. Bangod sini nagresulta ini sa pagkabuslot sa pila ka mga pamalay sa barangay Masulog sa nasambit nga syudad.
5: Sa lapo sa bulkan ang sitio Alabasi kag ang sitio Matagbak reported nila nga may mga abo na aspolkag, may mga bato na pagkaigo sila mga ato.
0: Sa bagsaka naman sang utan sa Uptown Farmers Market sa Barangay Mabigo, wala man makaluwas ang mga utan nga ibaligya na kuntani apang hindi naman mapuslan bangod na putos man inisang abo.
6: Baligya tani.
7: Dito mga tilapit, dito sa nasyan.
6: Pilde gini sa halin sa umagro, mga 500.
7: Ano, dun sigura?
0: Sa barangay Pula naman, ginhugasan na lang sa mga residente sa lugar ang ilas ini nga pananom sang tubig agud masalbar ini kag mapuslan pa. Base sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sa K5 News FM, may 3 na kapamilya gikan sa barangay Panubigan ang nag-evacuate kasunod sa insidente kag may 7 naman kapamilya sa barangay Masulog. Isa si Lori Jane sa mga nag-evacuate gikan sa barangay Panubigan kasunod sa paglupok sa bulkan. Suno sa iya bangod sa baho sa asupre rason kung nga ini ang nag-evacuate.
8: Ang sumaw sa asupre, may mga dagmay mga
9: bata.
0: Parayon pa assistance sa Canlaon City sa mga apektado nga residente. Wala man sa gihapon ginahukas sa FIVOX ang posibilidad nga liwat nga paglupok sang bulkan, apang wala pa sang posibilidad man nga ipasaka ang alert level sang bulkan Canlaon.
4: May gina-closing monitor natin mga parameters na sensor niya sa Canlaon, sa number of seismic activity, SOP mission na ginapagawa ni Canlaon, ground information, visual observation niya, no, para ma-access ka sir kung ano pa bilang condition ni Canlaon sa Subong. So,
0: sa karon, yara sa gihapon nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan kagugot sa gihapon niya ginapaandaman ang yara sa 4 km permanent danger zone.
2: Upo sa patron si K5 Vincent Coralde, din naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kakalingawa sa Negros, K5 News sa FM.
3: Masobra 900
2: ka mga barangay sa Western Visayas na tumod bilang high-risk area sa baha kag landslide. May balita si K5 Kim Caluyo.
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Nakatumod sa 919 ka mga barangay sa Western Visayas nga prone sa pagbaha kag landslide kung maka-experyensya sang moderate to heavy rainfall. Suno pa kay Direktor Raul Fernandez, ang chairperson sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kung RDRRMC6, iriang base sa ginpresent sa Mines and Geosciences Bureau sa ginpatigayon nga pre-disaster risk assessment kan PDRA nga gintambungan sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Ginbatak man sa blue ang alert status sang RDRRMC6 bilang kabahin sang pagpanghanda sa posible epekto sang ginpabaskog nga habagat dulot sang bagyo Inday. Ginalauman ang mabaskog nga pag-ulan humalin Hulyo 9, tubtob Hulyo 10, ilabi na sa Antique, Southern Iloilo, kag Northern Aklan. Yari ang kabahin sang payag ni Director Fernandez.
9: We're on na naman sa mga preparations natin, you know? Because in, we are all prepared naman, no? Lalo-lalo yung ating mga local DIA na councils and all this, because nasa blue alert naman tayo. And sa ngayon ang nasa blue alert din na province yung si Antique.
10: Naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Samtang lolo na sapuan patay sa suba sang Tayasan, Negros Oriental, may balita si K5 Rufa De Vero.
11: Patay ng natagpuan ang isang 73 taong gulang na lolo sa isang sapa sa Barangay Lagdit, Tayasan, Negros Oriental noong Miyerkules. Ayon sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, ang biktima ay huling nakita ng kanyang mga kamag-anak noong Martes, Hulyo 7, habang pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alaga at mag-isang umuwi mula sa sentro ng barangay. Labis ay kinagulat ng pamilya nang mabalitaan nila natagpuan patay ang biktima sa isang sapa na 200 metro lamang alayo mula sa kanilang bahay. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng matandang lalaki. Balita, ika sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Ini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
2: Kila ka mga estudyante sang Bye Bye City Senior High School gindala sa ospital bangod na budlayan sa paginawa kag nagapalanuka. May balita si K5 Roger Tilana.
3: DTX 500 Morning Newscast.
12: Ilang estudyante ng Bye Bye City Senior High School ang isinugod sa ospital nitong nakaraang Huwebes sa Hulyo 9 matapos makaranas ng pangangati sa mata at ilong, hirap sa paghinga at pagsusuka habang nasa loob ng paaralan. Dahil sa insidente, agad na ipinatupad ng pamunuan ng paaralan ang kanilang emergency response protocol na bigyan ng paunang lunas ang mga apektadong estudyante habang ang ilan ay dinala sa ospital para sa karagdagang gamutan. Agad ding rumisponde ang City Emergency Response Unit, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante at magsagawa ng investigasyon sa posibleng sanhi ng insidente. Bilang pag-iingat, sinuspindi ang mga klase at pinauwi ang lahat ng mga estudyante habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nanawagan naman ang pamunuan ng Bye Bye City Senior High School sa publiko na umiwas sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon at hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang ilegal nga online sabong sa EB Magalona, Negros Occidental na tukiban. Apat ka mga individual arestado. May balita si K5 Carl Longa.
3: DTX 500 Morning Newscast.
13: Nadiskubrehan ang isa ka illegal online sabong sa banwa sa EB Magalona kahapon, Huwebes, Hulyo 8, 2026, kaginaligar nga ang lugar, ginapanagiyahan sa isa ka provincial board member. Ginpahayag ni Police Brigadier General Romano Carmino, Regional Director sa PRO-NIR, na mayara sila sa gipatigayon ng manhunt operation sa isa ka wanted person, kaupod ang Negros Occidental Police Provincial Office. Nakabaton sa impormasyon ng otoridad nga ang wanted person ang ginaligar, yara sa sulod sa isa ka farm. Dugang pa ni Carmino, samtang ginpatigayon ng operasyon, nadiskubrihan ang illegal online sabong sa lugar kung sa diin na aresto ang apat ka mga individual kagilayon na ginaksyonan ang implementation sa appropriate law enforcement procedures sa mga imbulbado. Iyong kilala ang mga naaresto kanday alias GJ 40 anyos, alias FD 38 anyos, alias RL 36 anyos, kag alias EC 29 anyos, kag ginaligar na dakpan ang mga ininga nagapatigayan sa illegal na online sabong, kag wala sa may napakita nga legal na dokumento nga nagahatag sa authority nga maka-operate ang mga ini. Na-recover sa nasambit ng operasyon amo ang 142 live fighting cocks, 106 dead fighting cocks, 156 gulfs, 2 camera stands, kag 2 ka television monitors na ginapatihan gingamit sa illegal online sabong. Sa karon, magapangatubang ang suspect sa kaso nga R89287 o kung illegal gambling kag R810175 o kung Cyber Crime Prevention Act of 2012. Ang mga suspect yara na sa kustodiya sa EB Magalona Municipal Police Station kag padayon pa sa gihapon ang investigasyon kung mayara pa sa iba ni involbado sa online sabong kag kung ginapanagiyahan gin man ini sa isa ka provincial board member ang lugar. Inigabalita na lulong sa inyosang DDX from 100 Mighty Sika, D3 Bayo. Ini si K5 Carla de Conserva sa kampiyon nga balita sa disyo publiko kagkalingaman sa Negros. K5 News Africa.
3: DDX 500 Morning Newscast.
2: Samtang kaso sa teenage pregnancy sa Antique sa edad nga na pulo katuig, dubdub 14 anyos, nagdangat na sa 24. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
3: DDX 500 Morning Newscast.
14: Nagdangat sa 24 ang kaso kang teenage pregnancy o kung nagbusong sa edad nga pulo at tabtab 14 anyos ang narecord sa probinsya kang Antique katong 2025. Sa datos nga nabuel kang K5 News FM, ginalakipan dya kang hamtik, lawaan kang tubyas a fornier nga may tig-apat, ginasundan kang Kaluya, Kulasi, San Jose kag Tibiao nga may tig-darwa, Libertad, Pandan, Patnongon kag San Remeo nga may tig-isara. Ginapahayag pira sa mga rason ka dya, amo ang curiosity, pagpang-abuso, kulang nga pag-iya kang ginikanan, social media kag iban pa. Naangat ka dya padayon ng Office of the Provincial Population sa pagtugro kang nagakaigo nga intervensyon, parehas kang information dissemination kag symposium sa mga eskulahan, pag-seminar sa mga ginikanan kag iban pa. Namanaan nga sa bilog nga Antique, nagdangat man sa 960 ang kaso nga na-record katong 2025 nga nagaedad pulo tab-tab 19 anyos. Balita Region Halin Ridja sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan na ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
15: Balitang National.
2: Unemployment rate sa Pilipinas nagtaas sang Mayo 2026. May magamay nga pagtaas sa unemployment rate sa pungsod Pilipinas sang Mayo 2026 sunod sa Philippine Statistics Authority o kung PSA. Halin sa 4.7% sang Abril, nagsaka sa 4.8% ang numero sa mga Pinoy nga unemployed. Ini nga datos na nagapakita nga kapin 2.5 million nga Pilipino ang wala sang trabaho halin sa 2.41 million sa bulan sang Abril. Samtang bad cholesterol ni Senator Marco Leta mataas sunod sa PNP-GH. Ginpayag sang Philippine o kon Philippine National Police o kon PNP General Hospital subong nga Webes o kon Webes nga adlaw nga mataas ang level sang bad cholesterol ni Senator Rodante Marco Leta base sa iya pinakaulihi nga laboratory testing. Payag ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, hepe sang Internal Medicine Department sang PNP-GH, ila subong nga ginahulat ang resulta sang 2D echo sang senador agod nga mahibaluan ang kondisyon sang iya korason. Kun pangayoon sang Sandigan Bayan ang rekomendasyon sa mga doktor sang PNP, mas maayo nga hindi ipag-ibutang ang senador sa general population kung kinahanglan na siya nga isaylo sa regular nga prisuhan. Dugang pa ni Bayani, mas maayo nga i-isolate ang senador bangod sa iyang nga kondisyon kag edad.
3: Balita International.
2: Sa balitang international, Trump ginhatagan sang lisensya ang Ukraine nga mahimo sang Patriot Air Defense Systems. Ginanunsyo sang US President o kung ginanunsyo ni US President Donald Trump Miyerkules nga adlaw nga ginhatagan na niya sang lisensya nga mag-manufacture sang Patriot Missile Interceptors agod nga mapabaskog ang ila air defenses. Sa ginpatigayon nga NATO Summit sa Ankara, Turkey nga gintambungan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ginpahayag ni Trump nag-drop nga ang Patriot ang isa ka defensive weapon kag mas luyag niya nga hatagan ng Ukraine sini sa mga armas nga ginausar para sa opensiba. Madugay na nga ginapangayo ni Zelensky ang lisensya agud nga sila na ang sila na lang mismo ang maghimo sa Patriot missiles kag isa ini ka madako nga kadalagaan para sa Kiev. Magluwas na summit nga air defense system ginpasiguro man ni Trump kag Zelensky nga iya istoryahon liwat si Russian President nga si Vladimir Putin agud nga mapaabanse ang peace talks sa tunga sa Ukraine kag Russia. Ora sa K5 News FM Philippines sa 6:21 sa ngaga.
3: Balita Sports.
2: Para naman sa aton nga balitang sports, Thunder Bells kag Cool Smashers nagdaog sa PBL on-tour opening matches. Nakuha sa nga Zos Coffee Thunder Bells kag Gremlin Cool Smashers ang kadalagan sa Premier Volleyball League o kag PBL on-tour opening matches sa Ilagan City, Isabela, Miyerkules, Hulyo 8. Una nga ginatubang sa Thunder Bells ang Akari Chargers kag nagdaog sa 4 sets. Ginkilala si Zam Nolasco bilang player of the game nga may 15 points. Sa piyak nga bahin, nagdaog naman ang Cool Smashers batok NX Led Chameleons sa 4 sets. Nakuha naman ni Michelle Gumabo ang player of the game nga may 18 points. Sunod gumalantaw ang PVL on tour sa Batangas buwas nga adlaw Sabado, Hulyo 11. Magatubangay naman ang Galleries Tower High Risers batok Farm Fresh Foxies kag Chocomocho Flying Titans batok Thunder Bells.
3: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Sa ato naman nga balitang entertainment is near, pirmi ginapadalan pagkaon si Bel Mariano sa pagpanugod sa iyang karera sa Manila. May balita si K5 Ivy Cordova.
15: Kikigbahin sa aktor kag social media personality nga si Sneer nga masami siya nga ginapadalan pagkaon sa aktres nga si Bel Mariano sa nagasugod pa lamang ini sang iya karera sa Manila. Sa segment sa isa ka cologne brand, naangot ni Sneer ang among memorya sang ginsiling ni Bel ang iya nga life motto. Kun sa diin nagapati ini nga magabalik sang pulo ka beses ang kun anuman ang ginahatag sang isa ka individual sa isig ka tawo. Dugang pa ni Sneer nga proud siya sa nalabot ni Bel. Ginpahayag man sini kun ano kada ko ang importansya sang ila pag-abyanay ni Bel. Ilabi na sang una ini nga nag-abot sa syudad kun sa diin. Wala siya sang iba nga kilala kag koneksyon. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang negosyo.
2: NBI clearance makuha na sa eGov Super App. Ginlunsar sang National Bureau of Investigation o NBI ang NBI clearance sa eGov PH Super App sa tung Hulyo 6. Kaupo ng Department of Information and Communications Technology o DICT, ginlunsar sang ahensya ang among katikang agod mangin mas mapos para sa mga Pilipino ang pag-renew sang NBI clearance sa sulod lamang sang 5 minuto. Iningatikang ang ginhimo sa idalom sang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tuyo mangin madasig ang pag-access sa mga pumluyo sa serbisyo sang gobyerno. Mga ka-K5, amuyado ang dalagong mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Bantayan masunod ang programa ang Foro de los Pueblos. Ako, si K5 Zero Venobay. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka bala nag aubdas kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasi ka pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka! Kaya sa GTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. GTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito, isang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
22: Spore Biotics, naginupdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansa.

0: dance ang tropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct ending sang kap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baga.
3: Liyaw kang likod.
2: Salon pass.
4: This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name, salon pass. Symptoms persist.
5: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5
6: K5 News FM. K5 News FM.
7: Oras sa K5 News FM Philippines, na 6:30 sa aga.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
12: Kaghimay-himayon! Standby!
13: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
11: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
12: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
11: Sa pila ka mga opisyales sang gobyerno!
12: Sobra!
13: Objective and analytical.
11: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
12: Di pagprangka lang bala.
13: Informative.
11: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
12: Inaiya!
13: No holds barred discussion on hottest issues.
11: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
12: De, ano nang resulta sang kaso?
14: Hulat-hulat lang!
12: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
11: Oh, come on! People of the Philippines!
13: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.

0: problems.
1: Isa ka, my dad, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati, kamusta naman? Ato mga palangga, ka mga kakay-five, sa igan sa may bayon, kung sa kaumari, babawsag kabukiran, lakip na sa binuga provincia sa Negros Occidental, kag bilog Negros Island Region. Saliwat, good morning Negros Island Region, good morning Philippines, and good morning world.
0: Good morning, Foro de los Pueblos.
1: Maulanon ang aton sining Friday. And kami gihapon rin doon sa ni Power Do, your MIB, the men in black and white, BNW. Ha? Grabe yung kombinasyon to sa mong kipaberik. Ang inner ko white, ang imuya inner black. Ang outer ko is black, ang imuya white. So tunay nga MIBW. The black and white. Ako si K5 Elgin Gaston.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerefe. Good morning everyone.
1: Well, good morning sa atong mga kauturan. And of course, ang atong mga kauturan abroad. Kamusta ka mong tanan? Ha? Di ba ka mo paghidlawon? Kung anong kakalinabot rin sa atong sa Bacolod at the same time sa Negros Occidental, pagi naman sa atong official Facebook page and K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, sa Eric, ang K5 Eric, sa ganang signal. Tunara ka sa Southern Negros 102.9 sa Kabangkalan. And of course, there is a Northern Negros ang 89.7. Ang babangga, giba na sila mo. Well, sa ato ka mga utod.
2: I like
1: It's rainy. Rainy Friday morning.
2: Yes,
1: ang amon nga reminder ni Kipay Berik. Amon nga nag-jacket kami. Nagapayong, kag nagadalas ang kalo. Kita mo si Kipay Berik sa mga.
2: Yes.
1: Naka-formada siya. Matsagang ko siya doon. 15 anyo siya. No? Ang yang ano doon naka high school, nagbalik kami sa mga 1980s lang ang mga pormada. Now, sa mga utod nato na abroad, ano mang ginihimo ninyo kami ni K5 Eric na nagatabiyaw sa inyo sa More Night. Good morning, kagina.
0: Makamainit lang issue at usapin ng bayan.
1: May klase. Ay, suspension of classes, ubong. Dari sa Bacolod. Suspension of classes, pero may opisina.
2: May opisina.
1: May opisina kag ang may mga importante nga transaksyon nga pagimuon karong adlaw basing ibang blas inyo nami paturog dai mabrubugnaw tiempo mo. Nami lang gyud Bacolod kay pugada lang ang ulan sa aton pero dito sa oriental in other parts of the country ang ulan na limpya kapon bilog nga adlaw 24/7. Ang sa aton nya kagapon sang hapon nagpugada nagpatawhay. Sang gabi, sang kagahon, nagpugada naman, nagtaway. Subungway naman sa kulang, pero baskog lang galing kayong pagtupa sa ulan.
2: Pero at least, no, hindi tanto.
1: O, sa mga nagbarikotot, kagurago, kay tugnaw, tiyempo, yung mga naga pauwak, yung mga naga patuwak, pasang turog, nagaralaway pa! Pagbarangon, do ka mo dyan! Himos, do ka mo adlawon do dyan! Kami gihapon rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Dumayo ang karburador to sa mga K5 Eric. Why go buo-buo ang makina? Kining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoo, salamat gid sa isa naman ka mabugnaw nga Friday. Thank you for the gift of life, for your love, and for your endless mercy to us. Sa sininga maulanon nga adlaw, amon gid pangayo sa imo ang proteksyon sa tanan nga nagabiyahe, sa mga estudyante, mga teachers, drivers, farmers, kag sa tanan nga nagaulubra. Keep us safe from floods, accidents, and danger. Ginapangamuyo man namon ang padayon nga recovery sa amon pamilya kag komunidad nga napiktuhan sang paglupok sang bulkan kanlaon. Hatagi sila sang kusog, paglaom kag mga kinahanglanon, agud makabangon sila liwat. Forgive us of our sins, guide our leaders with wisdom, and fill our hearts with kindness and compassion. May this Friday be peaceful, productive, and filled with your blessings. Sa imo lamang kami nagasali, Ginoo. Amen.
1: Amen and amen.

0: Mago-mago sa inubahan ka na sa otsahot kita at
1: wala. Morning, mago-mago. Ang mga foronyans na ready na.
0: See you, mago-mago.
1: Isa na natin ito?
2: 24. Okay na. Larga bulan.
1: Larga bulan. Ah. Thank you, Mayor.
0: Okay na.
1: Foro de los Pueblos.

0: Foro de los Pueblos. Headlines. Sa atin mga kagabaga, kagbainit ka mga pangulong, di na lang yung inidulong sa inyo sa DTX 500 ng iyong superior antioxidant. Sa atin mga kagabaga, kagbainit ka mga balita lokal. Paglupok sang kalaon, madamong ang mga utanon, hindi na mapuslan. Ang mga manugbaliga, nagakanugon.
1: Grabe. Hindi mapuslan.
2: Actually, i-check natin yung talagang ownership ng property. So, I have directed the chief of police to check with the assessor's office kung sa kanya ba talaga yung property, sa kanya ba yung napangalan.
0: Sa ato mga kauturan, ining tingog-tingog din ni Director Cardinio, no? Sang NIR. Bangod ginatudlo, ginaligar, isa ka board member ang aras sa likod sa isabong operasyon. Dito naman sa Banwasang, EB Magalona. Piyak kamahin, tipid-tipid tanay. Ah, mbal ni Mayor Greg Gasataya, imbis magasto 3 milyones, nga tipidon tani kang ihatag sa charitable institusyon.
3: Usually, po may ara, sang sopa, there is a budget na ginabutang sa syudad sa pagpulot para pamahaw, para sa lugar, para decoration, kanan. It's 3 million pesos. Okay, ang budget for SOCA. So I talked to them and asked them, is it possible na mga
0: sakripisyo. Storyahan ta na karong kag ipabirik sa piyak kabahin na ana executive sang YGBC na no, Yanson Group of Bus Companies na basa kakaso sa nanay kag kay Lee Ray Yanson. Tanohon ta rin binalo sa ilang sila kag ipabirik, no?
1: Kalaan niya klase sitwasyon ng
0: ilan. Iban gamuno, sige mayroon naman lang ganit na way ka kwarta na lang, no? No? But nonetheless, garespeto kita'y pinamilya ining mga bagay. Pero may mga development being in the cover naton. That's why, kisa kung maglupo ka balita din sa PIAC, makuha ka man siyang sides ng PIAC para balansyado kay Pabirik.
1: Oh, correct.
0: That's our job. Yeah. No? But, gapasalamat, ang peaceful man sila gyapon. Kagkadako abi sa kontribusyon nila sa transport sector. Imagine nun mo, and it is an honor to say, nga ang biggest bus company in Asia is in the Philippines.
1: Yes.
0: And that is Yanson Group of Bus Companies.
1: Namo na sila. O ilabot sa series, may iban pa na.
0: Hindi ko may pinamakalma sa ibang franchise
1: Bachelor?
0: Mo. Bachelor? Oh, Bachelor?
1: Bachelor sa Mindanao.
0: May pinamakalma ng Greek, ENA?
1: Why pa?
0: Why pa naman. Wala lang pinamaklon kayo, why man?
1: Yung budlay na ilaslak yan niya, kayo budlay na maklon, si kahanginan na
0: yan. Why pa na as nasubong? Sa piyak, kabahin, damo, halos tanan niya klase sa Makolod, suspendido. Ha?
1: Yes.
0: Kan pila ka porsyon sa Negros Occidental because ang ginapabot niya mabas kung kapagtupa sang ulam na. On the other hand, ang soda, hindi soft drinks, ha? State of the District Address, kakipamirik, ha? Ni Congressman Albi Benitez, hiwaton sa SMX karon sapon. So mayara kita man on the streets ang pamangkot pasado, baldad. Ano ba lang inyo sa rating sa aton palangga nga congressman sa Bacolod? Well, of course, libre ang tanan kay malibot ka rin sa kipay Berto Gakit mo.
1: No.
0: Para nga magkuha sang reaksyones sang aton sa nga mga kauturan.
1: Kung pasado, kung baldado.
0: Pasado o baldado. Sa piyak kabahin, update na ton sa impeachment case batok kay Vice President Sara Duterte. Ang latest information, anay abogado nga si Attorney Vic Rodriguez, no? May pila ka mga matigdas ka mga tinaga nga ginhambal ka kay Pabirik. Dalungod niya sa credibility of the witness. Damo gali kaso ni?
1: No.
0: Ha?
1: Damo siya kaso kag 2 weeks lang nga training ka tapos expert ka na.
0: Ti hambal niya may patong-patong kung nga kaso nga ginapakatubang ining si John Mark Kalilong, isa ka senior agent sang National Bureau of Investigation. Sa piyak kabahin, grabe. Ariyo, tanawan nyo, baha sa China. Baha sa China. K5 Adrian, baha sa China. Bangod man sang tanawa K5 Eric. Ojo. Kaya gusto ito matihan nga sa China. Ari chong ni talay. Oh, yeah.
1: Sila kayo translate ko.
0: Grabe ang baha.
1: Yang basura, huwag makuha sa ice swims.
0: Ha?
1: Huwag ko naman ito translate ko.
0: Hindi, sige nga, basura, ga-swim. Huwag mo ito ice swim mo. Oh, grabe mga kakipay. karon tutukan ta, hindi lamang mga tao ang na-displace 900 ka mga manog. Ang delikado, may mga kubra pa to.
1: Yes, yes.
0: 900 species sa mga manog, o kung 900 ka mga manog nagwa sa snake farm sa China, sa Guangxi, it's because hindi mabaskog gaba, kaya natabo, galing kakipabiyarik, nawasdak ang iladam. Kaluluoy, no? Reportedly, 17 na ka mga tao. Ako ya, initial plan, hindi kumpati, 17 lang. Sabunto ka baskog gaba. 17 ang initial reported patay, bangun sa mabaskog gaba dito naman sa China.
1: Sa China, mag 17, kabilog ang patay, wala na ng pusnga.
0: Huh?
1: Ang numbo nga patay sa China, pero may mag-isip ka, tag 10,000.
0: Hmm?
1: Di ka yung tao nila yan, tag pilak milyon.
0: Mugle.
1: Di ka lang patay na pirmida mo.
0: Standby sa pag-asa. Tapiyak, kabahin mga kakipaiba. Ah, bantayan ta ang pinakauling alakat sa panahon. I-check natin ang Pag-asa Forecasting Center sa Dili Madugay para may manuhan takon balak kabusta ang pagulan-ulan din sa aton. So, abaling mga lagko ang mga balita at tutukan ta kipaib. And on the graphics, karong kakipaib Adrian, no? Pwede ka mo ka-comment riyan. Mamangkot kami ni i-check ta, no? Kung pwede tawagan na to ng Pag-asa kakipaib Adrian para ma-plastar ta na. And may balawa ng pinakauling alakat sa panahon, no? And sa atong mga kauturan, ano bala ang ulan sige-sige na di sa atong kipaib Eric? Pinapakadlao saan o pa ni magpuas ang ulan, no? Tawagan ta na yun, no? Sa mga technical tagyo. Yung ko na tawagan ng Pag-asa para dating, no? Sa aton sa nga pagpalagad subong nga aga. Kakipaib Eric, sa atong nga mga utod, ang bagyo naglabay. Ang panawag tayo, Bagyo Inday.
1: Inday.
0: Pero ang Bagyo Dokyas ang K-5, yun lail.
1: Nga.
0: Ti, ang ihom sa tao, ako di ko mabagyo yan, kakuriit ka mo. Ang Typhoon Dokyas ang K-5, yung sipa yung mangyarit, asas dulunggan, naling paggapon.
1: Ang lain sa nga to, yung birahana, isang Typhoon Dok, complex to yan. Kung nag-igo sa to, na bagyo, kag vulkan, ang nag-igo diya sa K-5, subong niya, Bagyo San Gracia, lupok sang kwan, lupok sang Gracia, kag tayog sang epekto sa kwan. Pero tigid diyan.
0: Kati kalon sa inyo kabaton lang ka sa mga major bonus. Abi gid gali kun way kag gapabot no, may mga bot no.
1: Tingal lang ani ko, ning Justin Jacon gapon gi storya tanaw. Ni miklo ang to sa kun.
0: Gali ka. Boss. Thank you ah. Ready pa ni magpuwas sila kasi man boss. Thank you. Salamat gid sa grabe, wala. Actually, gin-announce na ni last year. Nga, while lang tayo, major bonus, ha? Next year. Pero, hindi man gra-tologs, dok. Tanggay, yung mga taga-kipay. Boss, thank you, gin.
1: Timing gin pag-restro.
0: Damo gin mabalaan ng tao, nga planggay, ano? Salamat, gin, dok. Timing gin ko, no? Check tayo yung Pag-asa Forecasting Center. Ang Pag-asa is one of the official partners ng K5 News FM. Sa anniversary ng K5 News FM Iloilo, nag-atagin sila recognition sa Pag-asa Iloilo. No?
1: Okay.
0: Sa pagkilala sa nangin, kabalo ka, importante sila ka partner sa mga panahon pariyo sila. Yes, no? So, ang ato niya partner per me is Pag-asa Dumanggay. Amo niya ato, no? Dumanggas station niyo. Pag-asa Dumanggas, good morning.
4: Hi, hello, good morning. Muna yung ato latest weather update para sa karon ni adlaw sa Friday, July 10, 2026. As of 4 a.m. ko ginang agang, ginamonitor natin yung si Typhoon Inday. Ay, gina-estimate natin basta sa mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may kalayoan 620 km east of Basco, Batanes. May maximum sustained wind ng 150 km per hour yung detector, kag gustanas nga up to 185 km per hour. Ang iyak hulag ay pa northwestward at 20 km per hour. Base sa ating track intensity outlook, si Typhoon Inday ay posibleng magagawa sa ating Philippine area of responsibility by tomorrow morning or afternoon. And then southwest monsoon ang nag-a-affect sa may Palawan, kag Visayas, kag Mindanao. Bangod sa nga sistema, dili sa Western Visayas ay posible maka-experience sa mga occasional rain nga tugas sa southwest winds. Makusog naman ang hangin natin nga magahalin sa direction southwest na magkadala sa mapalot nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nito 25 to 31 degrees Celsius ang adlaw na buksak ng alas 5.30 sa ginang aga pag magatunod ini alas 6.07 karong sa hapon. Pag muna yung ating latest...
0: Hello, Pag-asa! Pag-asa. Ma'am, until when gin-expect na ton ining maulanon nga panahon diri sa ton sa Visayas area?
4: until weekend pa siya maalanan niya atin nga pa niya.
0: Sir, weekend? Possible... So until Sunday? We're expecting until Sunday?
4: Yes, sir. Possible by Monday ay improving water naman ang
0: kalabi. Oh, at sa Monday kami ka pang laban ni K5 Erickson.
1: Improving pa lang na siya galing. Oo.
0: Sige, pro.
1: Okay na.
0: Layo man sa gasa duta, galing ang bulan na, no? Ginsuyop yan, ginpa enhance yung habagat na pagasa.
4: Yes, sir. Ang ini nga bagyo ay layo man din sa atin pag wala siya si epekto. However, amun yung nagpa-enhance lang siya sa southwest region. Amun yung
0: nga. Sige. Thank you. Thank you, pagasa.
4: You're welcome, sir.
0: So na batyan ang atong Pag-asa Forecasting Center. Sa siling matriyong gina-activate na ang atong linya sa Southern Negros. Standby kay K5 Arfa Mores. Standby naman kay K5 Roel Pineda in Ariel Apas. Standby man kay K5 Wilson Bilian and K5 Berto Gakit. Upon kay K5 Jerilo na Luis. Himalaon na ito ng pinaka-latest karon nga nakatsang panahon. Kag naka-standby na tutukan ta. No, yara na, i-ready mo na lang si K5 Arp ang iya siling linya. No? Para at least maplastar ta kag may baruan ang pinakalaytes ka sitwasyon dito sa area sa Kabangkalan. Ari ang pinakalaytes, pinakauna nga sitwasyon, area sa Southern Negros.
5: Yes.
0: K5 Eric naka-standby, K5 ARF, Amores sa line number 1. ARF, good morning. Ay, noted, no? Noted ang yasin nga line.
1: May hindi ko ma-check ta ang south, ma-check ta ang north, ma-check ta ang Bacolod.
0: Panangin, ma-check ta kay para mabalaan ta kung malaka musta, kay man tiba declaration, no?
1: Comprehensive.
0: Nga waay isang klase, no? So, may mga video, subong sitwasyon dito sa area sang Arana. Na-check na ataw, gani K5 Adrian, si K5 ARF. Bali, may ginapakita to sa aton nga river, no? Ay nablang ginabantayan na perme. Medyo layo-layo pa man ang tubig sa iya sininga danger zone. Ano? Danger
1: sa
0: level.
1: Sa Hilabangan River.
0: I-check ko sa K5 Arp. Nakatamay para himanoon tang sitwasyon. In standby kay Ruel Pineda and Ariel Apas para nasigay kita. I-check na sa line number 1, K5 Arp. Good morning!
6: Good morning, ka K5 Eljan, ka K5 Eric.
1: Morning, morning.
6: Yes, ka K5 Eljan. Humalin sang Miyerkules sang adlaw ka K5 Eljan ginbubo no sang mabaskog nga ulan nga may laka-laka nga pagpangilat ang bilog nga Southern Negros especially ka K5 Eljan ka K5 Eric ang syudad sang Kabangkalan kag sa karon maka-experyensya kita sang makalaka-laka nga pag-ulan kainas sang kaagahon humalin alas 3 tugtog alas 6 sang aga ka K5 Eljan ka K5 Eric mabaskog ang ulan diri sa sur apang sa karon nga mga panahon nagtawhay na.
1: Very
6: pero
1: good.
6: Madulom ang kalangitan sa gihapon ka K5 Eljan ka K5 Eric. May video kita nga ginapadala.
0: Ara kita na muna. Suspended ang klase sa tanan nga level sa Kabangkalan.
1: Yes, suspended.
6: Yes, pribado kag pampubliko ka K5 Eljan wala sang klase. No, tatlo na kadlaw ka K5 Eljan ka K5 Eric kanina sa Miyerkules. No,
1: suspended.
6: Pamod sa mabaskog na ulan kag may mga pangapangilat-kilat man ka K5 Eljan ka K5 Eric. Sa karon may ara kita dira video ka K5 Eljan ka K5 Eric kag makita naton dira no nga matawhay pa ang flow sa nga tubig kag malawig pa no ang level sa nga tubig apang hindi magkampante kay istorya man naton ka K5 Eljan ang DRRM kahapon hindi magkampante ang mga tupad or mga kaingod dira sa ilog Hilabangan River. Mangod nagasige ang bukbo sang ulan sa kabukiran.
1: Correct.
6: Kung magsige ang ulan sa kabukiran kay K5 Eric at K5 Eljan, may posibilidad nga magtaas ang tubig sa ilog Hilabangan River.
1: Yes.
6: So, ng mga K5 diri sa sur.
0: Wala man sang evacuation da kada tabo K5 ARF.
6: Sa karon kay K5 Eljan kay K5 Eric matawhay pa ang aton mga evacuation center.
0: Eh bisan galing kan laon 7 na kapabila nag evacuate. Eh.
1: Oo.
0: So, naman ang ulan, no? Batsaga naman nato, nagtupa naman yung subong samon sa Bacolod, the ARF. So, ahaling kagapo niya, munog yung ulan sa Kabangkalan, K5 Eric.
1: Sige lang.
0: Why isang reported galan, slide the ARF?
6: So far, wala pa ka K5 Eljan.
0: Ara naman, no?
6: Talibot, kasi hindi man natin contact, no? Ang mga kabaranggayan, kag mga agency, at mga otoridad tuhoy sa pag-monitor ka K5 Eljan, ka K5 Eric, sa nga sitwasyon, sa panahon, diri sa sur. So far,
1: K5 ARF, ang video mo di, layo gani siya, way gani ka kasaka sa kwano sa primero nga hagdanan sa ilog
0: safe
1: Hilabangan.
0: Safe ka, but siguro ito dapat kimalakaan.
1: Very good,
0: no?
1: Very good.
0: ARF, thank you so much, K5 ARF. Until now, wala pa na leave ang suspension of classes and maybe by next week, ma-resume ang regular na klase.
1: Correct.
0: Dara sa syudad sa Kabangkalan. Salamat, K5 ARF, Amores!
6: Yes, a report sa patrol Kakipet Eric, Kakipet Aljan, ini si Kakipet Dinarf Amores Togalon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Ang bagyo ay takakulbaan sa hangin, ulan na ginakulbaan. Away ta dapat kulbaan, ma-post kami ni K5 Eric sa commercial break. Pagbalik ta Ariel Apas on Northern Negros. Kaupod si Ruel Pineda, kaupod man ang ato koneksyon Jerry Luna Luis, kagdari sa Bacolod, opod kay Wilson Villena and K-Pem Berto Gakit, sa among yung pagbalik dari sa inyo para tuntunan. Oras sa K-Pem News FM Philippines. K-Pem Eric, ang oras tala sa 6:54.
1: Standby.
5: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe G Fiber Prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ganto ta sa extra benefits, sir, boys, ang D3 Bio.
1: Na.
8: Kung pala inom ka or adik ka sa D3 Bio, adikid term ba, no? May madamo pa ang mga extra benefits kung pala inom ka sa D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lang tawo na to, sir boy, ang damo na yung nakatry nga nami gidyan D3 Bio, especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani, alam na kayo, ginahalo na nilang D3 Bio kagawan, DTX.
1: Amuning ang tapat, gid.
8: Now, D3 Bio, gina-increase niya ang absorption sa magnesium kag chromium. Pag once, ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
1: Kung sensitive ang insulin.
8: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imo nga selula.
1: Kampiyon.
8: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, maabsorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
1: Kaya tagagwa sa nga insulin. Ano mong efficient ang insulin? Dulong niya dayon. Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
8: So, meaning pa, kung pala inom ka di tribayo, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kag hindi magtaas imong blood sugar.
9: Correct. Di tribayo, sir boy, no, may asang MCT nga maka-provide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon may ara kasang diabetes bala. Diabetes firme ka lang
8: ginabutom. Luya, luya na ang diabetes.
9: Luya ka. So magtumar kita sang di tribayo kadadlok may diabetes ka, hindi ka gutumon, sir boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
5: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
1: Kuba, kung buot silingo ni Doc Sam, kung diabetic ka, giniiwasan kasing imong mga upod. Uy, nugay kaon kanon, nugay kaon tinapay. Uy, anong kanon, kumaluya ako kanon. D3 Bio mo na. D3 Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. PD?
11: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, sir boy, kung madamo na natuktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kayo sulsugon mo lang. Pwede. Ang ugat mo yung hindi. Hindi mo yung masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni sila yung iihi mo lang, no? Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3 Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high-density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So, with that, no? ginapadamo yung imo HDL, parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3Bio, iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL. Because...
8: pag mag-oxidize, plaque gina.
11: Plaque ang result.
8: Mabaragi na yan.
12: Mabaragi na siya. Mm-hmm.
8: So the more nga gainom ka D3Bio, the more gadamo imong good cholesterol.
11: So kung si Lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
13: Amuna ang importante da. And D3Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sa nitric acid. No?
8: Ining mahimong nitric acid, 8 lanes? Mahimong 8 lanes?
12: Malapad, sir boy.
13: Gawin mo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
8: may
13: high blood ka,
8: sa kurason.
13: May problema sa kurason, D3Bio muna.
8: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3Bio muna.
14: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
15: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakats mga buti ka. D3Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
15: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakats mga buti ka. D3Bio. Health News. D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3Bio ka. Ang D3Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan.
15: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado. Gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
23: Mabakan sa mga butika.
24: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop,
2: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: iCare Gold, ang iCare Capsula. Nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Let's go. Go with the flow.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy.
3: Let's go with the flow.
23: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift,
23: OT,
26: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
28: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly.
29: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
30: Happy!
31: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: It's the best part of the day.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct ID nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit, naka-epekto susurot sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras, para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kalikot sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: KK5 News FM. News FM.
3: Oras sa KK5 News FM Philippines, mga KK5 Las 7, 9 oras na nasang DTX 500.
4: Yes.
3: Yung DTX 500, KK5 Eric, actually, yung kuha ini sa pinakamapait ka parte sang tubo. Ang dami nga parts ni, no? Kay ang lawas sabi naton every time magkaon ta may ara na ginatawag latak o residue. Tiki sa nagatiner na lawas ta and we need to get rid of it. Hindi ta man pwede si ligonto gasa or whatever. And the only way nga mo brata na amuna kag ipabiri ka dapat limpyuhan ta pagi sa pagdetoxify. And talking about detoxification, amo nang papel sang DTX 500.
4: Correct.
3: Limpyuhan niya parang ang blood sugar mo nubo. Inang normal. Kay eh, nami pag ginagin mo blood pressure blang iailig sa ugat mo, kung tama ka lapuyot mo at na ma-high blood doon ka na mo.
4: Kaya kung wala ka makalimpyo sang special tinay ta, kita mo mga singuna yung mga tigulang gagalabatiba gina. Di kung wala ka ginatinluan higko may latak ng tinay ang gat mo pukul natinluan siya pas man sa slakyan ako may kablakat change oil blang tipigaw ginang lagan sang imo slakyan kung mo tinluan karburador mo di amo man ang DTX 500 ang manami kinsa mga K5 plus daw isa ka kapsula silbi nilang maintenance sa diabetes mo kag sa high blood mo hindi ko diway ka na idamo pa problema nami na siya
3: importante sa talan na kag pabangkot nila din tani pwede babakal no to kun amo nang imo nga pabangkot ang sabata mo ni kun ari ka dis makulod of course ari sa Rina Street tubangan ng ginsang Paglaom Sports Complex in
4: yes.
3: Na. Tikot na ka Victoria's ka Guard Building. Aron na may clinic tada. Unsa ka bangkalan ka natural Americano ni nga lugar mo? Texas Street na yan.
4: Texas Street Barangay 1 ka bangkalan with ready speed boat.
3: Kaya pamati ito mo na subong sa si Pari Paul Aros, si Brother Paul Aros. O naglap ka na labay ko na siya na wala niya ko pero hindi na lang ka diya. Kisa hindi lang ko nang rumalabay mamahaw kaya hindi ako pabayaron mo.
4: Tipo kay kanami, mananami na sila.
3: Limpyo sa lugar. Tita Myrna, si Sister Myrna.
4: Kaya nga lang sa ilang restaurant.
3: Myrnas. Si Mrs. Yun.
4: Ah, Mrs. Yun ha? Paborito ko na dadla kong kauli na
3: gan. Kamagali? Matsagang ko kung magambo ka nga, magpag-atubang ka sa ako na kamo ka na. Pananaw ko sa imo, dumember ka sa K-pop.
4: Isa pa na.
3: Okay, do P-pop la Pinoy pop. Kay nga, matyaga ko na member ka sa ka-grupo nga Cup of Joe.
4: Kay nga. Kaya nung kanta ni sa Cup of Joe.
3: Oo, mo niya yung minumulto. Bacolo Gen Z's. Do, dala ka na. And Gen Z's at heart, hindi na inidrill. The crossover you've been waiting for is finally here. Pop Rap meets the P-pop in one unforgettable Gen Z night. Oh, grabe. Get ready for Gen Z Live. Bacolod featuring Cup of Joe and Vexon happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall.
4: Din from makal ticket?
3: Multo. 6M!
4: 6M!
3: Oh!
4: Are!
3: Multo to pelikula in all your favorite hits in between.
4: Okay.
3: This is your sign to finally experience them live.
4: Imbitahon ta nga matanaw Cup of Joe.
3: Sino?
4: Ang tanan alin sa manager pa kadto sa Taylor sang Sterling Bank.
3: Oh, is Ingrid na?
4: Si Ma'am Sherry Love Chan ang
3: Ma'am
4: ilang
3: Sherry
4: manager.
3: Love. Oh.
4: Ang ilang service head nga si Ma'am Natalie Rose Vahilidan. Ang loans department sa Silakyan, si Charles Albio kay si Jobe Macariola.
3: Gapamati?
4: Gapamati. Kag ang teller, Christina Blanca, Rochelle Himora, and Robbie Joy Williams.
3: Kabalo ka anong sabat ko?
4: Ano?
3: Eh, makunta ko lang anong sabat ko?
4: Anong sabat mo si Nikki Pamel dyan?
3: Approve ba? Don't get left behind. Secure your tickets before mabusan ka sang seat o kung upod ang ibang mga kabiyana.
4: Ganto
3: no?
4: Ka mo to.
3: Iagaw na. July 17, may ara sila nga mall show. No? Sa bantayan ta ang Vixen Live sa mall show sa July 17 at 2 p.m. sa North Wing Ground sang SM City Bacolod. Dalasin na mga fellow Vixis mo and enjoy ta. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Production Philippines And ang official media partner, of course, K5 News FM.
4: Ay, sabat ko na blok, ano?
3: Ano?
4: Approve ba?
3: Approve ba? Hoy!
4: Okay na lang.
3: Ay, nga, gawin ako mo damang. Punta ka mo ito sa tickets. Kung di ka mo pinikmakal. Official partner na ni Miggy padala ng Steve Tutoy 15 Sikandar ng ipagawa sa Tanga concert antes masugod. Oh. I-play na lang ito yun sa ano.
4: Diyan ay, diyan ay ka. Aton niya lang, wag lang nang approve to.
3: Tang ilaya sa libol.
4: Kung siya sa screen niya, again.
3: Magwag ito yung sa
4: libol. Preparal ka mo, Kipay.
3: Sky Hall.
4: Preparal ka mo, Kipay. Maprotista ko.
3: Salamat, Gida. No? Salamat sa Gen Z. Ha? L Squared Production, thank you so much.
4: Kampiyon. Di magwa kita sa screen nila. Eh.
3: Ang magwa gito yung K5 Dusip. Eh,
4: may official media partner. Magwa naman sinin.
3: So hinga, gaw na ka mo, hinga, gaw na ka mo, bakal sang tiket, ha?
4: Tagpila, may, tagpila.
3: Mayara man sila nga for general patronage. Of course, medyo mahal ng K5 Eric King.
4: At yung pro,
3: hinga, gaw na sila, importante makita nila. Ang Cup of Joe may kanta pa ng galing nga misteryoso. Ang gusto mo, hayaan naman daw. Grabe yung mga kanta, no? Bumabalik na alaala. Hayaan mo na lang kuno K5 Eric.
4: Amoning tingog yan.
3: Do pang patulog. Pang relapse, ah.
4: Amoning aton mga tingog.
3: Ha?
4: Amoning.
3: Amo galing, K5 Eric. Sige, hindi malipat, ha? Cup of Joe this coming July 18. May mall show sila alas 2 sa hapon. SM City Ground Floor on July 17, ha? So yung agaw na ka muna sa Cup of Joe. I-check ko na si Ariel Apa. Standby kay Wilson Villena. Ara naman ang ulang. Nagbo-bo naman kay K5 Eric. I-check ko this time around si K5 Ariel Apa dito sa Northern Negros. Kamusta ba lang lakad sa panahon kay Drisa Bacolod? Grabing ulan, standby Berto Gakit and standby K5 Wilson Villena. I-check ni K5 Baberto kung may K5 Wilson, kung may biyahe, kita ko nula. Oh, dugay-dugay, check ng Coast Guard. I-check na this time around, kay dito sa Toledo, kay K5 Eric, San Carlos to Toledo, kansilado. Tawagan, takaroon si Itan, kung doon, nabok mga pasero na stranded to. Tiki na lang sa nga, gaging cancel mo. I-check na sa number 1, K5 Ariel Apas, ara na, ha? Para makahatag sa report, Ariel, sa Bantay Panahon Update.
5: Sa Panahon.
3: K5 Ariel, good morning.
6: Yes, sir. Jan, Sir Eric, good morning. Sa subong tempo, Sir Eric, okay, ang tempo kag may klase, ang publikong eskulahan, kaya primadong eskulahan, rin sa may siyudad sa Sagay. So, bago lang
4: ito, Sir Eric, Sir Eric, ang klima to, tahom.
3: Ang buhay ang ulan, di mo ilaw.
4: Tahom yun sila sa Sagay, oh. Tahom yun, tahom yun, ha? Sige, go ahead lang siyang report mo yun, lang muno lang kami,
6: oh. Managumon lang ang atong makita sa mga panganong si Rere kasi dyan. Pero may ara sa mabatagan, kining hangin habagat nga dili magiging mo masyadong kusog hangin. Pero atong yung mabatagan nakabugnaw sa hangin sa dyan sa may siyudad sa Sagay si Rere kasi Rere. Pero sa subong, parang kita nga nag-monitor sa sitwasyon kaya sa tempo dyan sa may siyudad sa Sagay.
3: May klase na wala?
6: May klase si Rere kaya si Rere dyan.
3: Ah, wala cancellation of classes?
6: Wala. Mag-wala kita na gulong sa...
3: Regular gali ang klase si Ilaya K5 Eric. Tiyo, sige ah. Okay ah.
4: Very good.
6: Pero sa kapong sarili ka si Eric, ang direktin po sa Sagay, wala gano'y gaulan. Hangin lang yun ang mabatagan si Eric at Sirigan.
4: Very good. Very good.
6: Yes, Sir Gian, maul na kaya ang ginamonitor ito dito sa may siyudad sa Sagay.
3: Standby, Berto and Wilson.
6: Tempo, Sir Gian. Kining sitwasyon, Sir Gian, na ginadulong sa details pa ng Eastern Post, Supplemental Women, DTX, Supplemental, sa Piranaka, dito sa para sa Puro de los Pueblos, Inis, kasi para lapas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo, Publiko, Kalingawan, sa Northern Negros, C5, UCPM.
3: Thank you so much, K5 Ariel. Apas, sa inuhanta naman, Bis Bacolo, dino, standby, Jerry Luna Luis. I-check na karoon ng areas bago, no? Sa ato naman gamang tagpanamanti kirigupod karong adlaw medyo maulano ng tiyempo ta. I-check tayo karong K5 Wilson kung wala kamusta kung may arap lang cancellation sa biyay wala no? Kay si K5 Itan naglakat siya glay unlib sa subong
4: nagahambal siya sa akin nga tabok sila kuno niya
3: ti ang natabok nakatabok na sila
4: why pa pro arap na siya sa kuan sa Dumaguete pero matabok ko ng barko ang series
3: kaya yung Toledo nila kuno do no. Kay na wala sila Dubai cancellation but we will check kung ang pinaka-latest no?
4: There is aton na Cyril Jan of the 32 towns and cities sa Negros Occidental 24 ang nagsuspense ang klase of the 32 ha wala klase ang Calatrava, Manapla, Ibi Magalona, Murcia, Silay, Bago, La Carlota, Binalbagan, Hinigaran, Isabela, La Castellana, Moises Padilla, Sipalay, Candoni, Talisay, San Carlos, Kabangkalan, Valladolid, DSB, Pontevedra, Puro Pandansan, Enrique, Ilog, Himamaylan, Bacolod.
3: So,
4: amo nang wala klase.
3: I-check ko this time around. Si Kipa Wilson naka-standby na, no? I-check na sa line number 1 para may marawantang sitwasyon dali sa Bacolod, ha? Kikarabing ulan mo, no? K5 Wilson, kamusta ang sitwasyon sa Bacolod?
5: Good morning,
3: Kipa
5: Wilson and Kipa Eric, no? So, so far, nag-ulan-ulan, may video. Kita dira, nag-inside Kipa Wilson and Kipa Eric.
3: No? Tira lang, Kipa Adriana. Go ahead, Kipa Wilson.
5: So, masubong Kipa Wilson and Kipa Eric, laki sa ato, sila kapag-libot-libot, kaya may mga porsyon o kung may mga erika, sang nakulod na di ko makukuha ang ulan kita sa Jan at kita sa Eric. Zero visibility kita sa cellphone. Hindi kita ahon ang dalan kita sa Jan at kita sa Eric. That's why kasi mag-inahinay kita kung magbiyahe kita sa ato. Kaya nga mga dala nun, agad malikawan man ang aksidente. Kahit ang ulan di kita sa Jan at kita sa Eric sa ato ng experience, mga paglibot-libot naton, wala siya, hindi siya bilog na makulod ang ulan kita sa Jan at kita sa Eric. May mga porsyon niya sa makulod niya galong lang. May mga porsyon sa makulod niya taliti lang. May mga porsyon mas ang Bacolod niya, heavy rain kita o kung na kusok-kusok ang ulan niya, bigyan ng galumpat naman niya zero visibility. So, tinapo na ang galong, perfect katapos ayos ang galong, hindi siya yung gray, kundi may porsyon mas ang galong na halos mag-itom na kayo sa dami kayo sa Merito, kasi tama na siguro kabukas wala sa ulan sa babaw o kung sa moisture sa babaw kayo sa dami kayo sa Merito. So, kaya mo lang na matugdang ang tiyan po, mapalon, yun sa hapon, sila nga mga kontra ulan pala, bayong, rinko, tanang-tanang, yun sa dami kayo sa Merito. At kung siyempre, mapagkatahan mo na lang, magkagaling mo sa ulan. So, kaya mo lang na, so far, ang dala naman niya na nanabiyan sa kasina, since wala sang klase subong, bawan ang dalan, wala sang traffic.
4: Oh, hi ba?
5: Along the Lacton area, wala maayos ang traffic. Even there is may magsaysay, and PS Aquino, wala man sang traffic, kasi wala sang mga salakyan, maayos ang
4: traffic. Son?
5: Kasi wala sang klase. Yes, kasi there is.
4: Why kasang may notisyahan ng mga kalyeta nga daw medyo nagsaka-saka dutay tubi, okay lang?
5: Okay, sige. Kasi Eric, so far sa nanabiyan ako sa kalitri sa may magsaysay, magbunggo kasi may Ramon Ramos Eskulahan.
4: Okay.
5: Sinitong dala na doon nagaturo dalong-dalong na ang tubig. And sa may kwan kita yun.
3: Sa Carvi, pag-iblado mo na perming taas tubig
4: daw.
5: Sa may Carvic.
3: Carvic, oh.
5: Sa lang sa may Carvic, kasi doon na kita very kung nagsaka na ito ang tubig. Pero so far, may ano na ito sila, may flood mitigation project na sila naging patigayon. So, dito sa Carvic ito, naging pataasan, tuminang, ina, sininga creek, ang mga buka ito, ang portion, kita po na naman kita sa Jani Kepa Merik. Kasi butang man sila sa ito, takto-taklo pala. Yan po, matubo ang tubig, ang baha, matulod. Kung mag-break, pero kung magtaas ang tubig, hindi magkando sa tamanay, ang mga tubig na manyahanin, matrain kita na Jani Kepa Merik. Pati siya sa nakaroon ko na sa Jani.
3: Sige.
4: Ano panawag mo na Wilson? Ano panawag mo?
5: Ang
4: panawag mo, taklob-taklob ha?
3: Taklob-taklob ha?
5: Sorry, hindi ko nalipas yung term. Basta taklob-taklob. Anong term
4: now? Taklob-taklob gani. Dokaldir. Dokaldiro. Nga ginabalik-balik sila misa.
3: Dokoring ka nga panaban.
4: Taklob-taklobin.
3: Dokoring ka pang takab.
4: Kasi abad si Wilson na.
3: Taklob sa di. Sa manhole cover ba si na?
4: Inablan daw sluice gate lang mabukas.
3: Sluice gate pala wag na sluice gate.
4: Taklob, taklob. Kasi abad si Wilson na.
3: Okay.
4: Okay.
5: Hindi
4: man sa maglawig ah. Amo ni panawag sa Tagalog pa bugso-bugso na ulan. Okay lang na siya. Okay na lang na.
5: Pero isama na notice atong kita sa Jan ko sa Merikodong. Wala kang hangin.
4: Very good.
3: Okay lang na. Grabe lang ulan.
4: Okay lang na.
5: Grabe lang ulan.
3: Sige.
5: Grabe ulan, grabe galong, pero wala hangin.
3: Tino ka budlay ni Sibo, karong magman on the street. Kaya on live gali si Berto.
5: Okay lang. May problema, kaya tanang.
3: Basi ko ma, baka kita, kala na magkita ka sa mga lugar, no? Mga terminal na lang, das makulod lang. O, oh, hindi ka lang magkantos terminal ng autobtong kiti.
4: Hindi na, may kikoy sa dalan siya.
3: Gaulan galing.
4: Nanan di siya sa tamsak-tamsak mo.
5: payo nga kuya. Okay
4: na. Sige. Very
5: sige.
4: Good.
5: Sige. So, amalan na dyan. Ang situation on the sports is ano dyan. Kaya sa Eric, no? Ako sa mga dyan sa nakastar na panahon sa Sinard sa Bacolod. Sige, nakabalita na tulong sa inyo sa Kalwa sa Mighty Sea. D3 by FND Tech 500. Po na po sa patrol sa K5 Vincent Coralde. Yan yun naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita.
2: Ulat sa panahon.
3: Salamat K5 Wilson Villena Maularo ng aton sa ninga downtown Bacolod. Kagang aton reminder ni K5 Eric Halong kamong ilabi na sa masalakyan basi yes. Mga porsyon nga dalom ang dalan bla. Basi wek balo may manhole da kamang kalahulog mga salakyan ilabi na mga higad kanal bla. So si Jerelo Dalawis naka-standby naman sa Piacarinha. Gina-check ko sa mga Philippine Coast Guard kung ba na may biyahe o wala. No, so far kaya wala man sa bagyo at itong pag-i-chendin ni regular ang biyahe kay Pabarik.
4: Yes,
3: no?
4: Yes.
3: Basta wala ganit storm signal, it is understood nga wala cancellation of
4: white trips. Storm signal, white gale warning. So,
3: regular, doon, regular, no? Lang. Regular siya. Si Jerelo Dalawis naka-standby na sa bahay naman sang Cuatro Distrito. Cuatro Distrito. Kag Quinto Distrito para tagaan to sang sitwasyon sa mga matriyon. Line number 1 K5 Jerelo Dalawis. Good morning.
7: Ka K5 Eric and ka K5 Aljan, mabugnaw kag magulugul-umon nga panahon ang aton sinyang ma-experiensyahan diya sa 4th and 5th district no sa probinsya sa Negros Occidental. Actually ka K5 Eric and ka K5 Aljan, may mabatsagan lang kita nga medyo gatalithi pero wala pa yan nagtupa no ang mabaskog nga ulan sa porsyon sa Bago City. Apang may mga ara naman sa pag-ulan sa mga mountainous area or sa mga upper barangay naton ka K5 Eric and K5 Eljan, bangod nga ti medyo lapit sa ila dito ang panganod. Makita din naton ka K5 Eric and K5 Eljan, medyo maduluman ang aton siring nga panganod kay bangod nga napalibutan gid sang madamol man nga galom. Apang sa portion sang Bago City makita na matama mat ang adlaw ka K5 Eric and ka K5 Eljan. Ugaling hindi pa yam tanto ka init gid no. So may makita naton ka K5 Eljan and ka K5 Eric nga may hangin nga hindi man kusog kaayo apang ti mabugnaw lang no kag ti going to north direction ining hangin ka K5 Eric and K5 Aljan. So sa karon ti kansilado gyapon ang klase no diri sa Bago City kag sa Hinigaran bangod nga sa sining malain nga tiempo ka K5 Eric and K5 Aljan. Yes ka K5 Eric,
3: so far do okay naman no. At least why di ulan subong sana medyo gulo-galoob lang langit.
7: Yes, magulugul-umon ka K5 Eljan, no? Pero may kitaon ang adlaw apang bangod niya may hangin ka K5 Eljan and ka K5 Eric ginapalid man gihapon sang hangin ang galom kagakatabunan man gihapon ng adlaw ka K5 Eric and K5 Eljan.
4: Mayo na lang na kay at least daway tamatamaan doon ka ni Buinas mula sa atol nga daway gikita yung matamaan doon sa Negros.
3: Oh, muna pinakanami ilang nga balita da, no?
4: Ang Luzon, Cyril, dyan ang mga Mindanao tamaan gin mo kita yung doon ka ni Buinas gin sa atol, no?
3: Ang Negros way tamaan gin halos pulupugada lang yung bira sa atol day pero ibang lugar yung limpakapon yung tupanay sa ulan po. Iba nagbalaha na gani.
4: Very good, very good.
3: Sige, Jerelo, salamat gid sa ibang report.
7: So, muna ka K5 Eljan and K5 Eric, no, i-check man naton ang water level sa tagsa-tagsa ka mga suba diriya sa 4th and 5th district sa probinsya sa Negros Occidental. Ako si ka K5, Jerelo Mungkal na Luis. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Thank you so much sa report. Gika naman kay K5, Jerelo na Luis.
2: Ulan sa panahon.
3: Standby sa ato nga mga kauturan. Ka K5

0: on the streak of a colon, para huwag talaga the blueprint in the next 2 years pang nabilin kang ipabiyari.
1: And maybe siguro na, may pamatian kay Kung Albi karon is, ano ang iya ginaplano nga himuon sa syudad to complement the progress of the city right now?
0: Correct.
1: No? Tahom na.
0: So, nami ka mapanabagkutan nun, subungad law, i-check na nungin guys kay Pabilson para sa ato naman nga tingog sang masa. Si Kong Albi Benitez, first 365 days in service, ang pamangkot naman sa inyo, pasado o baldado. No? Based rin sa komento sa post ng K5 News FM, ato niya post kay K5 Eric. Because we want the atmosphere na dang makita nila sa post. No? Mm. Ano bala ang komento sa mga pumriyo? Mm. Kag ano bala ang ilang personal assistant sa naging performance sa congressman dari sa Lone District of Bacolod sa nakaligad nga 365 kadlaw. Kung satisfied sila, of course, yung balon nila pasado kag ipabiyari kay.
1: Okay.
0: Kung hindi sila satisfied,
1: baldado.
0: Ang balon nila kung baldado na, whatever. No?
1: Correct.
0: Basta nga to niya is pasado, baldado. No?
1: Mayo manigani nga at least maski paano
0: sila
1: makwata.
0: Sila yung mambal.
1: Makwata nga po.
0: Silang gabansyag. So basahon lang na to na pila ka mga komento while gina-check na si Kipa Wilson, activate ha, kaya siya ning mabakbak kag mabalbar ka sa aktual ng sitwasyon. No? Mm-hmm. Subong Kipa Wilson ha, mapwede ka na makapangita lang. Sinya sila kami kung ready ka na. Mabasa lang kami ni Kipa Merrick. There are 3,200 likes. Chumong? Representing ang aton nga
1: iniblak sa post na to.
0: Sa aton nga poll survey, para wag tanang is the poll survey post.
1: Yes, yes, yes.
0: Kung Albi, kaya actually duwa nga to ni Bondi mo. Hambal ka pasado or baldado or pwede ka like or cry emoticon. No?
1: Para amo man nagyapon na. Kung cry, so, baldado. Kung like, pasado.
0: Ang pasado so far, based sa aton ring record yung nakitaan.
1: Running score.
0: Ang likes, no? Kaki Pamerik is 1,800.
1: 1,800 pasado.
0: May ara nga emoticon nga gibi.
1: Baldado.
0: 916
1: kontra 1,000.
0: Ang medyo ga kulukan law balasado ni. 292.
1: Ay ti balancing aton nga kuan, ang aton nga survey.
0: Tanaw abla. Ang nagsiling pasado 1,800. Ang nagsiling baldado 916.
1: Mulores to nga abi 50%.
0: Ang malasado to nga kulukan law siya mo. No?
1: Okay.
0: Ang record siya niya mo ni, no?
1: Okay.
0: Madlagan siya 292. No? Tiyari man di mga ngalan nila, tanan, no? So kung tanawon ta naman ang mga komento kag ipamerik, 825 komento.
1: Dumayo na. Ano ko lumbal na?
0: Si Mauro, siling ni Babes Irene Katuto, thank you much, Gid Kong Albi, sang serbisyo mo sa mga pamulito sa Bacolod. Okay. Legit, 100%.
1: Okay.
0: Si Mauro de los Reyes, gabaldado pro paldo, no? Manikambal. Yan niya ni Mauro.
1: Wait na.
0: Oh, siling singa, siling ni Dave McCarthy de la Cruz, nga back to you, basi ba back to you, naginambal mo, sir. No? Si Shanti Wop, ang ato ni Monde, babayin na lang na sila, comment lang ka mo sa inyo, di. No? Si Roger Batsinilia, singa Lidesma, singa do, hindi pasado. Si Julius Lloro Burgonyo, singa paldo, no?
1: Okay.
0: Kag baldado, no?
1: Sana all.
0: Siling ni Albert Disconsin, sing Albert Benitez, dako nga pagbag-o siyudad sa Bacolod. Sugod pagpungko ni Kong Albi Benitez. Madamo nga salamat. Marami, no?
1: Okay.
0: May ari pag hindi. Si Jeffrey Villarosa Hoxona. Okay. Sige pasmado.
1: Pasmado.
0: Kawitis.
1: Bago na yan.
0: Nanon si Leman. Pasmado. Dapat malasado. Yan kag... Ang malasado, duga lang alang, kanan mo neutral.
1: Inaya pasmado.
0: Si Wardok Juarez, yung baldado. Si Mik Manaytay, 100% pasado. Maribel Galvez, pass with flying colors, pasado. Line Passion, 100% pasado. Dangdang Tortugo, pasado, pasado, super 100%.
1: Okay.
0: Si Nelson Montaño Soriano, encourager ka mga kawatan, kang wala pulos na nga mga barangay kapitan. Ano nang iyaya, Bik?
1: May lang na siya, kapitan.
0: Ilan niya. Si Richard Picasso, pasado. Cyril Federico, approve sa servisyo. Damo. Kung tanawon mo kagi Pai Merik, majority dyan nag-approve sang may ato malaki, nag-ibasa ta. Bacolod taxpayers, no? Dobaldado sa mga kulimbat. No? I don't know. Ilan di Tony Kano Abaw Kano Wong.
1: Iyan na ni Tony Wong. Iyan na ni Tony Wong.
0: Butangan niya pa yung kanustong
1: Tony Blaine na butang-butang.

0: wala, buting siya. Pasado, siyempre, sing ni Maria Navarte Agustin. Si Tessie Agustino, super pasado. Si Jen, si Neil, pasado.
1: Chulikulado kanina, super super pasado, chulikulado.
0: Mabil Marañon, pasado gid. Romulo Villanueva, the best ka servisyo, 101%. James Manabis, pasado. No, si Wilson ba si ready na? Sa pa, si nga, si James Manabis, miyaman iyaya.
1: Sino ko na?
0: Sa pagka-inutil ko nung iyaya. Tam-an, si Nods Dinagay, don't know.
1: Si Arnel Banyeses niya, pasado, kada mo kwarta. Lumanihon yung ganyan.
0: Sinos Adin, balda, guwapo. Oh, grabe na personal ba? Pasado, damo properties kag duta, no? 100% pasado. Tiyang ibang damo gambal gid yo. Ibang balda may ambal pasado, no? Ambal naman si pro majority of it, no? Yung tanawon ta based on summary, like and share, like and tears. Gaby, abing emoticon.
1: Si TD, ang boss pala, no? Yung niya pigaw, hindi matiyang servisyo, yadi sa aton si Makulod.
0: 1,800 kang ipabirik. No? Ano gambal nga pasado?
1: Ano
0: ko kuno kuno?
1: Si Juliesa Gonzaga sa Emiliano Laika. Nya kong kong. Patag ako ba si STL kong para pasado ko?
0: Animal. Animal. Ano niya man? Taro nga nyo bala mga komento nyo.
1: Taro nga nyo bala.
0: Ano gambal nga 1,800 ka pasado versus 920 ka baldado? Why kalabot na ano nakalabot siya 50%, no?
1: Si Grace Castia, pasado kag satisfied kay Kong Albi.
0: Okay.
1: Amo na iya.
0: So, ano mga comment nila, no? Dugi-dugay, ma-check kita kay K5 Wilson kung ready na siya sa Man on the Street. Basta, talawon ta karon. Ano ba lang direction? Kag ano ba lang na deliver ng servisyo sa atong congressman? Maybe mga basic services. We're talking about social services. We're talking about health. We're talking about anong pag-inikipabirik? Infrastructure.
1: Health, social services, infrastructure, and above all, as education, congressman, education, and above all, the legislation.
0: Legislation.
1: Kiti congressman eh.
0: Tikun pila ka mga layi ang in-sponsor, abi.
1: Takun anong ginihimo mo sa national level that impacted on the life, not only of the people of Bacolod, but bilog nga Pilipinas, kiti nationwide na ingat.
0: Tama na nga ton nga bantayan karon. Actually, nami ginabamati isang ulat sa aton sa ding congressman. Si Wilson, ga-plastar lang kay... Ang iasubo nga timsong, abi mo, no?
1: Ano ko, no?
0: Rain, go away, gid. M-O-R si Wilson D. No?
1: Rain, go away. Come again next payday.
0: Mga balya.
1: No, kaya ni Wilson, ha?
0: Ayo. Sige, so mo rin pinaka-latest, no? Damo sang mga komento nga gasulod sa aton sa ding comment section, hindi ginarespeto tala. No?
1: Ang kanami, langit na subong ni Sir Jan, no? While nag-present si Mayor Greg, ma-present si Kong Albi Subong, no? Mayor Greg the other day.
0: Isa ka reason nga supportaran sila ka doha because people are expecting of a complementary services.
1: Ang munang ginahambal.
0: Coming from the city, ang kulang sang congressman, tabunan ka mayor. Ang kakulangan sang syudad, tabunan sang distrito. Ang guaya complementary, gabuligay.
1: Hindi kayo magubanay.
0: Yeah, duway kinakabati sila nga doon so far.
1: Ang isa, amuning akon, timiay mo ka man ng obrahon.
0: Ikaw kayo, sa dumduman mo sa una, kasibod niya sa pamulitika, tanaw, panahon pa yan ni... Ay, by the way...
1: Muniko kag Bing si una, sa
0: Sabado. Birthday, gali subong ni Mayor Bing.
1: Ha?
0: Happy birthday, former Mayor Bing Leonardia. Birthday niya subong.
1: Ay, tuod ka.
0: July 11.
1: Tising una, mag-birthday si Mayor Bing. Kadaldasma ni mga barangay kapital. Sang, Mayor, happy birthday, subong daw ay kumbatiyaw.
0: Iway na sa pwesto.
1: Ako sa bagay, no?
0: Tiki tayo sa pwesto sa kagwala. Wala mo na sa kilala sa ato. Mag-greet lang tayo. Happy birthday
1: natural,
0: siya.
1: Yes, sa former mayor.
0: Kilala tayo niya. May mga inagihan man niya nga mapabugal man niya sa mga supporters ni Mayor Bing.
1: Mulang lini masubo. Ulamay ka na sa pwesto. Ang politiko ka, no?
0: Bisan sa diin lang ang bagay,
1: ah. Ay na? Hindi na kayo politiko?
0: Oo. Sa bagay. Happy birthday, Mayor Bing.
1: Happy birthday, Mayor.
0: From your K5 News FM group. And sa tanan di sa mga greet naman na talaga birthday mo.
1: Tanan niya, no? Natural na niya.
0: Why niya di XM? Why na di kwan? Tanan niya ginagreet naman. Okay. Now, balikanta ko na okay na si Wilson. Balikanta si Wilson. Ay, kung ready na siya. So, pwede man tagaling ka bukas linya. Tagaling kayo ka, no?
1: Namin yung guro, Man on the Street lang ta.
0: Man on the Street lang ta.
1: Man on the Street lang ta.
0: O, bali yung tingang kwan na.
1: Kaya karoon ko na rin sa linya. Taka mudlay ko rin ko ma-reklamo. Yan kay kwan, di papap, carpet mami na yun.
0: Dito na lang ta sa kwan.
1: Wilson lang ah. May na kay si Wilson, awayon nyo.
0: Aran na si Wilson sa Dalanoy, wipe sa kasin niya, at dala nga lang pag-uro.
1: Set up sa sangiyang live.
0: Ah, okay. So, man on the street, subong si Kipag Wilson, para mabalansi. Ta, importante ni. Kuri na batian ta ng report ni Mayor Greg sa Tagabacolod. Gusto ta man mabatian anong report ni Congressman Albie? Kaya man ti, whether we like it or not, din kay mga ti, may deputy speaker ta itong this Negros Island Region.
1: Ang kay Mayor Greg the other day, itong sa imong coverage is heart. Ang iyang akwan.
0: Heart. Health, education, employment, environment, and economic growth. Ang isa is access to services.
1: Resiliency. Tourism, transportation, ek-ek, blah, blah, blah.
0: Abo ng heart.
1: Heart. Tanahon ta karon, pintahon ta, ano naman ang kay Mayor Albie?
0: Muna balang tayo.
1: Tanahon ta na. Now, mabatsyagan ta ni karon, you know mga K5, ano ang reason nga ang mayor nagasoka. Anong mayor, anong reason nga ang congressman sa iyang area nagaduka?
0: Soda.
1: Nagasoda.
0: Parang tala state of the district address.
1: District address. Nga, diri ta makita, masugid nisla ko nung ilahimuon, ang pinakagustuhan ko diri nga tanawon is, ano ang direksyon, ang plano nila.
0: Correct.
1: Diri mo ni makita.
0: Kag ano nang na-deliver nila eh? Deliverables pa in the future.
1: Ano mga deliverables? Kay ng iba niya, waldas ang wala to, why kakabalo ko anong plano? Di, kuning tao, yung kita, yung mga pumuluyo, katanga-tanga. Whether you like the plan or not, it's up to you. But the important thing is that there is that so-called plan.
0: Correct.
1: Plan na importante.
0: So, kung tanawon ta, damo, ang project kagipadayon ni Mayor Greg sa project ni Anay Mayor Albie Benitez, Legislative Building.
1: Huwaya man gid pa ba yan? Ha?
0: Dali na lang mahuman. Ang old city hall, gasubong gina-develop na, dali naman mahuman.
1: Dali naman.
0: Ang DRRMO building, katawang-tawang mo na sa ginambal mo ito, katawang sa design.
1: Kita, agyan ko lalo.
0: January 17, next year, umana.
1: Ina siya?
0: Oo. Ang TIESA, department na si Mayor Albie. Sa panahon ni Mayor Albie, gindihon eh.
1: Dira ko yan sa kwa na sa TIESA project, sa plaza, kaysa hindi siya. Diba
0: pa picture.
1: Tiyo, may kalumpat-lumpat niya ng tubi mo. Ha? Lumpat-lumpat niya tubi.
0: Sabi ko, ano yung suga nga galukso-lukso, ganyan yung tubig.
1: Tubi lang, lumpat-lumpat ako.
0: Fountain, ha?
1: Oo, fountain. Ara na siya.
0: Okay, check na na si Wilson, B. Makuha ta kay actual, di para at least balansi yun ta. Nagligad si Mayor Greg, kung taraon ta, damo man sa mga nagbutar, no? Kanagsiling servisyong heart. Bo, ginkuha nila ang aton nga, no?
1: Nga
0: graphics, gali. Aton gi-graphics ang ginkuha nila ta na, no?
1: Oo.
0: Aragin may kipay, Bo. Bisan sino gi-post si Edsel Yasay, abi ko aton post, iyan niya personal post.
1: Okay.
0: Ang guwa niya, gi-grabya.
1: Kagin-chikan.
0: Ginbutangan niya check nga. Satisfied.
1: Kagin
0: post niya man sa iya, no? Pero ara yang K5 na logo.
1: Tibere gol na.
0: Tibot si karon sina namian sila guro sa aton nga pasado baldado ay, no?
1: Oo, may malasado pa mo.
0: Ha? May ato tiyak ini ya bago tiya pasmado ko, no? Alain pag jang iya. Well, son, sa man on the street, good morning.
1: Morning, son.
2: Kesa ba dyan, kesa ba Eric, check tanay kung kitaon, kita doon subo, okay?
1: Hindi ka kitaon.
0: Baldado signal mo.
1: Baldado. Signal, baldado. Audio, pasado.
0: Pasado. Itsura, video, baldado.
1: Baldado.
0: Oh. Kung magsigi-sigi, pag ginakarumag ulan, di kakagwa, pasmado, gita ni. Okay. Arang gina-check ta, no?
1: Video.
0: Oh, go ahead lang, son, ha?
1: Go ahead.
0: Audio kami, mati kami di, ha?
1: John?
2: Yes, kita correct.
1: Go ahead. While setting up the video, just go ahead sa audio mo.
2: Ari kita dito po sa may Libertad Public Market, no? Kasi ating mga anak doon na makapang-istorya sa publiko doon eh. Agod na pamatian kasi ngayon-ano natuhoy naman niya sa performance sa kasong sila alone district of Bacolod Congressman na Albie Benitez. So, subong challenging lang eh. Challenge kasi ato subong kasi na dyan na kasi very kaya medyo hindi ngayon manami ang SM ko doon sa karon kasi nagabubo although ari kita dito sa talan. And try ta no magita kita diri sa pwede nato na interview ka sa Eric no ari si sir try ta di si sir ano yeah. Ato ning mga bigo kay bike sir ang pagdiyo lang sir sir ato ma balko sa football yung kong pasado ang dalda ati kung sa ako niya sir ya okay man mga performance pasado
0: uno pasado okay
2: promise siya nga maayos
0: okay
2: kag makit kumani.
0: So, sige.
2: Okay man. Okay, siyempre, ako gina-indian mo lang sa lato ng siyudad na pasaway mo. So, maayos na lang ang sa parkingan.
1: Okay. Score, uno, pasado.
0: Salamat. Sa ilo naman sa Piakson. Uno, pasado.
2: Pastor Walito.
0: Kaming ngalan pa yan mo. Oo.
1: Mayo, mayo. Piak. Tupad. Ang tupad.
2: Hindi kong Alfie, sir, pasado or baldado, sir?
1: Ano siya?
0: Buwan na, dos pasados.
1: Dos pasados.
2: Ay, hindi ko naman nakikita ko, ano, kaya hindi ko naman nasusubaybayan kung ano.
1: Ah, Tagalog pala yan eh. Oh,
0: Tagalog pala, itits. Ah, okay yan pa. Maraming salamat, sir, kahit pa paano, ha. Binigyan niyo ng passing grade. Gano'n ka na ho ba katagal dito sa Bacolod? Tagalog naman to. Ah, sige, agway, so na. Ubihan mo na si kuya.
1: Hindi pa siya banda.
2: Pati kong Albi, sir, ano para sa'yo, mapasado o kontaldado, sir? O, yun lang
1: yun. Tapos, bato, ito, pa. Huwag mo ko na di, ah,
0: hindi na. Hindi siya pagbilito, kaya taga-talisay siya.
1: Okay.
0: Abstain. Ang panawag ka na sa yaya, no komento.
1: No komento. Talisay boy.
0: Oh, no komento. Eh, karon kung masisya nga tunga-tunga lang, ti malasado, tay.
1: Oo. Oh. Da, son.
0: Bo, grabe siya. Son, grabe, itsura mo, galisaw ko nagapamayong. Kakagwapo sa pormada mo, da, son.
1: Nakatak-in ka, noy.
0: Katak-in ka. Basi may mapakuan ka ron da si mo, may
1: di,
0: mapa...
1: Autograph. Di ka makadto, son. Di ka makadto, doon nakatak-in ka.
0: Bandolp din ka.
2: Performance sa ni Kong
0: Albi,
2: pasado
0: o konbaldado?
2: Mula man
0: ako.
2: Pasado,
0: konbaldado,
2: performance
0: o konbaldado. Pasado. Oo, pasado. Kami. Nga, mangkutabison.
1: Tres pasados.
0: Nga,
2: Okay, isa ka ano? Isa ka pasado? Pakita na dyan?
1: Hindi, pag napigil si nanay, ba
0: hindi napigil niya? Quatro pasados ka na kag-i-five, Eric? Oo,
1: quatro pasados na.
0: Kag-isa ka, no komento. No komento, talisay boy.
2: Pasado, pasado, kasi kong Albi.
3: Mayman. Pasado, man.
0: Pasado, man. Pasado, man. Pasado, man. Uy. Damo, buti ka na na. Ang mga tigulang ni Way, nag-binutig.
1: Isa pa na.
2: Cinco
1: pasados.
0: Cinco pasados. Hindi palitos, ha? Cinco pasados.
1: Namin tayo cinco palitos.
0: Sailo, sailo, sailo. Believe ko ni kay Kipay Vincent. Oh, grabe man ang sunod niya kay, ano? Basi ka, basa ka na, Vincent, ha? Ini nga ito ginobraya. Actual wine niya silinga ko na. Noya no, kung sino na yung masugata na mundi.
1: Mayo man si Wilson. Sorry kung di pa nag-ulan. Dito ka man yung nagsapatos to, no?
0: Gati ni Il na sa...
2: Atinan ko karoon nga namin kami.
1: Ha?
2: May atinan ko karoon nga namin nami sa hapon, man.
0: Mupod niya sa kay K5L dyan.
1: Yala ko nakatakin ka kay...
0: Amo na, why na ko ganito nagbalon sa gym ko nga uniform? Kaya karoon basa na ba kayo balas?
1: Ala, ala, may nakashort na, may mangkutang.
0: Tagabakulod, mangkuta ko tagabakulod. Mangkuta ko tagabakulod.
2: At pawag na pa ba? Pwede sila. Ma'am! Kamusta performance ni Kong Alvin?
1: Borad yung tanggal na rin.
0: Gasagana ba?
3: Pasado.
2: Pagana ba? Mga pasado man. Kamusta?
3: Sa okay man ni Iya, performance.
0: Lanug-lanug tagali sa Libertad, no?
2: Oh,
0: kagwapa, isang in-interview mo bala, K-5, ba? Gwapa, isang in-interview mo, ginaba-interview mo sa now?
2: I'm Jocelyn, kaysa
1: daw dyan. Sige. Mamang, ay, mamang, kuta siya na ito soon. K-5 News FM, pasado?
3: Pasado.
1: Oo, pasado. Okay, kada ko sa radyo yan, wala akong kinkipan.
0: Gasagan na ba?
1: Ginapahinay lang. Pagsulol mo kayo sa merkado.
0: Salamat ni Ma'am Jocelyn, ha?
1: Tingog na ka doon, matiyog.
0: Salamat, kasi mo, sa nga pag-monitor, radyo daw.
1: Ano?
0: Bakli ko na, B. Pila na son.
1: Bakli na sa suno, balor sa kalibo lang. Bakli
0: pila na si son, pila na son.
2: Ano ni? Ano,
0: Kabugaw?
2: Si Bayabas.
0: Oh, ang saging. Tapila? Tapila son?
2: Ari saging, oh.
0: Tapila?
2: Ma'am? Pila ni? Ipiang kilo ko, no?
0: Pila? Ipakilo, bigay kung pila. Sige na. Kilo, ha. Baklo na muna ni Kipay Berik. Basta hindi
1: basta ka pamati.
0: Oh, kami na mabayad pag abot mo ni K-5 Wilson, bayad mo lang da.
1: Bayril na, na, kinaka-crap-tap mo na si mamo.
2: Hindi na siya man on street, gila, buy on street
0: mo. Ikaw na, Wilson.
1: 160.
0: Okay. Balikon lang. Malibot ka, Nay.
1: Gaeda 200, Winston.
0: Okay. Sige, libot sa piyak. Thank you, ma'am. Balikon na muna, ma'am, ha? Balikon na muna. Karoon ni Kipay ba?
1: Putsa lang, ha?
0: Oh. 150, Wilson, ha? Balikan muna. Ano ang loud na vlog ang monitor? Abo, grabe. Pormada ni Wilson.
1: Ang takin mo, Noy. Diyo, Noy.
0: Basa ng bata, oh.
2: May ano, ma'am, bal mo sa performance kung Albi, pasado o kung baldado?
3: Okay lang ako.
0: Ano, pasado, baldado, malasado? Mangkuta siya kayo. Lukalang-alang siya.
2: So, pasado man. Para
0: ati, very good nga. Ang pasado. Nay, morning.
1: May radyo siya, why?
2: Why sa radyo?
1: Ati, hindi na lang pagbaklo ng ibos, ah. Kaya kung may radyo siya, baka lang kita ibos.
0: Ikaw, black ibos. Son, pili ako ng interview na radyo, ha? Sige, libot. Joke lang, son, ha? Sige, libot na. Go ahead lang,
1: dobla. Oh, tiyog.
0: Tiyon, taniya nga.
1: Tiyog. City, pasados, zero, baldados.
0: No comment, one comento, no comentos.
1: Isa, no comentos.
0: Oh, grabe. Do Espanyol.
1: Dua na, no comentos.
0: No comentos, oh, dua. Oh, okay. Oh. Dos, no comento.
2: Asulot ako sa merkado, kasi meron.
1: Okay. Lain na karoon kung may masugata mo, may radyong nabaligya, kaldiro, disgrasyante.
0: Inang lugar nga na ginasudlan ni Wilson, ha? Pamilyar sa akon. Dara ko gabakal permi sang sudlan peanut butter, sang galuto pa kami.
1: Ina ng plastic.
0: Dring area. Peanut butter, and then gabakal sang...
1: ginaling ang mani.
0: Ginaling. Mani lang niya. Nasun ipagaling mo na. Dito na yung Libertad Spiak. Ang mani.
3: Okay lang.
1: Dami
0: niya. Kamusta ka na, son? No? Gatulo daw, ay man.
2: Are, try to di kay nanay. O, i-sabado.
0: Sige, ah. Gapamati ka mo sa K-5. Actual giniyato niya, K-5, birik niya.
1: Actual niya, actual niya.
0: Pasado.
2: Pasado kay maman.
0: Nga.
2: Kama, sa ako naman. So, paano magkaman?
0: sa likod niya may baboy patumuligaw.
1: Siling niya, niya pasado na lang, pero niya pro kakumuligyan na ginadapigan sa buyon mo, pusado na ginaya.
0: Ikaw na mo ginabalaan, Kipa America. Dagina, ginabirahan ka ginagin, Kipa America. Gajim lang kami nga duwa ni Wilson.
1: Ha?
0: Oh, gajim na si Wilson. Kaya pagamay sa buyon niya.
1: I was only joking, my friend. Na si Ma'am Jin ba? Yakaburing. Kasig-dasig. Ginpas niya yung recording. Yakaburing. Kasi sa inyo sa gym.
0: Okay. Nasiga na, son. May 1 minute pa ta.
1: Son.
2: Good morning. Magpa-performance kong Aldi. So, pasado kong baldado.
4: Kong Aldi.
0: No comento. Yeah. Tres. No comentos.
1: Pariguro ba? Tres. Araw-araw na ka sa likod itong agrino?
0: Kapataya.
1: Kapataya ito? O? Oh?
2: Pasabag ka niyan. Ang kamusta ang performance kong Alvin? Ang pasado o kong baldado?
3: Kong Alvin?
0: Pasado! Amon na! Kita ka ba, tingin ito si Kampal?
2: Ano, si Tam Asistan, magaling sa kong Alvin. Magulang
0: Son!
1: Jess Pasados!
0: So, pasado ka sa mo ni Eric, pero kesa technician, hindi na tapasado. Mabalda na tani karon kasi giyon tani.
1: O technician ni Maldado, kita rin sa technician.
0: Sige, salamat sa inyo ni Vincent sa pagsulay sa ulan. Ang ato na bi-purpose sa mo ni. We don't want nga dugi na arrange ang tanan-tanan. We want it on the spot and let the people tell us what is the real, no? Real situation. Anong ila real nga assessment and sentiment. So, for us, ang base sa nakuha ta ka kay Pipe Wilson, aring sumada. Kay Pipe Eric, basa.
1: Okay.
0: Basa.
1: Ang aton sumada sa paulan, pabasa, porsyon, pasado, baldado. Pasado, 10 pasados.
0: Tapos?
1: 0 baldados.
0: Kag?
1: 3 nokumentos.
0: Wala malasado?
1: Wala malasado. Wilson, pwede ka na makapamahid sang imo, bursige.
0: Salamat, Son. Thank you, Son, sa inyo ni Vincent. Salamat.
2: So, amo na ganang ato sa ating survey, no, sa K5, ato sa ating man on the street. Nagkira ka survey na doon, sa inyo sa kalwa, sa PIPC, kitribaya kang detection na report na ito sa K5 Vincent Coralde. Ito naman sa K5 Wilson Giliana para sa kampiro sa balita sa piso publiko ang kalingawa sa Negros, K5 News.
0: Thank you so much. Grabe, 10 pasados.
1: 10 pasados.
0: Actually, it represent already sa different sectors of society. Kailin lang, ito sa
1: mercado. Sampling lang naman.
0: Sampling lang ato. So, majority, almost 90%. Ay, hindi,
1: 100%. 100% eh. May document ka mo.
0: 97%.
1: Okay na.
0: Mga kakipay, mapos kami commercial break when we come back, ha? Isa mong board member mo ni Bano na daw eh. Oras sa K5 News FM Philippines last 7:54 sa aga.
1: Standby.
4: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang yung kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500
4: may powerful compounds
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado,
4: epektibo,
5: aramis
4: mo. DTX 500!
6: Istoryanta ka ron ang mga silyula sa aton lawas. Kag paano makabulig si DTX 500 kag si Mighty C or Pure C. Kaupunta si na karong diskusyon amon CEO Dr. Mil Uy. The human body has approximately 37.2 trillion cells kag about 200 ang klase sini mga cell types. Dr. Mil?
7: Kung kwarta na Sir GP, milyonaryo tatanan. Amon na kadamo Sir GP ng mga silyula nga kinanglan nga bantayan sa DTX 500 kag Mighty C. One, ang susceptible sa atake sang free radicals. Amo nila kontra mo. Kag ang sobra kadamo nga free radicals Sir GP, ang nagaresulta sa ang gitawag nila nga oxidative stress. The resultant is siyempre mahubag, inflammation, poor cellular radicals or GP, kag ining gitawag DNA damage, protein damage, kag kadamo pa nga problema nga pwede madulot sa ang gitawag ining oxidation. Amo na nga dapat inom gid sang power combination. Inom DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C.
6: To name a few, Dr. Mil, we have the red blood cells and tawag naton ini erythrocytes, no? We also have skin cells, may muscle cells, may fat cells, may neurons o kung nerve cells, amuning cells ang utok, kag nervous system. Kada isa sa ila may mga specialized function.
7: Take for example, Sir GP, ang red blood cells, which carry oxygen. Ang oxidative stress ang naga-impair sa oxygen delivery kag naga-induce ang red blood cell aging. Instead nga ini ang kontani, magalawig sa 120 kadlaw, kaya amugin man ang pinakalawig niya, ini ang nagakapatay sang timprano, kag kun hindi na makaya or malagas ang bone marrow, ang paghimo sang bag-o nga red blood cells, bangod mas madamo ang nagakapatay kaysa ginaprodus, matingala kan lang galuya ka, wala nakakusog, no? Galingin ulo mo, gapanglapsi ka, kay gali, may anemia ka na. Ang rason, dali mapatay ang red blood cells kay ginatake sang mga free radicals. Inom GDTX 500 kay nga man, dumudamo ina antioxidants. Inom ka, may tiserpersi, kay perte ka damo ang antioxidants na. Agon magalawig ang kabuhi sang imo nga mga selula.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
8: GDTX 500 na.
5: Ang GDTX 500.
8: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
5: GDTX 500.
8: Garantisado.
5: GDTX 500.
6: Ang erythrocytes or red blood cell, ginaguba man sini ang cellular structure. Resulting to decrease deformability. Gani hindi niya makasulod sa magagmay nga capillaries or red blood cells agud nga ma-deliver ang nutrients kag oxygenated blood, Dr. Ramil.
7: Hindi lamang red blood cells or GP, ang neurons or nerve cells sa brain, ang isa man sa exposure sa gitawag free radicals. The fact nga ang brain ang may pinakadako nga demand sa oxygen consumption at about 20% or total inhaled air, ang utok ang permanente nga ginatake sa free radicals. Siyempre, amo nang permanente nga ginagamit naton. Kaya ginatake mo sa the more nga nagapaminsar ka, the more nga nag-stress ka. Mas nagataas ang oxidation sa brain. Amo na nga nami, tulog lang at tulog, ayong mga palatulog ya, less na ang kwan, free radicals. Amo na kung damo ka trabaho, nag-mental block ka or mental fatigue, all because nga mataas ang oxidative stress nga nag-apekto sa imong mga brain functions. There comes migraine, insomnia, dementia, slower cognitive function, even poor memory. Once nga taas na ang oxidative stress, dira makabulig dako ang adlaw-adlaw ni mga pag-inom sining gitawag DTX 500 kag may TC or pure C. Kabalo naman ta Sir GP kung anong resulta kung imong selula wala sang dipinsa batok sa oxidative stress. Gakatigulang na sila. Ang imo nga mga muscle cells, gahubag na. Ang imo mga buhok, o even ang mga hair follicles ang nagalupok. Ay. Ang mga gakalbo ang guan, ang mga lalaki. Ang imo panit nga magkakurinot na. Ang mga katabo kung ano, kung kulang ka na antioxidant, damo wrinkles, no? Imo atay, maalis ang effective. Imo nga baga, gahina na. Imo heart, imo kidney, imo pancreas, imo nga digestive system ang imo mata, gapigaw na. Meaning pa, gakatigo lang, kaya grabe ang atake sa gitawag free radicals. Hindi ka may kabati, gabungol ka. Damo pang signs of aging. So, DTX 500 kag may TC, amo na ang ultimate cell guardian.
5: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidants.
5: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: D3 Bio.
8: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
5: Sa diin nga gapangluya imulawas
8: tapos magtrangkaso,
5: mag D3 Bio ka.
8: Ang D3 Bio,
5: uno sang MCTs
8: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
5: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
8: D3 Bio.
5: D3 Bio.
8: Diabetiko ka bala o may high blood?
5: Rason nga pigaw ang imo immune system.
8: Di magkabala ka.
5: Mag D3 Bio ka abyan.
8: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
5: sarang makaprotekta sa imo lawas
8: kontra mikrobyo.
5: Biskan pigaw ang imo immune system.
8: Mag D3 Bio ka na.
5: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
5: Hindi na magkabala ka.
8: Mag DTX 500 ka na.
5: Ang DTX 500
8: bastante sang antioxidants
5: panghontra sa makahalit kag free radicals.
8: Likawan ang baratian.
5: Mag DTX 500 ka!
8: DTX 500!
5: DTX 500!
8: Pasami ka bala nag-aumtas?
5: Kapoy sa trabaho?
8: Kag-stress adlaw-adlaw?
5: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan?
8: Kalaman ang abyan!
5: Mag-DTX 500 ka!
8: Kaysa DTX 500!
5: Ang stress,
8: malikawan!
5: Pagkaburingon, malimtan!
8: DTX 500!
5: Mighty C!
8: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
5: akong tutunan,
9: salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahing gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako lubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
12: TTX Coffee Mix.
13: O baka sa mga butik.
12: TTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
12: TTX Coffee Mix.
13: O baka sa mga butik.
12: TTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
13: Babaka sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
13: Babaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotics.